0: ang na-record lang niya siyang militar, ang sahana ilang nila mo.
1: Oh, no chance encounter ang natabo, no? Sugat anay sila, ba siguro wingman to yes. Patrol mo to isa.
0: Yung confirm ang ato parwinis mo, sang, ano mo, sang, army nga encounter niya tabo.
1: Oo. Oh, pero... Oo. Importante mo yung civilian na nga nagkalamata ito.
0: Ah, yes, tagalingan mo lang na yung mga civilian, mga kabataan eh.
1: Umagi
0: ito siguro, kaya bangos yung Linok Panay ba lang?
1: Linok Panay, linupok ko sa alaman
0: na siya. Mas dyan, ito may mga naragway na nag-surface social media.
1: Oo.
0: Mas dyan, kaya ganito, nagkaluob ko.
1: Hmm, tahay. Pero subong, na-neutralize na, balik na tanan, huwag na sa mga ikwentro na nagluntat. Sa Escalante, sa sitio din siya, sa ano ka sitio ni Ganyan Katupang France? Nga barangay niya?
0: Sa akos ng barangay Malasibog, yun siya kapaparwin.
1: Okay.
0: Sa syudad ng Escalante.
1: Usually, ang gakatabo ang ikwentro sa muna, mga gihulngan, kabankalan, ilog, kawayan.
0: Pag ganito, ito nagpakita, gigat. Pag nga, ano, ang ano? Presensya sa mga rebelde sa area. So nagpapabilig sa Japon kay Tropa Harwin.
1: Oo. Japon, ati. Abot kung saan matapos, ha?
0: Pamagali, dito na ka-sigurado pa, no?
1: Oo.
0: Kasi sila yung isang army sa puso ng mga insurgency. Tapos nito ng masuray. Basta sa karoon, no? Kapatayon sa Tropa Harwin.
1: Oo, suntok sa buwan na. Amo nang no. Kapintasubong ako, grabe krisis, ho? Grabe ang nagkaklatabo sa pungsod na ekonomiya, hulog. Expectar kita, gramo naman eh. Oh.
0: Katropa Arvin, no? So, tiyan mo na yung pinaka-latest na pondering update sa encounter dito sa syudad sa Escalante. So, subong na nga tiyo, nagpatulong kita rin ibalik sa barangay Aproximura, barangay Salvacion. Sa banduan sa Murcia para balikan tadi kay Tunga sa tanig na may story ng asawa. Ni Ernie Tuazon, galing kita Parvin, nagpamalibad siya. Nga maghahatag siyang komento, no?
1: Oho.
0: About sa natabuli siya nga ba na. So, galing kita Parvin, ginpadulungan sa niyang Murcia PNP. Sa kay Police Captain Hanila Barro. Kung ano ni kita Parvin ang investigation nila sa karoon, no? Angot sa sige nga insidente kita Parvin sa pagpirupatay sa kay Tuazon kita Parvin. Pero mismo gid sa may Porcinura. Parangay Salvacion sa Banuas ng Bursa kay siya nungit mo kay Police Captain Navarro kay Tropa Irvin ang ilang investigation may ano na may person of interest na sila no? Kay may duwas lang ginalataw ang gulo na para magtayo yun ni Tropa Irvin ang investigation kag ma-arresto gin eh kasi likod sa kamatayon ni Ernie Tuazon kay sa ato ni kung balikan talaga ni Itabo Tropa Irvin si Tuazon eh aling mismo sa ilang abalay nag-gwa diri mismo sa dalan, no? Kag nagpundo niya tricycle, kaya bangon kira Parwin, dogin sugat, yun iyang hinablos, bala mo, no? Kag ting bata, yan, idulong, nablos sa eskwilahan, kung tani. Apang may isa kang motor, kira Parwin, yung nagpundo, ginapit ni sa iya, sa piyakabayan sa dalan. Kag gingkwa na kay Gayunan, nga siya mismo ang do ano gid no duay gid siya bala sa off guard gid siya kata Parwin gilayon ini siya nga gintiro sa makapila ka beses ang nasambit ni nga suspect ay nagresulta gid kata Parwin sa yani nga kamatayon sang siya mismo gindala sa ospital. So sa na mismo sa kay Police Captain na nila Baro wala lang gid gin disclose nila anay sa aton kung ano gining possible nga mga motives but kata Parwin may duwas na ginalantaw nga motibo wala lang gid sa aton ni gin din specify kung ano nga mga motives kay Tropa Irvin. But, kay kabalikan ta ng istorya, si Tuazon gani, ang nalakit ni Daan kay Tropa Irvin ang pangalan ni Tuazon matapos hindi mention ang pangalan ni Diego Lumampao na siya mismo ang sa likod man sa pagpatay sa senior citizen. Ito lang Tropa Irvin sa 82 years old na senior citizen to. Ng lalaki dito sa may Purok NADF, Barangay Handumanan, sampang nagpakayuris ng iyang abalay. Ito yung nang dalalitan, balikan ito, nag-uobrahon niya ni bilang isa ka boarding house kay bangod nga do iyang bata gatrabaho sa luwas ng pungsod kay siguro, no, for business pala ka Tropa Irvin. Kung galing kay si Gulo Mampo nga na-resto,

0: ang nakapani ka sa Irwin, kag nahulo sa Bacolod Police Station 10. Kag si atonto siya ng istorya.
1: Oo.
0: Kag dito niya ginmention ang pangalan ni ni Ernie Quazon sa tropa Irwin.
1: Oo.
0: So, kaya pagkalipas ng 2 kasmana, ang ginmention niya ng pangalan ni Ernie Quazon, kasi at least na siyang ginpatay, do, nagpa-nagwa pa niya siya ganit sa media.
1: Oo.
0: Nagpa-interview pa niya siya ganit sa tropa Irwin.
1: Oo.
0: Agad na klaro ko yung iyong pangalan kasi mismo ang way kailatanan sa kamatayon kung sa 82 years old niya lalaki.
1: Oo.
0: O galing kay pagkalipas ang pilakasmana nga siya mismo nagpagwa statement niya sa media din siya ni Ketro Parwin ang gintiro patay. So, tiyan mo ni Subong siling si Police Captain ni Navarro ang pabilisin are willing man no, na magpasakas ang kaso. Kaya Ketro Parwin ginasikaso na ang nagkakaigo ng mga dokumento for processing kay ihaya patong bangkay ni Nituazon sa ilang lugar.
1: Oho.
0: Ketro Parwin. Kag pinatipo na sa karoon para maano na nino mapastar na nila kung ano na ginmaning husto ka pa maangatikang legal batok sa suspect. Pag Ketro Parwin may POI na nila, may person of interest naman sa karoon ang kapulisan.
1: Oho. Oho.
0: No? And though identify sa family kung sino ginman ang aras sa likod sa sini nga incidente ka tropang Irwin.
1: Oh, pero anong ginaday-day sa polis nga ang gulo ka tropang France?
0: Pero ka tropang Irwin, wala lang sa atin specify.
1: Oo.
0: Kasi kung sa atin lang yung paglantaw, posible, base personal eh.
1: Oo.
0: Pero wala lang sa atin yung specify ni Police Captain Navarro kay may POI na sila. Kaya gusto man ni nila, ka tropang Irwin, makustudiya ang POI ni nila sa karoon, no? Even though natin ang detalye regarding sa pagtumod ni Ketro Parwin sa suspect or sa person of interest kani is napit naman lang ni nila gani ma-ano eh, no, tumatumod na ba lang. Pero gani, posibleng may pangalan na ni sila kag-identify digid ni. Pero Ketro Parwin, abo lang gina, no? Ano lang sila, galong lang sila for the further details sa kaso nga ni. Kay Subuno, kay Police Captain Navarro, tinguagin nila nga maresto ang suspect si Ketro Parwin.
1: Oh, ang ato ni Ketro pang France nagalantaw maranta sa mga gulo kay ti si Ernesto ni na mention ni Samo ni Paul ang suspekto sa pagpatay sa Diego. Pagkatapos nabuyan to si Diego kay ti ano kuno insufficient ang ebidensya para magtudlo sa suspect sa krimen nga nagluntag sa
0: Pati ang paginaguro ka Parwin eh
1: 82 anos.
0: Kaya may problema duro regarding sa presentation sa ebidensya batok sa suspect eh.
1: Okay, sa korte abidamo ni sa katropang Frans mo madugo ni sa magpangalap ka sa mga ebidensya kinahanglan ano ka ba ng pulido ang mga ebidensya
0: ni Parwin mabasihan bala kung ang ano sa tao bala ang iyayang kalibyo ba ang pagkalaki pwede sa kaso dali di man sa silingig yung mga pamulot kung sino bin mo na dali yung tao sa likod sina mo kay ang punto na regalika sa Parwin si Lumampaw bin nakuhaan sa CCTV footage antes
1: na kapokamin
0: sa tong nakuhaan isang video sa CCTV kay allegedly sitwasyon niya ko no at totoo sa likod ng bahin suno man sa kay Diego Lumampaw ng mga panaysayon sa interview taman
1: tama
0: ito nalipdan to siya kabanggana yung nakuhaan niya si ano si Ituazo na kuhaan sang footage sa CCTV. Wala ka tropa Irwin, no?
1: So, buddy, ginaday-day na ito. Atong galantaw mo na ito sa mga gulo. Lantaw mo na ito sa mga possibilities, no? Might be, kasi may kinabtanan sa 82 anyos. Ano ni, bali, ano ni, balos ni? May mga tao, nga may mga grupo. Ang ini mga... ano, ini mga tao ni? Nga nag-timalos. Pero hulaton ta ang pinal nga statement sa pulis na katropang France.
0: Correct ta Parwin, no? So muli hulaton ta nagtinguha gi kita sa sawa pero galing din sawa nagpamaliban di sa ato.
1: Oh, no? Insidihan ta.
0: Pangabay lang siya nga hindi lang git siya.
1: Hindi man ta paro sa iban.
0: Possibly. Kilala gid ni nila.
1: Katropang France hindi man ta paro sa iban nga naging sister gid ah. You know, okay gan. Ato ni respeto kita.
0: Mo lang to eh. Tinguha ta lang gin pay sang aton nga ano na mahibo. Pero galing si nag-ayo kitang asawa nga hindi. So, sige. So, kwento namin ni mo ay for their safety man ha.
1: Right. No? Oh, tsindihan tagid na.
0: Ilama na.
1: Pero basta maghatag sa statement.
0: Oh,
1: kung maghatag sa statement, abri nga itong mikropono para sa pamilya ni, yes. Ni Ernesto ni.
0: So, ni Juan. So, ni Kato Farwin, no? Mm-hmm. So, tiyan mo ni Subong ang ato na rin nga pagpangusisa sa kaso ni Mirko. So, pero ako parang yung interview na kahit police captain na nila paro.
1: Oo. Oo.
0: Pag-confirm lang sa ato nga dumanay POI na sila.
1: Oo.
0: At di may duwa kang dulos na sa kong nga ginalantaw ang masusin nga pagpatay sa biktima at kapag niya.
1: Oo.
2: Yes, may POI na tap at for now, hindi ko pa mapag-resist ng name niya.
0: Yes, sir.
2: Mm-hmm.
0: Pero sir, din ka mo nagalantaw, sir, nga motive, ano ni Sir Man, dumot, personal?
2: May tuwatakan yung tulong ang sinalantaw, but as of now, did pa natin na confirmation para makuandit natin ng ato na yung motive at mabakot ulit natin.
0: Yes, sir. Pero ang sabahin sa pamilya, sir, ano sir, na istorya niyo, sir?
2: Yes, sana initial na po naman na kung istorya, sa subong i-kuano naman naman, follow-up naman naman. Tapos kinakuan mo na muna, kinakuan mo ng ilaman na suporta para yes, makakuan mo ng ilang kaso.
0: Okay, pero do decidido man sila, no? Mag-file yung kaso, no?
2: Yes, sir.
0: Ah, okay, sir. Pero may ano nag-slide, posibleng nga do na-identify naman nila, ano? Do may idea naman sila?
2: Mm-hmm. Yes, yes.
0: Okay, sir. Pero sir, din gini sir ang igos ng victim ganin, sir?
1: Mm-hmm.
2: Bali, ang sa, for now, wala pa naman mga baton ang SOFO report. But mm-hmm. kagapon, initially, may ego siya sa ulo.
0: Ulo?
2: Mm-hmm. Oo, may ulo siya na ego.
0: Tapos the rest sa iba't nga parte sa lawas?
2: Yes, wala pa makonfirm.
0: Okay. May
2: wala pa man kapasa report ang kwansa ito ng doktor kaga sa SOFO.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, sir. Pero duwasubong ang anggulo ang ginalantaw mo lang gina, no?
1: Mm-hmm.
2: Yes,
0: sir. Okay, sige, sir. Mm-hmm. Pero do na-identify ng suspect, pero mo lang gina, sinangalampas ang sufficient details, kid?
2: Yes, yes.
0: Okay, sige, sir.
1: Oo. Oo. Gets tang. Siguro may pending investigation pa man, no? Ang aton nga mga kapulisan, mga katropa. Aton di, nag-relay kita kung ano ang maging resulta sa investigasyon sa aton pulis. Kag ginarespeto to man, kung ano nga mga available ang mga information nga mahatag sa aton nga otoridad. We will wait mga katropa because di may araan sa mga persons of interest sa ining nagluntag nga anong paglutang dito sa Mursa. Balikan tas katropang France. Katropang France?
0: Katropa Armin, no? So muna yung payag ni Police Captain Navarro sa karon sa nataboning shooting incident dito sa Banuas, Mursa.
1: Oho, oho.
0: Katropa Armin, naman yung ating mga police patrol ini si Katropang France at Burgos sa mga bukol-bukol salamat pag tumarang sa Santo Pasco. Para sa nag-audio na Pilipinos, Pilipinas, X News.
3: XFM Live Reports.
1: Thank you so much, Katropa France, sa mga latest update, latest balita, mga katropa. Kabay pang hindi lang ni Dalom, gid kayo, ang nagluntad niya presidente, no? May ginaday-day kitang mga anggulo kay Ligat ng Adlao sa nabal na ito, mga katropa. May isa to ka 82 anyos, no? Nga na patay may ara sang mga persons of interest na no ang ginalantaw to isa to ang ginatudlo nga nakit-an sa CCTV no nga isa sa mga ginakabig suspect pero later wala na wala sang I think pag i-check ko kulang ang ebidensya, no? But ano, mga katropa, mag-file sa kaso, kinahanglan pulido gid mga ebidensya mo, no? Pag sumiter mo sa fiscal, ilang taon na sa fiscal, ano ang kaso nga pwede ma-file? Pero sa mga pulis pa lang daan, may ara na nasang kaso, i-file mo, no? Pero kung hindi mag-akma ang inyong mga ebidensya sa gina-file nyo nga kaso, ibalik na sa piskalya, sino? No? Pangita ka mo, no? Sang sa mga dugang may ebidensya. So mahimo naman sa mga investigation luwat no pagwa sa mga dugang mga ebidensya mga witnesses nga pwede magtudlo sa suspect mga katropa. Without that ati ayawan ka sa fiscal ibalik na sa fiscal si Muya. Okay, so nakagwa to matapos nga ining isa naman nga napatay sa si Ernesto, mga katropa Tuason, na lutang kapon, na mention ni isang suspect last time, no? Na mention ni isang suspect sa atong exclusive interview diri sa XFM, mga katropa, nga amunia kuno ang Mayor Cota ang nagaplano sa pagsulod to sa balay kag amunay nagcommitter sa pagpatay sa 82 anyos subong. So ang ininga biktima, ang ininga suspect o kuno ang ininga persona, mga katropa, matapos ang pila ka adlaw na luntad, nagluntad to ang isa ka shooting incident, pensarta simple daw ka usual nga mga insidente, mga katropa, kag nagluntad dito sa Murcia nga ang isa ka tricycle driver ginluthang ha sang riding in tandem and later nabalanta nga amuni sa gilingin mention isang suspekto, una nga suspect dito sa pagpatay sa 82 anyos, mga katropa. Now ang pamangkot sang naton diri, may kang tanan ba na ang pagkapatay ni Ernesto sa insidente nga nagluntad sa 82 anyos, no? Kag kun anong dalom sa nadi or bala may grupo nga nagtimalos, no, sa partito sa suspect sa 82 anyos kag gidakop sang police station 10 pagkatapos na ano nag naglaot to sa kay Ernesto. So medyo ano pa rin subong, medyo blur patanan, pero mabalaan tani mga katropa, dasong yung meradlaw kung may ara na sang pinal nga pagpatag, pagpahibaro ang aton nga mga kapulisan. Oras na ito, 8:17 mga katropa, pinaka-importante, ginang aton din nga pangabuhian subong. Makomersyal kita, haboy ta aton nga mga update, mga katropa, kuwaon ta mga update man karon dito sa ano, sa aton nga pinapaka mga respondents, mga abyan, angot man niya sa isa to ka insidente sa ano ni ng estudyante nga nakuhaan sang tunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu diris Bacolod. Daw Mariones estudyante naman ang na ano na na ulamid sa nadi. Tanawon tari karon, maritagi mga katropa, sa report naman ni katropang Febby Jan Ayungon, Ongon, dari sa atin para tuntunan, no? 8:18 mga katropa, we'll be right back.
3: Bullseye XFM 90.3, The Secrets of Health.
4: Ang aton sininga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sininga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay makaya malang nisa sa aton sininga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kon nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kung mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
3: Seven Plus Gold
4: ang kursi tin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
3: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamagaan ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
3: The Secrets of Health.
5: Yes to Health. mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
6: Sunthone Plus Gold.
5: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
8: The secrets of health.
4: Like in Sunthone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sunthone at vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringapampatamis.
6: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sining mga fluctuations ukon mga symptoms because of fluctuations of hormones moon nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya isa kasangkap sini sang Sunthone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero Sunthone Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
6: Sunthone Gold Coffee Mix.
8: Sunthone Plus Gold,
6: the secrets of health.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz, ang panitlan kapis, nervyoso git ko. Basta ganing gainong ko sang order yung ang kape, gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunthone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan? Mag Sunthone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sunthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sunthone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
12: Edgar, saka service ko. May ara ko sa chronic Magpeng, ako ginangako salamat sa Sis Dating. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matiyag ko tayo, wala nang kasakit ang akong ikot.
13: Sis Dating, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis Dating. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Mga katrupa, exciting!
15: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayam. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM 103.9.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Further,
4: nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
4: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang bullseye.
7: Balik din mga katropa sa atong kaya pala tuntunan. Kantuan na ang latest to. Ang pinakabag-uning balita mga katropa estudyante na involved sa issues ng droga sa Bacolod. Daw na pito tungas milyon nakwa, no? Ang na confiscate sa atong mga luggage kapulisan angot sa mga katropa mga biyan, no? So gina-check naton pinaka mga update naton. Angot sini. Okay? Nakuhaan tunga sa milyon. 500,000 pesos ang isa ka estudyante ito. No, check on tabla si katropang Febi Jan Ongon para makuha natin ang detalye sini kagmahatag natin sa pinakamakuturan ta, no? Ano na iya grade sa dining ano? Sa dining lugar gid, ano ka barangay ni? No, ang nakuaan sang shabu no diri sa Ciudad de Bacolod mga katropa ang sakit lang di kay estudyante ang na involver no gina-check pa nato no ang linya naton kay katropang Febi kay katropang Jan para makuha nato mga detalye no katropang Jelwin morning Vincent Helbulario opening sa Buwas sang Maskara Festival may ara naman mga container van ngay butang sa Maskara Festival para pasudlan sa mga panggapangga mo. O gani? So una, maskara. So una, makita ko to. Mudamo na mo. No? Gasinulod. May ara sa daw presuhan la. Ngay ginabutang sa ano, sikat sandalan. Tapos, amo na yung panglupo to sa tanana. No? Kuhaon to rin mga katropa. Detalye, yes, ang isa ka sudyante nga nakuhaan sa illegal na droga. Doris Bacolod, ho? Sa... makabalita mga katropa ni katropang Febi Jan Ungon sa aton patrol. XFM Live Reports. Katropang Jan, may aga.
8: Katropang Win, may aga. So nagbaktan gid ini no isa ka high value individual nga wala man sa ligtas sa Barangay Anti Drug Abuse Council sa Lunes.
7: Uh-huh.
8: September 9th, so, sa Buena Park Subdivision, Barangay Estepinia, na alas 5:43 sang gabi.
7: Mm-hmm.
8: So, ini nga nakpaan, pero panguin, isa ka 18 anos na college student.
7: Mm-hmm.
8: No, ang nakuha sa iya, ang nakuha, mm-hmm. kung recover sa ating mga kapulisan, ako uh-huh. ang si Tanday 5 kagramo, hinalaan niya siya po,
7: uh-huh.
8: na nagabalor sa panguin sa 510,000 pesos.
7: Oo.
8: No, ining college student yun nga naglapas ang atong RA 9165 o kung ano yung Dangerous Drugs Act. Na-recover man ka na pangwin ang lima ka dako sa siya sa ginahinalaan siya po. Ang isa na sa lima ang muna siya ang naano sa bypass na baka sa bypass. May na-recover man na duwa pa gin na higot na package nga auman no ng ginahinalaan man siya po. Besides that, may ara pag ito na panguin nga na-recover man isa ka coin purse.
7: Oo.
8: Kag DC size. Ka 500 peso bills.
7: Oo.
8: No, mga lapit na 8,000 pesos. Na ako ang buy bust money.
7: Okay.
8: No, so, ito na panguin, yun yung mga na-recover ng items mo ini. Ano yung subong sa, ano no, yung mga kapulisa natin. Nga, of course, yung inventory nila. Kaya ginabahagi naman sa laboratory examination. Yung amo na siya ang protocol, no?
7: Oo.
8: Sa mga kapulisan, kumaka-recover sila sa mga...
7: Oo. Katropang Jan, anong grade sini? Ano ni nga estudyante ni college ni?
8: Wala ma-report. Katropang Win, kung ano na siya ka-grade. Pero, most probably kung ibasihan ta sa nagagi siya, of course, nagagi siya kito 12 sini, no?
7: Oh.
8: So, laban na, paano na pang-win?
7: High school?
8: First year college, ni?
7: Oh, first year, o oh, basta oh, senior.
8: So,
7: basta senior, senior haya. Oo. Oh. K to 12?
8: Oo. Oo, ano siya, usually ka rapang-win, eh. Ano siyang age sa mga first year college, mga 18, 19, dira ka rapang-win.
7: Pero sakit ni sudyante ang na ulamid ba? Oh, ti anong disposition ni Subong? Anong
8: wala pa yung wala man pala ang Subong karong momento din ni estudyante pero of course since he's 18 years old he's obligated to laban laban ang Subong sa kusubiya sa mga kulit.
7: Ah, 18 naman sa gali. Oh, may edad na, legal nang edad niya, 18 na. Ati makasuhan din siya.
8: Oh, kalau orang ini dia nak utang saya dalam sambil kau beli di makam
7: tuh kan kita kasih di episode hai. Maso dyan, tiga, intrain ka, kamus ni. Mayroon ni magkita, may kita, may kita. Oo, may aras ang income da. Pero kung brakpan ka mo, boss damlag nyo, guba. Oo.
8: Ano, gudu ka pang imagine, no? Mga first year college. Pero ang magkatanugod pala nito sa college, no?
7: Really,
8: na, nabakpan ka.
7: Oo, oo. Custody sa mong sa pulista ang estudyante?
8: Laban-laban ka naman. Pero wala pa din kita sa official na idea hindi niya sa bata. Pero hindi naman siya natin tulungan sa mga juvenile jails o sa pag-along sa DSWD since at this age. Laban-laban ka naman na din siguro sa ano sa mga kapulisan.
7: Sige, sige. Aha. Katrapan siya?
8: Katrapan. Amo na ang update sa Katrapan siya. Dari sa mga patrol. Ini si Katrapan Kodigan. Aman, XFM News.
2: XFM Live Reports.
7: Salamat kay Katropang John Ongon sa pinakamalitest update mga katropa, mga sudyante. Wow! Mario Nes, hindi ka mo mag-enter-enter sa mga illegal na droga nga ni. Huwag mo makatapos sa piskulan nyo, mga guba ng boss damlag nyo. Kabalo naman ta. Bisa mga sudyante, nakabalo naman sa mga konsekwensya kung nakdakpan kasi pulista. No? Ang ibang diga makasasa naman ang isang income mo. No? Kay ti, Subong, ang style ba? Nga tagaan ka sa budget, taga ka kwarta, kapin pa sudyante ka, kinanglan mo budget sa imo eskwela, budget sa imo nga panggasto sa adlaw, no ti nakore tentasyon mo, tambals lang ako, aryo, negosyo ka mo na yun. Pagkatapos mo, yup-yup ka pa. Amo na blagin naman nagbalik mga katropa, ang droga, Subong, hindi na sa droga 10 years ago, 5 years ago. Kaya ang droga, may ara na Subong sang content, unod, nga pila pa lang ka yup-yup mo, ma-addict ka na yun pagitaon sa lawas mo, no? Siguro top of the mind paminsaron ta nga ang droga hindi ni saya na kitan sa kilid-kilid lang, no? Ginaagi ni sa laboratorio, ginatimpla ini, ginameskla ini, kag chemical ini, ang ginabutang da karon sa mga user ta, enjoy lang kamo sang mga daw heaven feeling, pero amat-amat siya, ginaguba utok nyo. That's why sa mga nagagamit, pila pa lang ka mga inadlaw, pila pa lang ka mga ano, pila pa lang kasmana, nagahiriwi na baba nyo. Tungod sang epekto sang kemikal sa illegal nga droga, daw ginainto lang kamusni, no? Nga okay, mabaskog kami, maindi kami batsag sang tuyo, makatrabaho kami insakto. Pero ang balik sa lawas ta indi gidya, no? Nami. Plus ang utok ta amat-amat ginaguba sina. Kabalo naman kamuni sang mga konsekwensya. That's why ginatawag ni sa illegal, kay indi pwede. For human consumption, hindi pwede gamiton ta sa utok ta, sa lawas ta. Because may ara sa balik, na, sa ato ni kayong lawas. Karoon, ti ni kuloy, intra-intra, kamus na, da? Ti kita mo, isa ni kaya estudyante, na dakpan na, pagkadakop sa iya, ti priso sa, ano ba tabo, ha? Hindi na ka-eskwela, hindi na makapangita pa sa insakto nga trabaho. Ti amara ginambal ta nga, agi malang ni, nang ano malang niya, nang pamaagi malang niya para makikita ko kwarta, para ma-sustinahan ko ako ng paeskwela, para ma-sustinahan ko, hindi ako mangayos ginikanan ko, May kita na ko nga akon. O, ti, kita mo, nakpan ka. Nakpan ka, kundi lupot ka tos press one. Pagka lupot press one mo, anong dason? Ha? Ti, medyo, kung medyo gamay-gamay, kay pwede ma, ano ka, makagwa ka, ma, tungod sa oportunidad nga limitado na kayo, pagwa mo, hindi ka naman makakwa sang insakto nga trabaho, no? Seldom, no? Dari sa Pungsod Pilipinas, judgmental da na mga kumpanya, dari, no? Kung kaagi ka priso, lain na ang pagtaratar sa imo, napunan na sa pagduda, kag, may mga sala-sala kagamay, kung makatrabaho kagid man, isa ni sa mga grounds doon, base mga kakas ka pa, so limitado ka kitid ang imo oportunidad sa kabuhi. That's why, para sa mga estudyante ta, unahan nyo bala pa eskwela nyo. Ang ginikanan ta, kung nagatag, kaya sa ginikanan ta pa eskwela, eskwela. Amo man na pwede mahimo, natun mo. Amo na yung pwede mabalik na to sa ginikanan. Why man na naghambal ginikanan sa inyo nga, mabugbog ka mo ta trabaho, mangita ka mo kwarta. Kaya ang ginikanan niya, gahambal naman nga, sige lang. Ubra lang, eskwela lang. Ubra lang ko. Kaya mahatag ko rin sa akong bata. Makatapos na eskwela, buwas damlag niya, secured na, okay na na yan. So, mga sa mga estudyante, ang inyo obligasyon mag-eskwela sa insakto. Hindi nyo na pagpaminsara nga, okay, mangita ko kwarta para bulig ko. Okay, sindihan ta na, no? Pero samtang kaya sa ginikanan natin, kay objective kang plano sa ginikanan nyo, para sa kayuhan nyo. Hindi na ko na, no pa? So, eskwela. Mayo, insakto. Kaya amo man na ang mapabalik nyo, mapalipay nyo, ang ginikanan nyo, kung may ara na kamo diploma, natapos nyo ang inyong kurso, no? Kagkabalo sila, nga someday soon, kung madula ang ginikanan nyo, secured ka mo, may boss na mlag ka mo. Amo man ang ginagusto sa aton nga ginikanan, bisan mga moms natin, di o, makambal ni, ang ila goal sa kabuhi, mapatapos ang kabataan nila. Ang ila goals kabuhi, masecure ang puturo sa mga kabataan nila sa ulihi. Why the gambal nga ubra ka mo para makasuhila ka mo? May ara o may ara na kakatabo, pero hindi tanan. Hindi tanan. Sa ato naman mga katropa, naluoy lang kita sa mga estudyante, no, nga nagkaulamid sa kakabiktima sa illegal nga droga nga nagkanto na sa mga kasulok-sulokan sa ano ta sa aton nga mga kapurok, lala na ning droga sa mga katropa makon mo ang pila ka mga operation sa aton mga kapulisan, grabe na banatay na ha. Pero tapos ni why amo man Japon mga katropa, wala gahubas ang illegal nga droga, no? Anyway, subong adlaw mga katropa, sunod una adlaw antes magbukas ang Mascara Festival diri sa Bacolod. So may send off ceremony ang aton nga mga kapulisan mga katropa para sa Mascara Festival was, no? Check on tabi ang aton nga City Hall beat with katropang Wendell Balinario angot sa send off ceremony, no, sa sining adlaw mga katropa, no? Kag ano pa mga preparasyon para boss, no? Para sa pag-abre sa maskara. Ang maskara diri mga katropa, sang una gina-celebrate na sa third week of October and nagasugod daw-duwa ka semana ka celebration. Subong niya mga katropa, celebration ta, isa na yung kabulan, no? Para makapaldo-paldo ta, pag-gusto kita. Sir Lloyd, makapag-gusto to, lagaw to, sadya-sadya, no? Kaga si Sir Vincent to, no? Makalago-lagaw ka mo ta. Check on ta, si Katropang Wendell, kung ano na ang sitwasyon to. Ready naman ang pulis ta, pila kabilong pulis ta, nga i-deploy para sa kahiwatan sa Mascara Festival diri sa Bacolod mga katropa. In the meantime, morning sa kay Elvira Gilogo, Randy Santisas, may aga sa inyo. Thank you. Tristan Yatgulay, Jessica Gonzalez, class members natin. Sa kay Ramil Pamilya, may aga. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, sa kay Melka Tumbos Makalarag, nakatutok Japon, no? Salamat sa pag-upod diri sa aton nga para tuntunan. Thank you. Mayna Siladora Dumipig, sang Punta Taytay, Ma'am's members niya, no? Belated happy birthday sa kay Ma'am Sol Gri. Oh, wow. Ma'am Sol, morning ha. Mayong aga sa inyo, Juda. Huwag tayong mawala ng pag-asa, no? May ara pa. Wala to pa 5 days off, no? Check on ta mga katropang aton nga City Hall kung kumusta na, anong preparasyon para boss, no? With katropang Wendell Balinario.
2: XFM Live Reports.
7: Katropang Wendell, may aga.
5: Boss nga daw katropang win sa pagbukas ng Mascara Festival. Sa karoon sa katropang win, ato na din ginabantayan na kung pila ka mga kapulisan ang present of the kahiwatan. Kasi una, din pariyan katropang win at ng organization ang BCPO sa Negros Occidental Police Office katropang win. Kasi sila baladugang sa 1,000 na katao tanana. Pero sa katropangwin sa karon, ibaluan kung hindi takman na si mga augmento sa mga police force
7: Katropangwin, piranik talan kabilog nga police ang i-deploy?
5: Katropangwin sa karon, wala pa na pata-announce ang ilang numero para sa ining bago pa lang kinmatubod ang programa sa anunsyo. Pero katropang win na karoon na preparado naman ang salakyan ng aircraft sa mga isa di karoon na salakyan at damit sa kapulisan ang hindi na butang mali kasi kapag makita man sa media ipreparado may mga field set in kaso at tayo sila ako inaway kaga mga bakita kawakitokin na sila komunikasyon na mga motorcycle
7: nga tipa kaso
5: nga may pagrespondihan
7: sa iban. Katropang Wen, BCPO ni tanan ang mga police or base may gin-augment pa ta?
5: Katropang Wen, occidental katropang
7: Wen. Okay. Ngayon,
5: hindi lang kapulisan na rin sa mga kanino marikita sa facility sa ang Coast Guard katropang Wen
7: makakusyalis na kumpleto?
5: Sa tropang win, magpupas na sa nga kung adiris, mayor nagkakangkid ang send-off ceremony.
7: Oo. Pero up and ready naman ah, boss. Ti, kumusta ang boss ang preparation ka tropang Wendell para sa aton nga Mascara Festival?
5: So far, sa karoon nga ti, sa activities niya, no, ti preparato na kid. Ako nga paglad ako tropang win, ready na kani ang ako maka at sa mga contestant at sa mga kandidat sa mga tuwig, ang mga nagbaligya, hindi na pala na, no? Katropang win, ang nakita ko lang nga dito, hindi pag-stressado sa bakit ng Bacolod City Public Plaza. Wala ka tinlok, wala pag-ib na ka ito. So, kung man, si GC, although nga sa palikot, butangan sa kiosk ko, kaya hindi na pala, matama siya sa tindog to. Pero at mga counting, katropang win, ako to make sure, alang-alang. Ito ko ng taon
7: Hindi pa mabrihan.
5: sa kani kang kiesa. Mayroon oh, regresa tayo ang atakuto nila para kani maging kabahin bala sa attraction sa Mascara Festival na ang nakaklak sa
7: Ah, katropang win, hindi pa ko to gali ka-hangout eh sa plaza, kaya hindi pa to ka... Bala mo dito ka sa plaza, ka barato to ya. Kung dito ko sa NGC, kaya sa Lacson, mahal ang mga black loan to mo.
5: Oo, kay Tir. Sa Lacson Street niya, mga bray, mga bray. Pero to isa, right sa plaza, ya, yeah, mga ambulance sector. Dito pa, pang win, ito. At hindi, ang kiosk ko yan sa plaza. Pero ang, ano lang ito, ang susulod na ako medyo may mga inpa ba lang at inpang tira sa tangan na gawbra sila.
7: Oo.
5: Eko si ang itablado dira ako tira pangkwin ba lang.
7: Oo.
5: Na may tungahin na sa dako yes, sa labat na no? Na idatap kayo nun dyan. Three-jour nga mga mga event sa sector and pala para sabi ko mga kanta o ta day
7: kung
5: kay pakakasamo makakadong.
7: Oo.
5: May plan
7: para magbakal na kasi pangit. Oo. Why pa kagwa nila nga official soundtrack kay ma gusto to mabatian ba no? May nagwa na? Why pa?
5: Natrapang wait pa sa karoon natin ng bago nga pero doon wala sa akin nagpagwa official kasi nagwa na patong para sa na since ko kasi sa tropa na pabati ang nagan sa Mascara pero wala kanita ano gito tropa ni na pang ano diba na panap nagpangit to party karoon na mga sinisagugma foundation at po siya siya kapakasama talagang tatong niya nga
7: So was expectaran ta may aras ang official opening may kulo countdown pa rin why good artista was
5: katropang kung ino sa opening was sa isa plaza. Kasi ikaw wala ka katapang wino kahit ito may sa schedule ya. Sa height na pati usually katapang wino katapang artista mga vloggers katapang mga
7: mga
5: over 10 to 18 pa. Pero kaysa sa 1 na muna mga skills ko lang dahil kaya anay sa may yan po.
7: Okay.
5: Sa may plaza. Kasi ako nakatutungin na isa man. October 1 sa 9 raman ang mga prita dyan, taxi-tipik naman.
7: Wala git invited guest? Why git artista? Kaya dapat kung mag-opening, bonggag-bonggag, gina dapat siya?
5: Ang magkali, ito na po wala ako nito sa final. Wala. So, what?
7: Why pa? Sige, mani. Manilag lang ta.
5: Oo, alas lang tao. Ito, kung nato ilagin ang sound, patong magpalukong kasi na design na. Ila to ka mga seat. Pero to isa highlight. Ito ka tropang ino.
7: May fireworks man, boss? May fireworks man, boss?
5: Amo nang pamangkot ko na. Kung katong
7: mo sa inyo. Nanunin mo. Nanunin mo.
5: Kung may fireworks na, boss?
7: Oh, basta may mga fireworks no, may countdown pa ni pagkatapos magwa to abi kun sino to matista to. Ako ready na gig kami ni Sir Lloyd Navales so hang out na gig kami niya. Daga malala na nga mun po walk this bong.
5: Ga-countdown gid pala si Sir Lloyd Navales.
7: Gani. Gani. Inaisip yang adlaw.
5: Ga-countdown gid ta sa kong kapila before Christmas window gina-comment sa photograph sa pag-film. Dapat may pasabog maamit makaparyot ni katapang doon na look forward kids matap
7: sige ah
5: yes katapang wait kaya po ang late na sense kong nadubidugay matapatod o kaya mangita ikaw na makainter yung katia at si director sa gasa ka kaya mayor katapod niya at si Mac at nantawson ba ikaw loan at sila sa nandiyok mga police personnel ang deploy katapang wait
7: Tatapit sa libas na masakit. Aha. Thank you so much, Katropang Wendell.
5: Yeah, tamo na ang take po mga katropa. Tempo ba nag-ingat na naman? Naman vitamin C, good for protect ka ng ating telepon. Batok sa para sa nag-aug dyan yung asa. Hindi sa katropa kwento ba? Arito,
2: FM. XFM. Live.
7: Reports. Thank you so much, katropang Wendell Marinario, ang atong mga latest update dito sa send-off ceremony sa mga kapulisan naton for the opening sang Maskara Buwas, mga katropa, no? Dito, kita ta, bisan ang plaza, do hindi pa muna kapreparado ang fountain naton dito sa fountain ta, ang bao, damo panigili, lulubrahon, di ta man makita ang mga tahom sa BCGC, Deris Plaza, no? Ambot ng performance kay Ambaldirado SM2 ang performance. Randy Santisas, may aga, Sir Jelwin. Sir Jelwin, parang Vincent, ready na para buwas. Maanutas ni. Huwag pa mga plastar kiyos ko sa plaza. Kay tuod man mga katropa, magkadto ka bala sa Blackson, kadto ka sa NGC, mga balaklon to mahal. Dito sa, ano yan, pwede ka lang to katungga-tungga. Subong mahal naman. Ha? Kay daw, subong daw masugod ba ng saka sa presyo sa ilim nun man mo. Oo. Do 20 piso gini sa mga ginabakal nyo na nga labat liog. Tidaw ko dako ni. Ha? Amo rin ginahimo sa katon nga gobyerno para maplasta o para mabawi ang mga ayuda siguro nga ginahatag. O kailangan naman magpataas man sa mga taxes ta sa mga ano sa mga syntax ta sa mga liquors kag mga sweetened beverages mga katropa no pero tanaw ta na no ano lang wala nagsaka subong man idadag saka naman mo katropang win hambal ni Vincento galing kay may mga sin pa da sa public plaza ang mga light sa plaza nagapa-beautify pa manatani sa plaza di ito mo na maabrihan Sir Vincent alang-ala hindi ito mo na mapilit na sudat abrihan ito na karoon makita gitong tinago karoon pero okay lang na no nga makakadto ka to ah makalagaw ka to ah ah basta maskara na. Abot lang ko may mga preparasyon ng aton nga City DRMO tungod ginalauman, maskara, medyo sugod naman ang super linyo mo. No, basta may mga ma-heat stroke to ba na? Lauman ta ang tuman nga init nga panahon. Abot ko na lantaw mo na isang aton lokal na panguruhan. Pero it is what it is, no? So we have to start sa aton nga maskara festival. This will last for the whole entire month of October. No, and I hope this can bring another revenue para sa aton nga sudad, mga katropa, despite nga may ara expense gid man ang aton Maskara Festival. No, may ara gasto ang aton nga Maskara Festival. Oh, so hulat-hulat unta, tanahon ta niya, no, mga katropa. Kabalo ko nabatsyagan ni Sir Lloyd kag ni Sir Vincent Himbulario. Excited na ginisla nga makadtos plaza. Din ka mo, sir? Sa plaza? Plaza or sa Lacson? Ha? Parang Vincent, din ka? Plaza o kung Lacson? Or BCGC? Hmm? Dito ta? Hmm. Malantaw-lantaw lang kuya. Lago-lagaw lang kuya. Budla ito yung mag... Magasto kang isa mo kasulduhan kulang.
9: Ari na sila. Larga na.
7: Ah, diba kulang to yung imong insakto-insaktuhan naman ang napampliti-pliti mo gani. Bakal mo sa mga kinanglanon mo. Tungga mo pa to. Nada. Di pwede. Budlay na. Maubos budget ta. Hangla ka naman 15 dias. Dibla, mamila ni Martisano, makalagaw kami da, sir, sa maskara para makita namon ang idol namon sa station. Oo. Lagaw ka mo di, mama. Kapihan ka mo namon, diyo. May kapi kami di. Mm-hmm. Pati lawan ko namon sa Santon Plus Gold. Gapa paputi niya, ma'am. May ara iya sang glutathione ka collagen mo. Plus nga ti, wala kaya problema sa tamis. Tamis ni sa iya. Ang hamot sa kape. Ay, sus. Makahambal ka kung itong bubulsa mo din. Mabakal kayo sa kabox sang aton Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Abin nyo sa aton nga grand draw ang kalabanan nga proof of purchase kape, no? Nagpabalo lang na diri sa Negros Ox Nental ang mga pumuluyot na Negrosano. Pala kape kita, pala kape man, no? That's why may aragid sang kape para sa inyo, no? Kaya hindi ka mag-worry, katropa. No, oras na ton 8:57 na. Sa pagpangalagad ta, check on ta karon, no? I hope malabot, pira ka man transport sectors na ton. Kag ang aton nga ang Valiakar Transit, may ara sang bagong rate hobo sa pagkamahal na Manila. Oo. Duka, ano naman naman? Hindi ka nakalagaw-lagaw. Pero ang soldo mo, wagid giniho, ah. Okay naman lang natin yung magpasaka, pero magpasaka man sa suldo. Okay naman natin. Huwag tamahin mo da, no? Kung nagsaka agad man. Pero te, ang ating, kanil pugaon mo lang ang pugaon ng ating mga negosyante. Para sa suldo nga na. Te, ano himuon sa mga negosyante ni? Kung daw ipit na ipit gid, especially mga medium scale, ang mga gagmay mga negosyante, pugaon mo sang dako nga, ano? Dako nga suldo sang ilang mga empleyado. Okay niya mga malls, no? Okay niya mga multinational company. We know they can afford it, no? But those medium scale businesses nga ang ilang mantra, mairaos lang ang isa kadlaw nga may income para sa pagkaon bugas man sang ilang mga kabaasang ilang pamilya, eh. No? Amo na yung mga challenges sumong, no? Oras ta, 8:59, mga commercial ta. Balik na pagkatapos ni mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng

0: Sandstone Plus Gold. Sandstone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sandstone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sandstone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sandstone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sandstone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili.

0: Selenium D3 every day.
1: Turbo supplement for men.
2: Ako si Dan Pipeters, all Jaka Guardia. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong kid yung Turbo.
1: Turbo supplement for men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
4: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanses.

0: Vegas. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nga nag-atras ang public opinion.
1: Objective.
3: Prangka,
1: kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, alas 9, alas 5. Mami Rene, may aga sa inyo da ha. Lagaw na ka mo, babalaw na ka mo, magpukara ka mo di ha. Okay, ma... padalaan ka namong kapideo. Lagaw-lagaw ka mo rin para sa Maskara Festival. Nami, manding maskara namon ah. Bisan mo ka maskara, makiindra ka na niya. Ah, maskara, abi. May mga kauturan na gusto nga kantot, no? Nag-maskara ng daan. Kay para, may maligya mo ni maskara, may problema. Amara, you have to endure lang sa sitwasyon sa Maskara Festival. Gutok gidab eh. No? I hope I could bring back the time where Maskara is it's in its highest peak, no? Sa celebration nga makita ta ang tao do gusto gini na maglantaw sa Maskara. Subong ya mga katuro pa kalabanan for practical reason. Hindi naman sa magkanto sa maskara kahit, you know, they have to check their budget, no, kung kaya para sa pamilya. They have to check sang atmosphere kung gaulan kunwai or they have to check if guto ko rin di pero dun sa Bacolod laptalaptabi ang atong celebration. May mga event sites kita, una dito sa BCGC Bacolod City Government Center. Ikaduha, there is a Bacolod City Public Plaza ang para sa kag dito sa Lacson Strip. No, I don't know kung i-consume pa may ara sa mga activities to sa ano. Pero usual no, sa Lacson may ara gid no. So we have pili ka lang no.

0: ang medyo pang masa, no, pang elite, pang middle class, abi, dito ka sa pang elite, abi, kadto ka to sa Lacson. Pang medyo mulumasa-masa, that's why dito kami agahang out sa plaza. Blue Brato to. Kung kilala mong kiss ko, pwede ka man to kautang mo. pwede kita kautang ya. Di, muna eh. Di, dito ka naman sa, ano, sa BCGC. Ito itong mga baligya-baligya, mga katorpa, manukan kag dira sa market-market na katok na kaong ka na. Agali, medyo may presyo-presyo, no? Pero dala ka kanya kwarta, no? Pwede makalaga. Be, October 1 opening. Maskara elimination. Hindi ko kita ba? hasta October 18. Nan. Ang ining celebration. Ah, okay. 1, 2, 3. 9, 10, okay. Damo pa ni Slalom, no? Oo, nga mga celebrations ta. Para mo na. Pero check nyo lang atong nga social, sa Facebook page. Para makak... no, nag-comment si Sir Jelwino. Linga, hindi mantanan nga area sa plaza, likupan sa Cusco. Kaya may mga portion sa plaza nga iyaman ka simbahan katoliko sa atubang sa San Sebastian Cathedral. Yes, sir. Oo. Usually, ang aton nga San Sebastian Cathedral na daang nag-manage mo. Pero kung kisa may mayara sa mga amicable o kung may mga istoryhanay, okay, sige. Kwaon tanay si Sir Francina na report sa personal kag equipments nga gamiton sa mga kapulisan. Sige, check on tabi. Sige, tropang Chen. Keso. Unahon tanay na yun. Kay para ma-unload tang aton yung mga update, no, sa palibot, ha. Tawagan ta sa si katropang Francine Queso, no, sa aton nga patrol tumanto sa Bacolod City Police Office sa pag-check sa mga equipments na yung mga pambutang na tukuno nga mga container van, ho, ipang sudlan to sa mga nagamait ng mga tao, ah, sa Maskara Festival. Ang gamo, kung kisa mga hindi pag-inintindihan, nag-luntad mo lang sa plaza mo. Dara, dampi. Kung kisa ang lampusanay, dara. Sa una, galupad to yung mga ano yung mo. Mga bottled water, batuhanay, dara sa lugar. Pero ti, may police na, be. Kung mag-alang-alang ka na, bitbiton ka sa police, butang-kas container van, ho. Ara na si katropang Francine. Sige. Wala tlaton si katropang Francine. Mayong aga ka Ma'am Shirley Arevalo. Mayong aga gid. Thank you. Dara sa XFM kaman ka lang. Naka-ex sila. Salamat gid Ma'am, ha. Kumusta mga radyo? Tara Ma'am. Okay pa man? Oo. Pabalo lang. kagsapira ka mga establishments, no, dira sa Kabankelan, sa Pretty J Gali, nakatutok naman sa XFM. Thank you, salamat, ha. Kag sa shoebox, naka-XFM sila. Okay, hindi pa makontak. Sige, karoon na lang, ha. Katun lang ta sa atuntong tilimanan, katropang Sir Chief, para makuha ta to, ang update sa Plitihan. Ginaprobahan sa LTFRB mga katropa ang pisong saka sa Plitihan. Recently nabalanta pati gili yang aton series bus nagpasaka man. Kaya last time to may mga approval, may mga requesto nga pagpasaka, pero ang bus, ang Valia Carway nag-intra, no? Kay ko mag-intra slab, dako niya. Ti tanaw ta nay mga katropa kung ano ang mga base magkadtobla sa mga lugar la, mga katropa, kadto ka sa Escalante, kadto ka sa Kabankelan, kadto ka sa ibang mga destination there is Negros Occidental, pinaanay Plitihan man. We have a public relations officer mga katropa sa Valacan Transit. We have Ma'am Jade Marquez. Mga aga, Ma'am Jade.
1: Good morning, Sir Jelwino. Hello, good morning, Mr. Luwen. Kansa ka na nga tagpalamating sa sining na programa.
0: Oo, Ma'am Jade, may isa ka, plite ko na.
1: Yes, sir. Since Monday, we started na the implementation of fare increase sa Tanana Monya Union sa Tanana Ruta.
0: Oho. Makapila niya, Ma'am, ang ginsaka?
1: Depende na, Sir Win, no? Uh-huh. Kay Gapasi, kita sa kilometrahe.
0: Oo.
1: So, before, parehas may gindugang kang 30, ang area,
0: uh-huh,
1: ang kilometrahe, i-times mo na siya sa 220 sa aircon.
0: Uh-huh.
1: So, that's the total sa pamasahe, no?
0: Uh-huh.
1: Sa non-aircon.
0: Oo. Uh-huh.
1: Hello?
0: Yes, Ma'am. Go ahead, Ma'am.
1: Tapos, ang sa aircon,
0: mm-hmm,
1: 2.17 na siya times sa kilometrahe na
0: kada metro
1: mo.
0: Oh, kada kilometro. Like for example,
1: yes,
0: gabiyahe kay Ma'am Kabangkalan, pila na subong, Ma'am? May guan.
1: I'm sorry, no, but hindi ko kabisado ang tanan ng kilometrahe tungkol sa kadamukon.
0: Uh-huh.
1: Pero ara dira, may nakapaskil dira ng fair metric sa amon mga bus, so dra na nila makita, no, so before sila magpungko makita na nila ang amount sa ilang palayaran kung pila kung sabihin silang lugar
0: mga
1: munisipyo or cities manaof.
0: Oh, okay, may mga matrix din nga nakita ta daw, Kabangkalan daw 200 plus 250 from 240 I
1: yes,
0: think to dra so ang difference is daw 10 pesos So amo ni ma'am, anyway, may ara naman ta nakapaskil ng mga information, no, dira sa aton nga terminal.
1: Yes, sir, sa tanan na mo na bus union sa ara dira nakapaskil, no, kagara mo sa terminal para for ano na everybody's information.
0: Oho. Oho. Ini ma'am, ang pagpasaka nyo upod ni sa pag-approve sa LTFRB nga saka piso sa mga POJs, no, nga gin-apply sa per kilometro ninyo diri sa Valacar Transit?
1: So whatever nga din approved, sir, sa LTFRB, muna siya nga muna nga gin-implement.
0: Oho. Oho. Pero despite of sa sining service, kumusta ang ano, ma'am? Kabalo kita mga sa bus liners natin, isa man isa nag-consume sang ano mo, sang oil, wait, subong tumaas gid man.
1: Yes, sir.
0: Sa inyo nagbatsyag man ang Valacar Transit sini?
1: Grabe ang epekto sinasamon, sir, no? Kasi since sa malawid ng mga panahon, you can see halos kada semana, basaka ang gatong sa world market, no? Since we are using na, so dako ginang epekto katama at samon. Despite of it, wala kami nag-untat, no? Or nag-pahuway sa paghatag sa servisyo sa riding public.
0: Oho, oho. Ma'am, wala sa mga regular Japon since kapag saka to sa aton nga mga oil, why ka mo nagbuhin sa mga trips ninyo sa so, nagkalainain nga mga destination diri sa Negros Occidental?
1: Wala, sir. Regular sa Japon ang amon na biyahe.
0: Aha, ate, sige. That's why nagmedyo nag-check lang kami, Ma'am Jade. Ma'am Jade, basi may mga mensahe ka para sa ating mga commuters. Ma'am, go ahead.
1: Sa mga pinalangga na mo, mga pasahero mo, I hope na maitindihan nyo ang among sinusubong sitwasyon mo. Although mabulubog at may sila, but we have no choice also. Ay kinalanon na namon na mag-survive, no?
0: Mm-hmm.
1: So, ginapasalot na namon sa Japan sa inyong magpadayon kami sa paghatag sa maayong servisyo.
0: Oo. Ma'am Jay, thank you so much. Salamat, kid. God bless, ma'am.
1: You're welcome, sir. My pleasure.
0: Inyo na ba tayo mga katropa, si Ms. Jade Marquez, no, ang aton nga public relations officer sa Valacan Transit. Medyo gina-check ko gani mga katropa ang presyo sang dali lang gidla. Kay may nakita ko to mo, no. Dali lang. Kay may arigli o. Like for example, sa South ha. Sa South mga katropa, pakadto Kabantayan ang ari na lang ko, no. Binalbagan ng aircon is 145 pesos ang pliti mo. Kabakungan, lakas nilianan ni siya, mga katropa, 195. No, so, kag ang kando ni sa aircon, Bayara sang 290 ba? Wow, bugat ba? sa aircon 355. Sa kanlaon ng aircon is 230. Sa pagkanto ka Dumaguete via Mabinay mga katropa 915. Sa Hinigaran Dumaguete no nga aircon is 590 daw. Bugat ni sa bagay ti pila ni ginsaka niya. All right. Ang Hinigaran pa Hinigaran ka 120 na. Abot ko na ang double tires mo pila. So, amo pa na no, hula lab uton to mga double tires ba dison. Kun pinaplitihan nila. Wait ka ba lo? Ang hinubaan mga katropa medyo maray na ni siya. Ang non-aircon is 420. Ang aircon is 520 pesos. O, kaga sa Kabankalan, be. Kabankalan, madlagan sa 250. Ang sa non-aircon, mga katropa, amo na siya. Bago ni. Basibladaan niya. Okay. Oh, check na lang, mga katropa. No? 250 to eh. Oo. So, amo na ang saka, mga katropa. Anyway, sitwasyon nga kung kisa, hindi tampong gan. Kaya magta control na mga katropa. So, papalot na lang sa mga kuturan ta. Effective naman subong, Lunes pa, ang pila ka mga jeepneys. Pero tuod, mga katropa, sa mga drivers operators naton, we salute no sa mga drivers operators naton nga nagpanindugan nga hindi sila magsukot pilit sa 14 piso para sa mga public utility jeepneys kaga mabaton lang sila kung pinang yatag. No, pero somehow, ginalantaw taman, ginaintindi taman sa sitwasyon sa mga operators na ito, mga katropa, sa mga panahon nga tananta apektado sa magsaka sa presyo sa gatong, kag presyo sa mga balaklon, kag tanan nagsinaka na ang ating mga kuturan, nagpangindi naman. No, do alang-alang na budget naman subong, ha? Pero may mga transport group man mga katropa nga nagpatuman kay dia sang saka nila, ha? Ang matabo sa 14 piso eh, no? 14 pesos plus corresponding nga mga kilometro dugang mga katropa do sobra piso ang abot lang wala kabalo kung pila ang sa Granada. Malayo-layo din sa mga destinasyon mo. Granada, Alangilan, Handumanan, Manslingan, nga plitihan mga katropa. Kay nagpasa COVID time nagpasaka naman to abi mo last time mo, no? Oh, so pila ka mga naton, pila ka mga update naton ihatag ta sa inyo mga katropa, no? Ang pinaka latest subong sa today nga trading mga katropa sa world market, ang presyuhan ay nubo ang diesel, no? Good news ni para sa mga kuturan ta ang diesel subong para mga katropa, this will change, no? Diesel ta is 1.5 1 peso and 51 cents nagnubo early 2 days of trading sa world market, okay? Ang gasolina nagnubo man sa 20 piso, 20 centimos mga katropa for September 28 to 29, okay? Ang kerosene mga katropa nagnubo man sa 18 centavo. Kagaway ta kabalo. Base dason nga mga semana manubo pa ni sa mga katropa, ha? Ang diesel sa Nambalta piso kag 5.50 centimos ang pagnubo subong sa world market. So we expect nga base may ara pa sang next nga batch sang sang pagnubo sang presyo sang petrolyo mga katropa, okay? Check on ta. Pero at this point of time kadamo sa nagpamangkot bala ang aton nga mga transport group, are they still united sa mga issue nga nag-iigo subong sa transport sector naton, ha? Kay sa mga kilos protesta sa mga ilang ginahimo ng mga pag-untat biyahe, hindi tanan ng mga transport sector para pareho ang implementasyon. Ang iban to, primero to, daw nag-sarasala ang pinaka mga kulturan ta because ang mga, eskulahan, nag-shift sila sa online. Tungod sa paglantaw to, ngayon yung tatbiyahe on a Monday. Okay? Pero tabo to mga katropa is ang ilang rally is only 10 to 11 mga katropa sa bahin sang bakod ni Maribela. Kag ma-resume sila alauna sa hapon, no, sa ilang biyahe mga katropa mga biyan. Now, wala to yung upod ang kinat ko kag ang undok mga katropa mga biyan, no, kay ang undok kag ang ining kinat ko nagambal sila ya nga sa 29:30 kami mauntat biyahe. Sa 29:30 kami mapatuman sa amon nga rally protesta sa mga dalan, no? Wala naman gin-updan sang kinet ko, no? Di mo do nga kun lang taon ta ang sitwasyon kag ang ilang ginaagunto sa mga problema pareho lang eh, no? Pareho lang saka sang presyo sang petrolyo kag ang mga ayuda nga wala nagaabot sa ila.
2: Mm.
0: In the case of Maribela mga katropa dito sa Metro Manila, nag-atubang ang isa ka leader to nila, no, sa First Lady, nagsugat na no chance to blame activities ang First Lady mga katropa. Nagambal siya niya, wag ka na bang, wag ka nang mag-rally, wag ka nang mag-strike kasi kinabal sang ano First Lady mga katropa, no. Ti kabudlay sa mga organisasyon nga sa mga sektor nga nagaka-involve ang politika sa ilang organisasyon, no? Okay niya sa mga leaders, no? Pero ang problema is mismo ang ilang posisyon para sa mga isyu kay like for example Monday supposedly may strike, no, galantaw kita sa 3D strike. Eventually ang Monday hindi iya matabo. Pinsarta 3 days gid kay primero pabalo to may ara sang first day nga ang kinet ko ang bakod Maribela magapatigayon sang ilang untat biyahe on a Monday, no, kag ang pag-insindi sang tao kapag kun may ara sang mga untat biyahe masugod gid sa isang aga matapos alis ko sang hapon. Pero hindi amuna ang strike ta inuras lang, no, do amuna lang ang tropa sa gapon, no, kagkadungan sila ang pagpanubo o kung pag-aprobar sang effectivity sang saka sang plitihan, no. Di medyo na ang kla na ambot lang wait kabalo ko na sitwasyon depende man sa mga transport sectors na to na, no, na intindihan ta mga panindugan nila pero sometimes nag-question kita ba sa consistency, no, because sila ang dako nga apektado sa mga katropa mga dyan, no, sang sitwasyon nga ginagyanta sa pungsod Pilipinas tanan nagsaka tanan nga mga ang presyo sa mga baraklon nagsaka ang aton nga fuel nagsaka naman. Kagkita ta ang mga transport crew amo na ila pangitan-an adlaw-dlaw, so most probably sila ka mga sektor ang ipit na kayo, no, natingala kita, no. Anyway, check ta to be ang aton nga mga kay impresyon karon sa mga pumuruyo ta sige okay naman na, no, hindi ta makulbaan sang kilos protesta, hindi na tama kulbaan sa mga rally protesta sa mga transport group kay kaya mo sa negosyar gli sang aton nga mga leaders sa pungsod, no, nga hindi na magpatigayon sang transport strike, no, may bargain gakaratabo, no, kabalo kitang epektos ni mga katropa para sa mga sektor nato sa tagpakabudlay dako man eh, no. Pero abra lang kung kisa daw may ara sa mga pagduda na aton nga mga kulturan sa mga transport sectors ni daw ga-interestless politika, ho, nag-interestless iya sa may ginasuportahan nisla, ha, kay kaluluoy ang aton mga members na da, no, nga pwede malangli mabalik-balik ang panindugan sa mga transport group na tundi may withdrawal sa mga ginakabig transport mga strikes mga katropa, no. Okay. Sige. Anyway, we'll see, no? Kung ano pa ang dason-dason nga pwede may mo naton at this point of time. Si, ano na lang, si Katropang Francine. No, kayo daw ka ready na ni Soho. O. Sa, ano? Bacolod City Police Office, mga katropa. Check contact. Ang ato naman itong update sa aton send-off ceremony dito sa mga kapulisan naton sa pag-abri sa mga Scrap Festival Buas, no, Oktubre 1, kaginalantaw nato ni ang deployment sa mga kapulisan ta diri sa kahiwatan sa Maskara Festival, pagpatigayuno naman yung mga katropa, no? And then ano ang mangin sistema Buas, no? May frisking bala, may ara sa mga may ara sa mga inspection, may ara kita sa mga gates nga baga patigayunon o iplastar antes makasulod ang pinakamang kuturan ta, kay para marikawan ang pagdala sa mga armas. Amo ni pinaka concern naton mga katropa, plus white pa na misturihan, no, kay ginapropose to sang aton na syudad mga katropa o kun sa Bacolod City Police Office nga may ara sang ganban gid man. I don't know kung anong effectiveness ni, kung epektibo ni sa mga katropa mo to propyo pagsulod sang pagsugod sang ining Maskara Festival. So gina check tari mga katropa mabiyan. Pero dapat wala sang armas nga ma dala to unless kung uniform personnel ka, authorized ka. Pero kung ikaw be licensed gun owner ka lang, mga katropa, mas mayo, bilhin mo lang armas mo. Kay base na makainom-inom ta, gamitong ta armas ta. Kag mga shooting incident, mga katropa, magkalunta naman, no? Chekonta, si katropang Francine Queso, dito sa Bacolod City Police Office, no, angon sa send-off ceremony, mga katropa, para Buwas nga kahiwatan sa Maskara Festival. XFM Live Reports. O, katropang Francine, mayang aga.
2: Mayang aga, katropang
0: Erwin. Oh, go ahead, katropang Chen.
2: Katropang Erwin, live sa Bacolod City Police Office pa rin ground. Kung sa kinihiwat na rin kagina, send-off sa isang troops and resources para sa kapag-iwat ng Maskara Festival.
0: Oo.
2: Katropang Erwin, inigin pa ko na ang original director, Police President Central, Mr. Sito Reyes, kaupod ng dahil Eugenio Badomia, ang city, city consensus na. Ay, man din katropang Erwin, ang pasyenta ni City Mayor Greg Desataya, pagang at pang mga opisyal, katropang Erwin. Katropang Erwin, ang ito na ang katuan, may 3,258 in total ng mga personnel na ready mag-deploy
0: sa... Katropang Chen, pila ito gani? 3,000? 3,000 pila?
2: 3,258 in total,
0: katropang Chen. Oho, damo man ugli. Dala ni augment nga mga... Go ahead.
2: Katropang Erwin, no, may kita sa 2,686 nga mga... PNP uniform personnel. Halini siya katropang Erwin sa Bacolod City Police Office kada may kita augmentation, no, sa Nokpo, katropang Erwin.
0: Aha. Pila sa Nokpo ang augmentation, katropang Chen? Katropang Chen?
2: Ng total sa katropang
0: Erwin. Basta mo na, no?
2: Nokpo ang 2,686.
0: Aha. Okay. Wala pa istoryahan anong proseso? Buwas i-deploy din sila. Proseso sang aton nga mga kapulisan sa mga visitors ba nga magkadto, may frisking pa bala, may ara kita sa mga checkpoints nga ipatigayon during the celebration, katropang Chen?
2: Katropang Erwin,
0: Aha.
2: Lakit din sa ito, Erwin, ang Philippine Army, Philippine Coast, Bureau of Fire Protection, kaga personnel from the BJSP.
0: Aha. So,
2: 340 naman sa ito, Erwin, ang halin sa Force Multiplier. Kaga 90 ang maghalin sa rescue group, kaga CDRRMO.
0: Aha.
2: Kaga may 70 man kita pa, Erwin, ang personal from Bacolod Traffic.
0: Okay. Taha. At least, readiness la. Naka-plaster na. Bukas ng deployment.
2: Yes, sir, Marvin.
0: Aha. Sige. Pero, Aha.
2: Sa mga personnel na ipag-deploy supporto ko sa mga RVs, may arap sa mga equipment as vehicles.
0: Oh, ano nga may equipments ni Katropan Chen?
2: May arap kita kapag RVs na sang 6 sa mga mobile patrol car.
0: Oho.
2: 16 sa mga fire truck.
0: Oho.
2: Isa pa mobile command center.
0: Oho.
2: Isa pa sa man truck kapag RVs. Duwa pa vehicle.
0: Aha.
2: Kaga may 32 kita sa motorcycle, kaga 25 sa mga ambulance.
0: May
2: magkakatapos din kang 150 sa mga chicken equipment o mga service service equipment sa
0: pagkakatapos. Aha.
2: Kaga 360 sa mga handheld radio. Sa canine dog sa Darwin.
0: Aha. Okay.
2: Kagalasa lang na umara, isang apat sa mga magiging install sa DCPO, DCGC, concentrate kaga si Tali.
0: Okay, sige. So, ready na para bukas, tanan. Ikaw ya, ready ka naman yung katropang Francine?
2: Ready na katropang.
0: Are you ready?
2: Yes, ready
0: ka. Oo. Para sa buwas, din ka ma-hang out sa, ano, sa plaza, sa Lacson o sa BCGC?
2: Ay, katapang, may klase, katapang.
0: Dito ka gali sa eskulahan.
2: Dito lang sa eskulahan, katapang.
0: Bahala ka da, kami lang to eh. Oh, kami lang tumakad to ano ya, sa plaza lang kami ah, para bro barato.
2: Kita lang.
0: Sige, text lang.
2: Kato mo kami na kaya nga patrol. Kato mo kami kato mo pansin kasi
3: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Tropang Francine Queso ang atong pinatong ma-update dira sa Bacolod City Police Office, no? So they're up and ready for tomorrow's activity, mga katropa, opening day of Mascara Festival, and all of us also ready naman ta. We're good to go, I think. Bisan pa ang plaza ta, hindi pa mabrihan din, pero okay lang na, no? Importante nga ang Mascara Festival will push through sa sitwasyon gani, no? Sometimes mga katropa, balik-balikan tabla kung paano ni ginsugdan ang Mascara Festival. Ang Mascara Festival, abi mga katropa, this is a representation sang suffering, no, sang negrense in early 80s, no, kung sa din nag problema ang atong mga sentrales, nagninit ang trabaho, kaga ipit, no, ang atong mga kulturan sa kampo, kay ang major nga parangitan ang gidman sa Negros Occidentalis o Bras Campomo, no, nagsirado mga sentrales, kag ang Don Juan, isa man to sa mga factors kun nga nagdugang ang kasubo sa itsura sang Bacolod noon kag Negrosanon nga nalunod to ang Don Juan. So in para matabunan ang ining mga kasubo, mga katropa, kagbabayluhan sang yuhom kuno abi, ginimo ang Mascara Festival. Ang pinaka-intensyon ng mga katropa is to uplift the spirits of our Bacolodnon, Negrosanon, to keep moving, move forward sa mga sitwasyon nga ginaagyan naton, no? And I hope amo na Japon ang aton ginaangklahan sang mga inspirasyon naton sa pag iwat natin sa Mascara Festival. Let's not forget the history, why it was then created for Negrense, ang Mascara Festival. I hope, mga katropa, at this point of time where suffering is really there sa aton, the cost of living is becomes a luxury para sa aton, because nagnubo na ang aton nga ano, nagdubo na ang aton ko nagdubo na ang value sa aton sweldo, where a lot of us has difficulty having that access to mga basic goods, basic mga necessities natin nga kinahanglan taga access at Lodlaw in order for us to survive. Pero with Mascara Festival, mga katropa, amo tinani kinabalik-balik ta. Ano nga itong mga aspirasyon di? One is ang pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Second, mga katropa, ang pagsaka sang presyo sang petrolyo. Next, mga katropa, mga biyan, ang pagsaka sang presyo sa kuryente. Mga sufferings natin, I hope we could be united to demand for justice, no, para sa atong tanan. Bukod sa mga I don't know if it's mishandling gid man, no, some crisis nga ginatubang natong responsible Pilipinas, mga katropa. No? Katuan ta pinaka update natin karon. Istoryahan ta man mga balita natong diha, no, sa aton nga para tuntunan pagkatapos lamang sa mga panudlo, mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Sunfon Plus Gold mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Hala!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: For them, yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Sana pilihin nga mga ginutun ato sa ato yung mga parang at mga katropa. Balik-balik ito na yung impeachment kapon ang sadyato. Uli di kita to si Congressman Benny Abante, mga katropa. Nagtulog to last time, no? Gin-call out to ganit sa presiding judge nga ti. Kung gusto niya magpahuway, hindi landa. Hindi lang ako pa why black kita on guys camera o ti amo na hambal eh nga naga ano sa naga sige why kuya katulog ya ari no so why sige katulog ya kuno niya mo no ti sige naga duko lang kuya pero subong ya kapon eh. Ah, katulog ko pero subong niya, gising na gising ako. Oh. Ate pare, mga ano lang mga light moment ba na sa impeachment proceeding mga katropa. Mo na picture yo tanto bla. Mga katropa, gano ko ba sige cellphone lang na. Mm. Naga ano, ga text. Ano ni? kagapo niya. Hindi. Be. Oh. Sa likod muna nga pareho lang yung posisyon no? Pareho lang posisyon nila o amalias nga o kagapon eh tulog na tulog ko pero sumong nga wala kaya tulog nga gising na gising ako 24 ay nako ay kaya sadya mo naman sa impeachment kung kisa mga light moments mga katropa nga makayumyuhuman ta sa mga ano sa mga palibot mga katropa kita ta mga katropa kahapon si ano si former senator Antonio Trillanes ang naga ano to naga pungko supposedly mo ano siya mapungko sa witness stand. Wait ako balo kuno ay pero wait pa yung panugutan eh. But today, mga katropa, magagwa si Senator Antonio Trillanes. Pero kahapon, gin-invite sa impeachment o kunang in-witness nagpungko sa witness stand, mga katropa, si Davao City Mayor Basti Duterte. Ini kabahin Japon mga katropa sa ining manggad bala sang vice presidente nga ginalantaw pa karon sang prosecution kundiin ginakwa ni mga katropa di ba amo tong gina istorya permir nga ti dini paano acquire ang asset nga 98 million pesos nga net worth ukon yaman sang vice presidente sbong no ti nag gininbitar to si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga katropa to explain mga katropa because pinsarta 15 lang to mga contracts nga na aprobahan halin sa Gen Corporation mga katropa subongo 19 ka mga kontrata ang na aprobahan dito sa Davao ti question sang prosecution linya ti paano na na kadaog ang Gen Corporation since nga utod mo man ang major stockholders na da no so dako nga question mga katropa mga biyad no balik kanta ang aton constitution mga katropa naghambal da siya section 7 okon na article 7 section 3 ginahambal nga dapat ang aton pila ka mga high ranking official hindi maka engage sa mga negosyo kaga pila pa ka mga kontrata nga ginaparigihan sang iyang sang nasambit nga public official mga katropa to avoid sang conflict of interest no sumong gina-explicar ni at least makit Anthony maintindihan ta ang sitwasyon nga amunay gali mga katropa para sa mga public officials natun no sino ang mga possibly nasaklaw sining dayi sa atong constitution mga katropa una presidente ikadawa ang aton nga mga aton nga vice presidente mga cabinet members mga katropa kag mga assistants nila hindi sila pwede gina-prohibit sa mga katropa sa katong konstitusyon nga hindi mag-intra sa mga engagement katulad sa negosyo kay basi may ara sang conflict of interest ma, nga magaluntad. Anong conflict of interest? No? Kumo ka ara ka sa posisyon, pwede mo gamiton ang imo posisyon pabor para sa mga ginsudlan nyo ng mga kontrata sa isa kay LGU. Kag pwede mo, pahugon mo ito eh, ang mga konsen o nga mga lideres sa mga local government units, no, para ma-push through ang imo nga mga proyekto, no. Pero kung kisa makapamangkot kita, oh, Villar, no? Nagpungko man to DPW secretary, ano tabo, may negosyo man sila, no, ara sa ara sa atong konstitusyon nga ang ining mga cabinet secretaries, mga katropa, hindi pwede makanegosyo. Pero atahagan at hag pa sa tago, kabaro man kita sa mga Villar, kabaro man kita sa mga rason ng mga grupo, mga katropa, terribly, no. Ti amo ni ho, ginaprohibit ni mga katropa, mga abyan, no, sang aton konstitusyon. The very reason again patawag to si Basti Duterte, mga katropa, alcalde sang Davao City, nga na-approve ang kapil sa Jesenweb ka mga kontrata sa Gen Corporation, ha, nga na-aprobahan dito, no, nga nakasulod ang Gen Corporation nga kabaro ka man ang utod mo Vice Presidente ang ara sa likod sa mga katropa, mga abyan, no? Kanisin nga bala, huwag ko kabalos na. Ano, mga katropa, isa ka para makutano ni, ano, Senate President, o kung Senate President Sherwin Gatchalian kahapon sa mga kontrata nga ni mga katropa, mga abyan.
1: Kasi sa mga presentation, may mga kontrata ang Davao LG with Gen Corp 15, tapos kinlarify nyo 19. Hindi niyo ba natanong kay Attorney Domingo bakit ang daming kontrata ang Gen Corp sa LGU na sunod-sunod from 2022 all the way to 2026?
2: I do not know, he's behind me, but 19 in a span of 5 years is, tingin ko, hindi ganun karami in the total volume.
1: Pero hindi nyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar?
2: No, we discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo, and his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
1: Kasi normal kasi sa mga presentation,
0: okay,
1: may mga...
0: Okay, amo na mga katropa. Ano tabo to, no? May ang terms ng alcalde sang ano, alcalde sang Davao is most qualified, mga katropa. Kung paano to na i-categorize, mga katropa, sa atong termino nga pinaka-qualify siya, maybe ano siya, equipped sa mga standards, abi, no? For example, no, kinahanglan sa gobyerno. Pero mga katropa, pinaka-question, ang ining mga kontrata, why nag-agis bidding? Ha? Why nag-agis sa bidding? Diri nag-question ng mga senator judges na ito, mga katropa, nga ha, ang aton, ang ining Gen Corporation, nakakuha sa kontrata, no? Jesenweb, ha, primero, ito gin-mention ta, 11 out of 15, subong niya, gin-confirm mismo sa alcalde, sa Davao, nga, there were 619 contracts nga na-approve, mga katropa, with Gen Corporation sa sudad sa Davao, mga abyan. Ang iya total nga contracts nga approve is 35 million pesos, mga katropa, eh, no? So isa sa mga medyo palabakutan, no? That's why ang prosecution panel, mga katropa, medyo nagapataas man sang ilang o nagapamangkot man ano ang significance ng mga katropa sa impeachment case sa Vice Presidente. Again, ang wealth declaration sang sell-in dira nagkakatalo sa Japan, no, nga ang iniga mga corporation, why mo gin-declare sa sal-in mo? For one reason, nakita ta mga katropa, because the vice president is restrained to engage to any business, mga katropa, para based sa ginahambal sa constitution naton, no, ti tananta na kabaloman ta nga kalabanan sa mga public officials ta, mayara man sa mga ilang mga negosyo, mga katropa. Thing is, why ni ma-include, mga katropa, sa mga sal-in sa presidente, no? Vice presidente, ang iyang mga kung paano nagsaka ini kag mga kumpanya nga ginapanagiyahan kagara may mga major stocks, mga stocks sabi ang Vice Presidente. Now, dini pa kadto, wait ang kabalo, mga katropa, depende ni sa mga senator judges naton kung paano nila pag lantawon. Pero based sa aton konstitusyon, dapat nakabalo na ning aton ng mga public officials sa mga restrictions. No? Why is it nga nakasulod sa gihapon? Why is it there were contracts? Why is it may ara sa mga shares or stock ang mga matag-as naton ng mga official? No? Oh, nga gina-prohibit mo na sa aton constitution sumong, no? It's because of the power itself, you know? It's because mayuhay pa sila sa presidente sa una. It's because nga grabe ang grasp or power sa mga Dutertes dito sa Davao, mga katropa, mga bien, no? Ang mga Dutertes sa Davao isama ni sa mga pamilya sa una nga nag-handom para sa hustisya, no, sang mga pumuluyo na tunto mga katropa sa Davao. Matapos nga grabe ang korupsyon, grabing pinatsinay, grabe ang droga, here's Davaoenyo nga nagtindog sa Davao City in the person of former President Rodrigo Duterte nga gusto kong tani. No, amo ni istorya, nagapati ta mga katropa nga may ara sang paghandom nga limpyuhan ang Davao City, mga katropa. But sa prinsipyo nga hambal ni Labla, absolute power, corrupt absolutely. No? Ay, no, kung gapati, makamuna. Nga ang tao, tagaan mo sang gahom, nga puwerte, mismo gamito niyang gahom para sa personal interest. No? Saksita sa mga politiko, saksita sa mga public officials natun nga pigado sa una, subong nagminagrano tungkol sa mga kontrata na, no? Ti, ang ining ang ining mga ang ining mga tawag sini mga lagi sa constitution natun, effective pa rin sa mga kadrapo, nag-epekto rin sa mga public officials natun, no? Ang ethical standard natun para sa mga public officials, mga katropa, not to engage to any business nga pwede magresulta sa conflict of interest. Kag ang declaration sa SAL, eh, madumduman ta ang aton nga Chief Justice ang una nga na impeachment, kag nakakasapwesto, SAL-in mo nimo, no? Undeclared asset sang isa ka public official. That's why nakakasapwesto. That's why nakasuhan, no? Kag napriso, mga katropa. Ang betrayal of public trust, mga katropa, isa lang sa mga elemento sang impeachment, no? Sa pagkakas sang isa ka mataas ng official or impeachable public official. The responsod natin, mga abyan, no? The president, the vice president, no? Ang aton nga chief justice, no? Ang aton nga mga ahensya sa gobyerno, like for example, ang COBELICTA, those are impeachable officials, mga katropa, mga abyan, nga mag-aagi sa amuning nga mga proseso. Kung paano initapuson paglantawon sang aton mga senator judges, it's depende, no? Ang question kahapon ni Senator Wayne Gatchalian, because primero ang bariya ni mayor man sa mga katropa sa Valenzuela mo, no? Linya, all of those contract nag-aagi just bidding, no? Nag-aagi gidya sa proseso antes sa mag-angkon sang award dara mga katropa sa sudad. Kaya para mabalaan mo, sa mga amone, damo man sa mga kumpanya may intra mo. Like for example, sa biddings pagkaon, kung magsobra na milyon, kinanglan mo na mag-bidding, abi. Kinanglan mo na magpatigayon sang proseso. No? Pero kung mga gagmay-gamay, pwede lang. Pero lagko, 39 million pesos ng worth of contracts na naaprobahan sang Davao City, mga katropa, with Gen Corporations. Nga ara na ang Vice Presidente, isa sa mga stockholder sang nasambit nga kumpanya, mga katropa, mga bien. No? Ang ari pagkita ko, ang alkalde sang Davao, nagkambal siya, nag-designate sa Business City Administrator sa mga authorized person to sign a contract. Kag siya mismo, way sa kabalo, sang ining mga kontrata na nasudlan sang Gen Corporation. Kag sudlan sang Davao City, no? So, kabaro kita ang trabaho sa mong alkalde, hindi man basta-basta mo. Pero sa mga sitwasyon nga nag-involver sa lagko ka mga kwarta, pwede ka kasuhan, pwede ka mabalda sa ini nga mga kontrata, kinahanglan ng taon mo rin. You have all the batteries of lawyers, no? To check it out, no? To inform you, no? To let you know that maybe ang ini nga mga kontrata ba si problemado ni. But because mga katropas, guro ba si practice man bla, no? Dari sa, ambot lang sa mga LGUs, ha? May mga practice naman na wala nag-agi sa LGU gani. O nag-agi sa meeting process, no? Ginaprobahan na lang, ha? Ambot lang kung sarihin nga mga LGU na di. Ay, naku ho. Anyway, oras na ito mga katropa, 9:56 na sa pagpakaraganta. Ma'am Sir Di Arevalo, may aga, Mary Jane Valialio, singe sa modernized jeepney, handumanan, 22 pesos na ang plitihan. Sa una 20 lang, 2 ka piso. So. Jelwin, ang mga isulod nga tao sa container van, ligaran sang pila ka oras o kon pagkaaga, pagwaon man lang, guro dayon kay para mang pawan sa kahulugbon. Kaya ang pagpahubog, huwag mo na iya problema, Sir Jelwin. Ang problema, kung mahubog ka, inanggawaras ka na, gapangita ka inaway, amo nang delikado, kag kung madakpan ka, makita ka sa polis talupot, gato sa container van, hindi namin na. Huwag pata ka malo mga katropa kung anong proseso, good man, sa gun ban, para sa polis, para sa Mascara Festival, or ang proseso sa pag-accommodate sa mga tao, bla. During that time, sa panahon ni former president, former mayor Albie Benetes, may mga frisking tabo mo. Ha? May mga frisking to nga na tabo. Di ang magsulod to, ginalantaw, babae, lalaki. Pero ay doon ako matabo, kaya subong. Junior Alegria, may aga, salamat gida kay Aming Espanyola. No? Basi may nalimtan pa ko, bla. Dari. Kay Junior Alegria, si Remil Mamilio, ay kumakita haw. Jeffrey Matisano, may aga sa imo, salamat gid. Tristan Yatgulay, Bisaya Nibay, GM Mati, no, salamat. Dari na kami sa guardhouse sa Mailom, Mailom Falls Resort, no, sa Mailom Bago City. Team Q, Silver Security Agency. Thank you. Kag sa kay Sir Lloyd, GT Vlog Cortes Bukabal, thank you. Watching from Saudi Arabia. Wow, thank you. Salamat. Brando Santisas, nakatutok man. Si Ma'am Mary Jane Balioalio, may aga. Okay, sige, thank you. Thank you sa pag-upod. Shout out lang sa kapihan sa overflow. Okay. Andom-handom po, Sir Junior, nga makakapi-kapi na sinyo mo. No, kabay pa, no? White oras mga katropa, sa ngalan sa atong technical partner, katropang General Upsay, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Wayne Salinas, na paalam, boss naman ta. God bless!
3: XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady na kabalik.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man buga nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Ba may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agad na bilong ang aton sinay pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang inagwaan sa ato ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, da pa there. Agot pala, natawa ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid kita, tindi naton pagtagaan, protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang balunggay o kung malunggay, ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain ng mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kung ampalaya, ang muna sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya.

0: Sir Ia, amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo na pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, tika on the be, updayon, tika, oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: XFM 103.9.
1: Kasakit sa nabungkong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sa pihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
3: Endless love.
4: Tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Wala dire. Ginpamasyar siya sa gwa. Nagdalang ka bala, Nestor? Wala ako magkunauna na makita ko ikaw dire subong.
1: Bilse.
0: Oh, magpungko ka, anay.
1: Nagkanto ako, dire. Agad nga magpangayos ang patawad sa ima. Kaya sa ato, nanak. Luya ko nga magbalik sa inyo. Agad nga mabilog liwat ang aton pamilya.
0: Om, Nestor?
1: Oo, Bilse. Patawara ako.
0: Mapatawad ko ikaw, Nestor. Bangod luyag ko man na mahilwaya nga akong kasing-kasing sa kaakig na ginabatsyag ko sa imo. Luyag ko nga hindi na magtanom sang dumot sa imo. Luyag ko nga hindi na mabatsyagan ang kaakig kagkasakit nga ginahatag mo sa akon. Apang hindi na mabilog ang pamilya nga ginwasak mo.
1: Bangod na lang sa aton, anak, Bilse.
0: Hindi na pagamit ang aton, anak, para sa imo kaayuhan, Nestor. May nagapatunga na sa aton. Ara si Elvi, kagang inyo, anak. Kag sa akon bahin, ara na si Sammy. Ang akon bag-o nga paghigugma.
1: Bilse?
0: Amoy nang matuod, Nestor. May nagapatunga na sa aton. Agod hindi na magbilog-liwat ang aton pamilya.
1: Nagbulagay na kami ni Elvi. Nagnapatay nga mo, anak.
0: Om, patay na ang inyo, anak.
1: Oo, Bilse. Nagsala ako. Nagsala ako nga mangin maayos yung asawa para sa akon. Napatay ang amon, anak. Bangod sa iya pagpabaya. Kagbangod wala ng amon, anak. Nga mong rason ko nga nagpakingupod ako sa iya. Nagbulag na ako sa iya. Wala isang problema nga magbalikay kita ng duha.
0: Nagapakingunong ako sa kamatayon sa inyo, anak, Nestor. Apang asta lang dira. Wala na ako sa mahatag pa. Nadula nang akong paghigugma sa imo.
1: Oh.
0: Wala na sa nabilin. Bisan dutay na lang.
1: Bilse, bisan nakigupod ako kay Elvi. Apang ikaw gihapon ang akong mahal?
0: Pwede ba na, Nestor? Hindi ako pagbuhatang nga gaga sa ginapong hambal mo nga ina.
1: Bilse, matuod ang akong ginahambal sa imo.
0: Ako ang mahal mo? Samtang nakig-upod ka sa iban nga babae, hindi pag-ubusang akon pasensya, Nestor.
1: Nakaibalo ako. Nabisan paano, may nabiling ka pa nga pagigugma sa akon. Hatagi lang ako sang kahigayunan nga mapamatud-an ina para lang sa aton anak.
0: Nasubong mo lang naisipan ang aton anak. Nasa mag-upod ka kay Elvi, wala mo ganun paminsara ang palaabuton sang aton anak. Naa, Nestor? Na wala mo malang napinsaran kung daw ano kasakit ang nabatsyagan ko. Sang tiun na nagtalikod ka sa akon kung mag-upod kay Elvi. Ginpatay mo ako sang tiun na ato, Nestor. Apang salamat kay Sammy. Ginbuhi niya liwat ang ako na patay nga kasing-kasing. Nabuhat niya nga mahatagan ako sa paglaom. Siya ang lalaki nga dapat ko nga higugmaon, Nestor. Hindi ikaw. Hindi ikaw, Nestor. Nagsala ako sa paglaom na ikaw ang akon katapusan nga paghigugma. Hindi kali. Siya ang akon ginahigugma, Nestor. Hindi ikaw.

0: Maapitan ay kita kay lola kag lolo mo kitkat. Kay bili naton sa ilang aton gin pamakal nga putas.
1: Yes, daddy.
0: Pagkatapos, amo ugaling pagkatun naton kay mami. Okay?
1: Okay.

0: Labaw nga. Nagbakal ka naman sang prutas para sa amon, sabi?
1: Ato na ginman kami dito ni Kit Kat. Ganin, nagbakala lang kami sang para sa inyo ni Tatay Tomas.
0: Abo gali. Ay, huwag gali, sabi. May isugit ako sa imo.
1: Ano, balay na?
0: May bisita si Belsie.
1: Ah? Sino?
0: Si Nestor.
1: Si Nestor?
0: Ang amon anak. Ang bana ni Belsie. Luyag niya na makiguli kay Belsie.
1: Amo gali?
0: Patay na kunong ila anak ni Elvie. Kanagbulagay na sila.
1: Amo gali? Amo gid man sila ang ginapaabot kong matabo. Hindi ko na lang sila pagtublagon, Nanay Renata. Babalik lang ko sa office. Ikaw lang bahala magdulong kay Kit Kat kay Wilsie, ha? Sige, amo na ako.
0: Ay! Sami! Madali lang! Ay, wala na siya makabati. Wala pa gani ako makatapos ang ako ni Hambal sa iya. Ay, pero... Basi kung... Nagbalik kay matuod si Belsie kag si Nestor?

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na akong trainee, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: Natabo na ang ginagadlokan kong matabo. Nagbalik si Nestor kay Belsi. Kag nakahibalo ako, gabatunon siya liwat ni Belsi. Nagalahom ako nga nabuhat ko ng tanan nga paagi. Agud ka malimtan niya si Nestor. Apang nagsala gali ako.
1: Daddy!
0: Tingog ni Kitkat. Tapos ginaningal ko pa ang iyang tingog.
1: Daddy!
0: Ba! Kitkat? Aari ka? Sinong kaupod mo?
2: Ako, Sammy.
0: May! Belsi!
2: Nga, nagkaling ka nga wala magpaalam.
0: Kakakuan, ginsugiran ako ni Nanay Renata nga nag-abot si Nestor. Yung nagbalik siya sa imo. Hindi lang ako maluyag mangin upang sa inyo nga duha eh.
2: Hindi mangin upang si Nestor sa aton nga duha, Sammy. Bangod na kahibalo siya nga hindi na ako magbalik sa iya. Hindi ako maluyag nga madulaan liwat sang amay si Kitkat.
0: May, Belsi?
2: Sammy, ginatag ko lang ang tanan kay Nestor nga ikaw amo galing akon ginahigugma kag indi siya.
0: May,
2: ikaw ang ginatigana sang Dios para sa akon.
0: Belsi?
2: Sammy?
1: Mami? Daddy?
0: Kitkat? Madayon gihapon ang akong ginpangako sa imo nga mamasyar kita sa Disneyland. Kaupod si Mami mo.
1: Yehey!

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Bla, may harap ko yung mga balita. Bla, so, nami, bigit mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
7: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa tulog. O kon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sa makatulog. O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayong inyo tulog daw naanad na lang kamo.
6: Pero hindi man bot tambalon nga nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
7: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa atong sa nga lawas.
8: Sun Plus Gold.
7: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog karon ko ng Panginaon mo hindi o man na control. Ang environment man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
9: Sun Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
8: Sunthon Plus Gold.
7: Tungod sa mga sangkap, balas ang Sunthon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa ni Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotice ang iban sa ni upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga nagahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
8: Sun Plus Gold.
6: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
9: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
8: Secrets of Health.
6: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
7: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthon Vitamin C kung nagatumara kita sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
9: Sunthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
6: ara man ina saton sining tatlo ka variant sang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini saton sining premium D3 coffee mix. Enjoy kay inom sang kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
8: The secret of health.
4: Sanson Gold Live Testimony.
10: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Sanson Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So anong gagayon? Nag-maintenance ako lang Sanson Gold.
4: Sanson Plus Gold. Sanson Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanson Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Sanson Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanson kag Vitamin D3.
13: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanson kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanson Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
15: Claire Skin Herbal Soap?
16: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
15: Oo, oh, gali. Diri yun.
16: Ah, dali na.
17: Tila ba may hangin sa tiyan?
18: At masakit sa pakiramdam?
17: Kabagyan!
18: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang.
18: Tanggal agad ang kabag.
17: Sanson Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one.
18: Sa presyong
17: magaan.
18: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
19: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist,
4: consult your doctor. Sa mga butika. Sanson Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid ya.
4: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yan.

0: News Central.
1: XFN Time, alas 10:44 na mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsiling kaman sa mga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFN News Central.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, uling adlaw sa bulan sang Setyembre, mga katropa. September 30 kita subong. Bawas October na. The festival season ko nung October sa Bacolod mo kay maskara na. Pero sa mga katropa natin, tira nga nag-monitor na. Update nyo na kami, no? Diri lang sa XFM 103.9 Bacolod. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Centro.
1: Mga katropa, kita naman rin mag-inup danay. Umali na last chess si Medya. Tutup alas 2, isang udto. Agot si plaka mga importante nga mga issues. Mga katropa nga itong naritutukan. Talakayan kag-diskusyonan siningad law sang Miyerkules. Sa mga nag-monitor na dira subong sa ato, mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency na 103.9 kag mga katropa ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5 kag ang XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1 kag mga katropa XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9 sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7

0: Kag mga katropa, meron kita sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube. Mga katropa, ng XFM, pwede nyo na kami malantaw sa social media, sa XFM Bacolod. Amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaya makita na mga katropa sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag hindi ka mo magkalipat, mga katropa, grasin nyo ang mga cellphones. May muna ninyo ma-download ng libre ang ating official streaming apps ng XFM Philippines. Ang XFM Radio Network. Mahimo na ninyo mga tropa ma-download ng libre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. Kag mga katropa, ma-access na ninyo ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag hindi ka mo magkalipat, mga katropa, bangod, mahimo na ninyo mapakigangutan ang XFM Bacolod. Pagi sa sining a text line 0915-628-7926, mga katropa. Sa liwat na umuneng hotline numbers ang XFM Bacolod, 0915-628-7926, mga katropa. Alas 10:47 na. Kag mga katropa, subong aga, no lang aton mga dapat tutukan talakayin kag diskusyon na ay ne. Siningan daw sa ang Miyerkules, diri lang sa aton nga palatuntunan ang sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, dugay-dugay talakayon tani ang monitoring and updates sa Office of the Civil Defense Negros Island Region sa sining pagpamahog, mga katropa, sa El Nino. Oh, not only just El Nino, kundi mga katropa, super El Nino. So, tiyan mo nga aton, subong mga katropa nga bantayan kay may mga pagpaandam sa aton ang eksperto. Kag mga katropa, ato ni subong talakayon man together with Miss Mylene Gonzaga, ang PIO sa OCD and IR, kung ano ni mga katropa ang ilang preparasyon dito sa OCD and also ang ilang ipalabot man information pahanumdom sa mga pumuluyo. Oh, kay mga katropa, ang kainiton, grabe, no? Kainiton sang sang palibot, ha? Amuni ang mag-cause sang kung ano naman ng mga balatian. Hello sa mga katropa, manginapiktado ang mga sa sektor sang agrikultura sa karon, no? Kag later on, mga katropa, discuss naman ang natabo tong engkwentro dito, mga katropa, sa bahin sang siyudad sang Escalante. Matapos makatropa sa tunga sang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kag New People's Army, na may nagluntad nga bakbakanay dito kahapon, sang hapon. Nagresulta sa kamatayan sang isa ka Kafgo. Kung ano mo ning Citizen Armed Force Geographical Unit nga residente sa siyudad sang Sagay. Tapos makatropa, pilason ang duha ka mga katapo man sang 79th IB nga isa ka private first class kag isa ka sarhento. Sana tabo to mga katropa nga bakbakanay upon engkwentro, mga katropa, sa siyudad sang Escalante. Tingin na pati yan, mga katropa, remnants ni isang Northern Negros Front ang nasumalang sang 79th IB nga ginabulubanta hindi magnubo sa pito ka mga individual upon ginapatian mga rebelde ang nasumalang sang army sa barangay mga katropa, Barangay Malasibog sa siyudad sang Escalante kahapon. So tiyang pamangkot na rin nga ang nagapabilin pa sa Gapon ng pwersa sang NPA. Nga ti ano na tong natabo to? 19 na tong napatay last April 19. So we believe, mga katropa, ang ina ang kasek, o kung ang ina ang hanay, ang doon ang minmahuyang na kay ti ginabulubanta 19 to ka mga katapo sang NPA napatay. But sa observation talang, mga katropa, ang 19 to mga taga-daligid man na de? O kung ba si Inde? Diba? Kabangdanan, mga tropa, nga may aragid yung Japon sa nagpabili ng mga red fighters. O kung let's say, bitay mga hangaway sa mga rebelde sa baas sa kabukiran, dre? O, kaya nga, mga katropa, napatyan sila isa. O, isa ka Kafgo, duwang pilason ka arme. Te, dre mo na din makita, mga katropa, kung nga may puwersa pa sa Gapo ng mga rebelde dito sa norte nga bayan sang Negros. Day later on, mga tropa, pakigangutan natin si Major General Joey Escanillas, ang commander sa 3rd Infantry Division, mga katropa, no? Sa nga Philippine Army. At na nagkaroon na padulungan kag diskusyonan ta, mga katropa, no? And dugang report karon padulungan ta to sa syudad sa ngay Mamaylan, sa Barangay Kisan, si katropang Winston Villanueva. Kung kami garali to, pila ka mga pubuloy, kung ano apektado sa inubra nga pantalan, o mga gabaligya, kag mga gapangwa isda, hindi ka palapit kung nos pantalan. Ano na yung kaundan to sa sining issue dira sa syudad sa Himamailan man? Alas 10:51, mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal dire karon, mga katropa, kagiban paginaton karon mga topics national and international. Bantayan ta dire lang sa nagapaday na tong palatutunan ang sentro.
1: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: At isko na bala, mga katropa, mag-discuss sa El Nino sininga adlaw. Ipakilala ko na sa inyo, mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sa Yes to Health, ginalikipan nini sa Santon Golder Ball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Golder Ball Capsule made of mangosteen na margoso malunggay aos kag spirulina. Gintingobin ni mga katropa sa isa kakapsulagod nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Matasin mo ang sugar level, imo nga blood pressure, mga katropa, no? Kagun ano pagin ng mga balatian, nga ara sa inyo, dira nga gina... Batsyag nyo, gaginadala-dala nyo sa karon. Ari mga katropa, no, mabuligang ikamuning mapahagan-hagan sang Santon Gold Herbal Capsule. Meron man kita mga katropa sang alkaline base ka vitamin C, amuning Santon Vitamin C naman. Mga katropa, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka magaranugin sa vitamin C. Makaprotect ta sa ato, no, makabulig protection. Batok sa mga balatian, nga dalas ang panahon sa karon ulan init. Wow. Ga-trigger ang ibang mga masakit subong, no? And also, mga katropa, hindi ka mo magkalipat niya, makita sa nga Premium D3 Soft Gel Capsule, no? Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makaprotekta ni sa aton, makapahealthy sa cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag mga katropa, makapa... Ligaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. Ang ini nga mga produkto, mga katropa, sa Yes to Health, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Nganam tandra sa Danan Lizares, Barangay 39, na siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide. Alas 10:54 na, mga katropa. Padulungan ta ang PDMPD for the weather update subong Miyerkules. Kay do may ang LPA sa Gua, sa Philippine Area of Responsibility, naging bagyo. Pero based sa reports ng aton ng Weather Bureau, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ako ng pag-asa, mga katropa, ang nag-clarify nga hindi man magdirekta igo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Nangin bagyo lang ina, no? Pero galing, mga katropa, wala sang tuman kadako nga epekto para sa pungsod Pilipinas sa sining mga simana. So check na to ng PDMPD, mga katropa, kay base pa lang, no? Kung makahatag sila sa aton sang weather update sining oras, kamusta hontan eh, mga katropa, kag makabase makahatag sa aton sang dugang update, no? Sa sitwasyon sang panahon ta subong nga Miyerkules. Magapakigangot kita, mga katropa, sa PDMPD subong para ma-update tani, eh, no? Ang sitwasyon subong sa aton nga tiyempo. Oh. Para masugpunan tani nga aton nga discussion later on sa El Nino, no? Kay mapakigangot kita sa OCDNIR. Kamusta ang tang ilang mga pinaka-latest nga update, mga katropa, kag monitoring sa ginapaabot naton nga paglalasang kainiton, no, nga dalasang El Nino, mga katropa, sini nga mga inadlaw. Kahit ang peak kuno sang El Nino, posible sa unang quarter, mga katropas, ang 2027? Oy, te, kaladlukan na. Diba singa, tundring nga balantayan, mga katropa? October, November, bao, batsagong tagi ng kainiton sin eh. Diba si Blacon matingala kita? Ngang iban sa tundring sa lala, hao? Galing ipikto na sing linyo. Gatagi ting ine tapos mga katropa balantayan ta kay base pila ka mga ano bla no mga naga supply sang kuryente kag malang-alang man ati impas gid brown no ton pagay ta kay te impas gid ta do ka sakit sang problema subong mga katropa kadamo gid sang kun ano ning mga pagpangangkat sa aton no gabing palibot ang tiempo hindi tampaktan kakalain sang posibleng madangatan naton kay tangan ta no are check na to mga katropa from PDMPD with Sir Dave Quahaw XFM weather update. Sir Dave, good morning, welcome sa XFM sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew may ngaga.
2: Yes, welcome to the katropang Andrew pa.
0: Yes sir.
2: Mayong aga man sa inyo subong masasalat sa palamatik sa sinisasyon kaya ito nakatang panahon September 30 tungid just make 5 time. May araw sa itong tropical depression na sa buwan ng ating na Philippine Area Responsibility, lagi na siya may codename na 9H. Ang iyong location is 3,315 kilometers east of Central Luzon. May coordinates na 15.6 degrees north and 152.6 degrees east. Hindi siya may kamasugun sa 45 kilometers per hora malapit sa Pintro, at may pagmadot ng 5.5 kilometers per hora. Hindi siya may review po west-south-west-west, saka na sigun sa 10 kilometro sa era. Samtang, intercritical convergence zone kung kung ito si Sinamaran kapit sa Palawan, Isaya, at Mindanao. Ang Negros Occidental, kapit na tulad sa Bacolod, nakaagon sa kasarangan sa maglugan ng mga kalimitan na ginipagupdan sa laktang pita sa ulan, pagparagoob, pagpangilat, ilabinig sa kapunanong upuntudog pihon, dala sa trap sa intercritical convergence zone o kung ITCC. Sarangan, tuktog may umilagingan ng mga disnayot sa hangin, nagigan sa namin na nasilangan, tuktog na namin na nakatundan, at dahil yung nag-influensya sa kabugsan ng probinsya. Nagatan sa probinsya, ang kasarangan, tuktog, mabulubal. Dave Quahaw, sa ang PDRNO, mga matalamat, sa may aga, Sir Andrew.
0: Sir Dave, bali ang ato ni Sir Bong, sir, ng temperature, sir, anong inyong observation? May pag-increase, gid ba sa temperatura ta, sir?
2: Yes, yung sinutak at nakangin ng Sir Ando no, ang context ng mga previews. Pero si Kumapo niya, maka-experience siya kasi ako sa pagdupa sa ulan.
0: Okay. Pero ang kainiton kung aga, pero ginabawi man sang pag-ulan-ulan kung hapon, Sir Dave,
2: yes,
0: daw mo na?
2: Yes, sir. Tumpa ka dyan.
0: Ah, okay. Pero Sir Dave, by next week, October, kay do ginamonitor si El Nino sa karon, sir, posiblehan nga may pag-saka ginis ang temperature ta?
2: May mga possibilities, pero sa Diapon, maka-experience kasi sa pagtupa, so andong sa mga ulan ng
0: ito yung
2: afternoon, eto yung araw, kapag sa subong niya sa litigation. Pero pag ganit, sa niya na, makamgit lima na sa medyo, at namin pala, may mga monitorik sa Diapon na pagtupa sa ulan sa sanatuling to.
0: Okay.
2: Pero may mga mabatsagan di pa na mainit ang kasi katatamat.
0: Yes, sir.
2: Actually, ang atong na pinapaapot na linyo sa next year pa man mo.
0: Amo lang na, no? Hindi man siling gali, Sir Dave, bilog nga daytime, tig-ilinit lang, no? May I mean, hasta sa afternoon bala, sir, do maposible nga pay ulan nun, gidya gali gapon, do kamo na.
2: Yes, sir.
0: Ah, okay,
2: yes,
0: sige. Sir. Ayos, ha. Sir Dave, thank you, good. May nga agad, ha?
2: Sir Andrew, pag may nga agad, sinasalya.
0: Yes, sir. God bless you, sir. Salamat. Sentro. Mga katropa, ito na ba yan, Sir Dave Quahaw sa PDMPD for the update sa lakad sa panahon. Well, based on their monitoring, mga katropa, not the whole daytime, no? I'm referring, mga katropa, nga may sunlight, bala, no? Which is the starting sa morning up to afternoon, nga mga katropa, to the highest peak bisang, ano bala, sang sunlight, no? Mga katropa, ti, ang highest or the peak of the ano bala mga katropa sa daytime, which is the noon time up to afternoon, let's say 12 noon panaog 1 PM to 2 PM, ti mga katropa dra ay masakit ginayang init. Pero sa muna nga mga inoras patalupang danta sa kahawaan nga dra mismo naman mga katropa nagatuhaw ang madamol ng mga panganod kag nagaresulta sini isang mga nimbus clouds kay na. nga muna posible nga magadala sa ulan kag magahatag sa tonsang kabugnaw sa palibot. Magaling din mga katropa ba kung ulan no niya gani, gabing init, tapos ulan no niya abaho, katalas kita kay kapaang. No? Amo na, grabing kapaang subong. No? Pero siningat yun mga katropa, check ta, from OCDNIR, si Ma'am Maylene Gonzaga lang kay hindi available, si Ma'am Nugra. Si Ma'am Maylene Gonzaga, ang PIO sang OCDNIR. For the update lang naton, sanding sa ilan ng mga observation and monitorings mga katropa, sa palabuto naton ng mga binulan, no? Samtang nagano si Super El Niño naghahana sa karon, no? Kay tinagligay gismana, natalakay tanan ni together with some agricultural sector bala. Sa iba naton ng mga rice farmers, no? Tingang nila ya subong mga katropa, do race against time ani mo. Ginahingagaw na nila ang inadlaw kay base mga katropa ang mga humay nga inog harvest na ba marimalaso pa. Ikabudlay dahil sa sitwasyon subong, no? Ka ang problema mo ang imo nga humay do alang-alang pa pero galing mga tropa ang kontray naman ang panahon ng palibot, no? Kainiton amo na nga aton gabot silingon dira. Tig alang-alang panay ma-harvest ang humay mo pero galing ti na dire ano na siya exposed na siya sa tuman kainit. Di mga tropa ang tubo sang nakamasa isang tanom o kung panano mapiktuan man ako. Sentro. No? So tiyan mo niya aton nga ginapalabot sa publiko kung anong pwede ni nila mahimo. Kag ang gobyerno, tiyano gid man ang himuon sa karon sang gobyerno. Oh, naka-prepare ba lang aton during national government for this kind of phenomenon? Mga katropa, ano bala kita kapreparado? Kahit preparado kita to sa tiyon sang tigbalagyo, pero galing mga katropa sa tiyon naman niya sang El Niño. Masolusyonan ta ni. No? Mahatagan ta na bala sang sabat ang palamang ko tanon sang publiko kung paano ta ni mga katropa i-address ang nagalala ng sitwasyon sang aton nga environment o kung hindi. Nakatagid man bala ang gobyerno sang naka-provide, maka-provide bala yan ang gobyerno sang bastante nga mga solusyon kung kinahanglan nun sang apektado matapos ang sining size ang panahon diri sa atong Pilipinas. No. Ti tod bala maka tropang ini nga binulan ti ulula na ni siya. Diba? Pero galing ti sa tion sang muni nakibot kita kay ang El Niño ya, nagsulod sa muni nga mga binulan. Magalawit pa ni kuno maka tropa until 2027. We're not really sure until when sang 2027 mga katropa. Check na ton si Ma'am Maylene Gonzaga, oh, sang OCDNIR, para matalakay tani sang husto. Kag makahatag kita sang dugang ay hibalo sa publiko. Kaya nga sa bahin sa PDMPD mga katropa, maka-experience kita gyapon sa pagtupa sang ulan sa oras ng kahaponanon. No? Kung butsilingon sina, mga katropa, makahatag

0: mga katropadres Pilipinas. Na may pila na daan ka mga probinsya, pila ka mga rehiyon, mga tropa ang ginalantaw nga maapektuhan sini. So ting mas may mga pamangkutong taning OCD NIR parang ina nga mga regions makapreparar man sila. Nga rin is piyakan ninyo with Ma'am Mylene Gonzaga. Centro. Ma'am, good morning. Welcome sa XFM, Ma'am. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, Ma'am. Live kita subong. Good morning.
1: Good morning, sir. Mayong aga sa tanan.
0: Yes, Ma'am. Ma'am Mylene, thank you, Ma'am, sa imong time. Ma'am, ang subong kay dumay mga observe, ano na, may mga information na nga nagagawa by the month of October. Posible ma-experience ha, nagid man, mabatsyaga, nagid man, Ma'am, si Super El Nino, Ma'am Mylene.
1: Per DOSP, nagigad sa mga council meeting, no? Sa Siningang Mabingan, September, October, mostly normal conditions, pero gina-advise na ito na niya mag-prepare.
0: Yes.
1: And then we will be reaching the peak of El Nino at around November to December, sir. So, preparahan niyo dapat sa publiko ang inaang mga pinuglan. Kasi ang posibilidad niya mag-extend ang El Nino until March.
0: Yes, ma'am. Okay. So ito yung Ma'am Mylene, direct kita ma'am, balikan tayo, ang peak sang El Nino will be on, November, sininga tuig.
1: Yes, sir.
0: Pero
1: yes,
0: ma'am, sininga November, ma'am, no?
1: Mm-mm.
0: Okay. Pero ma'am, ang ina nga, pag ang peak sang El Nino sa munang abulan, ma'am, kamusta ang aton nga government offices nga which is will be part for the preparation sa posibleng aftermath sa Super El Nino, ma'am. Ano sa inyong observation, naka-coordinate ka mo? Are they prepared or ready na for the ma'am?
1: Yes, sir. Ano, sa answer sa Office of Civil Defense, nagapadayon kami sa gihapon, sir, sa pag-coordinate with, of course, our partner agencies. Si Pag-asa, DOSP, nagapadayon man sa paghatag sa aton sa updates and have also formulated sa ilang mga plano to at least mitigate the effects. Isa sinin yung mga binulan, sir, arap kita sa preparation stage.
0: Uh-oh.
1: So as much as possible, we look forward to at least mitigating the effects of El Nino. That is why this forecast is very important po.
0: Mm-mm. Mugani man, no? Pero, Ma'am Mylene, ano ang ato ni Ma'am nga, na istorya ta ni Ma'am sa bahin sang mga farmers and also ang sa, ang sa posible, gid bala Ma'am nga maapiktuhan, Ma'am, sa sining situation ta sa karon?
1: Of course, no, ang ininga El Nino is not so limited sa higher temperature, pero we look forward also for prolonged dry conditions, which will affect, of course, ang aton nga mga farmers, no? Unfortunately, during the council meeting, no, ang aton nga partner agency from DAR was not able to present as to the current preparations that they had for.
0: Yes, ma'am.
1: Pero
0: yes,
1: we are looking forward to, of course, receiving man their action plans.
0: Okay, ma'am.
1: Pero ang iba niya mga partner agencies, may ara naman niya, sir, ng mga dipang prepare.
0: Okay.
1: For sure, may ara man sila, sir.
0: Yes, ma'am. Pero ma'am, sa inyo lang ganyan, ma'am, ng observation, ano ni kalala ang Super El Nino, nga ni ma'am, kahit sa word pa lang dahil nga super, which is doka, doka concern gid sa pamatian and also doka threatening sang iya niya daan nga daan status siya blaw kay Super El Nino, Ma'am Mylene.
1: Yeah. Yes, sir. Ang public is calling it Super El Nino, but last time that we had meetings sa MEDOSP, in clarify ko ni kun very strong El Nino, Super El Nino.
0: Yes, ma'am.
1: But it should have been called ko na, sir, very strong El Nino. No.
0: Mm-hmm.
1: As to the anticipated impact, sir, though there is nothing na ma-parallel na nato ang gina-anticipate nga impact, pinagkalain-lain ang impact sa mga condition.
0: Mm-hmm.
1: But I guess, no, the best thing that we can do and the public can do is to prepare.
0: Mm-hmm. Okay. Pero, Ma'am Mylene, ano gini siya, ma'am, no? Mag-peak siya by the month of November.
1: Mm-mm.
0: December, January, February until March, ma'am.
1: Yes,
0: posible
1: sir.
0: ma-expect na niya nga daan ni ma'am nga may dako gini ma'am nga halit sa agriculture and also may mga epekto sa ikaing lawas ang tanan, ma'am?
1: Yes, sir.

0: Mas so, sa below normal na kasi yung rainfall natin from November and may fall way below normal from December to March. So gina-anticipate din natin that this will significantly affect sa atin ng agriculture sector and even po sa health sector.
1: Oo, sige ma'am. No. Pero ma'am Eileen, Tidrig sa Negros Island Region, ano ma'am, based na sa inyo, ma'am nga numbers ma'am, pilayan ma'am ka mga regions and provinces ang ginapaandaman nga posible maigo sa Super El Nino, ma'am Eileen?
0: Ang focus, hindi kami nag-report sir, sa meeting is ang output for the NIR na sir, so I cannot speak for the other
1: region. Okay ma'am, pilayan ma'am, ang possible nga province ma'am, may number lang kita.
0: Based on the rainfall map, I present me pag-asa sa mga dito ng mga. We look forward na si NIR sir to be a red filter by March. So, kumbaga, we are expecting the entire region to be affected by this very strong El Nino po.
1: Okay, so ang NIR, ma'am, malakip na dira, no?
0: Yes, sir.
1: Ay, okay. Sige, no? So, but, well, do you think, ma'am, naka-ano, nag-idmandering ang region ta, and also province ng Negros Occidental and Oriental, ma'am, for this impact ni El Nino?
0: Yes, sir. We have activated our regional task force, El Nino, which is, of course, chaired by the OCP and is co-chaired by the OSD Pag-asa. Kaupod ang nakalain-lain na regional line agency. For NIR, sir.
1: Okay.
0: We are one and all hands on deck in preparing for this very strong event.
1: Yes, ma'am. Okay, sige, no? So, Tima Maylin, may message ka na lang, ma'am. Mensahe mo, darabi. Before kita magtako pa, ma, and also sa dugang yung dabing ihibalo for the public, ma'am, on how to prepare for this kind of phenomenon diri sa aton, ma'am.
0: Okay, thank you, sir. No,
1: yes,
0: so
1: ma'am.
0: Para sa aton ng mga tigpalamati, no, the first thing ipalintan na ginamon sa inyo is do not panic. But I think this is the best time para sa tanan na mag-preparar para sa inyong very strong El Nino. Kaya kung ma-panic lang kita, daw wala kita pag-aabitan. Pero if we prepare for this El Nino, at least maka-survive kita tanan sini. Hopefully, no, do not panic. Number two, stay vigilant. Of course, follow, of course, official pages from the OSP, Pag-asa, OCD, and other agencies para sa accurate and reliable ng mga updates. Lastly, ang ining forecast, no, is not meant to cause fears of public, but these are preemptive measures on the end of the government. No, we look forward to mitigating the effects of El Nino, and hopefully, no, less than good ang ilang impact sa atin kanan. Mayong aga kag salamat din.
1: Yes, ma'am. Thank you, good ma'am. God bless you. Good morning.
0: Thanks. Central.
1: Mga katropa, ito na batian si Ma'am Eileen Gonzaga, no, ang PIO sang OCD NIR. Regarding din mga katropa sa posibleng epekto and for the preparation of El Nino. Kahit yung mga katropa, by the month of November, based sa OCD, amun na na yung peak gid ko mo nga impact sang Super El Nino nga mabatsyaganta. No? Pero rin mga katropa, based sa ako na din yung mga research, no, kahit ang Climate Change Commission, mga katropa, nagsuggest sa pila ka mga measures kung para sa mga Pilipino kung paano mapreparahan ang nasambit ni nga weather phenomenon. No? Gipayag din mga katropa ni CCC Commissioner Albert De La Cruz nga sanding sa ila yung pagtuon. This is not to cause concern and mga katropa, mamahog kita bala. Pero rin mga katropa, based on the research lang niya and for their studies sa Climate Change Commission, mga katropa, magalabot there are 6,000 vulnerable population nga posible, mga katropa, mangin kabahin sang fatalities bangod sa mga health reasons sa nagapadayon nga grabe ang init nga dala sang El Niño. Centro. Te. No? 6,000 vulnerable population. So this vulnerable population, mga katropa, posible ang may mga comorbidities na. May mga balatian na bla. No? Let's say, may alta presyon. Mga senior citizens. May mga tigulang na. Mga may edad. So mga katropa, may mga balatian. No? Amo na po sila kung itong mga comorbids. May mga balatian na blangadaan. So tiyan mo na yung balantayan ta sa karon, no? Kung taas imo nga blood pressure, mga katropa, Centro. Posible magulo aligmat kita, no? Maghalong kita. Kay sa maabot nga bulan sang Nobyembre, mga katropa, amo na ni ang ginalantaw nga peak sang effect ni Super El Niño sa atin. No? Ariyo. Gipayag diri mga katropa sang CCC ni De La Cruz ngang measures na lakip diri mga katropa ang pag-adjust sa oras sang pag-eskwela kag pag-obra. Especially mga katropa ang pag ano gid no? Ang pag-inom tagid sang tubig. Oh. Daily consumption ta sang tubig bala. Iti sa aton yung pagtuon sa unay walo tub-tub pulo ka baso sa tubig sa tagsakad lang dapat mainom ta. Mga katropa, no? Ariyo. Iti, amon gina-expect na eh, kay basikon ang mode of learning naton ma-shift into online naman. No? Kagti ang obra sa iban, posible nga shift into work from home naman. Iti, sana all eh. Work from home ang iban. Ibangod sang El Niño. Pero ito yung mga katropa, this is for the awareness lang sa public. Pero ang ipaig man sang CCC, nga just like kari mga katropa, especially sa mga nagatrabaho, bala, nga nagabulad sa idalom sang adlaw. O. Kay isama ni sila mga katropa sa mga ginpandaman, no? Mga agricultural workers, kag-laborers, especially sa construction, nga kinanglan man mga katropa magpatigayon sang shifting sa trabaho ko, no? Kay bangod sa epekto sang El Niño sa karon. Ang siling digani ni De La Cruz Pagido, balikan ko tong klase, nalipatan ko ni Ariyo. Kung mahimo lagi nga makasulod ang aton nga mga estudyante, humali nala sa isang aga, tubtob alas 9:30 sang aga. Paglabot 9:30 kuno sa aga, puli na sila. Centro. Oo. Kung pwede lang. 8 AM subo mga tropa ang init sang adlaw kasakit na Centro. No? Tapos mga katropa ang hadapya sang hangin subong sa pagkapaang ano mabatsyagan tagid ara na mga katropa ang El Niño not only just ang direct nga silak sang adlaw but also the effect of global warming sini. Hindi na siya siling mga katropa nga because ang direct hit sang adlaw. Oh. Kundi ang hangin sa palibot takag temperatura sa sulod o kon sa bugos nga kalibutan. Ilabi na gid sa region sang Pacific mga katropa. Amo na siya, no? Pero ari pahayag diri sa aton, ang mga senior citizens naman nga may mga pre-existing conditions sa morning na mention ko a while ago nga may mga comorbid, may mga history na bisan kun nanod ang mga balatian, especially mga respiratory diseases. No? Likawan ang pagwa sa balay sa oras ang alas 10 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Centro. No? Kag kinanglan gid mga katropa mamintinar ang sabahin sa mga water hydration facilities. No. Kay ti posible ni mga katropa nga mag-low mani ang level sang aton nga mga water supplies mo. Centro. No. So ginpayag man digani sang CCC mga katropa nga gina-urge gid sa LGUs nga kinanglan gid ni i-adopt taron ang lokal nga mga mitigation plans para mapaganagan ang epekto sa El Niño sa mga pumuluyo. Centro. No? So, gapangabay mas laganing hindi tanay mang gabot, hilamon. O kung hindi kita na ibimang utod sang puno. Mga ano bala? Di tanay ba lamang hawan sa puno nga do abi mo bitu kadabong na gid. Di ta pag panghawanan anay. Di man ka tropa, dako nang mabulig sa aton, no? Makahatag sa aton sang dako nga ano bala kamagaan sa pamatsyaga na to kay bangod nga handong kag mabugnaw. Amo ginang nami mga tropa magpungko amo sa dalom sa puno, amo ning oras do kainit. May duyan kada bayo kung may folding bed kada. Plus taran mo da. Bao. Dugay-dugay pala ka minutos ga hurago ka na po. Kay bangod sa kanami isang matsyag bala. Kay bangod nga dala nga kabugnaw sang mga puno. No. Dere mga tropa. Ang payag dere ang spike sang El Nino magapalala gid man sa aton nga water crisis sa karon. No? Balantayan ta ang fresh water posible nga isa ini sa mga piktuhan. Mga tropa, no? So, gina-urge man kita sang CCC, nga tiko mahimo talang mag-implementar kita sang water conservation and also water recycling. Kaya mo nang himuon ta, no? For example, ang mga ginapang tubig na ginalaba, tabla? Tipo noon ta, kaya mo nang i-flush ta sa CR. No? Kakun ano, tabing mga manglimpyo kita. Bukon ti manglaba ka labi ti syempre mo nang mga nagamit mo nga tubig hindi mo na pagula gamiton ta pang flush sa CR o kon panglimpyo sa banyo mga tropa kaysa sa magamit naman kita magkuha naman kita sang bago, no? So pero mga tropa may benepisyo man ini sa iban for those using solar powered pumps especially for the irrigation and water supply. Nagakinanglan gini mga tropa nga i-manage para masigurado ang kinanglanon sang iban nga mga sektor especially sa agricultural sector. Sentro. Kasi ba mga tropa may mga solar panel na gani eh, nga muna ng source ng electricity sa sulod sang balay eh. May ara gani iban mga tropa nga naga ano na eh, no? Nga nagagamit sila sang water pump by the power mismo sang solar, no? Magapadayon ang operation para ang tubig dito padulong sa mga talamnan magatayo yon lang. Magapadayon lang. Tiyan mo nisubong nga ito, mga tropa, nga balantayan, no? Kay para sa akon, I'm taking this seriously. Kay because, mga katropa, we already experience kung ano ang sitwasyon sang mainit nga panahon. Sentro. Kaluluoy, mga kabataan, no? Kay mga kabataan, islang una naman yung mapiktuhan mo, mga kabataan, matubuan, sore eyes, hilanaton, ubuhon, kung ano pa, trangkasuhon. Hindi lang iting bulog na ang trangkaso o busip o nilanat, kundi ting ilinit, kag mas malala pa mga katropa. No? Tapos ulan nun kita sang grabe. Pero ang pagtupa sang ulan sa tion sa kasagsagan sang El Nino, doon hindi ta na mapatsyakan ang pag-ulan. Hindi ta na mga katropa maka-experience sang ay salamat nag-ulan, nagbulubog na palibot. Sentro! Mga katropa, amuni ang observation sang eksperto subong, no? Kay hindi kita yung mga katropa makasigurado nga magtupa ang ulan sa tion sang El Nino.
2: Sentro sa mga mali, no? Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Eh, ang ato ni Moon, kung magulan, kuantas ang kaygayunan sa luron ang tubig. Kagti, gamiton takon sa diin pa da ng mga household chores ka pwede na ton mahimo. O, oh, mga katropa. Sa tiyan mo lang nisubong ang aton ng mga balantayan. Kay, tood, no? I don't know, the government is preparing, but ti, garilay mas lagi apon man sa observations ang iban ng mga NGOs, ganyo. Daralan mas lagi apon masalig da kung ano daw mga reports ng mabato nila, iti, daralan eh.
2: Sentro.
1: No. So, mga katropa, handa lang kita, bantayan ta lang, mangin preparado lang kita sa tanang itiyon, kay magsulod ng bulan sa Oktobre, batsyagon ta na ang kainiton sang panahon.
2: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:25 na mag-a-post kita for a while, supunan tayo karoon ng ibang pagiging mga topics and discussions pagbalik sa sentro.
3: Trans, Andrew Burgos, sa Sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki.

0: beauty conscious people nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom. Makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa mga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
5: Santon Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa mga heart, sa aton sa mga brain, kag sa aton sa mga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa mga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
5: Santon Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
4: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sining sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
5: Santon Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
3: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
4: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The Secrets of Health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The Secrets of Health.
3: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa Santon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
4: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The Secrets of Health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
0: Threats, Andrew Bugos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM time, alas 11.35 na. May nga kasyudad sa Bacolod, mga katropa, no? Kag sa ibang kama, sa ding kamang nabahinsang Negros Occidental, nag-ablik nito ka pala tuntunan, mga katropa, ang Sentro.
0: Sentro.
5: Siningat yun, padulungan, tabi ko na available si, ano, si Pastor Winston. Oh, kayang rally, ito ko ng mga katropa, dito sa bahinsang, ano, sa syudad sa Imamaylan ni Baloon tato kon ano tong kabangdanan to nga agin utod to o kung ginutod di ba ito yung mga katropa ko na hindi kalabay itong mga mananagat eh amo ning makatilingala ho kun nga amos taon tani mga katropa ang sitwasyon dito sa lugar

0: para matutukan ta nito ang dugang ang mga ano no situation update sa lugar. Aspiak ninyo with katropang Winston Villanueva sa dugang ang mga detalye mga katropa. Centro. Pas, good morning. Please come in.
1: Katropang Andro, may putos eh mo. Katropang Andro, yes, pag walang kami naka-pull out, halin mismo, sa may pantalan sa barangay Agisan, pero pantalan ina ang iyaka proyekto sa siyudad sa Himamaylan, Katropang Andro.
0: Okay.
1: So, ang tinutuyo si Nani Mayor Raymond Tungson, niya puntali nga may makasunod rin ang mga roll-on, roll-off na pwede makatag-access na madasigag madali sa mga truckers or pwede man pampasahero o galing may reklamo karang Katropang Andro na may arang posibilidad nga kung matigayon ini may mga ma-displace ng mga residente.
0: Uh-oh.
1: So, muna nga ginpadangat ni Lakaina nakita nato ng sitwasyon dito nga damo gidman mga pumuluyo ang apektado bangod nga ginsaladaan ang ininga pantalan
0: which is
1: dira sila sang una pangumpra sa isda naga baligya sa isda so buong hindi na sila makasulod kay bangod may kudal na, may gate na. So nagalibot sila malayo muna nga nabudlayan sila Katropang Andro nga magpagwa pasulod sa ilay ang mga produkto ay damo din nakita ko kayo na mga uga at mga pinakas Katropang Andro na damo nga mga tao nga nagano gidan labi ng mga tigulang na diri na naya na tao kag diri na naya siling na diri na gano'n sila mapatay ng lugar tapos amo pa niya nga mga sitwasyon nila Katropang Andro.
0: Okay. Pero ano ginanda ko no ang kabangdanan dira pas kay ano na da project managali ko no sang syudad. Ano ginanda ko no rason nga hindi this lakalabay?
1: Bali ang subong niya actually hindi pa man suno kay kami na istorya man amon ni Kapitan Benjitan na wala pa man sang formal gid yang plano gid. Wala pa man gani sila sa iyang nakambal si Mayor Tungson kung bali nun sila. Pero ang priority sa syudad na makaubra, mahatagan sila sa trabaho in case na mag-progress again o mag-panayon again ang in-support na tinaplano sa syudad. Kay butangan ni Katropang Andro eh, nga mga magdungka ng mga barbs. Ang iban pang iya sa sentral bala. Mas dasig kung tani. So, sunod sa kay Kapitan, sila ang priority nga tagan trabaho in case nga magpadayon ang proyekto diri Katropang Andro.
0: Okay, pero kamusta? Ano na sa mong sitwasyon sa pas?
1: Muna nga, daw nag-advance sila, daw ang pauna-una sa mga tao diri, nga mabudlayan sila in kaso nga palinol sila diri kay sa ilo, sunod sa ila, dito sila ibutang sa Karabalan Dampi.
0: Wow, ako layo.
1: Ang malayo, layo para sila. Kag di sila yung sulo sila, hindi sila yung manguma. Mainis na sila yung mo. Hindi sila kaya mabuhi kung dito sila. That is why nagayo sila nga tagan sila sa insakto ng relocation site na may arag hindi ang isakto magpabuyan para sa ila. Kaya mabudlayan din sila Katropang Andro in case na mapalayo sila sa baybay.
0: Nice. Kaya tiyan mo na damo mas mapos ada kay dra na sila daan niya na nadya nga mo nang ilang apla nga buwi dang kagapos dira. Pero ti ano ni subong dang sitwasyon pasma. Anong ilagi na pangabay subong?
1: Amo na ang pangabay na kay Mayor Tungson Katropang Andro nga atagan sila sang tinion kaya daw wala pa man sila kuno na atagan gitang saktong adlaw oras na makatubang ang alkalde sila. Dahil nga naso naman ni Kapitan Benjitan, kung wala pa man klaro pagidbalayang palinol sila kung hindi.
0: Oo.
1: That's why nga wala pa man gidaso nga mag-inisuryahan ay ginang magtimbang nga bahin. Pero okay. Muna, nga ang mga tao dire ay daw ginakulbaan eh. Daw na ginakulbaan sa Katropang Andro. Diba si palinol sila, ang may mga negosyo naman niya, ang inareklamo, kabudlayan sa pagpagwasulod. Sang nila nga may mga placard dyan, hindi sila o may mga tigulang na nag-obra-obra sa nga Dorali, hindi dyan, no? May kilos mo testa doon mo na
0: gani.
1: Para sa sining nga proyekto ka na to, Pandro.
0: Amo gani na, no? Pero ito isa karon na...
1: Amo na niya, ito.
0: Okay, paso.
1: Yes, sir. Amo na niya, matag natin nga.
0: Sige.
1: Ito, Pandro, kaga nangangon lang na, sa ating mga katropa, kung may arap pa sa dugang update, kaya tingnan mo na mo lang buton, ang President Mayor Tongson kag sa City Engineer karon kung ano ang ilay ang maambal ang masiling nga problema. Okay, so, matag na itong update, Katrobang Andrew, para sa Gugyon nga Pilipino sa Pilipinas, Katrobang Winston Antonio Villanueva, XF News, Kabankalan.
0: Central. Madamo nga salamat sa kay Katrobang Winston Villanueva from XFM Kabankalan, mga katropa, no? Sa dugang mga updates kag detalye dito sa sitwasyon sa karon sa barangay Gisan sa siyudad sang Himabaylan, mga katropa. Alas 11:42 na. Check ta no kung available da si ano si Major General Joey Escanillas, third Commander sa 3rd Infantry Division. Parating number, ginatag ko lang na. Oh, sige ah, no? Kay, sana tabo itong ngayon, kwentro, Black Apple, mga katropa. No? Dito sa siyudad sa Escalante. Mga nakita sa, ano no, iyalanggid nga lipot ni Tiempo, mga katropa. Angot sa ano no gugang tong sitwasyon ano to ang natabo dito ng engkwentro no. Chatay sa Escalante, mga katropa.

Okay, sige. Right, si Katropang Wendell Balinario, kung available si Katropang Wendell. Sa mga balita, sa kanong mga tropa sa syudad sang Bacolod man. Update sa Bacolod City, no? Tangot mga katropa sa subong ano sa Mascara Festival. Okay, update sa karon sa syudad sa Bacolod man, no?

0: talaga, no? Iguanta lang ang syudad sa Bacolod sa dugang mga pigs. Okay, sige. Aris Piakling, yawag katrapang Wendell ang mga balita sa syudad sa ang Bacolod. Centro. O, katrapang Wendell, please come in.
1: Katrapang sa as of today. Okay, sa 30 na kita katrapang France sa 2026. No, Teatro ng Baluan, nagabwas sa magbukas na ang kiosko. Sa bakit sa Bacolod Public Plaza, katrapang France, kad sa may BCGC. Katrapang France, magasubod sa bukas, bukas. Panayong subong ang pag ano no ang pagprepara sa mga kiosko sa mga baligyaan sa pang France ara sa 99% na occupied ang nasambit ng mga kiosko. Ining sino sa kaya Christopher Malio, isa sa mga organizing no personnel o sa organizing committee sa Gugma Foundation Petra pang France na tiya tuging pahayag nga may harap pa sa isa ka ko ano no ka unoccupied nga space for kiosk
0: okay.
1: Sa bakin sa Bacolod Public Plaza. Tapang sa may BCGC na mga katapang France, may duha pa dito no, ka mga wala na occupied. Samtang sa nakasun sa lipi katapang France, say padayon pa dito ang pag-apply, no, pag-application kay sa September 10 pa niya dito mag, ano, no, mag bukas ang kiosk ko. Pero ito buwan sa mga sugod sa Public Plaza, sa ninety-nine percent sa karon katropang France no nga hindi ang occupied at wala sa nakahibalo kung na posible pa na mag-offer ang gugma no karon din ako to naton kung tiining isa ni sa plaza kagduha sa may BTGC kung sarang pa ini makuha sang may mga ano pa bala mga interest pa na magbalik ya iya katropang France may baluan man niya naton nga tikay masungbo-sungbo na ni sila buwas sa pagbalik ya dira hindi man sila ni gali katropang France makabalik ya si bala nga siling pagkabukas na takagako na siya nagtay sa makapanglatag na sila din makakakuha na sa mga labita hindi na mga bangko hindi man gali katropang France so bali sila ni ang mapasugod pabaligya alas 12 sa ang uto hasta alas 2 sa ang kagahon. Pero hindi ba sila nga alas 12 lang sila makabaligya? Sila man sila makabaligya o kung makabukas sa katapang France as long as wala sila bila nagkapagwa sa mga labis sa entrokuan nila at iyakasan nila sa dalan. Sa may plaza, sa may, ano, sa may GC, pwede sila kabukas pero sa respective lang din nga sulo sa kiosk lang din wala yung nakalatag sa kulungkuan sa tubang o kung sa mga asala nila dira ka trapang France. No, sa tubali, 12 sa udto hasta alas 2 sang kaagahon ang ila dira nga pag baligya. Pero kung weekend sa man ka trapang France, kung Saturdays and Sundays, hasta sila 3 a.m. So kung weekdays, 2 a.m. hasta. Kung weekend sa man, hasta 3 a.m. Ano, amo na dira kay ti amo man nakatrapang friends mag-apri pa ng dalanon dira mo. Kaya ang mga dalanon, abi, sa, for example, sa plaza, kasi mag ano na dira, mag close man dira nga backing dalanon sa palibot ng plaza. In kaso nga mag-open ang kiosk ko, especially dira sa lapit sa police station 1, alas 3 ng hapon, mag-close ka trapang friends. Kasi amo na ganin, no, alas 2 ng kagakos ma-open ako, alas 3 ka sa kagahon kung weekend. So, kaya mo nang, ano naman lang ino, napa, ano naman lang, palabot naman lang sa mga, nag, ano, nag-piyahe. Ngati, mga amo na oras, mag-close na, ang nadala no, na nag-transfer sa bahin sa nga Bacolod, sa Public Plaza, tungod yan sa pagbukas sa mga access ko, katapang France.
0: Okay.
1: Nung saan mo na ang update sa karon ang sinasya pagbukas sa mas festival 2026. Pero di soft launch lang ginigani ka tapang France ako soft opening lang gali. Wala blas ang bongga. Gidabi nga like ilang may program. Kasi as of now, wala man gani pa sang ano no, sang ining pakanugdog o kung secret invitation sa media ka tapang France o kung na program ang gupa ka rin siya kasi nga tinira sa opening buwas kaya tingin na lang tao trio di ka tapang France na magasugod kaya mga aktividad sa October 10 sa highlight gate. So sa karoon ng soft opening at mga paligyan ng tira mga ano daw, mga nag-apply sa mga kiosk kagat yung magapadayo ng aktividad kag magasugod ang highlight sa October 10 katapang France.
0: Okay. Sige. Sa tingkatropang Wendell, no? Ang kiosko nga ni, Bali, buwas maano na ni sila? Mabukas na, no?
1: Yes, katapang pagbukas. Hindi mo isa buwas siya. Magasugod din sila.
0: Okay.
1: Probably, mga hapon, katapang friends, magbukas sila. Kasi magitayo yun na magasugod. Kag mag-tara, alas dos ang katang. Nag-alas pag-awon kung weekend.
0: Okay. Sige. So, tingin na pang Mendel, ano yung expecta ni man for this, ano na, opening for tomorrow?
1: Yung katapang na ito nga, biligid nga mo na damo ang tao, no, sa iyong mga venue sa BCGC, kag, ano no, sa Maya Plaza, at inaka-prepara ka niya daan ng BTPMC, may angot sila katapang France, no, sa nga inter-agency meeting pa lang, kasi naligdan yung press conference sa katapang France.
0: Okay.
1: Una na naligid pa kaya, kasi preparado naman ang BTPMC sa pagbantay sa mga nasambit yung venues, yung pagsara-abis ng dalan, bukas, kagati, sa regarding naman sa mga maligyakang pagkaot katapang France, so naman sa kong foundation, hindi ka-expectar natin nga matinlo ang mga pagkaon nga initungod nga gina-applyan kiti din sa mga vendors, hindi lamang sa mga ambulance vendors, kundi pati sa mga businesses.
0: Okay.
1: Noti, kumbaga may mga green card sa katapang France, so safe ang mga pagkaon at the same time nga mayara ini sila tanan sa mga ID man ang mga manugbaligya, no? At isarang natin sila ma-identify kung legit sila ang mga manugbaligya dira sa area tungod niya.
0: Okay.
1: May mga identification na ano na sila katropang fans kung may mga ID sila dira. At the same time, may bawal man sa iba kung baga tauhay ang pagbaligya at pang fans mo pagi na ginag-expectaran sa bakay tungod niya. Bawal ang bisan gani minor katropang fans, no? Na pagbaligya. Baligya sa lugar.
0: Okay.
1: So, gina-expectar nga maging matawa. Yes. At the same time, dugukan sa tao ang baligya sa Bacolod City Public Plaza at sa BCGC.
0: Okay, sige. Karapang Mendel, thank you guys sa sining update.
1: Yes, Karapang Franz, ako yung update, no, kasi so, panagin pa rin ang press conference na nagawa lang kita sa kadali. Mayangot naman niya sa preparasyon naman sa mismo call sa Kara 2020.
0: Okay.
1: Ako yung update, Karapang Franz, kagati mga katropa, dula ang mga bukol-bukol sa lawas na magtumaro sa San Tone sa Globe. Para sa nagagawin ni Pilipinas sa Pilipinas, hindi sa katropang Wendell Balinario X. FM News.
0: Madamang salamat sa katropang Wendell Balinario, mga balita sa siyudad sa Bacolod. Indulo sa aton dere. Alas 11:51 na mga tropa ang oras, tado ginakulabos na, pero magabulos ang XFM Network News for the national and the regional news, mga tropa. At is kita blan, magtakop sa mga nag-monitor sa aton. Good morning, no? Mga katropa, ang XFM, kaga mga produkto sa Yes to Health, mabakal ninyo sa Yes to Health. Wellness Center, Ginam Tandres, Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa. Kag sa mga leading drugstores nationwide, inyo ini nga ma-avail, no? Sa mga Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. No? Hindi ka mo kalipat sa online sa Shopee, inyo man mabakal, mga katropa. And sa mga nagamonitor sa aton, Tamiyawon, Tanislav Lao, good morning. Sa mga katropa na itong nagatutok, thank you, good. Kay Mamel Kamakalala, good morning. Kay Nena Katoliko, Pasita Nemenzo, Melanie Martisano, Mayna Dumipig, Elvis Guanzon, Charlie Rivalo, Eden Perater, kay Bonbon Acosta, good morning sa inyo. Salamat, good mga katropa, sa pag-upod sa Amon Drilling sa XFM Bacolod. Alas 11:53 na mga katropa, magabulos ang XFM Network News. Saliwatin niyo ang korban sa katropang Franz Andrew Burgos. Sigap salamat gin may uto and God bless us all mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, mas nagani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko, ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus
13: Herbal Oil. Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako, ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ikot.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pipili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
23: XFM.
24: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
25: Mga katupa, exam.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Namamayagpa, mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: XFM
3: Cebu. XFM Bacolod. XFM. And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Go!

0: Exact time, alas 12 na.
1: Hot Babe ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega.

0: Ang mga headlines, sinatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Katropa DSWD nilinaw na nagpapatuloy ang uplift assistance sa transport sector sa kabila po ng Taas Pasay.
1: Headlines. Consumer ng Manila Water at Maynilad sa Metro Manila, Rizal at Bulacan makararanas ng water interruption hanggang October 2. Headlines.
0: PBBM nanawagan ng mas malaking papel ng kababaihan sa ASEAN.
1: Headlines. Bryce Hernandez at anim na iba pa nag-plead ng not guilty sa 777 million flood control case. Headlines.
0: Sandigan Bayan, hindi inalis si dating DPW Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa graft case.
1: Headlines. Sa balitang extra, XFM at Yes to Health Incorporated katawang sa 10,000 job vacancy sa Makati Mega Job Fair.
0: Headlines. Balitang regional, natakdang kauna-unahang rocket launch sa Pilipinas. Gaganapin sa Cagayan sa 2027.
1: Headlines. Sa balitang international, malaking bahagi ng bundok gumuho sa ilog sa Nepal.
0: Headlines. Showbiz. Concert ni Moira de la Torre pinagpaliban sa 2027.
1: Headlines. At sa balitang sports, Cebu lumabante sa quarterfinals ng MLBB at Identity V sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po ng Wednesday, huling araw sa Setyembre 30, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Ay po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Pambungad sa mga balita, itinuloy ng Transport Group Piston ang kanilang transport strike ngayong araw katropa para igit po ang panawagan para sa aksyon ng gobyerno sa tumataas na presyo pa rin ng langis. Nanawagan ng grupong ripasuhin ang oil deregulation law, gayon din ang excise tax sa fuel, na nila'y nakakaapekto sa kita at kabuhayan ng mga jeepney drivers. Nagtipon muli ang mga member ng Piston sa iba't ibang protest center bago nagmarcha mula Welcome Rotonda papuntang Mendiola mamaya alas 2 ng hapon. Samantala, sinabi ng LTFRB na maaaring ikonsidera ang pagbaba ng pasahe kung patuloy na bababa din ang presyo ng langis. Abang natili naman ang minimum fare ng traditional jeepney sa 14 pesos. Tutol po ang Piston sa fare rollback at isinusulong nila ang 10 pesos na dagdag pamasahe. Abang 2 pesos na dagdag pamasahe rin naman ang hinihingi ng hiwalay na transport group na Manibela.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nilinaw ng DSWD na nagpapatuloy ang uplift assistance ng pamahalaan para sa transport sector sa kabila ng inaprubahang taas pasahe. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na kasalukuyang ipinapamahagi ang second tranche ng 2,000 pesos monthly uplift assistance para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa groups 2 at 3.
3: Group 2 kasi poor and near poor na hindi kabilang sa 40s at hindi kabilang sa walang gutong program. And meron din tayo mga low income earners, yung mga kabilang sa SSS na hindi hihigit sa 20,000 pesos ang kabilang monthly salary credit. Maraming mga driver ang kabilang dito sa beneficiaries natin ng uplift assistance.
1: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.

0: Supply. Kasabay nito ay nanawagan ang Philippine National Police sa publikong huwag mag-hoard o kaya po'y mag-imbak ng sobrang pagkain. Gayun din ang tubig at iba pang pangunahing pangailangan habang naghahanda ang bansa sa inasahang matinding epekto ng El Nino.
1: XFM News Nationwide.
2: PNP paigtingin ang ugnayan sa komunidad sa banta ng El Nino. Matraw pa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Paigtingin ang Philippine National Police o PNP ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Dartatis Jr., tututukan na pulisya ang pagpapanatili ng kaayusan at sapat na supply sa pangunahing pangangailangan, partikular sa mga lugar na maaring makaranas ng kakulangan sa tubig at pagkain. Hinimok naman ng PNP ang publiko na iwasan ang panic buying at labis na pag-iimbak ng mga pangunahing bilihin upang matiyak na sapat ang supply para sa lahat. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ang minorya na nawagan din po katropa sa pamahalaan na masutukan epekto ng El Nino kaysa sa politika. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mas pagtuunan ng pamahalaan ang epekto ng El Nino at iba pang problemang direktang nararanasan ng mga Pilipino kaysa malunod sa mga isyong pampolitika. Kabilang sa binigyan din ni Cayetano ang pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin, problema sa trabaho, inflation at kapakanan ng mga pamilya. Kasabay nito, sinabi niyang nakaranas din ng matinding pressure ang bansa dahil sa mga usapin ng impeachment, flood control at peace and order. Hinikayat ng senador ang mga Pilipino na magtulungan dahil hindi lamang umano ang Pilipinas ang humaharap sa mahirap na kondisyon. Binanggit din ng minorya ang inaasahang epekto ng El Nino na ayon sa pag-asa ay maaaring lumala at umabot sa very strong level bago matapos ang taong ito. Sa gitna naman ng mga aligasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay ng mga proyekto sa Taguig, sinabi ni Cayetano na nais niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga usaping may direktang epekto sa ekonomiya at pamilya. Suportado rin ni Cayetano ang mga imbestigasyon at pagpapanagot, ngunit iginit na dapat itong isagawa ng patas at naaayon sa batas habang hindi napapabayaan ang iba pang agarang pangangailangan ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Labor Advisory No. 16 Series of 2026 na naglalaman ng mga patakaran sa pagbabayad ng sahod sa November 16 hanggang 18 ngayong taon na idineklarang special non-working days sa National Capital Region kaugnay ng 49th ASEAN Summit at related summits. Ayon sa DOLE, kung hindi papasok ang empleyado, ipatutupad ang no work, no pay principle. Malibad kung may mas paborabling company policy, practice o collective bargaining agreement o CBA. Para naman sa papasok at magtatrabaho sa special day, makatatanggap ang empleyado ng karagdagang 30% ng basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho o katumbas ng 130% ng basic wage. Kung lalampas sa 8 oras ang trabaho, may karagdagang 30% ng hourly rate para sa overtime. Kung ang special non-working day ay tumatapat din sa rest day ng empleyado, magiging 150% ng basic wage ang bayad para sa unang 8 oras. Saklaw din ng mga patakarang ito ang mga empleyadong nasa alternative, flexible at telecommunicating o telecommuting work arrangement nang hindi naapektuhan ang iba pa nilang benepisyo.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan mga katropa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang papel ng kababaihan sa pamumuno, gayon din sa ekonomiya at innovation sa mga bansang ASEAN. Sa 4th ASEAN Women Leaders Summit, sinabi ni Marcos na nananatiling mababa ang representasyon ng kababaihan sa mga cabinet at parliament ng mga membrong bansa. Ayon sa Pangulo, kailangang marinig din ang boses ng mas maraming kababaihan sa paggawa ng mga patakaran at desisyon na nakakaapekto sa buong rehiyon. Hinimok din ng Paulong Marcos sa mga

0: leader na ipagpatuloy ang pagsusulong ng kanilang mga advokasya sa pamahalaan, negosyo, civil society at teknolohiya. Binigyan din po niya na dapat ding tugunan ang hindi pantay na responsibilidad sa pag-aalaga sa pamilya na kadalasang napupunta sa kababaihan at maaaring maging hadlang sa nalang pag-unlad sa trabaho.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nag-plead ng not guilty si dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez at anim na iba pa sa graft case kaugnay ng umano'y 77 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Kasama ni Hernandez sa nagpasok ng plea sina dating DPWH officials JP Mendoza, RJ Dumasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at Christina May Pineda. Tatlo pang akusado ang hindi pa na-arraign dahil nananatili silang at large, kabilang sina dating Acobico Party List Representative Zaldico at mga dating staff nitong sina John Paul Estrada at Mark Texay. Ayon sa Ombudsman Prosecutors, sinimulan umano ang proyekto noong February 2025 at deklarang natapos noong May, ngunit walang aktwal na istruktura ng ininspeksyon ang project site. Nasa kustodiya na ang pitong nag-plead ng not guilty dahil nahaharap sila sa hiwalay na graft at malversation case kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong flood control project sa Pandih, Bulacan.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang second motion for inhibition ni dating Senador Bong Revilla. Naglalayon po ipa-inhibit sa Associate Justice Carl Miranda sa pagdinig ng kanyang kaso. Sa resolusyon na may petsang September 24, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan para umatras si Miranda. Kabilang din ang aligasyon ni dating Senator Revilla tungkol sa pagiging abogado ng kapatid ng maestrado sa isang prosecution witness. Iginit ng korte na walang malinaw at matibay na ebidensyang nagpapakitang may kinikilingan si Miranda sa kanya mga naging aksyon at desisyon sa kaso. Tinanggihan din po ng Sandigan Bayan ang aligasyon ng prejudge o yung aligasyon na prejudge na ni Miranda ang kaso dahil sa kanya mga payag kaugnay sa good conduct and time allowance law na ayon sa korte ay bahagi ng kanyang advokasya para sa restorative justice at karapatan ng mga persons deprived of liberty. Matatandaan mga katropang naharap ang dating senador sa kasong malversation. Kaugnay naman ay anomalya sa 92.8 million pesos flood control project sa Bulacan.
1: XFM News Nationwide.
2: Di naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng mga government prosecutor na alisin bilang akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa graft case na may kaugnayan sa umano'y kickback sa flood control projects. Ipinaalam ng korte ang desisyon nito sa pre-trial conference sa kaso laban kay Bonoan at Senator Jinggo Estrada nitong Martes. Sinabi ng prosecution na mananatili muna si Bonoan bilang akusado habang inihintay ang karagdagang direktiba mula sa Office of the Ombudsman. Kabaliktaran nito ng naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nagalis kay Bonoan bilang akusado sa hiwalay ng 573 million pesos na plunder at graft cases na may kaugnayan din sa umano'y flood control kickback scheme. Dahil sa magkaibang desisyon ng dalawang division, nananatiling akusado si Bonoan sa kasong graft na dinidinig ng 2nd Division.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta na ang 75 million pesos mga katropa na natanggap niya ay campaign contributions. Pero kinusyon nito ng prosecution dahil may binayarang donor stocks sa nasabing pera. Sa unang araw ng paglilitis dyan sa Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC na itinuturing itong campaign contribution ang perang tinanggap ni Marcoleta. Ayon naman sa prosecution, hindi maaaring ituring na campaign donations ang pera dahil nga nag-submit ang kampo ni Marcoleta ng mga dokumentong nagpapatunay sa pagbabayad ng donor stocks. Ginamit din ng prosecution bilang ebidensya ang pahayag po ni Marcoleta sa isang television interview na tumanggap siya ng 75 million pesos na hindi niya isinama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Ang kaso ay may kaugnayan sa aligasyon ng paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyernong tumanggap ng mga regalo o perang may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpaliwanag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang 70,000 pesos assistance kay Mary Jane Veloso ng ahensya ay bahagi ng tulong para makapagsimula siya ng bagong buhay matapos makalaya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, isinailalim si Veloso at ang kanyang pamilya sa assessment ng social workers bago ibinigay ang assistance.
3: Ang binibigay po natin kay Mary Jane ay pag-asa. Pag-asa na makapag-umpisa ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya matapos siyang makalaya. Na kung saan nga po, ikakapacitate natin si Mary Jane para makapag-umpisa ng isang maliit na livelihood enterprise or makapag-umpisa ng trabaho. And gayon din po, yung kanyang mga family members ay kanya pong masuportahan.
2: Yan ang tinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang panayam ng inyong XFM Manila, nilinaw po ng DSWD na maaaring makatanggap ng livelihood assistance mula sa tanggapan ng mga persons deprived of liberty na nangangailangan ng suporta sa pagsisimula muli ng kanilang buhay matapos lumaya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi pa rin ni DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, may mga PDL na natulungan na po ng tanggapan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, kabilang ang mga bilanggo na napagsimula ng sariling negosyo. Sinabi ni Dumlao na maaaring ma-refer sa DSWD ang mga PDL mula sa mga correctional institution, gayon din sa Department of Justice, habang maaari ring lumapit ang kanilang pamilya para humingi po ng assistance.
3: Kami tayong mga beneficiaries, we do not discriminate because one of the principles of social protection is equality. Dapat pantay-pantay ang tingin natin sa mga vulnerable and poor and marginalized populations at dapat sila po ay natutulungan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, patuloy po kayo nanonood, makikinig sa XFM News Nationwide, alas 12:18. Live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Diyan sa Bacolod sa 103.9, Bukidnon sa 101.7 XFM, at sa May Santiago Isabela sa 104.9 XFM.
1: Balitang, balitang regional.
0: Well, naman ang report galing Tugigara o may nakatakdang kauna-unahang rocket launch pala ang Pilipinas. Gaganapin po sa Cagayan 2027, katropa. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigara.
4: Sasanay na ngayon sa bansang South Korea ang 10 eksperto mula sa Philippine Space Agency o PhilSA para sa kauna-unahang paglulunsad ng isang liquid fuel rocket sa 2027 sa bayan ng Lanlo, Cagayan. Ang nasabing grupo ay bahagi ng SICLAB, Building Industrial Space Launch Systems Project ng PhilSA, katuwang ang Perigee Aerospace Incorporated, isang South Korean space mobility company. Ang kooperasyon ng dalawang bansa ay nagsimula noon pang taong 2022 habang ang training ng mga Pinoy scientists ay nagsimula nitong Agosto lamang at matatapos ngayong buwan ng Oktubre. Kabilang sa pinag-aaralan ng mga ito ang rocket assembly at systems integration, testing, operational procedures at mga paghahanda para sa gaganaping test launch sa susunod na taon dito sa probinsya ng Cagayan. Ayon sa PhilSA, ang mga rocket ay may tuturing na enablers dahil sila ang nagbibigay ng access sa kalawakan, lalo na dala ng mga ito ang satellite at scientific payload na siyang magpapadala ng mahalagang impormasyon pagbalik sa mundo, lalo na sa larangan ng agrikultura at telecommunication. Samantala, kasalukuyan na rin ang paghahanda sa exclusion zone plan upang matiyak ang kaligtasan ng mga lugar malapit sa pagdarausan ng rocket launch. Matatanda ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA ngayong taon ang patungkol sa plan planong paglulunsad ng pamahalaan ng kauna-unahang rocket sa Kalawakan at iyan ay magaganap sa probinsya ng Cagayan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Masobra 5,000 sugarcane farmers at laborers sa Capiz na naapektuhan ng RSSI natanggap ng emergency aid mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
5: Sa 5,299 na sugarcane farmers at laborers na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI mula sa probinsya ng Capiz ang nakatanggap na ng emergency cash transfer na nagkakalaga ng 10,325 pesos bawat isa. Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa payout site upang pamunahan ang pamamahagi ng nasabing tulong. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo, ang mga karapat-dapat na magsasaka, may-ari ng lupang sakahan at mga manggagawa na naapektuhan ng nasabing peste. Sa payag naman ni Secretary Gatchalian, ang naturang inisyatibo ay isang hakbang ng pambansang pamahalaan upang mabawasan ang epekto sa kabuhayan na naapektuhan ng krisis na dulot ng RSSI.
6: Ang mandato ng ating Pangulo, kaya ako napunta dito sa Capiz. Una, kung ma-affected na sugarcane farmers and laborers ng RSSI, ang peste na tuluhin na sinisira sa mga sugarcane plantation natin, sila matulungan na sila. Ang gusto ng Pangulo, aid our farmers, our sugarcane farmers, because they need it the most now. Alam natin na tumutulong sila sa ating ekonomiya, dapat tayo naman ang tumulong sa kanila sa oras ng pangangailangan.
5: Matatanda ang umabot sa humigit kumulang 3,331.61 hectares o mahigit 76.68% ng kabuuang tubuhan sa Capiz ang naapektuhan ng nasabing peste. Dahil dito, bilang hakbang, idinetera ni Capiz Governor Ferdinand Castro ang state of calamity noong Agosto 10 ng kasalukuyang taon. Nagtatag din ito ng RSSI Task Force sa ilalim ng Executive Order upang pamunuan ang pest control, spraying or treatment at pamimigay ng tulong mula sa Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration. Sa kabilang banda, patuloy naman ang operasyon ng DSWD sa iba pang apektadong lugar sa rehiyon upang matiyak na matatanggap ng lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ang kinakailangang tulong pinansyal. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: 29 anyos na motorista patay sa salpukan ng motorsiklo at cargo truck sa Liluan, Cebu. Patropa natin sa Balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 29 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamaniho nitong motorsiklo sa isang cargo truck sa National Highway sa Barangay Hubay, Liluan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jekele Paragere, binata at residente ng Sityo Laray, Pitugo, Consolacion, Cebu. Samantalang kinilala naman ang mga otoridad ang driver ng cargo truck na si Edelberto Pepito Jr., 45 anyos, residente ng Kapulay, Tayod, Liluan. Batay sa investigasyon ng Liluan Municipal Police Station, galing sa titay sa parking lot ang cargo truck at mabagal na lumabas sa main road habang patungong southbound. Habang minamaniobra ang truck, nakabangga ito ng motorsiklo umano'y mabilis ang takbo at matungong northbound. Sugatan sa insidente ang motorcycle driver at ang back rider nito at agad silang isinugod sa Danao City Hospital. Gayunman, idiniklarang dead on arrival ng attending physician ang motorcycle driver. Nasa kusudiya naman ngayon ang Liluan Municipal Police Station ang truck driver at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Giant Bukopay, tampok sa pista ng bayan ng Bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
1: Live!
8: Tampok sa ika-23 Pabalat Festival at 285th founding anniversary ng Bayan ng Bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, ang isang higanteng bukupay na binuo mula sa 480 piraso ng bukupay. Ayon kay Mayor Benigno Calawad, umabot sa 15 metro ang diametro ng giant bukupay na inihanda ng mga lokal na bukupay maker at ng mga negosyante. Libreng ipinamahagi ang mga bukupay sa mga residente at bisita bilang bahagi ng selebrasyon. Sinabi ni Mayor Calawad na ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ang naturang festival dahil ang bukupay ang one town one product o otop ng Bayan ng Bagabag. Hinimok naman ni Provincial Tourism Chairperson Ruth Padilla ang lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang festival upang mas makilala pa ang bukupay ng Bagabag sa buong Rehiyon 2. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong mga

0: Brian, patuloy na nakakapekto ang intertropical convergence zone dyan sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayong pong araw. Habang localized thunderstorm pa rin ang iiral dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.
1: Tropa body samantala naging tropical depression ang low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ito ay namataan sa layong 3,315 km east ng Central Luzon na may taglay na hangin na 45 km per hour at pagbugso na hanggang 55 km per hour kung saan kumikilos ito pa west-southwestward sa bilis na 10 km per hour. Ang nasabing bagyo ay hindi inaasahang papasok sa park kaya't wala itong direktang epekto sa bansa.
0: Samantala, sumigat po araw 5:46 katropa at lulubog bandang alas 5:47 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold Capsule. Subukan po ang Santon Gold Capsule, katropa. Gumuho ang malaking bahagi ng isang dalisdis ng bundok papunta sa Kali Gandaki River malapit sa Lete, Nepal nitong linggo. Pansamantala pong naharang ng gumuhong lupa at bato ang daloy ng ilog bago tuloy makalusot ang tubig. Pansamantala po na kung nangyari ang insidente habang nakararanas din na malakas pa na pag-ulan na ilang bahagi ng kanlurang Nepal na nagdulot ng pagbaha at paghuho ng lupa. Ilang lugar din na napinsala at may mga residente na napilitang lumikas dahil sa epekto ng kalamidad.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagpaliban ang solo concert ni Moira de la Torre na nakatakda sa nang ganapin ngayong October 4 sa SM Mall of Asia Arena. Ayon sa concert promoter na Ovation Productions, ililipat ang Moira Will It or Started sa susunod na taon ngunit wala pang itinakdang bagong petsa. Hindi naman sinabi ng promoter ang dahilan ng pagpapaliban ng concert. Ang mga nais magpa-refund ng kanilang tickets ay pinayuhan ding makipag-ugnayan direkta sa Ticketmaster. Ang concert sana ay unang headline show ni Moira sa SM Mall of Asia Arena kung saan ang ticket prices ay nagkakahalaga mula sa 1,750 pesos hanggang 8,850 pesos. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports sa Netsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Dalawang knockout rounds ang nabot po ng national sports team ng Pilipinas na Cebol. Tapos umabante sa quarterfinals ng Mobile Legends. Bang Bang at Identity Thief sa 20th Asian Games. Nagtapos na nga ang D10 ng MLDB squad sa Group C. Tapos walisin ang Jordan at Kazakhstan at makuha ang top spot sa kanilang grupo. Makakarap po ng Cebol MLDB ang Indonesia sa quarterfinals today para naman sa pwesto sa medal round. Samantala, nakabango ng Cebol Identity Thief mula sa dalawang unang pagkatalo kontra Thailand at Chinese Taipei matapos talunin ang Indonesia sa tatlong laro.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: XFM at Yes to Health Incorporated katuwang sa 10,000 job vacancies sa Makati Mega Job Fair. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
3: Katuwang na Makati Peso ang XFM Mega Manila at Yes to Health Incorporated sa dalawang araw na Tara-Trabaho G Mega Job Fair na nag-aalok ng kabuang 10,000 job vacancies. Ayon kay Makati Peso Officer in Charge Christopher Navarra, nasa 5,594 ang local vacancies, 3,593 overseas jobs at humigit kumulang 900 government positions na available para sa mga job seeker. Isinasagawa ang Mega Job Fair sa Ayala Mall Circuit Activity Center sa Barangay Olympia, Makati mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan may pagkakataong ma-hire on the spot ang mga aplikante.
4: Wala po silang babayaran dito. Dadaan lang po sila sa aming secretariat para makuha po yung kanilang profile. Then, pwede na po silang mag-apply. Kayo ba iniimbitahan namin ngayong araw sa Tara Trabaho G, Mega Job Fair. Ngayon pong alas 9 ng umaga hanggang alas 3 na hapon dito sa Ayala Mall Circuit Activity Center. May 10,000 trabaho pong nag-aantay po para sa inyong lahat. Gaya ng oportunidad sa mga taga Makati na makakuha ng trabaho may nakabukoy na sahod.
3: Layunin ng aktibidad na mapalapit ang mga oportunidad sa trabaho ng mga job seeker sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Makati Peso, XFM Mega Manila at Yes Health Incorporated. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, dalawang araw po ang job fair na yan na Makati Peso, partner po Yes to Health Incorporated at ang yung XFM 99.5 Mega Manila. Maganda dyan, katropang Brian, libre pa kape.
1: Ayan, ang maganda dyan, katropang Buddy. At hindi makakatulog yung mga katropa nating pupunta dyan.
0: At alert sila para sumagot sa interview.
1: Maraming salamat sa Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila at Makati Job Fair.
0: Wantusawa po ang pakape natin sa Yes to Health Incorporated, Santon Gold Coffee Mix. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong huling araw, payday ng September 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
5: Exciting, bro!
6: Sample Plus Gold.
7: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: SFM Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Easy Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangusapin yung Easy Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assist pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain.
11: Basta pain,
12: mag-assist pain,
11: ang karang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Pa-diet na kubuwas, ha?
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa! X

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton ha nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Isa naman ini kay desisyon sa ato sa ning pagululupod, importante ara kamo mo kay para sa ato nining programa, hindi lang ni para sa inyo para man ni sa amon. Bangod man kay ti ang aton sa ning ginadiskubre diri ang sekreto sa mga ara sa ginakaunta, sekreto sa lawas ta para kay balo kita kun anong makapalain, anong makapaayo. And that's very important. Kag ang pinakaimportante pagid sa aton nga makalikaw kita sa malala nga pamalatian, especially if pwede naton ini nga makaparan, pwede pa naton lamahingagaw. Let's say for example, pagkaon, basi kulang kita sa nutrients. Di may mga nutritional supplements kita dari nga pwede makaugment sa kinanglanon sang inyo siningalawas kung vitamins and minerals sa paghahambalan. We have so many products just like the Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, my Vision X Plus. And for pain, is this the pain? May arakita sang Santhon Plus Gold Herbal Tea. Kaga para sa skin care, habon, ah, para nga maka-maintain sa ato sa nga kutis bala. Parang hambal nila, bisan pigado ka lang kuno. Kung mahi balangi mo sa nga panit bala, hindi bala damo salapion. Parios man sa ginasok-sok ta bala, ang hambal sa aton sa mga malam sang una. Ya toto, bisan na daan lang siya bayo, makuway tagak ah. Kaguay gisi. Ita nyo sa una, ginasunod sang sursi, ina sa aton nga ginikanan bayo ta. Kay bisan daan lang, kunwa ay sang tagok, kagwala sang gisi. Amo man na sa lawas ta, bisan tigulang na kita, basta nga mapag-un lang kagwala kita balatian. Amo na pinakimportantes tanan. So ato sini nga pagpangalagad sa programa The Secrets of Health. Live kita sa tanan sini nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay, sa Capiz, Aklan, Antique, sa Negros Island region. Mabatian kita sa tanan sini nga mga XFM stations sa bilog sini nga Isla Sang Negros. Kagbasik kun may ara kamo sa mga palamagutanon, clarifications, gusto sini nga maklaruhan sa mga ginatalakay naton diri bala nga makapaayo sa aton lawas, aton sini nga condition. Feel free sa pag-message sa aton sini nga live streaming sa mga Facebook pages ang XFM station sa inyo sini nga lugar nga ginapamatian, or pwede gid nga madiretso ninyo para mabasa dayon sa aton sini nga consultant sa aton sini nga live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sini nga pagpangaragad, as usual, upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad. Syempre, upod man naton sini ginaabi-abi ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga yari naman kami liwat nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sang duga nga pagtukib sang ginagmay nga mga sekreto sang mga tanom, mga metodo sa paggamit sini nga ginahambal bala ni Sir Josiel bala nga para mabalaan naton kung ano ang makapaayo sa aton sini nga lawas. Pero para nga mga lubos-lubos sina kun matukiban naton kung ano makapaayo ang detalye pagit mga metodo para nga ma-apply naton nila sa aton lawas diri upo din na sa aton sa pagpangalagad.
0: Importante ni kahibalo kita, dapat natuntunan, dapat kita makadalawat sa mga information kay katulad sa mga professionals and health experts sa natural naturopathy ka man or sa medical aspect ka man, medical doctors. Ini sila nagdalawat man isang ihibalo sa pagtuon, Doc Leo, sa pagbasa, kag pagdalawat sa lecture, kag sa mga speeches sa iban man sining mga eksperto nga nauna sa profesyon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag speaking of dalawat, ini basta-basta nga dalawat lang barato, Sir Josiel, ha?
0: Oo, oh, mahal-mahal ni.
1: Pero libre ini, Sir Josiel, lagi na-share na ton sa ton mga tagpalamati.
0: Importante na kay kadamo abisa nga to sa mga traditional practices. Actually, ang iban sinin sakto ang paggamit kag ang ginagamitan. Ang problema sinin yung preparation. Hindi bala yung saktong preparation kay ginsuno-suno talang sa aton sinin nga nabatian. Pero mas maayo gid kung magaling sa eksperto. Pariyo sabi sa pagbulong kung kaisa sang aton sinin nga sakit sa ngipon, May ara nga sila nga patuloy isang amuni ho. Hindi talang pag-imensyonar kayo, masisundo ninyo ha. Patuloy matamo sa amuni ho. Gali mo kay hindi ka kagwanta sa kapait, Dok Leo. Mm-hmm. Nga gadula ang sakit sa imong ipon. Kaya nga, hindi ka nakafocus sa sakit sa imong ipon. Kaya ginafocusan mo ang kapait sa imo tutunlan.
1: Mm-hmm. Isululukang iban sa na.
0: Oo, kay galapos gali ang buho sa matamo sa imo sininga. Tutunlan, Dok Leo. Mm-hmm. May linya. So hindi talang pag-i-discuss ina. Pero somehow, I've already tested. Ako mismo naka-testing sina eh.
1: And even I myself, Sir Josil.
0: Kaagiman.
1: Nakaagiman ko sina nga 2 months, gitbala ka busog sa imo sina nga ngipon.
0: Mm-hmm.
1: Ah, pero pagbatsyag mo nga ang tutunlan mo daw, di magwanta, dula. Dula ang atensyon mo sa ngipon.
0: Isa ka laton nga, kag isa ka balde, Dok Leo, nga tubig, ubos, kalimog, pait gyapon mo. So, ang aton dari is, ibutang tasin sa to based sa pagtuon kay may nagatuon sa pagpractice ining ginatawag naton traditional way of healing and medicine muna ina tawag naton yung naturopathy ilan ni Doc Leo ha kay today magadiscuss kita sikreto naman isang isa ka tali paborito ha kan onini ni Bugs Bunny Doc Leo sa manakatanaw blasang cartoon movies bala.
1: Mm-hmm.
0: Amo ning paborito nga kalano ni Bugs Bunny.
1: Sa mga may edad-edad ng garo na Sir Josil.
0: Oo, sa mga kabataan may harap pa man nok. Ginahimo nga panglinghaw ni sa mga kabataan labi na gigko may gina hikutar bala ang ginikanan. Siya lantaw ka lang danay siya kay Bugs Bunny siya lang niya, ha.
1: Mm-hmm.
0: Lantaw ka lang anay da kay Ninja Turtle. So we are referring sa carrots, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil no. Kadamo sang nakakilala sang carrot Sir Josil halos tanan.
0: Mm.
1: Kag kadamo sang nagkakaon kag makauyon man sini pero basi ari lang ato na basi may iban nga naga huna-huna to kadamo naman sang carrot nga nakaon ko.
0: Oh.
1: Pero nga ang kag basi kun ibasi naton diri sa aton pagdiskusyonan subong ha possible conclusion sang iban nga ang daw isa naman kasako ang karot na urot pero daw ko kabatyag sa mga gina-discuss ni Doc Leo kag ni Sir Josie Lau.
0: Tedo parehas lang na nagreklamo sa doc. Selling niya pulo na katuig inom ko maintenance so ay ko nagayo ha.
1: Pero pinaka point gali sa ni dire.
0: Oh.
1: Once mo to kay ba naton nga maayo gali ang cart sa amo sini sa amo sina. Ano gali ang mga technique kung pamaagi para nga mapuslan sang aton sa nga lawas? Nga hindi lang basta ginkaon naton.
0: Kay may mga pamaagi abi technique eh.
1: Mm-hmm.
0: Just to be practical, just to demonstrate. Ah. Sa uma, may pamaagi kung paano mo dakpon ang tickling.
1: Mm-hmm.
0: Which is daw endemic ini dari sa aton, dari lang ni sa aton sa Pilipinas. Ang tickling kung lagson mo inugay ka na gani na bisan sinopi pinakada siguro maglagas na wasi bisan ido gani ka kapaslawan
1: at kay lagba niya ba ti Sir Josil
0: kag manuhot-suhot sa kakawayanan kag katalunan di ka nakalagas.
1: Mm-hmm.
0: Pero may technique sa pagdakop sang tickling may ginatawag kita sininga si od.
1: Mm-hmm.
0: May ara sang pasuhot may ara sang tiglapak.
1: Yo, may tiglapak kung nakagtig suhot?
0: Oo. Ang suhot, laban-laban, kung hindi mo hingagaw, patay ng tikling, kaya nga sa liog na nagkasiod.
1: Mm-hmm.
0: Ang tiglapak, mostly sa tiil. Kaya ginalapakan niyang siod. So, may pamaagi. Amo managali, Doc Leo, ang mga pagkaon. No? May pamaagi man sa pagpreparar. Kaya pareho siya ni may pamaagi, magdakop sa tikling, pili ka lang, gusto mo patay na, o kung buhi pa. Kung buhi, nga pagdakop, dapat tiglapak.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ginabantayan mo man lang, ara ka man lang, tigsuhot eh, kaysa liog na laban-laban.
1: Mm-hmm.
0: So, pili kita sang pamaagi nga mapuslan ta it lubos, kag mapuslan ta lang it gamay.
1: Correct.
0: Kaya ti, hindi man mahambal nga ti, amuning way kapag kaon ko, ti, kasulod man sa lawas ko, may mapuslan man kita, pero gamay lang, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag diri nakasalalay sa ni, ang dako sa ni nga factor sa weather mapuslan sa lawas naton na kung damo sini mauyang sa mga pamaagi gidaton Sir Josil sa preparation kag ayan may ara pa kinang lanon sa nga combination para nga makuha gid nato ng bugo sini nga benepisyo
0: kay ti sa pagkaon kun tani as much as possible kun edible man lang kamakaya ta mapasulod ta tani na tanan sa lawas naton mo as much as possible kun mm-hmm. prutas man ina tani kun makaya naton sang aton sini nga sistema sa lawas, mapasulod to sa lawas, takiti, hasta sa panit sa mga ginakaon, tana, may makuha kita nga binipisyo. Galing, may mga pagkaon kon kay sabi, Doc Leo, nga You know, sino nagtudlo sa aton sang sometimes too much sa pagkasosyal. Makaon ka naman lang gid, for example, binlan mo pait gamay. Pagkatapos, para hambalon nga ay siya, sosyal ni. Sila niya kabalugid. Sila niya hindi ni dalok-dalok. Nga ginabilinan niya gamay, pero galanat mataya eh. Otherwise, kung nabuso niya naman hambalan niya, grabe man klase tao sila niya. Bisan mumho sila niya, dilapan niya pa.
1: Ina, tungod sa mga ginaobserbar, Sir Josiel, nga itiketa sa kadamaan?
0: Oo. Pero dapat na ton intindihon, nga may mga bagay-bagay nga dapat na itong sundon para ma-maximize na ton ang binipisyo sa mga ginapasulod sa lawas. Let's say, carrots, for example. So, ginatawag ini nga quiet gut health food. Maghamag kita gut health food sa aton siring nga panunaw na, no? Digestion, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel, sa aton siring nga colon sa tinain na ton, kag sa aton mismo nga digestive system sa pangkabinugan.
0: Ako na mo, ano ni siya gali? Manog pang laba? Buta manon, manog limpyo, Dok Leo. Ha?
1: Manog limpyo.
0: Oh. If we speak about manog limpyo sa aton siring nga digestive system, ano ang may ara dokaw sa carrots?
1: Kung magkaon kita sa carrot, manotice ginaton nga may mga uganot na siya nga hindi matunaw, Sir Josiel. Amo na ginatawag naton sini nga ginatawag fiber. Kag may ara man sa sang fiber, Sir Josiel, na nagaforma like gel kung dire na sa sulod sa aton sini nga digestive system. Amo na ginatawag naton nga insoluble kag soluble fibers nga ginatawag. Kag may plant compound ini nga nagabulig pakaon sang friendly bacteria naton o kon mga gut microbes naton. Nga tuman din ka-importante, hindi lamang sa panunaw, hindi lamang sa ginatawag nutrient absorption, kundi pagpabakod sa aton sa nga immune system. Simple lang, ang karot, pagkaon na ito, nagpanghikot lang siya dito sa sulod, ginabuligan niya malimpiyohan ng aton sa nga tinay, at the same time, na mabuligan niya mapakaon ng aton sa nga friendly bacteria nga masuportahan ang kamaayos ang kondisyon sa aton sa nga tinay, ang hapin sa aton sa nga tinay nga mahalungan kag komportable syempre ang aton sa nga pamatyag sa pangka bilugan. Kag isa sa bonus naton sini since nga masobra sa 60% or 70% sa aton sa nga ginatawag immunity dira sa aton sa nga tinay nagapabakod sa aton sa nga immune system mga friendly bacteria dira. Amuning isa ka bintaha, Sir Josiel. Samtang nagkakaon kita sa karot, magluwas nga ginapabakod taton digestive system, ginapabakod taman ng aton sa nga immune system.
0: So kung namong kapuslanan sa karot, Dok Leo, from mouth to anus, buta malo na sinihalin sa suludlan pakadto sa guaan. Kiti along the way, ginatinuan niya ang ginaagyan sa insoluble fiber kay napagwata na pagi sa aton pagpamuhin. No? Sa ba ta, actually, I've read sininga item nga ang mga matigang mga bagay nga ginakaon ta kun hindi malang magsalot sa aton ngipon actually makabulig ina limpyo sang tartar sang ngipon ta. Pareho sini pagpangos bala sang tubo ang bali lang nga sa grabe ka man imo do sentral nya ba babo ba. Ang iban sina way naga gapangos way naga naga pangos tawag sina sa tubo eh way gapangos kay daw ka weird. Para sa iban, ang iban siya da naka daw kabuki man si imo siling niya nga. Sagi pati mo kapangos sa tubo. But anon to us ining pag-usap gali sang tubo, nagapakakas sang mga flakes o kon na tawag nato sa ni tartar ngara sa ato sa ning ngipon anon to us.
1: Nagalimpyo sang aton sa ning ngipon kag nagaluwas Sir Josiel sa posible sa ning problema sa ngipon kag sa aton sa ning ngislo kaya samtang nagausap kita Sir Josiel ito nagabag-in na sa aton sa ning ngipon nga dala limpyo.
0: Oo. Amo man ni sa karot sa mahambal nga ti sa sulod na sa lawas ini sa ngipon ta. Tungod kay kon para gumuon mo ang carrots actually, makalimpyo sa nagatapik dira nga tartar o kon higko sa ato sa ninyang ipon. Amo na kon kaisagan ni, ang iba nato ng mga kulturan, ang ginahimo nila sini, nagausap sila bayabas. Dahon sang bayabas, panglimpyo sang ngipon. But that is beside the point kay dire kita ni carrots. Di makabulig ina sa ato sa ninyang gut health. Panunaw, limpyo sa ato sa nga mouth to anus nga maagyan niya. Magluwas na may mga benefits pagkikita makuha nga discuss na ito na karon. Pero speaking about carrots, Doc Leo, kiti, this is orange-colored nga kalanon. I don't know, tawag sini, hindi ba ni fruits, kiti, kararuton ini, root crop, no? Ano ang mabulig yung siniabi kay Damo? Problema sa, basta ganun may high blood, Doc Leo, ang kapit yung sina, problema mo laban-laban sa kurason. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa kurason na to, nabi, sa ton sininga, heart health, anong mabulig sang carrots, Doc Leo?
1: Ang kilala lang, Abisar Josil, sa carrots sa kalabanan, pampasanag sang mata eh. Amunin kalabanan, yung mabatian na to, yung ma-impression, once nga maghambal kita sa ning carrot.
0: Amunin ang kalanon para magsanag ang mata, Doc Leo?
1: Para ko na magsanag ang mata.
0: May ara man ko nung abisan way ginakaon, kagway gakaon sang carrots, gasanag ang mata.
1: Mm-hmm.
0: Basta gani ko nung nagapang ningling ko no sa nagmatay sa huwag kakaon carrots, bro.
1: Prambal, sa kilala ko, binta ako kakaon ka ng adaan kay masanag bagid. Pero antes kita, Sir Josel, wag ka to sa dugang na binipiso. May tip kita sa itong mga tagpanamati. Amin niyo kung nano, kung narimbawa, gusto ka mo sa nima budigan niya magnami inyo sa nga digestion, magnami man ang paglimpyo sa aton sa nga colon. May isa gali kita, Sir Josel, ka pwede mainom nga may amo-amo nga binipiso tungod niya may ara man sa fiber.
0: Mm.
1: Especially sa mga tao nga daw hindi pala maglipas ang isa kaadlaw, Sir Josel, nga way kapainit-init, kainom pala sa papainit sa sulok-sulok bla, na ginatawag. Pero ariya, hindi ka lang basta nagpainit-init sa imo sa nga sulok-sulok, kundi nagpasulod ka sang fiber, both soluble and insoluble fiber, at the same time, may protina ka, Sir Josel, na ginapasulod sa lawas, kun Sunthone Plus Coffee Mix sa imo sa nga ginainom, Sir Josel.
0: Sunthone Plus, Doc Leo, ha?
1: Correct.
0: Ang Sunthone Plus, amo ni ang yasiring ingredientes, mangosteen powder, moringa powder, kagang soya powder, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josel. Kagtandaan na ton, nga samtang kita nagaidad, kung hindi kita makahibalo sa ni mag-nourish ang aton sa nga muscles, madasig magkupos ang muscles naton, Sir Josel.
0: Mm.
1: Madasig kita sa ni magluya, madasig kita madula sa ni sa balanse. Kung nagatindog kita, kung nagalakata kita do, madali kita mapuklid sa ni protina, Sir Josel, ang kinanglan gyapon. Pero, ang problem sa iban sa ni, kapin pa kung may maginabatsyag na sa lawas, kung magkuha sila sa protein from animal source, may makonsiderasyon sila sa ila sa ni maginabatsyag sa lawas.
0: Mm.
1: Ariya halin sa plant source, Sir Josel, mas mamag-ana ginaproseso sa aton sa nga lawas, ang waste product na ginapagwa sa aton sa nga lawas, kun halin sa ginatawaga plant source. Kag, ang isa pa sa good news sa ni, ang protein na makuha naton sa soya, Sir Josel, complete protein man siya.
0: Mm-mm.
1: Nga makuha na ito, nagmapasulod sa aton lawas. Tamo manotis sa mga nagainom sang Sunthone Plus Coffee Mix, ang masami na ito na baton yung feedback, makabulusog, Sir Josel.
0: Oo. Amo na yung iban niya, sila niya boy, kok pamahaw ba? Hingagaw na dahil yung Timpla Sunthone Plus Coffee Mix, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siya daw katigaman ko, doon nakakaon lang ko, doon nakapamahaw lang ko ba?
1: Ang isa sa bintaha, balan, Sir Josel, para makabatsyag kita sang tsaktogib lang akabusog, ang kombinasyon sang fiber and protein, rather than too much carbohydrates ang ginakaon na ito, especially kung refined carbohydrates, Sir Josel, nga madali pag gani kita sinagutumon, lugay-dugay gusto naton mangima-kima kagmanimo-timo, Sir Josel.
0: Oh.
1: Ariya, fiber and protein makarga na naton sa aton sa lawas, so nagiinom kita sa isang ginatawag Sunthone Plus Coffee Mix. Kag para mabuligan man, Sir Josel, nga magnami aton sa nga digestion and even sa aton sa nga bowel movement, 1 hour before bedtime, pwede kita makainom sa isang Sunthone Gold Herbal Tea. Pero ang iban sa ni Sir Josel, ganahimo nila, kapin pa kung makabulubuylo sila kaon-kanon, makadamo-damo sila white rice ni, tapos may dessert pagid, may bread pagid, o kung white bread pagid, gainom sila sang Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos kaon.
0: And highly recommended ang Sunthone Plus Gold Herbal Tea after meal.
1: Mm-hmm.
0: As much as possible, take it after meal para madasig.

0: Kaya stevia man ang isasang gamit sa pampatamisan eh.
1: Oo, so amo na pinaka-importante, makabulig man sa panunaw, makabulig sa pagparelax ang aton sininga lawas because that's necessary gid man nga makarelax ang lawas ta before kita lubos nga matulugan. Kaya hindi man ta matulugan, Dok Leo. Kung hindi relax ang lawas ta, kaya definitely bothered pati pinsar.
0: Correct, Sir Josil. Kagdamo, komplikasyon sinakaroon kung gabi na kita nagakaon nga ahat ang aton sa nga oras o kung ang gap between sa aton sa nga pagkaon, panyapon, kag pagtulog. So, dari kita sa dugang binipiso, Sir Josil Sangkarat. Ang pagkaon bala sini makabulig sa aton sa nga kurason. Sa nagkarinlain nga pamaagi, makabulig ang pagkaon sang karot para sa aton sa niya korason. Tungod sa ginaangkon niya sa niya potassium, may fiber, may antioxidant. Ang ining mga nutrients, makabulig para masuportahan ang aton sa rebalanse ng blood pressure. Kalabanan, Sir Josil, balaan ang problem gid man aton sa niya magluwas iya sa manubo ng blood pressure, ang hypertension gid iya eh.
1: Mm.
0: Kagkadamo sa mga tao nga may high blood pressure kung hypertensive ng iban, way pakabalo, Sir Josil. Anong rason? Kay waay sing may mabatsyagan sini sa primero, Sir Josil.
1: Amo nang delikado kay fatal ang mangin epekto sina once nga atakihon kanila and based on our readings nga ang pinaka delikado gali sining atake sang ma-stroke ikaw or ma-heart attack ang early 30s, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Mas fatal na ikumpara nimo sa mga nagtigulang na kay anon to us ang iban siniway ka pa-check up sa doktor pero may mga pagpang-atake sa kurason. May nabatsyagan kita nga pagtasa to sini nga BP which is already abnormal, abi. Pero wala lang naton inagin sapak.
0: Ang mentality, balan, Sir Josil, nga hindi kita magbakonsulta kung may kita sang ginabatsyag.
1: Mm.
0: Pero ariya ang realidad, no? May nagkakadto yung Sir Josil sa Yes to Health Wellness Center nga bisan way ginabatsyag. Gusto yun lang niya healthy ang iya sa lifestyle nga pangayo sa dugang nga guidance nila.
1: Amo na pinaka-importante, bangod man kiti, hindi tapaghulaton, nga grabe na nga ito sa pamatsyagan, kag magsinggi kita nga tabang kag doktor, kag magpakonsulta. Samtang makaya tapa, kag matyaga mo daw, ay ka man may ginabatsyag, pero may chimpo ka, libre man ang konsultasyon, kadto ka mo sa, dari lang ni galing pa sa siyudad sa Iloilo ha, soon to expand. Ang Yes to Health Wellness Center, may clinic kita, arada sa A Young Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, ina City proper, Iloilo City proper, atubang inasang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. May program of supplementation nga gina-offer parisabi may high blood ka na, may diabetes ka na, pagkatapos may kidney stone ikaw, may gallbladder stone ka, may mga program of supplementations inadara that could really, really help. Agud to. Ang iban si Ricardo, naka-recover, Dok Leo, nga waay na ganigin subject sa mga medical procedure o con operation.
0: Correct, Sir Josil. Kag hindi lamang ha, diri sa sudad o probinsya sa Iloilo, bisan pang mga taga Negros Island region, Sir Josil, katabok man gani diri. Mm. Probinsya sa Antique, probinsya sa Aklan, kag probinsya sa Capiz. Ano ka ba namangkot? Ganyan yung kaisa tong ang gabi, mo ka pamangkot, ano, oras bukas? Kaya ang tuyo nila, pagkabalo, gali sila, nga alas 9, nagkabukas ang Yes to Health Wellness Center, alas 6 palang halinto sila, nagkabiyahe na sila. Kung iban ganit, Sir Josel, kaagahon palang, especially kung malayo-layo sila ng lugar halin.
1: Oo. Kung layo ang halina ninyo, Guimaras, Bacolod, Negros, Capiz, Aklan, Antique, magkanto ka mo dari siyudad sa Iloilo, ulay hunan nyo na lang. Kung may mga transactions ka mo dari, total libre man ang konsultasyon. Parang matagan ka mo, sanggiya, inatawag na ito na program of supplementation. Now, dira man kamu kabakal sa tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, katulad sa inhambal na ito kagay na Santhon Plus Coffee Mix, ara man ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, kag iban pagid nga mga produkto ang isa-isahon ta na karon. Kay diri kita anay sa carrots abi. Mga makuha naton nga benepisyo ano ang madulot ya sa ato sa ni ikayong lawas. Now, kurason ta dako mabulig ya, gut health naton panunaw dako mabulig niya. How about Dok Leo? Sa ato sa ni nga well, I always look as always sa isig ta ka tao kon masumalang ta. Iyagin nga skin condition sini una na ito nga manotis, Dok Leo, mahambal nga, do ba taon pa man to siling niya, do, manghon pa to sa akon niya, do gulang na tsura yaw. Sa pamanit na ito, Dok Leo, na mabulig sang pagkaon sang carrots.
0: Makabuli gini Sir Jocel, protect sa aton batok.

0: sa damage sa 2 months na exposure sa silak sang adlaw. At hangon na to na, 2 months na exposure sa silak sang adlaw. Pero, hindi man buot ang balon, hindi na kita sa magpasilak sa adlaw.
1: Hindi lang magpatama?
0: Hindi lang magpatama sa pagpasilak sa ni sa adlaw. Makabulig, Sir Josel, no, ang compound yung ginatawag natin sa niya carotenoid, especially ang beta-carotene nga ari diri sa carrot. Nga kung nagkakaon kita sa ni, halimbawa, regularly, o kung naadlaw-adlaw, ang ining mga compound naga-build up ini sa aton sininga panit base sini sa mga pagtuon sa sigisigi na to nakaon sini ang carotenoid dira sa aton sininga ginatawag lawas nagabulig sa aton sininga panit para nga maging resistant kita sa UV damage o kon sa silak balasang adlaw. Pero suliton ko, hindi man ta magkumpiyansa kag hindi man ta magpatama gid sa pagpabulad sa adlaw nga nagakalasunog ng aton sininga panit. Pero hindi man kasubong sa iban, Blaser Josel, nga yutay lang ang pagpasilak sa adlaw, may mga irritation na dyan mabatsagan, ma-experience yan sila sa panit. Tungod nga, waay sing dugang sininga ginatawag protection ang aton sininga panit. Kalabanan sa protection, speaking of protection sa panit, Sir Josel, na ginahuna-una sa kanaman sini kung ano ila mabanyos, kung ano ila sini ma-apply. Whereas, ang carrot ya, sa sulod ya nagapanghikot sa lawas naton sa aton nga panit.
1: Dapat intindihon naton nga ang mga ginabanyos naton sa guys for external protection na sa panit. Mga ginakaon ta, may mga ginakaon kitang noon to us, nagabulig na risman sa ato sining nga panit. Pero ari lang, isa sang tip naton ha, sa mga mahilig bala mag-suppress ang ila sining nga balhas, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: May mga ginagamit sila na pang-nos-nos nila bala para hindi sila magbaho. Actually, ang iban si Nidjo Durant, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang iban sila niya, dula sila niyang angsad ko kay ginusdasan ko. Nga ang nadula ang baho, it's because ginpunggan mo excretion sa imo sininga balha sa imo ilok.
0: Antiperspirant.
1: Oo, antiperspirant.
0: Para hindi ka balhason.
1: Mm. So, why balhas, why baho?
0: Mm.
1: Kaya ang balhas mo, amo nagabaho. Pero hindi maayo, in the long run, sa aton ikayong lawas.
0: Correct.
1: Bangod man ginsuppress na ton, nga dapat makagwada ang mga germs, makagawas dira. Ang kinanglan ta man mag-sweat niya na tawag, magpabalhas, Doc Leo, eh. Kinanglan sa lawas ta.
0: Kaya ito may purpose, Sir Josel, kung ginabalhas kita eh.
1: Mm.
0: Hindi lang kita ginabalhas for no reason, Sir Josel.
1: Oh.
0: Pero binyo kong nano, para nga bisan paano ang pagpangalisngaw sa lawas, bisan paano man lang ha, mapahagan-hagan ang paggamit, Sir Josel, sa Sunthorn Herbal Soap. Mm. Makabuligid. Kaya nga, once gani karon nga balhason kita, especially sa mga ginatawag, may mga gland pala nga nagaproducer sa Joseph sa balhas niya kung magtabuay sila sing kagaw, gani nagapangalisngaw.
1: Mm.
0: Tini mga glands, karabanan sila makita sa makasingit-singitan na ton, isa lang rin sa ilok na ton, Sir Josel.
1: Kaya mo nang pinakadako, no?
0: Mm-hmm.
1: Among our, tawag na to, sini,
0: mga sweat glands,
1: sweat glands
0: na ton. Oh. Tiwan, Sir Josel, nga magwa ang balhas sa lindira sina, magkita ay sila sing kagaw, pangalisngaw na yun. Ito ang purpose na ton, sa aton, sa nga ginatawag Sunthorn Plus Herbal Soap, para nga papaso ng kagaw, nga amo ang rason yung nga nagpangalisngaw ng aton, sa nga baho, kung kita sa ang balhason, but at the same time, mahalungan man ang aton, sa ni Sir Josel, mga friendly skin bacteria.
1: Mm.
0: Tungod sa natural niya sa nga mga sangkap, like papaya, like balunggay, kasubong sang bayabas, kagiban pagid sa ni Sir Josel nga mga sangkap halin sa tanom.
1: So, sa mga may ara bala body odor, labi na gid sa inyo sa ninyo ilok, try ninyo ang Sunthorn na plus herbal soap sa inyo sa ninyo pagpaligo. Para nga mabuligan, matamat dula ang inyo sa ninyo body odor. Pero kung sa inyo sininga guya, mas maayo pagid kung magamit ka mo sa Clear Skin Herbal Soap.
0: Correct, Sir Josel. Kapin pa ba sa iban nga mahilig bala mang palhit-palhit sa mga kung ano-ano sila sininga guya?
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, masilakan sila sa adlaw. Kag medyo maprolong bala ang exposure nila silak sa adlaw, Sir Josel, nagabilin in isang dark spots.
1: Mm-hmm.
0: Or may mga doon nagamapamapa bala sila sininga panit bala. Mabuligan nina amat-amat panas kung ang aton sininga habon mayara sa ginatawag glutathione and kodrik sininga sang kap. Kung mabuligan, parang hindi magtuman ka-drying aton sa nga panit kung may ara sa vitamin C and VCO. Nga ara, Sir Josel, sa mga sangkap sa aton Clear Skin Herbal Soap.
1: So, tandaan ninyo ina, ha? Para sa body odor, kag pagpakinis ang kutis, kag friendly katama sa ato sa nga skin ang Clear Skin Herbal Soap sa Guya, especialmente sa mga gusto niyo bla magputi bangod may glutacogic ina, kag sa mga body odor may ara ga aslo mang inyo sini nga balhas, try ninyo ang Santhon Plus Herbal Soap. Now, balik kita diri sa carrots, sabi Doc Leo. Ang masakit man lang sini Doc Leo kay ti may external threat, eh. Magluwas sa internal threat sa mga nakaon tabla. Mm-hmm. Pamahog sa ato ni kayong lawas. External threat mo kadamo-damo Doc Leo, pollution. Mm-hmm. Maproteksyon na nahihan buligan kita sang carrots, kung pala kawin kita sang carrots, protection na bisa ato sini nga skin also sa mga external threat nga ini.
0: Ito lang yung external threat, Sir Josel, given naman nina eh. Oh. Ara na na yung adaan. Pero bala sang sitwasyon, bala Sir Josel, dua ka tao bala. Parehas malan sila nga natunugan, parehas malan sila nga naulanan. Pero nga ang isa naghingo-hingo, ginubo, ginhilana tao. Mm. Why lang isa, ya, mayo lang yapon paningkay singkay hao. Nagatumod ni Sir Josel sa aton sa nga internal terrain. Sa sulod sa aton sa nga lawas, kun kargado, kag mabakod ang aton sa nga depensa dito, isa nga makapabakod sina ang pagkaon, Sir Josel, sa nga karot tungod sa alpha and beta carotene and even ang lutein, Sir Josel, nga nag-provide sang antioxidant sa aton sa nga lawas para ma-neutralize ang mga free radicals antes pa man sila mag-damage sa aton sa nga cellula. Ti arang air pollution, ara Sir Josel, ang ginatawag stress, normal metabolism, nag-producer ini sila Sir Josel sang higo sa sulod sang lawas, kag ang mga halin mismo sa sagwa nga mahaklo kag magsulod sa aton sa nga lawas, mabuligan kita Sir Josel nga maprotehiran batok sa mga resulta sa ni kung babakuro naton padayo ng aton nga sistema sa sulod, isa nga makabulig gali ang regular nga pagkaon naton sang karot.
1: So dako gali ang mabulig ha sa mga palakaon dira karot sa pero kung paano i-prepare ini karon aton paginang hambalan. How about Doc Leo, ang commander in chief sa ato sa nga lawas, anong mabulig yas ni? Speaking about commander in chief, amo ninyo permila nagahatag order eh. Ang aton utok bala Doc Leo?
0: Amo ning aton nga Central Processing Unit.
1: Oo, CPU kun sa mga computers pa.
0: Oo, kag sa eskwelahan man ko na bal sa kilala ko. Are ang carrot gali Sir Josel, makabulig man sa aton sa brain health. Nakabatyag bala kamo nga daw nagalipat-lipat na kamo. Kabudlay sa inyo sini magpaminsar gamay nga mga bagay hong kaysa kag simple do kabudlay ninyo solbaron. Nga hindi man kamo amo sila sang una. Mm. Pero rasonan na lang hong kaysa amo gini ko nagaedad kita. Actually, hindi amo.
1: Excuse na lang, ina.
0: Correct.
1: Because nga balaan niya, may problema sa iya eh.
0: Correct, Sir Josel. Tungod nga, ang ginatawag utok na ton, kundi kita makabalo maghalong sini, mas madasig ang ginatawag cognitive aging. Madulaan kita sini sa ginatawag brain protection, kundi makita kabalo maghalong sini. Kag ang long-term neurological health na ton, dapat man na ton sini halungan, nga mahimo, gali na ton, ina, Sir Josel, nga mabuligan ng aton sini nga brain, kung regular makita sini nga nagkakaon sa ang karot. Tungod nga ang karot nagabulig ini tungod sa ginatawag iya sini nga carotenoid rich nga content sini nagabulig ini para nga maprotehiran ang aton sini nga brain cell naton tag long term neurological health isagid sang aton sini nga benepisyo kun masami kita sini nagakaon sang karot. Kag makita na to ng Sir Josel, no, ang ginatawag benepisyo nga ina sa aton sining lawas kag alin sa aton sining ginakaon pa lang kung makita nato ng karot bala Sir Josel nga deep ang iya sining pagka-orange bala.
1: Oh.
0: Tuman kasiri ang iya sining pagka-orange, dira nato nina mawalaan nga ang mga ginahambal nato nga benepisyo nga nagasulod sa aton lawas dagaya kun amo na nga klase nga aton ginakaon.
1: So kun magbakal kita sang karot, kun may available manang, piliin naton ang masiri ang pagka-orange.
0: As much as possible, press ka pag yun, Sir Josel.
1: No. So, may giya ka mo ha. Masiri sang sa the rest, kag press ka. In short, maghambal kita nga press ka, ning newly harvested nga mga carrots bala.
0: If possible.
1: Kung may ara, kay ti may ari ni kita dari sa aton sa Negros, may ara na da sang carrots plantation.
0: Mm-hmm.
1: Sa Iloilo, we have this Leon nga yes. Area, may carrots plantation kita. Maybe sa Antique, basi may ara
0: Antique,
1: naman.
0: Antique, may ara man.
1: Oh, Capiz, kag Aklan. Now, ang pamangkot si ni Doc Leo is, di nang mas maayos sini magkaon ka sang carrots, kaya there are two ways of preparing carrots. ginalakot na to nini sa chapsoy kalabanan gid. Chapsoy ginabutan pa na to na design para kuno nami tanawon para makagalana kanon kay damo gakabilin nga karon sa higad sang pinggan sa chapsoy. Ulihi gid ni permi gid na konsumo kay damo indi kauyon cook or raw ang mas maayo sa ikayong lawas ta, Doc Leo.
0: Para makuha naton, Sir Joseph, ang benepisyo nga na-mention naton diri sa aton nga diskusyon, mas manami kung ginakaon naton ang carrots nga gin-init o kung gin-luto.
1: Ah.
0: Amo na bintaha, dira?
1: Amo ng sikrito.
0: Correct.
1: Ang sikrito nga tong para sa aton sini heart health, gut health, para sa aton sini nga brain health, protection sa aton sini nga panit, dapat nakaagi init ha. Init lang Dok Leo, hindi lata ha.
0: Either nga gin steam na ton siya o kung gin gisa-gisa kadali or gentle boiling nga ton sir ginhimo, Sir Joseph.
1: So ang ginahimo sini isang iban Dok Leo, ginabutangan nila sang oil eh. Mantika bala or fats. So is it okay lang saktan mo sang fats or oil?
0: Actually recommended siya Sir Josil. Okay. Tungod nga ang beta carotene gina-convert na sang aton sang lawas sa vitamin A kung mapasulod na sa aton sang lawas. Kay gina sila is fat soluble vitamin Sir Josil. That's why mas manami kung butangan aton siya like VCO, like virgin olive oil para nga maproseso kung maabsorb sa aton sang lawas.
1: Kun hilaw abidok Leo. Raw. May makuha man kita gihapon nga nutrients.
0: Mayara gihapon. Isa na nga daan sina nga dagaya. Dira ako nalaba, hilaw na itong ginakaon ng fiber. Ara, dira, hindi ginabadula, Sir Josil.
1: Oo. Oh.
0: Nga may benepisyo sa itong sina nga digestive health. Pero, kung gusto na itong makuha ni mga antioxidant compound nga ni like beta-carotene, alpha-carotene, lutein, nagkagiban pagid, manami, Sir Josil, kung nakaagi sa init.
1: Among gilining ang iban, sila niya daw problema ko sa matahaw. Maurab bala kita, magamal ka urab isihilaw ha, kaon sang carrot and carrots. Para kung na makuha ang beta-carotene, converted to vitamin A para ya sa eye health ta. Pero kinahanglan, kung para sa aton sila nga mata ang target ta, makabulig sang nutrient supply sa mata, kinanglan gali nga nakaagi ini sa init no Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Kag ari pagyud ang isa sa dapat naton sa nitandaan. Kay base karon kada prepare naton sa isang carrot like in init man naton. Gisa-gisa man naton abi or pagkaon naton butang man naton sang good fat abi pero daway magyapon naton ma-appreciate ang iya sa ring health benefit. Kay base antes kita mag-prepare sini ginapanita naton kagdamo lang aton pagpanit sa ni Sir Josil. Dito nagulupod ang yasa nga antioxidant compound yung benefit kontani. Ngayara lang makita, gira lang mismo sa dalom sa yasa nga panit.
1: Grabe pataguon ba? Munang hambal nila bala sa mga malamag istorya. We are thinking all the while nga ang mga manggad ko nun niya masitay na lubong deep, deep down there. Gali mo, ara lang sa ibabaw.
0: Do halos malutaw lang ko na.
1: Do halos maglutaw. In short, sa carrots, as much as possible, sinindok Leo, kaya may mga gamot-gamot ina sa sagwa, no? Panit, dahil may mga gamot-gamot. Buta mo, skripon mo lang li ng gamot-gamot, not necessarily nga panitan mo gidgali, no?
0: Correct.
1: Para ma-maximize ni mo ang nutrients nga ginapangita ta, nga makabulig to sa aton heart health, sa aton sini gut health, sa brain health. Ara lang gali, dapat gali, dalun na to ng panit, sini kaon, Dok Leo. Hugasan na naton itmayad.
0: Correct Sir Josil ano. Amo na ba lang sana hambal ko nakagaina may ibang dugay naman diya kaon sang carrot. In fact bala kaon magani sang carrot pero daw hindi nila ma-appreciate bala ang benepisyo sini kapin pa kung ginahuna-huna bala Sir Josil nga ang pagkaon sang carrot mag-neutralize sang mga negative effect sang ila sini nga unhealthy lifestyle. Pero ang mga pamaagi, hindi pagida mo. Why ka gid, Sir Josiel, sinis ang ma-appreciate halos.
1: Kiti sa preparation sang carrots, kung actually, this is true, ha? All walks of life. Kung napanita ni mo nga limpyo-limpyo gid bala, kinis-kinis ang pagpanit mo, kag sa preparation, hambalan ikaw, boss, yun niya, kanami, man sinaya mag-prepara, tapos sinaya sang ginkanaan, tanong ka, tinlo-tinlo sa preparasyon niya, kita mo man. Pero kung why, gani mapanita ng carrots mo kag iprepara, hambalon ka, damak-damak, punto sila niya ginkanaan, tapos sila niya ni carrots, sila ka panit.
0: Kuala na ito, Sir Josil, balubalanse taman. Which is true, ha? Kami ara, gimanyagahin mo, Sir Josil, nga damak man gid mo. Hindi, no offense meant ha. Hindi man amo sina man gid Sir Josel, kundi taman pagpanitan, at least do kaya-aya man gyapon Sir Josel, balatan awon bala. Hindi nga daw kagaspang man, nga daw kulang-kulang man sa husto sini nga limpyo, kundi limpyohon gid naton sang husto sini Sir Josel, nga hindi naton tuman man ma-scrape ang iya sini nga panit. Ang iba actually may gentle scrub bala sila Sir Josel na ginagamit.
1: Iban nga ni asin na lang, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Asinan mo kag kumuson sa asin bala para makuha ang mga black nga mga particles na nagasalot-salot sa yasin niya daw grooves bala.
0: Ah, ambal ganun isang kilala. Kung maganin na kung may mga gamay-gamay pabilin dali sa duta, tayo may mineral pa na. Pero gina-encourage na ton, galimpihon gina ton sa maayo. As much as possible.
1: Hugasan na ton it maayo. As much as possible, Doc Leo. As much as possible. Ah. Pero kung hindi gitman na ton ninyo kaya nga ara ang panit, ang papanit siya na ano, Doc Leo, daw ala kiss-kiss lang.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo pag padamulo, no?
0: Mm, correct.
1: Hindi, kaya may mga dalum-dalum nga portion la, uneven ang surface, Dok Leo. Ang iban, kumpurme yung kadalumon sa pinakadalum tungod ang naglupyak, kalaan mo na kadamol man na-scrape niya sa panit.
0: Amo man itong lukaron, lagson nga, daw mo na itong mangin level sa imo, Sir Josel, nga pagpanit la?
1: Oo, pamatsaga mo daw gatamanyo sa balasang baratihan nga dos por dos, nga ginalagas mo ang kurba, nga kumpurme yung kurba, dira mo tadlungon ang panit niya pag-scrape.
0: Tigaling lang Sir Josel, hindi tayo nagalagas para nga magtadlong mo.
1: Oh.
0: Kung naginalagas na to niya, ang mabilin dag ma-preserve nga antioxidant kag beta-carotene sini o kung mga carotenoids.
1: Kag sa pagkaon na sang karot sabi Dok Leo, is it necessary raw and nakaagi abi for example blanch o kung nakaagi naton sini steam nakaagi sa init? Dapat din man parisan ini sang good fats, Dok Leo.
0: Mas manami gid Sir Josel para nga maabsorb na to na ining gidatawag carotenoid bala. Kag maproseso gid sa aton sa nga lawas para nga mabenepisyuhan aton sa korason, aton utok, aton mata, kag iban pa gid nya parte sa aton sa nga lawas.
1: Ang iban sini Dok Leo bisan mahal gid natuksan nila mo selling niya. May duha ta ko ka karos maubos ko na kadaga selling niya testingan ta gid abi ko nanong epekto ya. Are, mangkot lang kita gid Dok Leo ha. Pilagin man dapat sini ang daily intake na to. Ano kadamo ang requirement sa lawas na sini Dok Leo? Adlaw-adlaw, abi, kung nag-kaon ka karot sa
0: kung i-cube na to, Sir Josel, no? Kung i-slice ba na to? Kiyaro na to sini ang karot. Sukob lang kita sini isang luto na nga daan na mga tunga. Tuntub isa sini katasa, Sir Josel.
1: Tunga o isa karot. Katasa. Mga tatlo kutsara lang na, Dok Leo.
0: Dira-dira, Sir Josel, pero to be accurate, kung may ara kita sa weighing scale, may kiluhan kita sa aton sa niya kusina, dira sa mga 75 to 150 grams ang aton sa niya consumption daily.
1: At ikon magamusin na, madalagan kita apat ka kutsara at the max. Apat lima ka kutsara. Hindi na kita magpasubra pagali. Dira kita yung iban sini naligani ka urab, Dok Leo. Ambala. May klukwarta kita, bakal tatusiling niya sa damo-damos niya, kaya urabon ta lang. Ang iban gaubos, tagduhak bilog. Nga carrots, Dok Leo.
0: Mabala, ano man si Sir Josel kung sobrahan ka na kati nagadarag imusir nga panit?
1: Amo na?
0: Correct.
1: Nag-yellowish? Abi mo may hepatitis ka na?
0: Pero madula mo lang na Sir Josel kung nuntatan mo.
1: Bali, the effect sa pigmentation sa panit, ha?
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. Isa na, ha, sa mga nag-aurab, permides ang carrots, tingala ka mo ba si kung ka pala nalag ambal ka nga, kasi niya daw gold na lawas mo, bin niya dalong tatos spoon shop. Kalimun sobrahan count sa carrots.
0: Karay Sir Josel, araya carrot lang na istoryahan, talain pagid na ya, basi may mga hidden condition ka mo or may mga kondisyon ka mo iya sa sulod sa lawas nga kabalo naman nga daan ka mo, kagbasi may komplikasyon iya, lain naman niya nga istorya Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Araya, partiling niya sa carrots ang aton sa nga ginaistoryahan.
1: Speaking of carrots, Dok Leo, may beta-carotene. Ang in-after na to na supplementation sa matata. And we have this Vision X Plus Abia, no? Nga supplement to maintain good eyesight. Kung karos, agay kinalan pa good fats para nga maproseso sa lawas ta converted into vitamins and then maproseso sa lawas ta kag mapadala sa ato sininga mata. Sa Vision X Plus, may beta-carotene sa nga daan, Dok Leo. So pwede nga kung sa matang target naton para iya sa pagkaon sang carrots, pwede in exchange of carrots kay mahal, ari na lang guro Vision X Plus ang alternatibo nato sa Dok Leo kasi may beta-carotene man siya.
0: Actually, madamo, Sir Josel, sila naka-appreciate sa Vision X Plus of gel capsule. kay husto ina ginatawag budget wise hindi lang beta carotene na makuha mo sa Lendery Sir Josil sa Visenex Plus Softgel Capsule kundi lakip man upod man ang lutein siya sansin kag may vitamin E ka pa nga makuha man diri nga ti antioxidant vitamin man nina nga nagabulig Sir Josil para sa protection sa aton sa dinga mata. Actually ang tuyo iya sa nga ginatawag Visenex Plus Softgel Capsule Sir Josil ini ang pagbulong kung may problema kita sa mata kundi mabuligan nga ma-preserve na to ng health sa aton sa dinga mata nga makalikaw kita nga magka-problema kita sa aton sa dinga mata panulukan sa ulihi.
1: Oh.
0: Especially kung makulangan kita sa sining mga nutrients sa kinanglanon may ara gali kita dapat sa supply adlaw-adlaw.
1: So kung hindi ikaw bi makakaon sang carrots Doc Leo for maintenance of good eyesight mga pila ka kapsula sang Visionex Plus ang pwede naton mainom.
0: Pwede kita makainom Sir Josil 1 up to 2 soft gels daily.
1: Oh, kagagmay mo lang yung soft gels ang Visionex Plus actually.
0: Correct.
1: Daw gamay pa gani sa kadyos eh.
0: Mm-hmm.
1: Kita nyo ng binilog na bunga sa kadyos, gamay pa deray. So Visionex Plus, may lutein ini, may beta-carotene, may vitamin E, kagsiasansin. Lunsay gid ni mga suplemento, nutrients sa kinanglanon sa ato sa ninyo mata. Di, magluwasin na, Doc Leo, abi, for example, sa ato sa ninyo ultimate trial. Ining mga makuha na ito niya binipisyo sa carrots, makuha na ito ninyo sa Santon Plus Gold Capsule sa Premium D3 kag sa Santon Vitamin C, Doc Leo?
0: Sa istorya, Sir Josil, sa ito, sa ninyo, ginatawag, users ni. Sila naman lang mismo, Sir Josil, yung nag-combine mo sa mga product ngayon eh.
1: Uh-huh.
0: Ang isang ginahimo, yeah, Sir, kung nagkakaon ko sa karot, kag ang akon sa ninyo ginapares, amo ang Premium D3 soft gel capsule.
1: Mm.
0: Kaya rason niya, may ara na sang VCO, ang Moringa Oil dira, nga makuha niya. Pagkatapos, may vitamin D3 pagid siya. Pero singya, sa ginupdan ko sang Santhon Gold Capsule kag vitamin C, mas nagnami pagid niya sa dinga pamatyag. Ariya, isa ka example ko na diba, hindi kita makakuha sang mga binipiso nga ini o kunway sing karot sa aton sa dinga merkado or ay kita makabakal sini. Or, ari pagid ah. Kung hindi ka pagid niya makauyon sang karot, may mas mahapos nga pamaagi Sir Josil nga mabinipisyuhan kita sini kag mas madamo pagid nga binipisyo ang madulot sa aton kun halimbawa nagatumar kita sa aton sa nga ultimate trio diri kita sa amo-amo nga binipisyo Sir Josil pinaagi siya sini nga mga sangkap ang ultimate trio Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C nagabulig man sila pabakod sa aton sa nga immune system amo man sa karot nagabulig man sila parang maprotehiran ang aton sa nga cell batok sa damage tungod sa iyang antioxidant amo man sa karot. Nagabulig para ma-reduce ang inflammation, masuportahan ang aton sa ringa health, mapabakod ang aton sa ringa tulaan, masuportahan ang aton sa ringa panit. Nga mo man Sir Josil, ang benepisyo sa ginatawag carrot. Pero, speaking of distinct sining mga sangkap sa aton sa ringa ultimate trio, ang garlic Sir Josil, mas mabakod iya pag-abot sa heart at immune system health. Nga ari sa aton Santhon Gold Capsule ang mangosteen Sir Josil antioxidant plus immune support nga mas mabakod Sir Josil ang vitamin D3 strong bones kag aton mga immune system ang aton sini nga ginatawag vitamin C immune system plus antioxidant plus skin support pagid sa Sir Josil nga makuha naton nina kung nagainom kita regularly sang aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C bisan duha lang ka beses kada adlaw.
1: Ang guwaya galisin ni Doc Leo kung panakaw ni ko sang carrots either luto man ginpagi mo abi sa init o kung hindi gani hilaw importante gid galisin ni parisan mo Premium D3 gid yung pinakaparis sini para maproseso gali dito sa sulod kag makonsumo sa lawas tang nutrients Doc Leo.
0: Correct Sir Josil.
1: So pero kung kaya nyo man lang kag tamara na kamo sa gikausap sang carrots actually mas mayo kung binaron ninyo ang ultimate trio ang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 kag Santhon Vitamin C Doc Leo.
0: Correct Sir Josil para balang kumbaga pangkabilugan na ang benepisyo. Kasubog pala sang iban nga sila naman lang gani nag himo sa ila ko galingon sa nikay nami ang efekto. Ang iban sa ni, ang ginainom nila Sir Josil na kafe is Santhon Gold Coffee Mix.
1: Mm.
0: Kay may glutathione and collagen.
1: Oh.
0: Tapos ang ginahabon nila is Clear Skin Beauty o kung herbal soap.
1: Mm.
0: Kag Santhon Plus Herbal Soap. Kung Kumbaga, ang rason sa giban, di para gwa sulod ang approach sa Diyosil sa maayo sa nga proteksyon kaga kondisyon sa aton sa nga panit, which is, no, may rason man sa Diyosil, kati ang glutathione, ang collagen, kung dari ba, i-combine mo na sila, ang isa sa benepisyo sila, isa ang panit man aton, pero dito sa sulod na nagpanghikot ya sa Diyosil. Ang ginatawag ato naman yung clear skin pagabot sa guya naton ang koji kag ang gluta man sir Josel laga panghikot ya diri sa sagwa sa aton sa nga panit for protection. Amo man na ang antibacterial antifungal properties ni sa mga sangkap sang aton sa nga santhone herbal soap nga nagaproteher man sa aton panit sa sagwa yang approach sir Josel. Subuton balon may pangsagwa na may pangsulod pakita sini nga ginagamit sa aton sa nga lawas nga nagaproteher particularmente sa aton panit.
1: Kapangayo man ni katugda Dok Leo. Selenya kaagi abi ako nalipatan ko inom dayon sang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 amo nang ginainom ko. Selenya pagpangapi ko na lang Santon Plus Gold coffee mix. Ginpadalundon ko na lang. Botabalon pag ginpadalundon niya pag inom niya sang Santon Gold capsule, premium D3, soft gel capsule, Dok Leo. Kape na lang pag timplaya kape sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Mas manami, Sir Josel, kung separado kung tani ang aton sa nga pag-inom, no?
1: Oo.
0: Like for example, kati nag-recommend kita kung sa ako, nag-recommendar kaya kung magpangape kita sa aga, dapat dira na sa mga alas 9 pa alas 10 eh. Hindi nga pagbugtaw dayo, nag-pangape dayo na kita. And as much as possible, for absorption sa aton sa nga ginatawag mga nutrients sa capsule na ton, pwede nga tumaraw na ton before meal or with meal. Pero depende sa kondisyon kag sitwasyon sa isa sarika individual. Pero kung nalimbawa, nalimtan mo kaging padalundon mo sa kape, di okay na malangin na. May beneficyo magyapon sa lawas. But as much as possible, isa para talaga ang kape sa kapsula naton.
1: So, hindi nyo lang pagsigiha. Amo na nga kung kaisa, ti, hindi ilang good guru, ma-miss baladok layo, may kung kaisa, parehos man lang kita sinamo, ako kung kaisa, may pagkatangadal man mo. Sulod mo na gin sa bulsa mo, ginakuo mo na gin kung kaysa, sulod mo pas bulsa mo, lipatan mo na lang gani imnon bilogan daw.
0: Correct, Sir Josel. Hindi ginabalikawan, may amugin kita sina ng mga senaryo o kung mga sitwasyon ng kaisa sa ito ang mga pang-adlaw-adlaw. Pero mas manami, balik kita sa hustong mga suestyon sa pamaagi sa pagpasulod sina sa itong lawas.
1: Oo. Initanan mga quality products sa Yes to Health. Mamangkot ka mo din ka mo pwede ka bakal. Actually, sa Bacolod City, ara na may store kita. Gusto nyo kompleto, gidya. Magtingob ka mo bakal, kati dako man ang discount. Ara sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Ang alan niya na Yes to Health Store. Kompleto na da ang ato sa inyong mga produkto. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic ka mo ng Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, atubang sa Midtown Hotel. May libre ina konsultasyon adlaw-adlaw. And then, sa mga wala yes ang store, si Yes to Health, wala sang clinic, sa suki niyo mga butika, pamangkot ka mo danay. Kung wala, pwede ka mo man kabakal sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Siguraduhon niyo lang nagagi ka mo sa official store sang Yes to Health Incorporated. Kag ti initanan kabay pa nga naka-impart naman kami ni Dok Leo sa inyo sang gamay sining mga information, health tips and information. Pero isa lang ang bili naton. While ang tiempo naton subong bala susceptible gid ya sa production o reproduction sang lamok. Halong gigita kay delikado ang tawag nato sini kutot sang lamok kay may dala ina nga pamalatian dengue. And ang mga LGU subong sa Panay Island, sa Guimaras, sa Negros, may mga records na subong sa dengue infection. May mga statistics na gani. May mga nagkalamatay na. So halong gigita ha. Ang isa pwede na ito na mahimo, medyo komportable kita, hindi kita madapuan sa lamok actually. May kabulig pa pa nami sa ito, sinin nagapalamaol nga lalawas. ang Santon plus herbal oil, Doc Leo?
0: Correct, Sir Josil. Kagti ang mga lamok bala subong nagadala sang dengue, do halos bilog nga tuig daw presente na si Sir Josil eh. Di lang masiling kung tigulan. Though mas nagamuad pagid.
1: Oo.
0: Kung diba damo sila sa isang pangitlugan, duha ang concern ni Sir Josil kung nagatingulan dengue and leptospirosis. Tapos si leptospirosis makabulig limpyo sa aton lawas kung nakuubog kita sa baha ang paggamit sang Santon plus herbal soap. Sa lamok naman niya para mabuti heran kita, ang peppermint oil, isa sa mayor nga sangkap sa isang Santon plus herbal oil, makabulig ya tabog sa lamok, magluwas nga palang alay palamoy po sa kalawasan, mabuligan pa kita nga maumpawan kita kag ang isa sinis ang manami pagid na ginabuligan na magnami man ang kondisyon sa panit na ton, pinaagi sa sangkap ni Sir Josil nga VCO and Moringa oil samtang nagapamanyos kita.
1: Oo. Oh. Kay balogi ka mo, nali, gani magbanyo sana ang sunod sina, titurbuhan na inadayon mo. Oo. Hindi ah. Ang turbo, even though nga na-characterized ini, nga makabulig sa lalaki para mapabalik ang gana sa sexual activity. Pero ang dako yasin nga minsay sa aton is nagabulig panami sa blood circulation sa aton, Doc Leo, sa nagainom.
0: Correct, Sir Josil. Problema sa nag-trending, bala sa Sir Josil, sa SOCMED, bala?
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang galing sa padako-dako sa baril. Binta, agad ako, no? Kung matigas, pag yun, ah.
1: Oo. Sarang nyo, ti, ganyan baka laki ang baril. Sinabat man kay isang, sa ti, makonsider mo na ba yan na armory?
0: Ga-object ang iban sa Sir Josil?
1: Oo. Ti, kung magamo naman lang ng istoryahan na, eh, ang sabat na munya, tistingin nyo lang ang turbo.
0: Kang kombinasyon sang makakaglabo huwas ka, makabulig, Sir Josil, pakondisyon sa aton, Sir Gapawin. Saron, dugang ha, sa aton siniya puwersa sa mga nagpalangluya, kalawasan, stress na paminsaron, kaginapataas sa mataamat ang libido, sining nga nagamataamat ng pabalik sa aton sining gana, nga nagpanami, syempre, sa aton sining sexual performance.
1: Oh. So, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving. Ti, ano pang inahulat ninyo? Magamit na kamo sang turbo. Dati salamat gid sa inyo naman pag-upod sa ato sini nga pagparagad. Kabay pa may nakuha kamo sini ha nga mga health tips and informations na tandaan ninyo. Pero kung may pamangkot kamo sa mga gin-discuss ta today, pwede kamo kapadala mensahe sa ato sini nga text hotline di gani sa Facebook page bala sa inyo sini nga ginapamatian ni XFM stations para ma-forward nila dari sa aton para mapasabata sa ato sini nga consultant ha. So lastly, kuantan lang sang parting words sa ato sining consultant sa ato sining pagpangalagad, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc,
0: sa pagprepare naton sang aton sining mga sangkap sa maginakaon naton, tuman ka importante nga matukiban gid naton, nagmasunod gid naton ang husto sining mga metodo para mapanginpuslan gid naton ang mga benepisyo kung napasulod naton sa aton sining lawas. Pero ari why sing kasol-hasol, convenient sa aton sining part kun regular kita sining nagatumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, which is available sa inyo sining mga suki nga mga butika kag mga parmasya. Ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pagpayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you for joining us dari sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan dari lang sa The Secrets of Health.
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ang Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking kitiba ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Permigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain.
10: Nagasigda, sige na matulang pagsakit.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
9: Xanthone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong.
9: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
14: Nga, XFM kid how?
15: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
14: Nga, XFM kid!
15: Ay, nami ang music, ah!
14: Nga, XFM kid!
15: Ay, wala ka lang music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita, blabos yung aming bigit sa mga DJs, nalakad,
16: wala isang konkretong asapan.
17: Kag wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
14: may how kita pa?
17: Oo, enjoy lang.
14: Nga, XFM kid, how?
18: Timo!
19: XFM 103.9
20: XFM

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster sa

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at moringa oil, mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: FM.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly. X.

0: Bayong hapon sa tanan.
1: Happy, happy. Wednesday, mga pinalangga ko, mga katropa.
0: Pasinsahan nyo na si Kustaklinyo, ha? Sa Kustaklinyo nga may trangkaso. Sa Kusta, tutuloy ko, Goro, ya, kay Ido na trangkaso. Kabudlay, gijagalay ko may trangkaso. Katropa nga, sino na yan?
1: Nalilipat ka na sa ako.
0: Nag-ano na, amnesia na ako. Asign na ni Goro, managdula. Nagid ko Goro sa kalibutan. Tinatawag-tawag ako, Goro, ni ano, may monoblaw.
1: May salugaton ka na, Goro. Ay.
0: Medyo si Basti, makugali, no? Thank you, mga...
1: Thank you, man. Yung ano, ah. Kailainin mo matcha.
0: Dami tayo pagsulod ko yung mga hindi ka magaling ka rin na paan ka. Kamusta, kamusta na? Bear with me, ha, mga katropa. Sa mga katropa to dira, ano, nga nagkapamati subong, medyo gamay lang ang pagintindi kay ang inyong Uncle Bob, wala pagid na ayo.
1: Pero kay kinanlangid nga.
0: Si kinanlangid ko, no? Magsulod gid ako. Kami ginom sa jam ng water. Water's therapy. Water's therapy. Oh. Alright, kumusta na nga itong mga katropa? Subong nga panahon, no? Ang ibang dira, nagkatutok sa ilang mga radyo pinaagi sa aton nga frequency nga 103.9 XFM Bacolod.
1: Kagalas dos 13 na sang hapon kag ang petsa subong mga katropa September 30, 2026. Wa grabe. Subong na ang last day isang September boas October.
0: Dasig lang ka panahon sa XCD, ma-share tabla na ipa.
1: Oo. Pero dumduman ko to ang November. Mabakal ka gid snowber.
0: Gani. Speaking of November, may Motober Fest ara man kami to sa October 11 sa Nature's. Kag syempre no, dahil October, medyo damo-damo man amon scheduler. So, amba ko gani nga subong ka pa natabo ni. Pero okay lang nga natabo kaysa sa mga sugod one. But, pagka October 1 gid ya. October 1 na
1: October 1 sa kuno mga katropa. Buwas! Grabe. Nga time rock timing pang iya kalain sang matchag kay kadamo sang racket subong no kadamo sang opportunity.
0: Gani October 1 niya sexy dia Infinity. Infinity kami club dira sa Silay no pag October 2 birthday party nga ginbook sa amon 3 months ago. Imaginable. Pagka October 3 na, ara daman sa KKD, malantaw ko yung Inday. Last na nasa 6, sa the 4th, 9 sa Infinity Club, 11 sa Octo Moto Fest, sa mga motor club, no? Tanan nga mga do one region, siguro nga ilibot tayo, no? And 16, sa May Buklod and then 17 ano naman ta mang Pepsi Cola stage ikaw damo man racket goro no ti makita na kita to kundi din kaya nga mga smokes link sa mga
1: October
0: smokes
1: October 1 to 15 ka Melco TL ka na yung sexy DK para mag-cater ko
0: TL ako sa'yo wala kamot
1: then 16 to 18 Hinebra ma-host ako
0: bo so na all video.
1: Ano may ginaulat pa ko nga Cash G kag Mountain Dew.
0: Abo. Sana.
1: Ang butanhon ko na.
0: Lagi mo kami mga mukha ni nga mga postura.
1: Abo, oh, langit gani.
0: Postura lokal.
1: Gakibot gani mga upod kong mga dumaan sa kuna ko. Kadako iko na sang pagamay ko. Kuno wala sila
0: kadako. Kadako, kadako. Mabagwan pa sila nga kadako. Namagwan pa sila sang pagkadako. Ako ya kadamo, kadamo sang gwapo mo upod. Muna ko, or nag-ayo ko bala dahil paglantaw sa imo ha. Muna ko yung pakanto nyo ko diya para imo niya. Kapay mo nung ko sa balay, padyutiho nyo ko para lang yung kadawan. Mmm. Lulutugudaw nyo ko. Sige lang ha. Magyan mo na akong... Amo na ganyan.
1: Basta amo pa lang nagkakalingaw ka na.
0: Hindi mga si Saisinta. Amo ganyan tsura mo doon. Hindi, hindi ko gantong si Chidi.
1: Ay, Saturn.
0: Tapos mabukod ito mga gabay.
1: Kapag lang ang kakilay ko, kadamol doon. Pero sa live, di, hindi man.
0: Gano'n, no? Dribi, klaro, di, hindi ka di ka binuting. Bikari, ano na mo, 4K. 4K resolusyon niya. Amo na yung kamera sa mga XFM. Pati mo diya nga pimples siya nga ano pa lang niya kita mo nang nagdadalaga pa lang pimples may makita na yung mga kulob mo yung pimples sa sulod niya kita o niya
1: pati yung mga balahibo sa ilong no
0: oo oh, yung isip ko kayo sila one yung ba, masakit ka lang yung mapakadlaw kuya ay habis siya ay masira ang buhay niyo.
1: Masira ang buhay niyo.
0: Wala kong sinabi na hindi ko tinupad.
1: Bakit? Anong
0: pag sinabi
1: mo sinabi
0: kong
1: natupad?
0: Matulog ako, matulog ako.
1: Pag sinabi mo wala kang pera.
0: Yan ang hindi ko matanggap sa sarili.
1: Pero uti matukar ka, okay ka lang?
0: Kaya na yan, mambalang mong kuna yan. Excuse me, Mark!
1: Grabe. Anyways, mga katropa, sa mga YouTuber, tadaiya nga mga persons, no? Pwedeng-pwede nyo gig kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream.
0: Kuri-kuri-kuri kung mong mabaho. Na, may galing version subong na Dukaluya, no? Dukalay naman.
1: Ako Duka okay lang.
0: Oo, di ka masiman, dahi.
1: Ako Duka...
0: Di ko ka balukulan na lang sa imo, ng sombrero na nga puti. Ano ka na si woman?
1: Formal ko. Kay kagapon, nagpabulad ko sa inip.
0: Formal, ha? Ang imo itsura sa pamatsag ko, no? Nakita ta na ka sa Pearl Harbor. Oy! Lantaw ka mo sa Pearl Harbor bala, mga katropa. Amo na yung itsura, yaw. Inang may amuna sa nga, no? Kagano ka mo sila. You wanna eat? I cook you. No, look at bili mo ko siya mo pala. Kuha ko lang yan na trangkaso, garay dya. Ah.
1: Grabe.
0: Oh, garo, gumla na duwaya din ka. Oop, gambal na. O, nagaluya ka nung dumatumba ka. Uwabi dyan si kanay, be. Ah. Ora naman. Grabe, wala. Ubus grabe, lang sa kastab nga ba yung G-Sick?
1: Pero pang di pagpatami, kay ba sila?
0: Gani, amo to gani. Tika lang alang, nabi makapangindi. Kay rason din niya sa nga ako, niya nga The Lost Boys Family. Ya. Lain gid ako ang arako kuno kay sadya mo. Ti, hire ka mo, clown. Hire ka mo, clown. Sabi ko, rider na ginhire niyo. Kay kung ano, madala ko sa pula-pula ko dang ilong kag mga balons. May gani, wala ko gani. Naka nag-budget sa kabangkalan. No, but anyways, no, madam, magiging salamat no, sa tanan, especially kay Girl Pitik, no, kabangkalan sa pagpitik sa amon, dira.
1: Wow.
0: Dira sa inyo, dira, sa may pika-pika nyo, dira sa kabangkalan. Shoutout na galing no, sa akon na tanan ng mga katropa. Kag-give yung na-shoutout ang mga katropa at ang nagatutok subong sa aton sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. No, may ara inisang 155K followers. Kag doon na ba tiyagang ko gitsubong, tigulang na ginang tingog ko. Gawin mo na ginigurong natural kung ano, nung wala. Hindi ko na yung professional voice mo, doon ako na yung is my natural old voice.
1: Okay, lang na importante, hindi tigulang yung mitsura.
0: Kamarka pa bilang mga ngipon sa dila, kag wala kagi abrib lang ako kinatulog, gala mo lang. Kabi mo, pamatsago mo.
1: Gawin
0: mo
1: singata ko, be? Hindi ka palimaw, kapaulunan.
0: Ay, mahalang kayo ulunan. Kaya kumakambal ka, batood na. Ay, patut-patut brush ya. Ang bala ka muda. Sinobi sa inyo na trangkaso ya nga. Bangara sa sakaliga, tut brush ya sa iya ka, maman. Na ano ka mo man. Basta yun na trangkaso sa katawa. Adlock na yung mabasa. Doon ko ring na iya. Lamog na naman ko gabi mo.
1: Pulo.
0: Ang gino... Imagina bala ka tropang sexy di ha. Oh. Pulo ka jacket yung sulob ko, lima ka sandobe, kag nga tatlo lang ka t-shirt.
1: Mm-hmm.
0: Tapos apat may ka bunet. Tapos mga dusi lang ka midjas ha. Kabainti ka brep, puto tugnawan pa. Pugars tugnawan pa ko. Grabe mo.
1: Nagtipis ang panit mo sa Sigina ka rides.
0: Hindi ah, tungkol ba sa maginatrangkaso ka? You're so cold.
1: You're so cold.
0: I thought I'm hot.
1: Anyway, so mga katropa, tapos hindi nga gusto magtawag, pwede ka mo ka-contact sa mon XFM official hotline number nga 0915-628-7926 or 0950-522-2818. Kag pwede man ka modera ka-advise kung gusto nyo. Pero kung wala ka mo load, pwede nyo gid mabutang inyo nga number sa comment section sang atan nga live. Kay kami ang matawag sa inyo.
0: Nalipat ako sa mga paano mag-programo na yung mga tabo. Sama na ba?
1: Ay, huwag pong ko tagadi isang Monday sa Lasat Makuda. Kay nalipat naman ako.
0: Ay, kinanlan ko gigili mag-absent pero may pa, hindi ka ma-remind ka.
1: Naglain.
0: Sige, hinagay. You forgot things that is supposed to be unforgotten.
1: Huh? Wow!
0: Kay nabatian nila nga nag-English ko si idol, hindi man sa ano, no? Idol niya si...
1: Sino?
0: Sila Basti.
1: Labasti. Sige. Wala niya, mga sagrak.
0: Ano ni mga igala niya sa mga ginatawag ng mga sticking. Kung damo na ganimute. Pera takod. Kung malatnan ka mo, kamo nagpasulod. Hindi ah.
1: Pero ang malatnan, ako ang ginadiya.
0: Amo pa na doon ang pinagrabing nga laton, ang pagdumanog ayun na, no? Peran mo na. So, amo gina isang mapinakagrabing nga ano mo. Actually, nag-start ni Saturday. Dito ko na nabala, ano? Pag-imagine mo bala sa Royce? Nagtukar ko to sa Royce, no? Thank you kita sa President, kita sa Royce, ha? Kay Sir, kay Sir Fritz, no? Thank you so much. Imagine, ha? Natrangkaso man si Mark, katropang sexy day. So, natabo, ginkwa naman si Jay, no? Pring Jay, Esteban, thank you, kid. Sang ginulam ko si Jay, no? Kay tigitarista singer. Natrangkaso man! So, di ba ko, sino sa inyong wala trangkaso pa? To di ba? Ano ko baga natrangkaso? Sige lang, gintuloy na mo, no? Nakatrangkaso kami doon, ha? Pero kanami, mang kayo nakaluyan mang kami sang ginuong, nami man namang kanta. Tapos nabilib pa ang bilog nga staffs kay anniversary sang Royce Hotel, tanan nga staff. Happy founding day sa inyo, no? Roots and ano? Ilang event. Muto, suli eh. Roots and Horizons ang ilang program, no? Ang ending, pagbayad sa mong TF, kibot ko sobra. Nagambal gali si Sir Mike, lata yung president niya. Na daw one of the big boss ang Royce. Sabi, tipin na sila. Pagpalapit ko bala, thank you, ka una mo pala nga kanta ka na. Ano nga first song ko dahan kay kabalo ko, ginaubo ko. Who rose to crowd a place so loud, baby, it's a guitar man. Aboy, naminami mo? Naminami ko gitsa, ha? Kinaminami ko gid blong. Oh, got 3 smell ya.
1: Paldo gali no, paldo.
0: Amo na yan si kabukal niyo, bis kami trangkaso kuya. Pagdating sa trabaho,
1: paldo.
0: Tulog. Late. Ah, kundi ko yung mali 6 FM, hindi na si kabukal yan. Kita mo ginubrahan niya ako sa lag-in. Hindi ko kwanta, karo si... Sir James King ang mabutan talaga kin ba si Harry. Mabadaan na gini mo, track down na gini ko. Sinura sa kasulod mo.
1: Pero so far?
0: So far damo ko absent. Kay far away gadyang ang mga present.
1: Hindi na wala ka natin masyado late. Gamay na lang, gamay. Ang mga late mo
0: magtaka
1: mga...
0: Magtaka ko nga alas 11 pa lang rin ako di kagdirin ako manyaga.
1: Ang late mo 5 minutes na lang. Hindi, 30 minutes.
0: Kinaanat ko bisa una, ya nga 30, mag-start mo, no? Kaya ito ilaba ang, ano, sa upod ko pa to siya, no? Si, ang the old na, ano na to. Pero kay, sige lang ha, ilamag ko nagli. And syempre, no, para hindi, para dasi ka mo makarecover, ako ya, no? Despite of, mga muning sitwasyon kay di tagidya ma ako honestly ya katropang 6D once in a blue moon lang kuya trangkasuhon pag na over nagiguguro sa akong ginaubray or basta nabasa agad sang ulan or gabi kay taas kay kuya resistensya kay tungod na sa ako ng ultimate trio mambal sila ultimate trio nung trangkaso ko mangani Nga naka, balang ultimate trio, yung kabag inom, ganti ka trangkason, ano ka, Superman?
1: Wow,
0: idukol na kabi. Mataas lang yung mo resistensya. No, mataas yung mo resistensya, kag at least, may ibato ka sa imo nga, panlawason, na muna gani, nga syempre, ginatawag nga, ginarecommend ko gid sa inyo mga katropa, no, nga, tumaron nyo gid ang aton nga ultimate trio. Kay nga, ining aton nga ultimate trio, mga katropa, biskan ako, no, nga, gintrangkaso, pila lang kadlaw ng pawan ko, kay, grabe gid siya ang akon pag-take sang tatlo ka suplemento nga ini. Makabuli gid sila ya, makarecover si mo fast. Ang bilin sa, wala na ko ilanat ya, ang bilin na lang sa akon, ubo, kagsakit sang ulo. Kay dalanis ang wala ka blakon kaon, kay wala ka gana, no? Pero ining aton nga ultimate trio mga katropa, drop pa lang basihan, no, ang Santon Plus Gold ka, no? May mangusti na nga da, anti-antioxidant ina, no? Pangakasa mga toxic sa atong kalawasan. May ampalaya man kita, no? Nga ining ampalaya, kabalo naman kita nga. Ang ampalaya, madamo ining bulig sa aton. Nagapalower down ini sa aton nga kolesterol, nagaregulate ini sa aton nga blood sugar. At the same time, dinungagan pa nila sang malunggay, nga ang malunggay naman rich in vitamins and minerals, no? Gani. And syempre, no, may garlic ban nga anti-cancer and anti-inflammatory. Ining garlic pala nga daan, no? Dako ginibulig sa fast recovery ko. Ginadukdok ko ng luya kagang garlic, napabukalan ko na, kaginaupod ko na timpla sa ako na Santon Plus Coffee Mix. Pagpapalibutan ka sa mga tanom, does not mean mga Bermuda grasa or mga Carabao grass or mga talahib, ha? What I mean mga tanom, mga makabulig lang ang mga herbs, no? Mga laswa, mga amuna, ay namigid ang iyong mga na pag-recover, no? Plus ang spirulina. Ti imagine na, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, o may lima ka na kasource ng mga vitamina, antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, kakas mga palamanog-manog, kag protein and vitamins. Eh, imagine na bala, Santon Plus Gold pa lang na, ah. Ti, how much more kung dugangan tapagid ang isa? Kay bala mo rin lain ni sila, ya, bulig sa atong lawas. Ininaman niyang premium D3 na atong ikaduwa para makompleto ta ang atong ultimate trio. Ang trabaho naman ini sa atong premium D3 is ang pag hatag sa aton sang sunshine vitamins. Una peran mo, grabing init. Pagka sobra ka init, ya, lutuo niyang kalibutan. Dugay-dugay pa dulmon niya, no?
1: Oo.
0: Nga, maya mo naman. Actually, wala lang. Amon niya mo.
1: Pero subong grabing yung init. Peran mo.
0: Oo, oh, kaya dapat supposedly tigilinit na tamo. Init guys, ya. Anyway, so at the same time.
1: Pero biskan grabe ang init, may mga tao gidiya po niya nga mga night person, kumbaga hindi ka dyan makapainit.
0: Ay, hindi ginaya, maguba na yung gluta ko, jik yung something nila nga, kalalawas. Ang mga drips na karoon nila, magka ano nga. Anyway, singet, eh nga, ito nga, premium D3 mga katro. Duti gulang, naging kusubong ba na mo? Ining premium D3 natin mga katropa, isa ini ka sunshine vitamins natin nga suplemento. Pero against sa virus kag bakterya man ining trabaho nila. Gina-remove nilang virus kag bakterya sa atong kalawasan. Kay bangod may virgin coconut oil. Sana all virgin, virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3. Diin ka pa. Ultimate trio na, sexy D, dugangi.
1: Siyempre, hindi niyo makumpleto ang aton nga ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C ito naman yung mga katropa, ang trabaho yung mani is same ang gapaligon sang imo nga immune system. Siyempre, kung kitaya energetic sa adlaw-adlaw, kag may panglaban, taya sa pwedeng balatian nga magtupa sa aton, hindi ito yung basta-basta matak. Dan, paros na kay nakasanton vitamin C ko, wala ko yung nakulbaan nga matakdan ko yun ni Uncle Bobby. Ala, ilay matabugan ko. Kaya kabalabala ka mo nga. May ari pag din isang antioxidant protection mga katropa nga. Nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo. Kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. So ano pang ginahulat mo, hindi lang niya siling niya nga protekta kanya ka sa iban-iban pa ang mga balatian. Pagwapahon niya pagid kaya mga katropa.
2: Papa!
0: Sino gapa? Gay tabi. Biscuit lang to. Alright, siyempre no, amula gani nga. Mag-ultimate trio na kita mga katropa. Mabakal nyo din sa mga butika marapit sa inyo. Kag pwede nyo gida orderon through Shopee and Lazada. No, kag may ara kita sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Dira na siya namtang sa door number 46. Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City.
1: Kag kung tamaran ka naman magkadto sa butika, pwedeng magid mo order through online kay available na sa Shopee, Lazada and TikTok. Kadto ka lang sa official stores ng Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: Kurik sila. And alas 2:33 na sa ngapon ka, gusto ko lang pasalamatan no ang akon nga The Lost Boys Family, no? Nga wala sa pag-duwa-duwa, pagatipan sa ako na bangara kami sa mga lakat, no? Grabe ang amon nga banding, no? Actually, iban nga mga, ma-share lang ko a little bit, no? Ining ako nga The Lost Boys Family, no? Linlain man kami ni Kinaiya, linlain kami status of living, pero pag nagululupod kami, uniform mga amon na mindset, no? We ride, we laugh, no? Amulang gina... Malafang. Grabe kami kabisuan niya. Ang bisyo na mo kaon. Pagkapundo mo sa piya, kaon. Pagkapundo mo to, kaon. Kape, kaon, di ba? Amo na yung nami kay... Kumbaga, ang bisyo niyo sa kaon. Tapos, sinadya. At the same time, no? Ginaguide ko nila sang time nga nagaliloy-liroy na ko. Napalibutan. Leroy. Sinta. Lapit ka matutumba. Muna. Kaya ako sa tunga-tunga, ginaguide ka.
1: Liro-liro.
0: To liro-liro. Tumatagol ka nga daw. Gamayng iro. Au-au. Muna mula. Hindi ka happy man ko. Muna. Shoutout na sila na, no? Shoutout na kay Bro Combat. Kay Tol Marbing, dalatnan ko gidguro mo. Nga ra sa subong sa hospital, no? Get well soon. Tol Marby, prayers for you. Ayop nga. Yabi, dala pagid hapo, no? So, nag-trigger na sa yatrang kaso. Sorry, gida, sa mga nalatnan ko da. Ilang malaton man di sila. At the same time, wow. Gotuaw daw. Hindi magamamoy. Anta di boy. Kalma. Hindi magsagrak da. Kaya binanla ka ron. Laguba ila reception. Kita yung may problema. Puwak, hindi ang ila signal. Okay. Balik ta. No, shout out kali kay Engineer Jobs. Kay Ridan sa Kabangkala, no? Nag-amumada sa amon. Kay bro, sino ni? Julian, no? Kay JR, kay Sweet Corn, kay Paul Mauricio Brothers, kay Bro Joey, Bro Limar, Bro Arvi, damo kid sa amon mo, as in Engineer Jobs, thank you so much. Bro Noel, bro John Ray, John Thunder, and many more pa, no? Kaya doon na nilipatan ko ng iban. Sobra, wala na gana akong utok. No? At the same time, syempre gina-shout out one drink ato ng mga katropa. Gusto ko pasalamatan personally, ang nagkakamusta ganyan sa akon niya, personal message, ha? Si Katropang Melanie. Thank you! Sabalo ka ganyan, yung kamusta, higit ko ka ginabalan Japon. Sana ako, hindi mo lang makadto. Ayun ako balatahan, eh. May masakit huliwat. Ito, at bala mo yun lang eh. Makadto lang ko da.
1: Lani.
0: Milani yung lamat na tao lang bala. Dumugon, takata magkita na ito po. Promise, sinsa na dance bana mo. Dumugon, nagigaya. Malapa ko bala kang balo, bala. Ay, nagay ka bala.
1: Ulat ka bala.
0: Hindi, shoutout gali kay, give a shoutout to katropang Death Obispo from Manila naman yun. Obispo family, good afternoon. Son, Uncle Bob. Oh, kanabi, umatian, bala yung tawag. 75 years old na ni bala si Death Obispo. Ginalantoy pa ko ni sa TikTok yan. Grabe. Grabe, gini sila mag-support sa akin. Bilog niya nga kabataan niya. Bakulo niya ni kundi maglantaw. Oh, thank you so much, ha. Katropang Death Obispo to Brother Julian. May nga po si inyo, brother. Pamatsoy di sa Murciao po si bro. Kung sige, sige, mapas ko da. Kung arapa ka mo da, ulato nyo ko, alas 4, out ko na, ha? Ngayon tayo, mga dalawang ko si Army. Ulato nyo ko, ha? Kuhaan ko ng sticker, gari bro, nga, Los Boys. Okay, ha? Hindi, tas to rin, na i-block, eh, para wala programa. Ano yung shoutout pa nila kay...
1: Shoutout kay Jay Hansel, Panunsilion. Mayong hapon, Uncle Bob and Sexy D, pa-shoutout, BCNHS Alumni Batch 2000.
0: Mm, alumni na subong?
1: Mm-mm.
0: Oh, happy alumni. Pag ito da.
1: Igari mo dirihin siya, katropang Melanie Marquisano, si Mamang. Good afternoon, sir, Uncle Bob, kag Ma'am Sexy D. Ari lang kami kapamati sa Sitsulapak. Dul-dul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you, good ma'am and sir. Ayo ka na, Uncle Bob. Tapos siya, gachat man sa akin kagapon. Mamula program, ma'am kagwapa, bala sa imo, ma'am. Ay, alam, ma'am, nag-asinsok. Kadamo, gini niya siya. Grabe, duga care, gini niya sa ato niya siya, Madam Melanie Martisano, no?
0: Oo, love-love kita niya. Kaduan ta kada, ha? Sa gabi lang, kaduan ta kada, kay abaton ta ka. Hindi, makalok, baka time gid makakantog ko sa inyo. I'll try my best. Yes. And, ari man din rin, no, si Trixie Robe Mota. Do familiar
1: mo. Kasen, kasen.
0: Oo, oh, kasen. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy Mom. Mom?
1: Mom.
0: Mom.
1: Well, Mom.
0: Hindi nyo pala pagluta mga spelling. Kamang na nga sa house. Pakantahan nyo lang, kuya, kaysa agad ko pa yung mga spelling. B.Y. Kibot, kigraduate ko.
1: Ari man diri si katropang Bobot Fuentes. Mayong hapon, Uncle Bob and Sexy D. Pa-shout out lang kami di sa Barangay Paraiso. Sagay, aga pamatigid kami di. Wow, labot at sagay.
0: Thank you, Sagay. Pamati ka mo, Dabi.
1: Wow, thank you so much sa mga taga-Sagay da. Nga, nag-apirmi lang nag-aagay.
0: Nga, pirmi lang inasubay. Yung matamis ang ilang kalamay. Ay! Rhyme is this. Wordplay. Aba. Pukita lang mo jacket and hoodie. Abin yung Eminem dahil yun. Eminem?
1: Para siya, Madam Loretta Oloroso Ambolo. Hello, Idol Uncle Bob. And to AKA Kabokal and to me, Sexy D, good afternoon sa inyong dalawa. Good afternoon po, ma'am.
0: Alam mo ba na itong si Admin Lori, grabe, napaka-pretty nito nung dalaga siya. Oh. Tinignan ko yung picture niya.
1: Nakikita
0: no?
1: Ma'am ko yun ma'am sa, TikTok, sa TikTok.
0: Ma'am she ko to eh. Oh. At alam mo ba, sobrang mabait na ma'am she ko yan. Pinadala na ako ng jacket. Oh, jacket na kabukal. Kaya thank you so much. Yeah. Kung gusto nyo umorder ng mga jacket, PM nyo lang si admin, si ma'am si Lori. May ano siya, jacket ng mga kabukal na product. Oh, sila tagagawa ng lahat ng jacket sa mundo. Pati kalaban mo, gawan niya ng jacket. Magkabati lang kayo. Ah! Minsan, kornika din kabukal. No? Minsan, panilagnat ka, doon ka nagtarong. Ari mo, no? Mila Uncle Bob, kamusta lang ko bala? Nangamusta lang ko bala? O, oh, diba? Kamusta? Amo nang nami kay Ma'am Melanie Martis. Sino, artista mo na? Kay Ma'am Melanie Martis sami. Kay ga-caregis sa akin. Private message. Gadya nga nakapangamusta siya. Diba nami, no? Kay ginapangita kita nila, yan, no? Yun na yung nami, nga, no? Pero the awkward niya bala, oh? Kay natawag bala nga Love Pink Green kaya? No? Diba? Namian ko, no?
1: Love Pink.
0: So, loob gabi white, tapos nakapunta, this is black. Nami, no? Diba? Butang di sila box, pero front. Ay, mali man ang spelling. Bia. Okay. Eh, ano na ulog na, no, Luyan? Kasi kinahit mo tayo, nanggal Luyan na, nahi mo di kag
1: mga... Hindi naman nagpapanunok.
0: Mapanunok? Basi Luyan nga doon rambutan, ano, may mga bungot-bungot. Ano man, di nga nagligid-ligid nila mo na. Ha? Basi ikog mo na, ayawang ka dako. Ano? Hindi di magtigbaliwan na, ibawal di sigbin. Balukaw to pa lang yung mga swang ka na imo, ha? Huwag kaging saldoan lula mo, ha? Nga mga sirom-sirom lang.
1: Wala, wala.
0: Ano, the flight stewardess ka pa dahil. Kakadumdumanta ka bala doon, airmail ka bala nga sulat. Karoon dilapan, taka kagipapilit. Di ba, ginadilapan ng mga lula, taka kagipapilit na nila, taka giyam mo na, oh. May padala.
1: May alam mo ba rin?
0: Ah, may alam. Agay. Agay. Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oh, ano, may gali pa matiyan, magagay, six, oh, okay. Tunaban, hao mo ko dahil yun.
1: Agay. Ano gusto mo yung agay?
0: Ano ala, ano alambre na nga, nga oh, pag sulob mo yung bayo mo, dala...
1: Ah, kung pati, may alambre.
0: Hindi, dala gali alambre asang inyong hanger.
1: Hala yan. Kung mga baboy.
0: Ahay.
1: Ahay, okay.
0: Dami pa kunti siguro, no? Tanan nga mga nagabarukoy, bala, babutang mo sa esa ka stage, bila ka kung sino umubo out. Katol na mo. Poso, unta na bino, para madaog ya.
1: Kasi ka luluha, parang naringiban sa pugong mo.
0: Oo, oh, dapat ya, para mas ma-qualified ka, mga, may mga masakit, kagidabing uh-huh. Grabe, kagidabing ubo, no?
1: Uh-huh.
0: Nga barukoy, kagido, kay pasara kang galuluha, kagidang ubo, kay gulpi lang, in 3, 2, 1, no? 30 minutes, kung hindi mag-ubo. Tapos kung mag-ara, nang katulog-katulog, like, budi-budlay niya. Pabilang ganito, mga mulungan.
1: Dalo, dalo.
0: Budi-budlay, budi-budlay. Kay katulgin na siya katama. So, tanan, nag-inubos ko ng tanan nga strip sales ako nga ni Ngagway Japan. Pero nakapayo sa akon, guys. Ano, ariya, mga nga bulong ni. Nampawan ni. Bago lang nagambal, mapaday. Pero nagan-agan.
1: Ano na? Kada mo, di isi mo.
0: Matay ulit mo niya talaga. Hindi, ano, Mokyubron.
1: Mokyubron.
0: Utod ni Libron.
1: Libron.
0: Oh. Oh. So meaning, parang di ka mo kuno ubuhon, mainom ka muna, ka magkaon, sang?
1: Mokyo.
0: Polboron. Araguro nga.
1: Talaga ka ubo, baka nung polboron din, no?
0: Oo, kundi pa, dumadaog ka mo, ha? Baka nung polboron, mga apat. Ang hinding tanan sila, yag in emergency, no? Champion eh, no? Muna budlay, ha? Siksidi kay...
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, muna mga weird nga mga, for example, be, oh. Ining may mga Zoremacom. Wala ka ng Zoremacom. Ito nag-reply na sa...
1: Rodriguez, ako katropang Marby Rodriguez. Oh. Hi, Sex of the End Tol, KVK. Good afternoon to all listener and viewers.
0: Amo na sang the only members ang The Lost Boys, nga girls. Aside sa ako nga,
1: Marby.
0: BB. No, aside sa ako nga baby girl nga si
1: Gino rin. Pero nabunyag ganyan na itong inyo nga ano mo.
0: Araw tumbad, araw kililiwi. O, pakayo ko naman ako. Bago lang ko na nalin ito sa kalayuhan naman. Baga siya, mga 200 ka tumba para gabiti ang pilakalibong kayo.
1: Ganyan.
0: Oo, 40, 40k lang motor mo. Pero ang gasto mo na 60s pilakadlaw kaysa sa damoon sa tumba mo. Pero ang part na in growing up, no? Ako kapila makumadus mo, ah. Nag-okay mo niya tsura ko. Iba niya kay Saplang dos mo. Ito ko lang kayo nag-idaya doon yun ako, sir.
1: Sino?
0: Yeah. Anyways, no, very caring. Gini niya, very ano, ng Lady of Mercy. Amun tawag namun, Queen of Mercy namun niya sa grupo. Hindi niya napag-ismulo niya si Tol Marbia. Kay amulan niya ang members ang The Lost Boys nga babae. Pero kung padrive on mo, lalaki, hindi na mo malaot. Ninja 400 yung nga motor.
1: Grabe.
0: Amo na nga hindi lang sa namon ginapalid. Kaya kung siya ang lead scout, paglingi. Ay, nak. At ito pa kami. Layo. Eh nga, wala nga ba? Nakami na. Allergy man siya sa slow. Hindi niya gusto mga snails. Kasi yung mga roadrunners. Pero ari siya subong na admit, no? Pero I hope nga you'll get well soon, no?
1: Yes, get well
0: Marv, soon. Thank you so much, Gate, as always. Pinakadlaw, ganyan na pindutan, no? Prayers to you, ha? Get well soon. Grabe, ginibla. Tintudoan niya ko kunay kung paano magpaayo, no? Pero tapos ang hindi siya gali, mga sakit. Sabi lang, bago mo lang, itudlo ko man sa imo, itudlo mo sa akin.
1: Ano ba yung duwa? Tudloan na.
0: Hindi kayo may hapo siya, be. Mupay ng budlay, di ba? Kung natrakaso ka. Amo itong times ng COVID, di ba? Dumduman mo sa times ng COVID. Nga, sa times ng COVID, ya, sa matutod lang, yung nagkala taliwan itong mga hindi lang diri sa Pilipinas, sa iba na lugar. Mostly, tigulan, di ba? Ay, igo sila hapo. Wait, tamang kaginapahog tol, ha? Ang naming ko balaya. Ang kalabanan, blaygo, ako sa ilatang kaso, hapo, dahil yung budayan sila maginawa. Babay siya dahil. Pero ikaw, ya, baskog, kaya kabalo, kaya matawa pa tayo. Problem pinakadungol, lapawan mo pa ko gani. Managana, get well soon, ha? Good luck to the Lost Boys. Oh, may greet ka, mga paisa mo, itong piyakbalay, pala babi.
1: Like, greet ko lang ng mga upod ko, ang mga BA, kagapon, no?
0: Hindi din ang kanto, de.
1: Congratulations sa mga nakuha and then sa wala. Congratulations, gyapon. Try and try lang kita. Kaya syempre, kay Beb Shella, M. Seria, thank you so much, good Beb, sa mga racket mo. More racket to come to.
0: Hindi ka mo din mamasyar.
1: Hindi, actually, inopen up ko na sa ila nga tapuson na ko na nila ang maskara available na sila mag-guest ko.
0: Oo, ano siya, guess, patigis.
1: Sa isa lang,
0: ah. Sa mo, diwa yung
1: mga. Pero yung moon ko na yung bebe, palang taon ko sa mga picture, then papili ako sa kung sino pag-isondi.
0: Ah, mas kasi nula ako. Ako yan, hindi ba na akong programa. Karang musurya lang mo, diya. Mahalo lang
1: mo. Ito, odd.
0: Ito, sarya lang, day. Ano na yung.
1: Tud bala.
0: Ano na yung.
1: Tud bala.
0: Di ah, suriya lang mo da. Tapos pag doon, ups, siya daw lapit. Sudlay. Pag dumikit ka, kasakit ba? Gawin may mga automatic gesture na lawas kung hindi ginumapungga niya. Pag gulpi ka din naga, ay siya, pagsik din. Ikaw bala naglaton sa akon, nabangdan pa ko. Isang time gipaw na una nyo ko abang ang motor ko di abang kabuga ko di halo nyo hindi mo lang ikaw na natnan to na bilog to ka kabanggalan lang at latanan. Diba? And at the same time syempre mga katropa hindi kita pagalipatan no nga magpadalas ang inyong mga komento pag greetings kung ano pa da ninyong mga gusto i-butang sa aton nga comment section kay ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page para lang gid na sa inyo tanan no iban ganiya manabot kita sa iban nga lugar no not only Philippines but the entire world because may cellphone ka lang ya kagana man kadaya ka kutis ang imo yung mga
1: kay go panunok gani okay na pilo ko na lang ani
0: sino nagambal si mga mapanti kay babwer. Ang malangiling ni nanay mo nga mga lunok to.
1: It hurts, you know.
0: Amo na gani nga, hindi ka gani mag-ano sang bunot. Microfiber da. Wow, microfiber. Motor ka ba? Ako gani, may net ko gani. Steel brush, ganyan gamitin ko sa ngipon. Kuya, isa ka pag amuno. Gamay bilin ba?
1: Pati islo, ga puti ba?
0: Puti ang islo, pula ang babaw na, tapos nagagay, dago na. Abi ko magkwa, K lang, KK, gali pag amumno, kwak, kwak.
1: Ano lang, ano kwa gali?
0: Ano, buwan na lang ba? Amo na nipis ngipon. Araw, badang kula babaw, di ba?
1: Oh, bad ka kuno.
0: joke lang na iya, joke.
1: Oh, you're bad.
0: Gani, why di kuya nag-godali sa una, iya, bad di kuya.
1: Kaya naman, pag ang balbad ko yung bi, nangyakay mo na sa toto mo.
0: Sino?
1: Si Toto ko eh, bata
0: ako. Ako yung isang timing ng balang ko sa maestra, kuya, bad yung mga balang, tipagawang muna ako, ma'am. Pag yung pagwa ko, yaya, grabe, ganyan yan, nakalipay, kagado, panapan, kadagagay ko na sa dito niya. Samtang bata, tapos kapangagad ko na, bad bang ka mo, bata? Ah, lumpat kami din sa pader, saka kami butong. Ah, mamu na, mamutong na kami na. Boss, lauto na kami nakatagiyas ang butong. Ari naman ka mo, alikawi ang bato. Sadya, no?
1: Oh, yung exam na mong San Agustin, di wala ko kabalo nga. Kung di ka galing makabayad, hindi ka galing kakuha exam. So, mayroon na sila ginatang na permit-permit na balang hotel. Pagsulod ko sa classroom, may mga classmate ko nag-ready na muna. Pagamba ka, maestra nga. Ang wala ticket, guwa. Tulo ko lang sa muna. Okay, guwa ko tayo niya.
0: Ay na, ano ka man man. Abi mo yung ticket ka, bas. Kabalo ka na, gina na exam na, permit ka na.
1: Ay, wala ko yung kabalo niya.
0: Nasiro ka pa.
1: Ay, nagkuha lang ko yung lalawa permit. Yung ikang nagkuha ko, special exam. Wow, wow, special.
0: Grabe ka, just special.
1: Pero may mukhang yung kapasar.
0: ako gina-prank ako na siya, mga maestra, ya. Bago na siya, ma'am, wala ginikinalain bala, bis ka mabayad pa ko may permit. Amo man dyan pong pilyor ko na, makwap ako. sige na, gaya na lang ko na score, ha. 61, pwede pa na yan. Lawig-lawig, dako-dako pa ba tako? Si Benji, pamukin 61, ha. Kaya mo man na Japon, ma'am. Oh, correct, bayad correct. Ko. Pungkuan ta ka di. Mahulat ka pa sa ako. Idugay ko pa maintindihan ang ano. Kisara pa lang ko sa ginatawag nga first test pa lang. Kaya nga, ah, grabe gigano nga akong pag-intindi sa ang instruction. Instruction pa lang nga, grabe. Ganyang mga heart na heart ko. Ganyang ma'am. Encircle the first.
1: Ano nga ko yung inimini-mini ni mo?
0: Ah, muna no. Baka pipano, ha? Mga... Ang butang ko, di ba?
1: Ay, sama kita.
0: Anong, di ba, sa exam ta, anong paborito mo? Underline, the correct answer, circle, or ang choose from the letters? A, ano, anong mga paborito mo?
1: Ang choices, gidya, eh. Choice, choose the letter, eh. Or ang connect, mo. Mayroon, pinakonek-connect, na mala na.
0: Ah, pinaka gusto ko yung stana niya, ang pagsulat ng gidyang alam, sa babaw niya.
1: Ay.
0: Si Ruino,
1: hindi, eh, ako, antes ko yung magsugod yes, ang exam. Kapag itapok ko na tando-tando, yan, yeah, nauyatan ko. Ah. Tando-tando diin ang insakto nga sabat. Naku, diin itong ginatudlo. Yan mo na ako, gina, circle.
0: Pulo ka tando-tando patay sa akin sang time doon. Ano, kasi sala ilang ano. Go tando-tando, diin ang bukid, diin ang tatakto, pagtulo. Mali, manapak. Tangka-tatag, kakas ang ulo din. Tando-tando, eh, tando-tando ka na nangin gani, hindi ka pa tsakto. Paumas ang tao. Diba? Tapos ang bra ko na, sa totoo lang, no? Ginakuha ko ng mga caterpillars.
1: Caterpillars?
0: Oh, ginanong din, siya? Kamang ka mo, kundi nang sakto. Sa kadugay, ang ginalid ko. Kapalit, butterfly. Grabe, wala. Why na sila nag-lava-lava? Yung mga muna, Mr. Lava-lava. Pag-aboy, ang basang caterpillar, yung, oh my God, I fly.
1: Wow, kaperfect!
0: Isa gulpi yun mong mga bagay-bagay. Kika-transform sila. Oo, natanis ni.
1: Oo.
0: Mga langaw nga, hindi pa managbata. Gabata sa ako niya. Ikaw lang pa kong screen. Gabata. Mga nadayon, ulod na sila.
1: Pwede mo lang si Papa, gapamunit. Tingin, ginagamit. Ang huwag mo, caterpillar. Kaya Papa, ginagamit ang laguna bala.
0: Worms!
1: Oh, worms. Oh.
0: Tingin, worms do broken. Oh, sige. Tapos, tapos.
1: Nasulod, yun na sa amo ni Blau, ginautod ni Blau rin.
0: Garap po.
1: Oh, tingin, ginahimo ko na iya. Ginapa-raise ko na sila bununa, sila kamang.
0: Freedom naman ni Wat.
1: Oo, eh. Maluoy ko sa ila, ba mo sa sex ed. Maluoy ko, hindi sa sex ed.
0: Maluoy ko na iya. Yawa na sila puli. Ha? Yawa na sila puli. Grabe ka man, maltrasyonism.
1: Ginapanilagan ko sila.
0: So, meaning kakamang siya, binamang mong Panginoon. Kapanilagan
1: mo. Ginakuha ko pagkita ng buli, ginautod ko pa siya. Arag, yapong kakamang, yapong. Isang wala na yung buli.
0: Tebal, anyo, nag-upod kami. Mga brutal kami, ha. Grabe, no. Ang lago naman niya, ginobra ko. Sa lago, ukayong palagit na ilang pangabuhi. Tapos, pangaon. Pero kaya yung mga laguna mo niya, ito ka lago, kanya nga totoo daw.
1: Pero sa una, sa Gaspila, sa classroom niyo, sa diin ka, dampi, nagapungko sa may... sa may bintana, sa unahan ni teacher or sa likod?
0: Sa gwa, sa classroom. Kaya ang bali mamakupan, Palermo, tigulang na ta, dako na ta, no, pasaway ka pa, ikaw pa ding dako, edad. Sa gwa, o, oh, gwa ko di ara bintana, di o. May pagitan lang niya. Ara ka sa gwa, o. Kaya para mo i-an ka ko, no? Pero nagnamian pa ko ya. Alang tawa bala, si Baste, gintawag-tawag niyo, kaya para mo i-an, nagsikat pa. Ang una ko niya, galsa ko tuya bangko ya. Habi ko mo ian ko. Sikat pa ko. Nga, itulo ba last mo di mo? Sikat ba? Sikat, sikat ng araw gali. Di maluwat ka pa, hindi na eh, di ba?
1: Ako libro lang.
0: Gusto bong hindi mo na namubra sa mga estudyante, subong.
1: Hindi na.
0: Mami, mami, mami, may chair. And, no, mga na da yun. Tapos, why did you teach my daughter? And so, why did you teach my chair? I never teach my daughter. Yes. Kasuhan ka mo da yun. Putod. Shout out na galing, no? Sa akon nga bro nga si Dennis Disipulo, no? Muna nga taga-kayunas ang mga motor, ang mga big CCs or mapa, any type of motorcycle, no? Mapa big bike or mapa small bikes, no? Ara dira sa likod na McDonald's sa La Carlota, no? Dense motor parts and accessories and motor service dira sa La Carlota. And Ariambal niya, Tol Marbil Rodriguez, Tol Gaeco, kamo din si Xidi, diri sa emergency sa Riverside. Buhi, unta ang pasinti. Ang gasulod palang balangan daw ka 50-50, ipabati din si Ladunggan. Di kita emergency ka na pero... no? Buno ka na eh, pero... papagmamati. Ladlaw pa ya. At least may kalipayan sila before the end. the suffering. Oh. Yeah. Hoy, joke lang niya. Basta mambal ka mo kabrutal sa akin. Huwag niyo yung napagkakas ng Facebook na mabis ka na nung gaguluwa kami pa.
1: Correct, correct, correct.
0: Sibot niya sa mga mga Facebook na gandagay may mag- ano niya man? Muna nga ipatawag niya tong president kagang founder nga si ano? Si Zach. Na ano sila yaman? Ano naman niya labot ni Facebook niya sa inyo? Kung di ka muya, di pakakasun ni Facebook sa bilog na Pilipinas!
1: Anong plano mo nitong pasayod?
0: Ha? Pasayod yung K-59, no? Pasayod, di ba? Pasayod, di ba?
1: Anyway, so mga katropa, so magabalik lang kami, mamati kita na isang gamay nga pahinumdom or musika. Kaya pagbalik naman, mabasa na kita sa sulat. Siyempre, dali lang sa inyo nga, paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo?
2: Exciting! X-rated.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
2: The Secrets of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga waisang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ang mamuni-muni ka lang gid niya.
4: Kabudlayan ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa

0: stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulo paminsar ta na makarelax ta. The Secrets of Health. Ang moringa nga sangkap sa Sunthorn Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa atong siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa atong siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
0: Yes, so. Sunthorn Plus Gold. Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthorn Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa atong brain kag sa atong siringa nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado. The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa nga aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kon hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Santon Plus Gold.
6: Kaya nga pala si May, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
5: Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
7: pinahusay.
5: Santon Plus Gold.
8: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag Salzone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
7: Salzone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
11: Salzone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pay.

0: pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa. Exciting.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: X rated on X FM.
6: And we're back. Katin trust no mo ba? Alas 3:17 na sang hapon, kagining oras giradulong sa inyo. Sang akon ginainom, siyempre sang inyo. Nga paborito nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Sa ini nga nagbulig sa ako no nga makarecover sa akon nga trunks. Ina English nga trangkaso no. Kay barod ining Santon Plus Coffee Mix naton mga katropa, isa ini sa mga kape nga nagkape ka na healthy ka pa. Antawa nyo sa inyong screen may ara ina sang mangustin. May moringa kag may soya powder nga na nagapa healthy sa ining klase sang kape. Non-caffeinated, ha? Magambal ka sang non-caffeinated meaning wala sang hindi siya makapa-acid kag hindi magpalpitate imong heart. May bulig man ini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. If I were you, bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo or kaduan nyo ang aton nga Yes to Health Wellness Center.
7: Siyempre, dugangan tapagid sa produkto nga para sa aton mga kalalakihan ang Turbo. Ang Turbo mga katropa nga gawa sa maca at clavawaska nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakian. So kung nagapalay-palay na iya ang inyong mga patola or kalabay, pwedeng-pwede nyo gidya inuman sang Turbo kung gusto nyo makalabot ka mo sang 12 rounds. Hindi nyo napaghulata pa nga mangita pa iba ng inyong mga misis. Kaya nga sa Turbo, sigurado masatisfied gid si Mrs. Kag sa Turbo, wagas ang lakas.
6: Sa Turbo, naipit ang
7: brako.
6: Naipit ang panit sa zipper. Alright, dugang itamiyaw din rin, no? Sa ating mga katropa. Ngayon katutok magyapon sa aton nga official page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Aridri ambal ni Mika Shikoto. Good afternoon mga idols. Sexy D nga guapa, guapa. Kag Uncle Bob kabokal nga guapo, guapo. Watching live lang kami di sa Kabangkalan. Kag pamati pagid sa radyo. Shout out landa kay Ricardo Dalisay.
7: Thank you so much Mika Shikoto for appreciating my beauty and also Uncle Bob.
6: Nani, thank you so much. Si Ricardo Dalisay, taga-Talisay ni siya.
7: Kagawahay lang ko na gali. I-shout out ko lang gali ang akon nga project head nga guwapuhon kag pertika pisan si Sir Lauren Diocampo. Mayong hapon, sir. Thank you! Ah, syempre nga kung gapagwapa man nga mi, Milagumban, kasi Papang Anmar. Bao, hindi na ko mag-tell. Basta sila, mga katropa, mga mapisa na mga TLs, mapa-AC man da. Lapit na lang gina sila mag-CEO.
6: Gapo sir, gapo si mo sir. Bawat say mo sir, pisan si mo sir. Why kita daw bra, sir? Sir, kabalo ko mag-motor, sir. Ma-inspeksyon mga tao, sir. Managerial position ko man sa una, sir. Why kita da trabaho, sir?
7: Si Mamila.
6: Mamila, di kita kilala. Pero alam ko, kilala ka nila. Kaya ka nga, Mamila. Willing ko magpila. Para sa trabaho nga mahatag nila.
7: Manila, yeah, correct.
6: Haling ko sa Manila. Mati ka, Manila.
7: Kaya pamati sila, pamati sila.
6: Salamat.
7: Patian ka nila.
6: Patian ko nila. Manila. Tagay na siya obra. Haling siya sa dragkaso siya.
7: Masakit pa nga ako. Gusto nila yung matsagopod ko.
6: Diba? Ang munigin pa, Braya, kuya, hindi silingan. Ako yan. Ako yan dapat yung magano mo. Sige lang ha. Bawi-bawi mo ng panahon. Kukabalo kung rapper ko or leprechaun ko. Let it go. You ain't no one. Shut it now. Miss a chance. Bugs. Opportunity comes. When it's a lifetime. Bugali ya. Ay, na magkabasa na kami sang sulat, no? Gipatala sa aton. Sang aton nga. Katropa. Sexy D. Basa. Wala pa music.
7: So may ara naman kita subong nga pagabasahon nga X-Files. Naging padala sa aton ko tropa nga gintiguluhan sang ang palahubog ko nga bana. Dear Sexy D, grabe na gid ka pag kapalahubog sang akon nga bana. Okay lang tani kung nagainom lang siya sang insyakto. Pero nagaabot na sa punto nga nagamaoy na siya. Hindi iya nagid makontrol. Kag may mga times nga nagakatulugan na siya sa CR. Kung hindi sa CR, sa cage sang amon nga ido o kung sa kurungan sang amon nga manok. Nakahuna-huna na gani ako nga makipagbulag na sa iya. Kay wala man kami bata. Mapisa man siya bilang isa ka ba na Sexy D. Isa siya ka construction worker. Pero gabi-gabi na lang nga daw wala nagid control ang iyang kaugalingon. Kag apektado na gid ako bilang isa ka asawa. Ano ba lang dapat ko himuon, Uncle Bob and Sexy D? Sa liwat, taguan na lang ko sa pangalan niya Josie, kag manamugid nga salamat.

0: Babe? Upog ka na naman.
1: Oh, sinong gambal?
0: Ang manok. Alaman ako.
1: Wala. Ikaw ba yung number may buffalo kung di ka mabog?
0: Babe, sakto ginambal nila no. Nga ang mga hubog ng mga tao, wala gidiaga ako.
1: Bisgan na no, matabo, hindi magako. Nagdakpan ka, hindi magako. Kita mo na kanta na, di ba?
0: Ang sweldo mo diin na. Mabaka ko bugas.
1: Sabilin. Pabandrid.
0: Kinuubos mo gitanan sa ilim nun?
1: Sino kang balinubos sa ilim? Magbakal pa man ko mani.
0: Mani?
1: Balot. Si Saron. Si Saron manamit king managpok. Kag nag libre sa grupo. Gamay lang. Diba bawal magdinalok?
0: Babe, bawal magdinalok. Pero imagine na bala, babe.
1: Mubo po kaya. Ano?
0: 10 days mo nga duty, 2-5 lang ang sweldo mo. Then ang 2,000, ging gasto mo pa sa grupo mo.
1: 2-5 lang lang sweldo ko. Piling ko, babe, mo nga 7-5. Nalipat ko nga, I'm just a carpenter. You are the one who makes me money. Ang kanakad mo, ha? Di mo naging kuhay mo ba? Huwag ko na iyakarigalo sa'yo muna.
0: Ginatagsak ko sa magulang ko.
1: Tiwala ko'y pamangkot eh.
0: Hindi, pero 500 lang ihatag mo sa akin. Ano, are you sure?
1: Ano tangad lang sa bungaw?
0: 30.
1: Wednesday na! Wednesday na.
0: Dumala na ganyan sa yung tsakto. Ginaubra mo yung sako niya, baby, ha?
1: Eh, bala mo.
0: Ang tawa, bala. Instead nga dapat mag-focus ka nga makabuotas ang bata, ang imo yung ginahimo, gabi-gabi na lang ang inom.
1: Abi mo, ay mako ga-focus. Nag-focus ko, auto-zoom pa ko gani. Grabe kayong pagpiskang glibat-libat ako sa kubog na natutukan ko dyan po rin emoji long. So, matutuod lang, honey.
0: Ano? Oh, kita mo naman ang honey na naman. Hindi mo naging ko ang honey nga call sign kay babe na to ganaita.
1: Honey, my love, so beef. Malali pa, may nakanta ka galing ano. Oh, babe. Uy, nag-ulan ikaw. Basang helmet ko to. Oh. Ay, basang helmet. Batsagang ko gid nga dito kag di park eh. Hindi ko magandar karun eh. Tugang drangkaso taning. Subong panag-ulan pa. Nung tawa, nagapangakig ang kalibutan tungod sa imo.
0: Tungod sa imo, hindi sa akon. Nung tawa pala, babe. 4 years na kita ga-live in.
1: 4 years na kita ga-live in? Luway kita bata?
0: Wala.
1: Amo na yung rason na kainom ko kay wala kita sang kedos. Wala kita sang bata.
0: Paano ta ka bata kay wala ka man nagagamit sang turbo?
1: Torpedo niya. Ikaw lang
0: tornado.
1: Na ganit.
0: Tornado.
1: Ha?
0: Tornado.
1: Toseno, kat. Kitang unod. Mapula-pula. Young pork. Di ba may mga young master ka?
0: Ano na nga brands ang Toseno? Fantastic ka.
1: Hindi.
0: Mm?
1: Young pork. Tozano. Kadlaw kami daw.
0: Pero te, wala kagi dyan nagturbo, babe. Ikaw nagturbo ka, dami nakabuo na ta. Imagine na ba lang ang 1 rounds lang yung permiya ang masarangan mo, babe. Pero kung makaturbo ka, maka 12 rounds ka.
1: last time gamit yung turbo na tabusin mo. Gintrangkaso ako.
0: Gintrangkaso man ko?
1: Sa pag-inom ko sa turbo 30 minutes, sambal mo, mainit lawas ko, napaso ka. Yahoo! Natubuan ka, bitog-bitog. Sang time nga pauntaton mo na ako, hindi na maguntat. Araw, nagbiliring. Sobra pa sa puste. Uy ka man nagambal nga, hindi sa gali maguntat, biring.
0: Hindi ka busy kaya, babe. Paano? Kadagabi ka rin inom mo. Amo na lang niyo.
1: Sa matuntood lang.
0: Ay, hindi kuya sa pagambala. Jok-jok gusto kuya. Hindi ko sa tuntood.
1: Sa majok-jok mo lang. Mga pag-insindi. Gulan ka dyan eh. Puinit sa gwa. Gainit manulo ko. Pagkaruas mo ba ko? Gusto mo ni katudo? May trangkaso pa ko? Wow! Kaya inom ko kay... Gusto ko gin magka-junior. Nang gamay. Ito may baby boy ko pala ginakarga-karga. Pag hindi siya matulog, aboy ko sa... Nang gusto ko may tunggoy-tunggoy yung likod. Nakakonverse siya nga sapatos. Kaga... nung baglasmit.
0: Pero babe, aray na lang.
1: Saan naman ko taga ang bata? Hindi na ako
0: hindi
1: mag-inom.
0: Hindi na ko mag-hatag yung bata si Muya, babe. Sa adlaw-adlaw, yung agiraghimo mo yan sa akong perme-perme.
1: Anong bal mo? Hindi wala ka mag-hatag bata sa akong?
0: Hindi.
1: Islam to music para kong baan.
0: Sa adlaw-adlaw nga tanan, ginahimo mo sa akong. Sino po yung manamian si Mu mag-ubras ang bata? Perme kaya hubog. Kung hindi ka hubog, praning ka man. Kung hindi ka man praning, kapanimaho ka man siminto. Kung hindi ka kapanimaho, siminto. May mga pala.
1: May kita ka siminto sa ilong ko. Mas matingala ka. Construction worker ang bana mo. Kapanimaho o ginamos. Galasak-lasak ko to yung ginamos sa Banagwa. Wala man. Construction normal, manimaho kang metal, manimaho kang mga simento, balas. Matingala ka pagpuli ko ito, manimaho kong sampagita. Ano ko ka pang pamaligya bulak? So, ay ka pamensar eh.
0: Pero babe, part of intimacy na iya babe, ang kahamot sa isa kalalaki.
1: Ano nang ang tamasin na? Si Nanay Lucy lang din ang kilala namon dito ka pautang sa amon sa mga sudaan sa construction site. Si Timasiya, anti mo na aw? Si ka pa kasabat sa bug. Natawag mo anti si Masi. Si Masi to ang mundo ang taga-wilding.
0: Tira ko.
1: Kay construction worker, Englishan mo kuya. Gatawagun mo pa si anti Masi. Choy Masi, tawag na mo yung mundo anti Masi.
0: Bulagay na ta. Balik kila ko kung ka-inchindi ka na sa intimacy ka kung foreman ka na. Kinakapo, inukuyusin mo sa sige ka-inchindi. Malakat ako, bye-bye!
1: Tandaan mo. Kabalo ka nga, before ko,
0: gusto mo yan?
1: Mas nami, magpamasay sa bulag. Tandaan mo na, ka-inchindi ka. Kabalo ka nga, gusto ko magpamasay sa bulag.
0: Nga.
1: Kaysa bulag sa asawa namin sila magmasahe. Nagulan ka dyan. Nagulan. Why you rain? Kaya mo na yung balila. Ay, hindi ginimagulan niya. Kikainit. Parang weather na yang kalibutan. Tagang aton kabuhi di rin, no? Malay mo, ay na, palahubog lang na. Pero bilakad daw, naging milyonaryo na. Ay, naging businessman, no? Sakto na ang imong punto, no? Dapat, katropang, sino na ngalan niya?
0: Josie.
1: Katrosta. Ano mang katrosta? Katropang Josie. Mayo man ang asawa yun mo. Kag, sampulan mo sa. At least mabangon ang iya nga personalidad sa kamaturan nga magabalik siya sa iyang responsibilidad bilang bana. Pero hindi ako yung advice mo, Sixi D, okay? Sa aton pagbalik, ha? Mamati kita na sa malipot nga painumdom kag musika. Kaysa papaglik naton, ma-advise kita, ha? Dri lang sa X-Rated ko po din inyong Uncle Bob kag Sexy D sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
1: We'll be back.
2: X-Rated.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? Sa mga butika.
2: Exciting!
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: X-rated on XFM.
5: And we're back!
6: May enemy ako to sa
5: ano. Sige, punggan ko taning na hindi magsagrak. Magsagrak ka daw. Hindi, tama deny nga. Hindi pa kita ko ayo. Actually, alas 3:48 na sa nga po mga katropa. Kagining oras, ginatulong sa inyo. Sa ato nga, paborito nga suplemento pagabot sa ato nga mga mata. Lagi ba nga ito nga Vision X Plus? Ining Vision X Plus ta, mayra inisong lutein, beta-carotene, zeaxanthin nga nagabulig sa aton para maging clear ang aton nga vision kag malayo sa paglala sa mga balatian sa mata para hindi mahulog sa katarata, pterygium, glaucoma. Mag Vision X Plus na kita.
6: Siyempre, tugangan tapag ikong nagapala nakit-nakit na daya ang inyong mga kaugatan. Santa Narbal, oil lang ang katapat sina mga katropa. Kung nagapala nakita ang imo nga mga liog, mapaabaga, mandira o kung likod, mga kajita-jitaan mo daw or mga uncle-uncle daw, pwede mo gidya banyusan or haplasan sa aton nga Santa Herbal Oil, mga katropa. Kag pwede man nga ibutang pagid sa buhok kung may ara ka mo nga mga kuto or inyo mga bata, pwede nyo gidbutangan mga katropa. Kag ka-epektibo gid ang aton nga Santon Herbal Oil para sa mga kuto or lice.
5: Kurik-kurik-kurikong! Lagi dito na pagpatugayon pa, no? Special shoutout mandigali, no? Kay katropang Kenan, no? Shoutout kay Florian Pang. Salamat, gid. And shoutout to you as well, bro Kenan. Thank you! Kag hindi na kita magdugay, no? Kaya alas 3:50 na sang hapon, magadiretso na kita advice sa aton nga letter sender. Kari na si Sexy D.
6: Yes, katropang Josie, ang advice lang sa imo ni Sexy D is before ka magdesisyon nga bulagan siya, pwedeng-pwede mo gid siya yung ma-istoryaan na yung wala siya nakainom. Or matagaan mo pag isa tsansa, kag mapabalo mo sa iya kung paano bala naka-apekto to ang iya pagkapalahubog sa imo sitwasyon, sa imo nga syempre lain gid ya kung may seguridad yung ginatawag. Di kung palahubog ang imo yang misterya, paano mo matawag ang seguridad nga mo na? Kasi hindi niya ka mabantayan kay siya mismo, lipong na. Syempre ang imo nga future, paano na lang kung adlaw-adlaw amo na? Paano na lang inyo nga kinabukasan, paano na lang kamo magka-baby? Taga ay chance ang imo nga bana kahit hindi man sa tanan niya tion amo na siya. Base pa man lang once nga may istorya mo siya, open communication yung ginatawag, kumbaga katropang Josie, base pa lang nga magbago siya. Kag kung di pa siya madala, try mo nga mag-ask sa mga friends or family or sa mga professional nga base pwede siya mabuligan nga makuha or madula ang pagka-addict niya or pagka-alcoholic niya. Pero tandaan mo, hindi sila lang nga chimpo ako nag-aantos ka subong asa mintras maantos ka na lang. Ngulita ang tion nga basi magbago pa siya. Kagbasi ang kung hindi siya magbago, mas mayo nga magaling ka na lang dakay. Basi kung hindi lang na mo na ang mahatag, isi mo basi magabot pa sa punto nga masakit ka niya. Siyempre, ang tawo nga mga nakainom katropang Josie, hindi mo gadya mapaktan lakat sang ulo nila.
5: Muna nga way gugoy, no, miya.
6: Pero taga isa chance antes ka magdesisyon ang walang ginaang mahambal ko sa imo.
5: Ago bilang alin ko sa pagkapalaubog mo. Distroke ko. Yeah. I have experienced that, no. Amo na gani nga ako mismo ipalayo kung kagalingon sa inom. Pero sa inom, sadya. Pero takaw away. Same time, gastos. Same time, masakit. Di niya pwede nga mainom ka lang nga wala ka sang ginatawag na hindi nga what I mean na sex CD is kumbaga wala balos sa imong health. Ano na?
6: Wala risgo.
5: Wala risgo. Kumbaga no, pataway ka lang. Kumbaga manigrilyo ka lang. So meaning goods ka lang yung lawas mo. Simpleng pagbisyo, may kapalit. Tandaan nyo, tanan nga bisyo, hindi na mo mag-asa nga wala sang kapalit. Maging ready ka lang sa ibaylo sa imo sa bisyo. Gamble mo lang na mo. Gigamble mo, galingon mo. Lami, subong inom mo. Di inom lang daw. Wala ko na problema yan. Ang resulta lang after, no? Sa adaw-adlaw nga inom, adaw-adlaw nga grillo, adaw-adlaw nga bisyo. Tanan. At the end of the day, once makuha mo na yung mga corona, kagang premyo, dra ka naman bal nga, untat na ko, huli na. Na-stroke ka na eh. No, huli na, nagka-cancer ka na, cirrhosis ka na of the liver, huli na. Ti, amo na dapat ang bisyo sa ulihita mauntat. Wala man sang naming abisyo. Itong namin na ditani, bata pa lang mga kabataan, tatuduan ka na magbisyo, di ba? Maragay nga ginapalayo ta sila, no? Kinagyan ta. Is blow eye na. Dudo namin. Ito sa pamatsyag ko sa ginong. Abi ko lang namin. Pwede. Subong yan, but gaan mo ko ilim noon? Balang ta kaya? I don't care. Down the train. Gaan mo kaya smoke? Iyo, is so mabaho. Bisyo ko yung subong kaon. Ilan tawa, diabetes. So meaning, kabudlay maging healthy. Bala sa tuntuod lang. Di kabudlay na gani mag-maintain sang healthiness sa lawas ta. Abusuhan mo pa. Diba? Kag, kung nagabisyo ka, kag, nagkakapektuhan man lang ang imo pamilya. Di, do tablal naging pili mo, mas palangga mong bisyo mo. Wala sang malain mag-inom o manigarilyo. Puto limitation lang. Wala ka nagigkaroon yung korta, inom mo pa. Isang tangga pa ka inom ka, isang tangga pa ka sadya ka. May kabataan nga nagagutom sa imo panimalay. Nagagwanta, wala balon. Wala si bakal bayo, notebook, lapis, kung ano man ganandan. May asawa ka itong tubo mama. Kay wala na yung nagbakal deodorant. Kay huwag magingaan. Kailan to sa kapanglaba, di ba? Patsaganay lang.
6: I would like to shout out to Dominic Canio. Nag-request sa isang song, Stronger Than My Pain.
5: Ano ang taman? Stronger Than My Pain is a mom. Ano? Sino kung anong kanta na?
6: I-open ko na kay Link ang gipasa niyo di sa akon.
5: Okay, sa'yo mo galit. Pero hindi ko di makita sa ako. And syempre guys, buwas gali, no? Sa mga taga Silay, no? Ara o dara sa Infinity Club dara sa Silay. Upo na nga ako ng banda ng Six Strings at Touch Band. Kita na lang kita, guys, ha?
6: Wala. Nabutan ko sinugakanto.
5: Ah, wala. At yung title sina
6: Stronger than my pain.
5: Artist, wala.
6: Yes, chakto na ambal ni Uncle Bob katrapang Josie. Kag sa imo man nga bana eh, di ba la? Di sa mintras nga okay ka. Kumbaga may manukot ginaisi mo pila ka adlaw.
5: Hindi since ikaw na ginagambal katrapang wala pa ka mo bata, you tell to yourself. Mamo ka lang na. You deserve that. Hindi na magdaduwa-duwa pa, no? Ay, hindi ni para sa ako. Wala ako naging imagine. Next, subong niya shadow ka, quick sang tanan. you decide automatically because time is running out. Tandaan nyo guys, wala na niya time sa pabuyan-buyan pa hindi na ni usol. Amo nang ikita mo kung paano mag-tukod building mga big A stadrino, mga dagko, tanga mga fast food, shadow kadasig because everything is instant now. No, everything is instant. Pati kabuita instant na. Diyan tayo labot mga 80, 90, no? Diretso na. So ano pa nulat mo, mga method-method ka pa mga 6 months ruling. Dahil, ito lang. O hindi mo napilbulag. Hindi ka kita, ano ka bulag? Diba? At least, pero kung palangga yung isa't isa, then work out. Gym ka mo. Oh, sorry. Mali, asal ang lain ako ng sundo. Gym ka mo ito kay Nuno yun. Sabi mo kakadlaw na sa ba na pangawiyag na siya. Kunwari lang na nga po yung yugo niya ako. Kung namiangi ko mula kay Sexy D, wala magkadlaw yun. Kaya ilong yun ko, kamamu, ginayin, no? Magkadlaw. Kaya payapa.
6: Siyempre, kaya hindi retoke. Kung retoke, gawin na
5: ka diyo. Kaya hindi dyan ganin mo ilong yan, Sexy D. Bagay ka dyan sa imo itsura yan. Be. Ay. Umakasal na ako.
6: Pero nga TikTok ko, hindi ginatulok ko
5: na. Ikibot ko sa mga gambal.
6: Alam mo ba, mahal ka niya. Binibibi ka, pero may binibibi, mahal
5: iba. Binibibi, ano binibibi? Hit lang, kaday.
6: Binibibi ka, pero iba ang mahal niya. Aray. Aragay.
5: Alright, wala lang kita sa oras. Alas 3, na ibinas ang hapon, no? Madamog yung salamat sa tanan. Nga nagupod, pasinsya. Gid, gina trangkaso. Gaya po rin yung Uncle Bob. Malangganin kayo, walang trangkaso sa Sexy Day.
6: Kaya.
5: I hope nga maging mag-get well soon ang tanan, no? Especially to Tolmar B. Sa tanan yung mga nagamalalasakit dira, we pray for our fast recovery, okay? God bless you guys. Kita na kita buwas, same time, same person, Uncle Bob and Sexy D, Drisa X-Rated sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
6: Excited.
5: Bye-bye. God bless.
4: X-Rated.
7: Mga katropa, excited.
8: The secrets of health.
9: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
10: Southern Plus Gold.
11: Dari na masulod sa Sir Josie Lang Balungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa to sa ringa lawas tungod sa nagarinlain ng mga baratian nga naangot dari. Ang Balungay, manggarano ni sa antioxidant kaga nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganit Sir Josie nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ning aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ninyo sa aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
10: Southern Plus Gold.
11: Makuha nila Sir Josil ang binipiso sa Balungay kung nagatumar sila sa Southern Plus Gold Capsule. Isa sa sangkaps ni amoni ang Balungay, Queen of Vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Southern Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
10: Southern Plus Gold.
9: Pwede man aton ma-process ang Balungay into a liquid form. May ginatawag makita nga Balungay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa Balungay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamani na sa premium D3 soft gel capsule kay may Balungay oil man doklayo.
11: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
12: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, Balungay at vitamin D3.
11: highly recommended gud Sir Josil. Ngay updon gud naton ang Sunthon Vitamin C. Kung nagatumara kita sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule, kung gusto naton pagkigbatuan ang stress, kinanglagin naton ng Vitamin C, Sir Josil.
8: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantan supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da convolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: Sunthon Gold Coffee Mix.
9: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Sunthon Gold Coffee Mix. May balungay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthon Plus Coffee Mix.
10: Sunthon Gold Coffee Mix.
9: Ang upodya is moringa or balungay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sini nga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balungay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Sa suki niyo mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni ato sining mga Yes to Health products.
10: The secrets of health.
9: Panghabon ka mo gamit ang Sunthon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
10: The secrets of health.
9: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
10: The secrets of health.

0: Ulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Sampong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na world.
0: Sampong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga bukika.
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
0: XFM News.
3: Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Regular nga empleyado sa Bacolod Environment and Natural Resources Office o Convenro nga si Jel Yanes ang ginpasakaan sa administrative case na ginsuspend ni sa 60 kaadlaw without pay. Si Yanes ang Environmental Specialist 2 nga sa tuuna gindalagan gindagdagan sang show cause order sa allegation nga fixing sang syudad. Siya man ang gitumod nga may salary grade 15 na nagbatot sa kwarta paagi sa GCash para sa Environmental Compliance Certificate ukon ECC, Certificate of Non-Coverage ukon CNC sa Isaka Resort sa Alangilan. Base sa sabat sini sa show cause sa ginako sini nga nabaton siya or nagbaton siya paagi sa GCash apang ginpahayag sini na para ini sa isa ka engineer. Lagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Sa Kose Mami G, XFM News.
0: XFM News.
2: XFM 103.9. Mamayag pa, sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network full of

nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sabay-sabay tayo.
1: Yes, sabay-sabay tayo mga katropa because it's already extra drive. Siniyayang Wednesday, the last day para sa bulan sa September. Sabay-sabay din tayo na maglakad simula bukas, charot. Mahal pagkasiradaan, no? Ang dala nun, ano? Especially dira sa may plaza, Sumugod, Buas nga adlaw, no? Alas tres sa hapon, no? Lagi na gani, no? Busy na ang pagkayo dito yan sa may Bacolod Public Plaza. Inaya in preparation sa atin yung Mascara Festival 2026. So, sabay-sabay na naman ang mga taga-Bacolod, no? Sariin pa man nga bahay sa Negros. In fact, kung may magkatudriya yung mga turista from other parts, ano? Sa Pilipinas. And, syempre, ang mga foreigners. Ang welcome na welcome gidri kay para sa celebration naton nga kung sa diin all smiles ang mga maskara nga makitaan nila and all smiles man ang mga nagalinakat apisar nga makapoy-kapoy na ina. Pero wala sang makapoy kung naga-enjoy gid ang tanan. Take note lang ha, ang ato niya yung traffic alert especially dira sa may plaza area. Just read the signs. Amoy na iyang hambal ang Bacolod Mascara, no? And syempre, ang siyudad sa Bacolod, ginahanglan ko nung mag-follow sa traffic signs and traffic enforcers, sundun man, ano? Mamangkot, kung hindi gid katultol, and then plan ahead, and leave early kaya si traffic, and of course, lastly, enjoy the Mascara celebration. Inaha, magsugod na Buwas nga adlaw. This is a whole month celebration na mo'y nagani nga ang mga taga-Bacolod ya. Maski ano pa dira kapurao, taga-suksok din sa maskara nga nagayuhom. Stay with me sa ato niya nga programa. Ara na naman ang dugang nga mga balita sa ato niya nga palibot. Wala mong panasagap ay kay busy kagida sa imo nga work o hindi gani ara ka pa sa eskwelahan. Dugay-dugay po ianta na timing lang gid yung makasakay ka mo sa mga salakyan. Sa atin yung mga drivers, madamong higit salamat sa pagpadayon sa gihapo sa inyo yung pagbiyahe. Happy sar nga. May pagnubo ka po nga. Pero may pagsaka man sa pletihay naton. Iyatag ko man na karon, ano, especially ang mga nagabiyahe sa norte or sa sur nga bahin, pilaayhan ang inyo yung pletihay, especially kung magsakay ka mo sa bus. Mantayan ni na, ha? Tadantanan, diri lamang sa XFM 103.9.

0: Keyside with Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo. And that song is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Healthier, brighter you. Kung ikaw ang mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix. Ini ang, of course, no, himo sa mga ingredients, natural ingredients, nga makitaan man or sarang makuha sa atan yung Santon Gold or Santon Plus Gold. Kag syempre, ang manamit nga kape, ang aton man ang matilawan, plus mayara pa sa glutathione and collagen. Gani mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix every day. Himo sa Yes Health Incorporated, bakal na sa mga leading drug stores, kag available na ini nationwide sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, Generica, and TGP. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM
2: Santon Plus Gold.
3: Mga pala, sinubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pangumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong trini, hindi ka maligawan ako sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Mga katupa,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo man isa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Dili kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, agad na bilong ang aton sa inyong pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ng anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya ng mga gagmay, ng mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos ba lang ginagawaan sa aton ni ko. Kagperwisyo, gid kung magpagwa ka sa imo sining higit. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapat there. Agot pala na tao, ina. May mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, kung ng luyag naton nga magastuhan, gitkita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang balunggay o kung malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain ng mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kung ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita amunang pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti barley grass bebe, ti kantabe, ubdayon, tika. Oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inan yang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita blabla sun ari bigit mga hinches nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
7: Timo.
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: XFM.
1: FM. XFM time, it's now 4:42. Time check brought to you by Santon Gold or Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang mayara sa Magustin, ang palaya, garlic, and malunggay, kag spirulina. Iniato niyang wellness every day para sa bukos ng pamilya. Maginom sa Santon Plus Gold.

0: lalapit na lalapit kita mga mabisita dari sa aton, ano? Because magsugod na gani ang pinaka-masadya naman yung bulan para sa Bacolod City for the Mascara Festival 2026. Pero hindi lang na, may ginapaabot pa kita sa December. Imagine, batang Pinoy, diriwato sa aton. And pati na ang regional ba o provincial ang ginatawag yung Metro Manila Film Festival. Okay, balatayan ni na yan, grabe kadamo gid sa mga events diri sa Bacolod City. Apisar nga, di ba siya subo-subo ang ato niya nga mayor sa karon kay tungod niya nga wala pa natapos ano ang ato niya nga Bacolod City Public Plaza. Pero anyway, let's leave it to them and ang importante ya subong niya, no? Nga may makuha na naman kita. Dugang sa aton ihibalo mga katropa, do you know? Nga sa siniya nga adlaw, sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Setyembre, aba, International Translation Day. So sa mga hilig dira yung mag-translate, ano? Especially ang dira sa TV, di ba? Ako maglantaw na kita sa mga programs, especially sa balita, may mga nag-translate dira, pero paagi sa sign language. Or hindi ka ni, ang mga naghihibo, ginabalay sa translation sa mga movies, ano? And kung nagalantaw ka mo, di ba? May ara na nasubong may mga CC, ba ko CC? May mga subtitles na because that is translated already, you know, from other languages to English or kung in fact may ara man gani nga Pinoy dub, no? So amoy na yang subong aton gid, no? Ginahatagan niya ya sang importansya ang ginatawag niya nga pag-translate paagi sa International Translation Day. No, nag-honor sa translators nga amugid ang nag-taytaya sa language barriers, especially sa literature, sa business, in fact, sa governance, gag gina-celebrate kini ni worldwide. Abibalikan nato, no, ang history sa ginatawag yung translation. It dates back pa, no, sa ancient times. Nga kung sa diin, the earliest known translation being the Epic of Gilgamesh, no? Nga ang date sini ara sa 2000 BC. Ang term naga-translate itself gin-derive sa Latin word nga translatum, okay? Meaning to carry across. And ang origin naman niya sa machine translation, matrace naman naton ini, no? Back sa obra ni Al-Kindi dito sa or sa 19th century. Nga kung sa diin na develop ang techniques para sa systematic language translation. Now, Ariyo, tagaanta ka mo sa timeline. Sa 2024, mayara gin develop ng live translation tool. Ang DeepL Voice, no, ang gin-launched. Kag makatranslate kiti ni sang live audio from the languages parehas ang English, German, Japanese, Korean, Swedish, Dutch, French, Turkish, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Italian, no? Kag sa 2025 naman, ang Google nag-roll out sa Gemini-powered kagin upgrade sa Google Translate. 2025 na sa December. Now comes 2026 of April, ang web translation tool nga kung sa diin ang Google gin-translate na. Or I mean, Google Translate ang gin-launch na kid. Kag sa August, sinila mga 2026, ang Google DeepMind ang nag-anonsyo sa SL2T, isa ka multilingual sign language nga gina-transfer to text, ano? Kumaga language or sign language to text translation model nga nag-train sa masobra sa 100,000 hours sa pag-sign sa data across over 50 man ka mga sign languages. So amoy na no ang development kung baga no sa ginatawag niya nga pag-translate sa siniyang International Translation Day. So mahilig dira ay mag-translate no kadako gid sang contribution ninyo especially to those nga hindi ba na yung makagrasp or hindi makahangup gila yon ano sa kung ano man ang ginhambal di in-translate ina it's either no paagi diya sa voice nga translation paagi sa sign languages or even paagi sa text. So amoy na kaimportante nga may ara gid kita sang naga-translate or ginatawag nga translator kay para nga maka-inchindi sa nasiling gani, no? Para ma-break ang barriers, especially sa madamo nga field sa bugos nga kalibutan. 4:55 na ang oras naton kada sigla matapos no ang una naton yang oras sugpunan pa naton ini kani hindi ka mo dira maghalin but then ang ato naman yang programa ang gidulog sa inyo sang Sestapain ang Sestapain naman ya katropa kinaanglan gid naton ilabi na kung may ara ikaw dira sang hilanat gisuffer ka bala subo nga nagahilanat ikaw o hindi gani gapinot ang imo nga ilong o nagasakit ang imo nga ulo may ara kaya sang trangkaso may ara ka man sang ubo kay sipon mag-inom na sang Sestapain para sa mas madasig no nga pag-relieve sang anuman nga klase sang sakit sa kalawasan. Mommy G will be back with more
1: Extra Drive.

0: FM.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ng nagapanguna nga balita. Inpahayag sa Non-Transportation Office nga magapagwa ini sa memorandum order nga kung sa diin i-revoke ang driver's license sa mga motorista nga imbulbado sa mga insidente sa pedestrian lane. Suno kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lakin or Lacanilaw ang iningatikang ang naghanin sa pila ka mga insidente kung sa diin madamo nga pedestrian ang nagkalamatay sa pihak nga nagatabok ang mga ini sa insakto nga lane. Sa dugang pa ni Lacanilaw, ilaman na obserbahan nga wala nagahinay sa pagpadalagan ang mga motorista kung maglabay sa mga pedestrian lane. Kaya na balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online.

second and last hour para sa ato niya programa Extra Dry. Kaupot sa giyapot si Mommy G. Now I'm going to give you an update sa ato niya nga weather. Ikasunod sa pag-asa as of 4 p.m. Ano? Ang inayang weather bulletin ang nagpakita nga mayara sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCC nga nag-apekto sa eastern section na lamang sa Mindanao. But still, apektado ang eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga, Caga, Davao Oriental. Nga mayara sa cloudy skies, may malakalaka mga pagtupa sa ulan kag thunderstorms. And also ITCZ ang nag-aapekto sa nabiling bayan sa Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies. Nga mayara sa isolated rain showers or thunderstorms. But then, localized thunderstorms na lamang ang nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of the country. So maka-experience sa gihapon with partly cloudy to cloudy skies and isolated rain showers or thunderstorms. So far, wala sang bagyo but mayara sa gilabulubantayan pa sa gihapon ano nga posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility kag mangin bagyo. Pero so far do nakalikaw-likaw ang pila ka mga bagyo ang gilabantayan gid nato. Nakasulod gid man pero nagagwa lang sa gihapon or nagagwa lang dayon. And bulubantayan pa sa gihapon ano ang gitatawag yang Super El Nino kay it's either duha lang man ang pwede ituga no ang drought kung nang tuman ka initon man kaga ang pagtupa naman niya sa mabulubasko gano nga bagyo ni gani pag-ulan-ulan. Gabi no, very strange. Pero ti, amo na niyang nagakalatabo subong niya sa aton na nga kalibutan na nga dapat ginaton paghandaan. Alright, so wala na nga tayo yung latest the weather update. Hakon man nga ihatag sa inyo, by the way, ano, kahit ti, basi may mga biyahe-biyahe, baladera, haw. Padulo nga niya sa norte o kung sa sur nga bahin sa nga Negros Occidental. And kahit ti, may ara iban nga nagabiyahe gidiyan ya no as in adlaw-adlaw. So ari nga na yang aton nga fare rate sa base sa isa ka bus company diriya sa the Negros Occidental. So now nato ang Bacolod to Victoria sa kung aircon 70 kung non-aircon 70 pesos no. So but silingon hanin sa Bacolod pa kato sa Victoria. So 70 vice versa mo man sa Gyapon. So 70 pesos ang regular fare. Kung aircon naman 165. Bacolod Cadiz na ha. Bacolod Cadiz nga non-aircon 135. Bacolod Sagay nga aircon 220. Bacolod Sagay non-aircon that's 180. Kung Bacolod naman to Minapasok, ayan, non-aircon 260. Kung padulong naman niya sa Binagihan, non-aircon 205. Bacolod to Vito, 220. Just in case, makasakay ka mo kag nagapamangkot kung pila na ang fare. Kag mabulo budget maninyo ang inyo deraya nga kwarta. Bacolod to Escalante, aircon 250. Non-aircon 205. Wow, kamahal na git. Bacolod to San Carlos, 315 ang non-aircon, kung aircon 385. Bacolod to Canaon, 315. Regular ni tanan na ginapanglawag ko. Of course, may mga discount. Iisipan nyo na lang, dira. Compute-compute nyo na lang. So, Bacolod to Dumaguete naman is 835 pesos. Aircon na ha. Kung non-aircon, that's 680 pesos. Bacolod to Cebu, aircon 550. And Bacolod to Zamboanga, kung aircon 1,770. Kung Bacolod to Bugang, that's 360 pesos. Now, dito naman ta sa South Makadto. Kung halin kita yun sa Bacolod, padulong naman niya sa Bantayan, non-aircon 300, guma-aircon 365. Binalbaga naman, non-aircon 145. Kung Kabakungan, non-aircon 195. Kung Kandoni, non-aircon 290. Kung aircon 355. Canlaon, non-aircon 230. Via South ni ha. And kung via naman niya, I mean Cebu, via Canlaon,
taon naman na kung aircon, that's 600 pesos already. And kung via Cebu via DSB, aircon 520. Cebu via Mabinay, aircon 915. Kung Padulong Dumaguete, aircon 590. And hinigaran naman ng aircon 120, hinubahan ng aircon 420, bakla yun nasa hinubaan, aircon 520, inapoy aircon 365, non-aircon 300. Kung pahalulong ka naman sa Isabela, ng aircon imusakyan 170 pesos, imagine, pakadto pa lang na ha, times 2 mo, pabalik. And then, kung Kabangkalan, non-aircon, 200 pesos na. Sa aircon naman niya, 250. La Carlota, aircon, 120. La Castellana, non-aircon, 145. Maao, non-aircon, 70 pesos. Sa Nara, non-aircon, 295. San Carlos, aircon via Southney, 235. Sipalay via Cantuni, or Canduni, non-aircon, 380. Kung Zamboanga, aircon, 148. Five. All right. So amoy na ang ato niya nga bus fare, regular lang ta tanan ang ako naging paglawag, either aircon or non-aircon from north to south niya nga pagbiyahe. Basta halin kamuya sa Bacolod. So budget niyo na ha? Kung bala kinahanglan nga is it feasible or practical nga diri na lang kamuya sa Bacolod anay matiner for a week or di gani kada duha kasi mana na nang kamuya yung magpuli or isa gid ka bulan no nga dito kamo magpuli ka isa lang gid sa isa ka bulan kamuya magbalik sa inyong lugar. Ahay, amo na inaya ka mahal sa karon sang aton nga mga pamasahe no, hindi lamang iya sa mga lagyo nga lugar diri sa Negros Occidental, even in fact diri sa Bacolod City medyo mamahal-mahal na gid man ang aton niya nga mga plete. So what are we gonna do? Paminsaran ta. Paminsaran ta na kung kaigo, te, masyagit-syagit naman ta, ne. Oo, oh, kaya daw ka budlay na gid, ano, mag-compute-compute sa karoon, kung ginasaligan mo na lang gid, is paycheck to paycheck. Alright, so, 5:22 ang atan niyang oras, and ini nga segment, ang gidulo naman sa inyo, sang Sun-Ton Vitamin C. Ang vitamin C, mga katropa, makabuligid sa pagsuporta sa daily immunity ko overall wellness nato. Ang gani, muun naton, ano, nga mga parte na sa everyday health naton routine ang Sun-Ton Vitamin C. Simple lang niya nga pagsuporta para mas maging mabakod and energized kita every day. Sarang mabakal sa atin Yes to Health Wellness Center, Manidor number 46, Vinco Building, Lizarra Street, sa Bacolod. Extra Drive.

0: Purple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! The pain. If symptoms persist, call your doctor.
8: Mga katupa, exam.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, namin, bigit sa mga DJs nila, kagkakalala,
4: kagkakalala. Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
1: may how kita
4: pa. Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
5: Timo!
6: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

The late Jovet Baldovino with his own version of Always. Sayang na sayang, no? Ang talent ni Jovet Baldovino. At the age of 29, ini siya ang nagtaliwan. But in any way, ang imo naman niya ng mga songs, Jovet, will remain always, no? On the airwaves. And syempre, sa tagipusuun man, no? Sa tanan-tanan niya nga mahilig sa kanta, pag mabatian niyo, gidiya ang mga songs ni Jovet Baldovino. Sigurado geta nga magatatak sa inyong paminsaron as well as sa inyong young heart. But sa ato niyong mga katropa, no, muna gaya siling nila, no, how can you love always kung ga-fail na ang imo yung heart? Amoy na, dapat git nga ato din na pabakuron ang ato niyang tagipusuon, no, hindi lamang niya sa exercise, kundi sa suporta man sa Santon Plus Herbal Capsule. Ginusuportahan gid sa nga Santo Plus Herbal Capsule ang ata niya nga heart. Syempre, pati na ang wellness ni, ano? This is a daily herbal supplement nga himo with mangosine and malunggay. That is good para sa ata niya mga tagipusuan. Okay? So, kung worry ka mo dira, nga daw ang inyong heart, ano? Ang matamat na nga inabalang gahuyang ang pagpalangga sa ila. Aba! Pagpalangga gidya. Okay na hanglan pabakuro naton niya. Pabit naton in liwata, no. Hawak ko ang beat kung baga sang aton yung heart. Kay para nga at least, no, we can live long and syempre we can love long. Ang ato nga Santo Plus Herbal Capsule himo sa Yes to Health Incorporated sarang ini nga mabakal sa butika nga malapit sa inyong lugar. Available no nationwide daan. Kung kamudira ang magbakal sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, The Generica, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, and Rose Pharmacy, ara gina ang ato nga Santo Plus Herbal Capsule. And also, bisita lang kamudira, labay-labay lang sa may Yes to Health Wellness Center. Labay kag pundo, of course, para yung manuktok and ask for the Santo Plus Herbal Capsule and other products sa Yes to Health Incorporated. Dra-ya, no, sa ato nga Yes to Health Wellness Center, ara ginada ang tanan-tanan ng mga produkto. So just in case, ano, nga nawad ang stock ang pila ka mga butika, pwede gika mo kadiretso sa ato nga Yes to Health Wellness Center sa address nga ako niyang ginhambal ka ina. Aral lang ko sa gidugang, no? Balita para sa inyo. Information, nakabing nyo, 100,000 gidbala pesos, no? 100,000 pesos every day, no? Ang iga multa sa mga telecoms like Globe, Smart, kag Tito, bangod sa hindi maayong internet. Amo inang pahayag sa National Telecommunications Commission na gipatuman gid nila 100,000 pesos gid yung multa kada adlaw ya. Kag ina bangod sang wala pa nasulbar nga issue sang ilang nga mobile broadband services. So di ba kung kisa ka kawad anta signal, ano man nakadugay-dugay gid may load man ko naga subscribe ka man sa mga promos nga nga do hindi gyud ko gyapon ka connect, ano, ilabi na gid may mga areas mga daan nga ara ka na gid sa syudad pero hindi ka pakasagap sa signal nila. Anyway, nagasugod or nagsugod na ang pagmulta sa sini nga mga telecom sa tong September 26 5, no? Kag magapadayon ini adlaw-adlaw tub-tub nga masabat sa mga telcos ang kakulangan nga natumod gid sa NTC. Ang mga lugar nga gitumod sa NTC among Makati kag Quezon para sa Globe, Manila, Paranaque, Pasig, para sa Smart kag Las Piñas, Pasay kag San Juan, para sa dito. Diri sa ato niyaw. Kamusta nga dito lang ya sa ila. So, sunod sa NTC ang enforcement action ang basa sa resulta sa ila follow-up validation. Nga kung sa diingin na aligan, nagapakita sa kulang nga improvement sa serbisyo sa mga lugar nga natumo. Doon tani palap na guna lang gini nila sa kupo na ng bilunga Pilipinas. Samtang wala pa nakabato naman ugaling isang formal nga show cause order ang Globe kag Smart, samtang sunod sa dito nakapagigangot tagid man sila sa NTC. Agud may istoryahan ang kaundan sa sinya nga mando. Apang sa piyakabahin, gipanindugan naman sa mga telcos kapadayon lang gid ang ila pagpatuman sa network upgrades kag iban pang mga tikang agud mapasanyog ang ilang coverage kag kalidad sang serve.
bisyo when it comes to internet. Okay? Tani malipay, matabala ako madalahig. Tani yaw, okay, sagaw. Tas, gita sa signal. O, para hindi ka na baugtas, kani mag-inom ka na sa Santon Plus Herbal Capsule. Parang ang imong heart, easy lang, no? Hindi yan magsagi-saka pa na og darang imong heartbeat. Delikado na, uy. So, dapat gid everyday makainom gid kita sa Santon Plus Herbal Capsule. Oops, before I forget, let's count the days, Abe. Ay, we only have 86 days to go till Christmas, okay? So, balantayan kid ang mga katropa naton. Kamusta ay handera, ano? Ang inyong preparasyon. Okay pa, okay pa? O, sige lang, ah. Tubangon ta niya with a smile. Ilabi na nga kita ang mag-celebrate sa atin ng Mascara Festival starting tomorrow para sa bulan sang Oktobre. Happy birthday lang na ah, no? Sa mga tanan niya, mag-celebrate buwas nga adlaw. Bongga! Sugod yung maskara! O kabay patani, hindi lang magsagi, bala ulan-ulan kung gabi, no? Maglagaw-lagaw ang atan niyang mga katropa, especially sa weekend, mag-enjoy din sila sa mga carnivals diri sa atan niyang kapiestahan. So it's 5:54. It means I have to go. Madamo gigisalamat sa pag-upod sa aton or kami gali ang ginhatagan niyo sang kahigayunan. Nga mag-upod sa inyo sa inyong pagbiyahe-biyahe. Sininya nga Wednesday, the last day para sa bulan sang Setyembre. Keep your dial locked in to 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Miracle Plus Gold.
1: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy.

0: Santone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturno Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanaki sang ako ni Leo. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
5: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si GC, Head Security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis sang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw Chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Nakapangapi ka na?
7: Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: At XFM time, alas 6:03 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Patay ang senior Hamas commander matapos ang ginhimong airstrike sa Israel sa North Gaza. Base sa report, nga head sa armed wing sa Hamas ang napatay ng opisyal kag leader sa October 3, 2023 attack sa Israel. Ginkumpirmar man sa Hamas ang kamatayon sang commander. Sunod sa medics, kanaigo sang Israel strike ang apartment building sa Nazer sa Gaza City sa diin. Magluwas opisyal may napatay man ng mga sibilyan. Dua ka magseparar ng mga airstrikes ang ginhimo sang Israel. Sa Habalia Refugee Camp sa dinis sa diriyang malapit sa medical clinic, samtang ang isang malapit naman sa encampment na ginatineran sa displaced families. Tatlo ang kumpirmado nga napatay sa airstrike sunod sa medics. Samtang ginpahayag naman or ginpahayag sa Israel military nga kinabanta 20 ka mga Hamas officials kag senior commander ang ilang napatay subong nga bulan. Ang ining opisyales ang ginalaga responsable sa pagplano kag pag-execute sa October 7, 2023 attack. Lakip na ang mga naguyat sa mga hostages. Gin panginwala sa Hamas nga naghimo sila sa mga pagpangatake ukon nag-rebuild sila sa arsenal. Kag sa baylo, ilang ginakusaran ng Israel na gina-undermine ang Gaza peace deal. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis nga kutis, mag-clear skin. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.

0: Yes po.
1: May gawin muna tayo.
0: Ano?
2: Parinig.
3: At iba pa.
4: Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Sa XFM.
5: That is right mga katropa. Sa XFM 103.9 Bacolod. It is yung katropa James King. Mga katropa, sa programang Extra Service, inadulong sa inyo sa mga nagapangunang produkto sang Yes to Health. Hining ang mga produkto sa rong mabakal sa mga butika sa inyong lugar, sa mga butika bisan din sa Pilipinas. Mercury Drug, South Star Drug Store, TGP Generica Drug Store, Watson's, Rose Pharmacy, sa may Necros Grace, since here. Kag sa mga butika sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto nga ginapangitan nyo. Sa mga wala pa nakatry mga katropa, no? Magbisita ka pala sa aton Yes to Health Store. Arada, kumpleto pa malaklona. Mabuligan ka pa kung ano ang nami sa inyo. And kamay pa, isa ka dama ka katropa, mabutang ang tagid na inasang clinic, no? Ang aton nga Yes to Health Store. 6:15 in the evening. Unang palo. Sa atin nga ano mga katropa, primera pa lang sa atin nga programa, extra service. Naman bal ko express balita. Ayang gabi sa liwat sa inyo tanan. Kumusta ang inyo ang mga panimalay? Ginota, wala pa man October ko, no, mga katropa. Makabatsyag na kita sa gitot. Pero may ginapaabot pa kita nga mga
6: memories.
5: Hiding aside, really.

0: Loon ko anong the best, ano, para ngahimuon, para safe kita, mga tropa. Kag, of course, para sa mga bagyo man na ginapahabot pa nato, wala pa bala natapos ang tuig 2026, pero pila na langkad lang, mga katropa, Christmas na. Busog susang inkaon ko, bisan wala ko gin libre, nagkaon ko kung kagulingon ko gin libre, kung kagulingon ko nabusog ko sang samahulat pang ko sa may malibre sa akin. Well, extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Uy, ang idolo naton, mga katropa, no? Gahan ko lang kamusang update. Ang idolo naton, ang Filipina Tennis, is Alex Ayala. Uy, grabe, no? Kung sa una pa lang, no, taga Thailand, nagnaperdi ang subong, mga katropa, no? Sa second frame against Chinese Taipei Joanna Garland. Sa scoring niya 7-5-6-0, mga katropa. Sulod na siya sa semifinals, mga katropa, para sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Pukunaichi Nagoya 2026, no, Asian Games, no? Sa may center court sang Higashiyama Park Tennis Center. Ang quarterfinal win, mga katropa, no, ni Alex Ayala, piyuna ni para sa ginatawag nga bronze medal finish, no, sa Continental Showpiece. And isa pa ka semifinal, no, Asia appearance, pagkatapos na mag-advance, pagkatapos siya maka-advance Final Four sa Hangzhou Games sa 2023 naman. Nagligat nga mga tinungig ko, tropa. Kinik si Garland, mga tropa, no, ang naperdi yan, no. Actually, sa first set, naka 4-3, kag 5-4 over Ayala. Medyo nag, ano siya, ginsampulan siya, mga tropa. Pero tungod sa top seed, naton nga si Alex Ayala, nag-responde siya sang forehand winner para matay sa 5-5 basta sa mag 7-5. Oh, basta sa mag 6-5 to 7-5 and sa next set nila 6-0 na. Grabe, te. Siling ko sa inyo, mga katropa, dito yan sa ano, sa WTA, Matyago. Matyago lang. Hungod tumang, nagpa-perdi na lang to siya para makapokus siya, mga katropa, no, diri sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, para sa Pilipinas. Medal na ang ginlagas na lain. Tapos mas lapad-lapad ang crowd diri, pati mga athletes, mga katropa, no. Ate, para makalikaw na siya sa ano, ha, sa ganitawag, posible penalty, ha, kita first, ano pa lang, nagpa, ano na siya, nagpa, nag-exit na siya, nagpa-eliminate na siya. O, oh, di ba? Kaling ko gani, lang tawa ba lang, kung sa first, ang hampang pa lang niya sa Asian Games, kung bakod-bakod, kaya ipakita, kid, obviously, bakod-bakod. O, ate, siling ko giday, no? Medyo daw, sako lang niya, medyo daw gin-sacrificio niya, ginang, ano, ang WTA, mga katropa. Text 90 ng Adonoras, bagayos to Rihanna kita. Dagay-dagay, Ati Baba, balida special, no? Kag, of course, mga impormasyon nga dapat yung mabalaan, kag may baluan. Kaupot si katropang James King sa liwat sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Extra service! Extra service with James King!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Blast Gold!
2: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Blast Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Blast Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Blast Gold! Mabili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karoon kay gulang na, puro-puro.

0: ka. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
4: Bili sa mga butika.
8: Exciting, bro!

0: at iba pa.
1: Sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service. With James Skin.
3: Di nyo ba alam na kami nahihirapan? Mahal ang gatong, mahal ang balaklon. Pwede. Kadroba, masubray sa kalibong ang mga miyembro sa pesto na nagtipon sa pagpanawagan sa gobyerno ng panubuo ng presyo sa gatong kagiban pa mga katropa. Madugay na nga pinawagan. Dekada na. Halos kada ano, walang panawagan mga katropa. Ano ko ah? Aman sa Giyapo, no? Okay mo na kasang sa wala sang panawagan, no? Pabayan na lang. May mga Giyapo, may mga katropa, may tao nga nagreklamo, nagpanawagan. Anong problema? Nga wala ginapamatian. Nga amuman sa Giyapo, no? Nagasaka, no? Hide ko na lang ang hindi. My goodness, it is so unfair. Diba? Alas 6:40 sa gabi mga katropang ato noras sa programang Extra Service with katropang James King. Iningabahin sa ato nga programa ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee ang imo sa, you know, kompleto ang mga ingredients na makabulig sa imo ikaing lawas, makapagwapa pa, makapagwapo, makapahamis ang imo nga supat. Kay man may glutathione kag collagen. Tapos siksik pa sa nutrients mga katropa, no? Kung may ginabatsyag ka da, sa kung may problema ka sa sugar level mo, iniya pwede ka gid ni mga katropa. Hindi ni kontra, no? Kung ikaw may problema sa digestion mo, pwedeng-pwede ni mga katropa, no? Kay man, daw Santon plus gold nga ginhimo nga kape nga ilimnan mo mga katropa. Nadugangan pa glutathione kag collagen. Well, aside from that, may arama kita Santon plus coffee mix kag premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix naman natin mga katropa, ang para sa mga mahilig sa strong coffee. Tapos may D3 vitamins pa katropa. Kinagsarang nyo mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Nami, sa aton Yes World Store, makita mo, ratanan nga produkto naton mga katropa. Bisita ka mo ba na Lizarre Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Pagka Lizarre Saraneta, Arada, sa may anong aton Yes World Store. Pangitaon nyo, suriyan pala si Miss Angeline. Hi! And of course, sa aton nga programa, Extra Service, tamayawan natin sa luwat mga katropa, ang mga drivers natin. Kay ang entrada natin, ang masubray sa kalibong ang miyembro sa piston, nga nagtipon, nagpanawagan mga katropa. Then, tapos sa mga estudyante naman natin, matapos ng tatlo kadlaw, nga synchronous mga katropa. Ano natabo sa aton nga, no? Sa aton nga mga drivers, nga nagpanawagan. Well, kaway papamatian, bisan pa paano mga katropa? Hindi bisan pa paano, kung nagdigat ang kipag meet sila sa aton ngayon sa mayor mga katropa. May pa may mga sabat, may buligid na sa mga drivers naton. Ang mga drivers man naton, nagkakaon man sila bala, may ginagabakal man sila sa pagkaon para sa ilang pamilya, may mga estudyante man silang ginapaskwela, may mga pamilya man silang ginabaklan sa bulong na nagamasakit. Kung anong problema naton, problema man nila mga katropa. Pagkakita man na, no? Grabe, no? Chain reaction, no? Okay, ang importante lang di bakod kita katropa. Ano pa man ang tubangon natin ng mga pagtilaw, problema sa pangabuhi. Temporal man o spiritual, importante bakod kita. Kung bakod kita, mayong aton paminsaron mga katropa, makapreparar kita, makapaminsar kita, makaplano kita sa maayo. Sa bulig sang Santon plus gold din mga katropa, aparta na kay kung healthy kita, maayo kita maminsar. Hindi ba la? Yun. Magbakal na gani sa mga butika sa inyong lugar sa aton nga Santon plus gold. Sa mga classmates natin, na accomplish nyo man ang kada ginapaubra sa mga inyong mga maestro, maestra sa inyong online class, sa inyong online learning mga katropa o sa synchronous. Well, ang ato naman ng mga drivers, kabay pang bisan, amulan na perme, kabay pang makabawi-bawi sa Gyapon. Ano? Madugay na nakita nga nagantos, madugay na. Hindi lang kamo, lolo, kaglola naton, tatay na, nagantos naman na. Nagyan naman nilang, ginagyan naton subong mga katropa. In Palawig lang. Lain-lain nga version, lain nga yung level. Pero sige lang, padayon lang ta katropa. Importante buhi, siningganin ni ano. 6:44. Sa programang Extra Service, ikaw po si Katropan James King, inang 103.9 XFM Bacolod!
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Kat rupa, exciting!
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Weng. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunfall Plus Cold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sunfall Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Sunfall Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogan pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila diligid.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. And guta tayong kapa.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: XFM time. Alas 7:02 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginklaro ni Vice Governor Datu Pax Ali Mangunda Datu na wala sang school shooting incident na nagluntad sa Isulan National High School sa Sultan Kudarat. Ang loud sound nga dapatian ang initugas ang firearm kagabangod sa faulty electrical wiring suno kay kagukunda bangod din sa faulty electrical wiring suno sa kay Mangunda Datu. Inpayag sang Vice Gobernador nga wala sang ammunition nga nakita sa area matapos ang investigasyon. Nagpatigayon ng Bureau of Fire Protection sang assessment angot sa posible nga electrical wiring issue. Wala sang casualty sukod na napilasan sa insidente kag safe ang mga estudyante, manunodlo kag school personnel. Insigurado ni Mangunda Datu sa publiko ang sitwasyon ang under control kag magpabilin nga kalmado. Mag-rely lamang sa official or mag-rely lamang sa official kag verified nga impormasyon gikan sa mga concerned authorities. Kinabalita sa news sa 103.9 XFM Bacolod, yan ang sang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement. Para sa nag-ugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Thank you! 7.99 at oras, mga katropa. Salamat sa pag-upot sa ating programa ining Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. James King, kaupunin niya sa radyo, ining bahin sa kato. Rinding ang programa ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Vision X Plus. Balabu, balangi mo nga mata. May problema ka, katarata, tiridium, glaucoma. O, may solusyon na. Mabuligan ka, katropa, sa ato nga Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang sarang yung mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Hindi ka tropa, no? Ang may mga ingredients na sarang mabuligan kita ka masolusyonan ang inang mga problema sa mata. Ay, try nyo. Magbisita sa ato niya, Yes to Health Store. Ay, 7:20. May mga katropa pa kita na nga mahilig mag-exercise. Isang gabi, nag-bike pa. Kamalo ka mo bala katropa, isa kalalaki sa Canada, ginlibot ang kalibutan sa kailangan bisikleta! Wahoo! Yes! No? Base sa nakuha natin ng mga impormasyon, mga katropa, no? Actually, no, nakuha sa sining lalaki si Mark Herbst, ang official nga title, nga oldest person to circumnavigate by bicycle, no, sa lalaki, sa male, matapos na kumpleto niya ang halos isa katuig nga pagbiyahe sa 25 tanan ka mga pungsod. Puh, makun mo na. 25 ka mga pungsod. Hindi magdubo sa 30,000 kilometers ang ginbiyahe ni Herbst. A good nga i-break nga ni record ni Christopher Bennett sa New Zealand. So may na-break siyang record, no? Nagsugod ang pagbisikleta ni Herbs sa Bangkok, Thailand. Sa Enero 8, 2025, nagdigat tuig. Kag nagbalik sa muna nga starting point sa November 27 lang. No, ginabantang 324 kadlaw ang nagligad. Inspirasyon ni Herbs ang asawa nga si Jackie nga nagtaliwan sa 2021 sa edad nga 55 anos. Matapos ang pito katuig nga pakigbato sa cancer, mga katropa, no? Sa world tour ni Herbs, nag-set up man siya sang fundraiser para sa Princess Margaret Cancer Foundation sa Canada. Naglabot sa 67,746 Canadian dollars ang gindonar ni Herbs sa organisasyon, no? Matapos ang iyang biyahe. Well, nalabot ni Herbs ang naglain-lain nga bahin sa Asia, no? Australia, Europe kag Estados Unidos. Nalakip sa biyahe ni Herbst ang pagsabwag sa abos ang asawa. Oh, ilabi na sa mga lugar nga handom nila nga makaduan. Oh, so pa-cremate niya ang asawa niya tapos ang bukada lugar nga ano nga makaduan yung mga katropa. Ginaano yang ano ang iyang abo. Grabe ba. Kaman dugay nila handom ini ko nung nila nga mag-asawa makaduan. So siya na lang pero po siya sa Gyapon. Abo na lang galing, mga katropa, kag ginasabog niya sa area. Grabe ba? Bako da. Ha? Siya, mga katropa, again, sa Canada, ining si Mark Herbst. Nagoyat siyang title nga oldest person si circumnavigate sa kaisang bisikleta. Inaabahin ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Santon Plus Herbal Oil. Ang liniment ka makabulik para ma-relax sa mga muscles. Gikan sa pag-bike, pag-basketball, pag-hampag sa pickleball, table tennis, o kung ano pa man nga ang pangina. Siyempre di mo malikon kung magkapoy man ang mga muscles. Kinang nalato ni massage na i-relax gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Okay? Sa Yes to Health. Magbisita sa ato nga Yes to Health Store sa Melizare Street. Ukon, makakuto nyo sa mga butiki sa inyong lugar kay available gid ni mga katropa. Sa katropa James King and yung sa Gihapon Kaupod sa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Extra Service! Extra Service with James King!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nagatake mo akong lansa. Sister Pain para
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sanfon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na warm.
6: Sanfon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga
9: Exciting! Check!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ito si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sundown Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Sundown Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Sundown Gold Herbal Tea.
9: Sundown Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Sundown Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
12: Ang garang pain.
13: Fast and safe.
12: Yahoo!
13: Sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
4: Sundown Gold Coffee Mix.
14: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sundown Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sundown Gold Coffee Mix.
4: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Claire Skin Beauty Soap.

0: Extra service.
1: Extra service with James King.
2: Well, I guess we have reached the end of the line once again. 85 days na lang, mga katropa. Christmas na. Excited na ka ba? Of course, kahit sino. Isang sino excited. Kumusta ang inyong mga decorations na bayaran na? Wala pa? Christmas tree na na? O kung tree pa lang? Wala pa sa Christmas. Amo naman niya itong aton nga extra service sininga gabi, mga katropa, diri sa inyo katropa station. Si Katropa James King magabalik naman buwas. Subdanay naman kita buwas, ha, katropa. Hindi na magkalipad perme sa mga produkto nga makabulig para sa imo ikaing lawas, makapahappy sa imo kay man healthy ka. Produkto sang Yes to Health. Salamat! Buwas naman, ining inyo katropa station 103.9. Si Katropan James King saying good night, everybody.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Ka permisa ginatuyo. Sa mentalidad na to, ininom ko kafe parang hindi ko matuyo.
1: 7 Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Nga daw hindi mayong akon gyapon pa matyagway sa kondisyon.
1: Sanzon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipinsaro, yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Sanzon Gold Coffee Mix.
2: And then, aray, Sir Josel, kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapin ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo sa resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
1: 7 Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikogalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho nato ng aton sa pagtulog kada gabi.
1: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw

0: mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. The Secrets
1: of Health. Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Dr. Erwin, kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan mag sa gitilaw. The Secrets of Health. Di kay hindi kagid niya mag-untat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan. Mm-hmm. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
2: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sing mangustin. Mm-hmm. May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
3: Save. Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secrets of Health.
1: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
3: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes!
3: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secret of Health. Sunthone Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Sunthone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Sunthone Plus Gold.
4: Mas pinalakas, Sunthone Plus Gold.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunthone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunthone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
6: Sunthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sunthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sahit-sahit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dasun ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggal
2: ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist,
2: consult a doctor. Sa mga butika.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala! Ka-exciting!

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
1: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya

0: paglikod sa pagbiyahe. Yan, kita ka mga driver. Mag-inom sang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako, si Red Bear. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: X FM 103.9.

0: ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubusan na wadlaw ang pagbiyahe ang sestapin. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang sestapin.
1: Sestapin, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapin. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Woo!

0: Mayang gabi, everybody. Welcome na sa phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gab isang
1: September 30, 2026. It's a Wednesday.
0: Ay, Wednesday pala. Adugay, mag-Biyernes. Ambot.
1: Namin, ano sa Biyernes? Aw.
0: Di kay Lunes sa Webe, sa mundamog mo kapangita sa akun.
1: Te?
0: Gusto ko Berniso na dayon. Hindi, amo ni galing brahon tao.
1: Ano?
0: Sa sunod ko mamangita sa akun ng balon yung nakalib.
1: Pwede.
0: Maternity leave ba? Maternity leave. Ay, October na galibuan.
1: Yes.
0: So, amo na rin pagbugtaw sa nagapakuno-kuno na namihan sa kantang Wake me up
1: when September ends.
0: Amo na ila kasami. Wake me up when September ends. Sa bagay, buwas pa man ang October 1. So, lang taon ta buwas kung makabugtaw ang mga animal. Kung hindi naging sila yung magbugtaw, padalaan na lang sila sa puneraria.
1: Kaya yun, sabat man siya sa isang nga? Wake me up
0: before you go. Tandaan yung mga kanta, no? Yuck. Tandaan yung mga kanta. Pero catchy dyan po, no?
1: Siyempre.
0: Hindi ka dyan pala ma-fade ng mga music.
1: Gani man.
0: Ginasautan dyan po. Sa mga prasman man kay Daron, eh.
1: Hoy, may harap mga millennials ka sa outing na.
0: Habi niya na mapabor na ko sa iyo. May harap ka dyan pasabog sa ulihin, no?
1: Bala.
0: Diba? Oh, abi mo kung ayo-ayo naging pagambal ko, akat si Japon ng music, kay damo Japon nagasaot sa mga pagidaron nyo.
1: At least, amo na siya pinakanami nga dekada sa mga music.
0: Sa bagay, ito yung mga retro music na siya mo. Kaga nagsililikat sa tuig 80s.
1: 80s, 90s.
0: Ano ka tuigin ka matitis?
1: Mga 70s?
0: 70s ka? Gin ka matitis ka na? Ah, nga, sumungula nagdakuaw. Ano na tabo nga nag-unulaw?
1: Ahali ka kumos, hindi ka mag-unol.
0: Nanday sino nagpanguyutong sina? Nanday sino nagpanguyutong?
1: Damo ah.
0: Ha?
1: Damo.
0: Ah.
1: Isa na ito sa pinsar mo, ah.
0: Ay, ito. Nakapangayutong sa sina.
1: Yes.
0: Yuck! Doon ka tagiptipon man, ah.
1: Pinsuling.
0: Yeah, kita ko na tagiptipon.
1: Oh.
0: Oh. Tudman, anong imong ginasabon da?
1: Ah?
0: Anong ginasabon mo para hindi tagiptipon?
1: One is and zone.
0: Pasip-sip naman sa...
1: Magambal ko nga lain nga ano, masay, wala ka naman gagamit sa ngando, wala bang kupilian sa imo.
0: Hindi, a life boy lang yung ginagamit.
1: Layal.
0: Hi, welcome to nang tanang XFM radio station na naka-hook up na sa phone pa lang ang programa. Unaon tamang taga Iloilo. 100.7 XFM Iloilo. Punta si Katropa.
1: Alex.
0: Correct. Sa Kaban ka lang, XFM 106.1 with Katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct! Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang...
1: Chidoray?
0: Chris. Antique, XFM 93.3 with Katropang...
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Rojas Capi, sa XFM 106.5 with Katropang...
1: Neil.
0: Correct! Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Shamin.
1: Oh, balik siya.
0: Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Kanlaon to, no?
1: Oh, Kanlaon.
0: San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: Rumel.
0: Correct. Sa ulo mo tanan ba, no? Except kay Shami, no?
1: Oo, kay...
0: Kung nag-duty guro si... ano?
1: Tulpot-tulpot mo lang, Shami mo.
0: Kung nag-duty guro si Noel guro, perfect mo, gid.
1: Tani eh.
0: Sa bagay, wala man sing perfecto nga tao.
1: Oo, ah?
0: May sala ginaya dapat. Eh, hindi ka man mangin perfecto kung hindi ka makasala.
1: Dapat lang.
0: So, sa mga lalaki nga wala pa nakasala para mangin perfect ka, paghimo sala.
1: Yes, ako ang inyo sala, sa akon sala... Sa akong sala. Sa akong dako. Dako.
0: So sagay, batayan kita sa 87.5 XFM sagay. Kag makita sa television, baya analog channel 13, IPTV, digital channel 29, Star Cable ina siya. Makitaan kita sa siyudad sang Silay, Banwas sang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwas sang Manapla, siyudad sang Sagay, Cadiz, Kagiskalante. Sa mga single nga nagapangita man sing single, may single mom, single dad, balo buhi, balo patay, all in all, pwede ka mo ka-join. Tawag lang ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got how many days before Christmas?
1: 85 days more to go.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: It's 85 days, 2 hours, and 27 minutes. It's Christmas time in the Philippines.
2: Exciting!

0: Lemon Plus Herbal Soap.
1: Okay, ay, Cordero. Taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pwede na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing mo bala. Kamping di dyan, Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
4: Yes.
2: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Ako, Suzanne's Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: Balik na sa phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy. Ginhapo-hapo mo ko siya ba?
1: Kag, si Katropang Troy Filangka.
0: Balik na kita. Mayong gabi. Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapo-gwapo mga kapi ka na healthy ka pa. Inumgit ka mo every morning, every noontime, or every nighttime. Santon Gold Coffee Mix.
1: Araman ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa mga suki ang mga butika, available man sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo kadaya, Lex FM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: 0915-831-1431. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Ay, wag isa ba?
1: Mm-hmm. Hello?
0: Gabi.
2: Hello?
0: Sino ni?
2: Si
0: RR ni?
2: O, oh, nag-check ko kay Motoy, wala ka nag-check ko.
0: Ay, hindi ba Tion? Hinain mo signal, sunod ka lang tawag. Goodbye. Hindi ba Tion? Dial ka mo liwat, ha? 0915-831-1431. 0915-831-1431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Wala ako, mood, subong makipag-istorya sa mga normal.
1: Talaga lang, ha?
0: Yes. Gusto ko sa mga ano, sa mga paranormal.
1: Oo, ama, istorya, naitan di party sa mga aliens.
0: Yes, of course. Man. Ay, lapit na kadahan ng ano, ang Halloween, di ba?
1: Oh, correct.
0: Line number 2, good evening.
3: Hi, good evening, Troy.
0: Ari, paranormal, girl. Paranormal ka, parashoot.
3: Normal pa ako, Troy.
0: Okay.
1: Sige, ah.
0: Ngalan mo, ang taga diin.
3: Taga San Jose,
0: Antique, Galitra, ya. Wow! Dahon na kita, listener sa San Jose, mm-hmm. No? Di ka sa San Jose, man?
3: Dalipi, Troy.
0: Ah, sa Dalipi. Musta ka mo daw? Okay lang ka mo?
3: Okay lang, Troy, ha? Bago lang katapos ka, imos mong ka, tinda ka, tinapay ka, ubra ka, tinapay, Troy.
0: Ah, panadero ka!
1: Panadero!
0: Ano nga mga tinapay ang imo gina-prepare every morning?
3: Ang prepare ko itong tinapay, mga, ano, mga munay.
0: Ha? Tapos, wow! Kanami!
3: Pandikoko, tapos pang itlog-itlog. Ganun, Troy.
1: Ano ha? Ano na siya ang itlog-itlog yan, man?
0: Doon nag-highlight man.
3: Ang bilog.
1: May puti.
0: Ang may liki, ganun, sa babaw.
1: Oh, okay.
0: Ano na siya?
1: Namitan ko na bala.
0: Ah, syempre, basta itlog, namitan yun na yan. No question about it.
1: Correct. Galuto, makamupampam.
3: Oh.
0: Ano naman na yung tsura sa pampam?
1: Na may pula-bla sa tunga.
0: Atay-atay na yan, mapampam na yung muya.
1: May aragad siya pampam, yeah.
0: Oh, really? Mm-hmm. May palaman nula.
1: Amo na siya gani, nang sa tunga daw basa-basa na siya nga pula.
0: Ah.
3: Pula na kita, pula-pula
0: na siya.
1: Ang ano bala, kisa gano'n tawag nila nga menstruation bread.
0: Ah. Daw wala nagagari ang panadero, ikaw lang imo yan nag-obra-obra sa pangalan nga na.
1: Ang iba niya muna gano'n tawag nila.
0: Wala na iya, iya, imbinto mo na iya.
1: Wala ka gano'n, akilala, pampam, magsingi ka pa lang.
0: Mapati ko na iya sa pampam, pero arang menstruation bread daw ininto na naiyaya mo ang mga muna iya.
1: Depende si mo, ah.
0: Amigo, mapati ka man sa iya nga may arang menstruation bread.
3: Oo, ara man, Troy.
1: Eh,
0: ayuga. Huwag ka man nagpasaka.
1: Sige pa na, sige pa.
0: Uy, ano na rin si Dolbo? Kamu na lang nalo yan, kaya duwa. Imbis na ikaw, buwan nga yung momento, ikaw yung buya niya. Pasakaya naman siya, si may ara gali. Pero galing kay Tiang ako, nandan sa una, pasang kakaon pa ko tinapay.
1: Mga King Kong.
0: King Kong man, ikaw na iya.
1: Yan naman gali.
3: King Kong
0: kag crocodile bread, may ara man pala.
1: Tinang ano, nang galuto, makamula, pandinura.
0: Ah, hindi kami na iya sa Palbilman kami ayo.
4: Ah, Kabilman yan.
0: di ba may Pandinora?
4: Wala gani.
0: Nyara.
4: Kapila ko magbakal sa buho sa Iloilo. Ikaw na kabatiya.
0: Sige, Migo, explain ba ko ano ng Pandinora, mal na?
3: Pero sa amon din.
0: Explain bala na ang Pandinora. Karoon na iya. Muya.
4: Explain ganin. Tawo pa mati.
0: Sila sala ka lang na karoon mapatay na git ka.
4: Sige, go.
0: Mayuwa ka na. Sige, go. sige na.
3: Troy. Nagtawag lang ko si Imo, Troy, no?
0: Karoon lang gani, ha? Sa Tinapay, pataganig istorya, ha? Malapot kita na,
3: oh. Tinapay?
0: Explain ito ang ano, ba, Pandinora.
4: Pandinora, explain ang Pandinora, kung ano na siya.
3: Hindi ako nagluto yan, Troy.
0: Kagina, naganda.
3: Iba naman ang akon sa iba sa ano, eh. Damo kami daan.
0: Pero gani, si Imo experience, oo. Gani, may Pandinora, ginman bala.
3: May ara eh, pero ako nang ginabuhat ang...
0: Ano ba iyan na bala na yung mga ginabuhat? Bala! Anong tsuras ang Pandinora?
3: Ano lang siya? Daw triangle na lang siya.
0: Daw?
3: Daw triangle siya.
0: Sakto?
4: Mm-mm.
0: Ah, muna siya. May palaman man na?
3: May ara man eh.
0: Matyagan mo, may gabakal man sing Pandinora?
3: Laksa lang, laka lang.
0: Oh, sige. Kalaw ay abin na.
3: Laka lang na. Ang laka lang sa amon din sa pain dito.
0: Pero,
3: ang, ano, ang
0: iyawan kayo dyan
3: sa pandikoko.
0: Iyawan kayo dyan sa pandisal.
4: Ay, oo eh. Bakal ka dyan ang pandisal.
0: Ang mugin na yan, andan sa tao ka na aga. Pandisal ka na iya per me. Ano na itong nagtawag ka sa amon? Ano itong imo nga i-explicar?
3: Ang natawag ko sa imo, tapos, gusto ko lang sana na maghanap ng kapartner ba?
0: Yo, di po, set. Amo mo lang na Japon. Baka ito istorya yata. Tagalog-tagalog. Kapay, lunggo lang bala.
3: Sige ba? Sige, lunggo na lang. Pero hindi mo ko kapalumay lunggo. Pero kadyot lang, kunti lang.
0: Ah, ba Tagalog ka talaga?
3: Hindi naman karaya lang eh. Pero,
0: oh, so.
4: Karayaan na lang eh.
0: Pag kinaraya lang dyan, duro ka, kamaan, mag...
4: Magkaraya, ah?
0: Mag-ambal kang kraya. Anong ngaran kang big shop nyo dyan sa Jose Antique sa ano Dalipe?
3: Boss Lagting.
4: Boss na Lagting pa.
0: May ara mang ko kompetensya sina sa ano sa Boss Lagting. Kung makabikiri ko dira man sa Dalipe mapatukod ko sang Boss Tagring. Naganilagting ka da. Ako nagatinagring. Ikaw
4: Boss Ache.
0: Idugay lang gisnis gali.
4: Gani
0: para sa imo. Sige.
3: Pero may ambalan ko sa imo to ya.
0: Akaduha ka na lang. Sige ka hambal. Una nagintra ka kay mangita ka sing ka phone pal. Ikaduha ano naman na
3: ma-supply lang ako kanimo, taglit lang, ito lang. Di lang gali, ha?
0: Dahil lang.
3: Pagbuol mo sa sululan, malapas sa kapag kapot mo na, basa-basa na.
0: Ano naman, magpapakot ka? Bugtong-bugtong ba ito?
3: Kung pwede lang.
0: Bugtong-bugtong?
4: Ano siling mo? Ano to?
3: Pagbuol mo sa sululan, malamala pa.
0: Pagkuha mo sa suludlan, malamala pa kuno.
4: Mm-hmm.
0: Pagkuha mo, basa-basa na.
4: Nang ice?
3: Mo,
4: ice?
3: Pwede. Pagkuha mo, malamala pa. Pagkapot mo na, basa-basa na.
0: Ice kuno?
4: Ice gani?
3: Hindi ah. Iba naman yan.
0: O, klo.
3: Bugas eh. Butang blas sa kaldiro.
0: Klo pa gani, ginsabat mo na dayo na. Sigdasing magwaan ka ni Malio. Ambal ko, klo pala. Ginsabat mo na dahil nga bugas ka dyan.
3: Oo, gani. Sigsabat mo naman dayon eh. Para ano? Hindi ko malawitan.
0: Napagani. Ano pangita mo sa isa ka babae?
3: Ang ano lang, Troy. Ang single. Tapos walang sabit. Walang asawa. 18 or 19 pataas, Troy.
0: Pila na edad mo?
3: 19 years old po.
0: Ah, 19 ka pa lang.
4: Pila
0: ka nakatuig o work sa bakery?
3: Mga dalawang taon pa lang. Kadya pa lang, bago pa lang.
4: Oh, sino nagturo sa iyo para ano, maging marunong ka sa pagluto ng ano, tinapay?
3: Pakaisa ka man dati, Troy, sa Manila, matana ka diyan gatoon.
4: Siya yung nag-train sa iyo?
3: Opo.
4: Oh, so sa, nakatrabaho ka din sa Manila?
3: Opo, dati sa 5 Star, Troy.
4: Anong 5 Star? Ah, 5 Star Lechon Manok.
1: Wow. Ti ano ang specialty mo nga tinapay?
3: Ang pandikuko, Troy, at saka munay.
4: Paborito wow. Ugit na. Ang pandikuko.
3: Oh, paborito ugit na.
4: Hindi ko na yan sa munay.
1: Hindi man ko. Hindi man ko.
4: Pandikuko, di ba? Amo nang ginapang bakal ko, Permi. Pandikuko.
1: Kuhanda sa bitsukoy.
4: Ha? Pandikulko. Galito yung yan. Bitsukoy, bitsukoy.
3: Namit balang napay nga muna ay Troy.
4: Huwag kami gani namian, di gani pagpilita. Nagambal ako gani nga huwag ko namian sa munay. Ikaw daw baka man namian. Wala ka namian sa munay.
1: Mas namian ko to yung itlog-itlog iya.
4: Ano diba? Gibala na namitan mo? May pandikuko ka, may pandikulkog. Ano gijabalangin mo namitan?
1: Bitsukoy.
4: Butong-butong be.
1: Oh, may butong-butong pa sa bunga.
4: Namit pag ito. Kung sa pangyam is butong-butong ko yun.
1: Na inang balaan nag-unat-unat yun lang ang butong-butong. Di ba?
4: Unat-unat.
1: Oo. Nang ano pa nung sinigani? Nila,
4: malay naman ang istorya.
1: Ano nang pink pa na ganit sa unay?
4: Oo, kita ko na. Ang ginasulod sa daw sa papel di hapon na puti.
1: Oo, papel di hapon.
4: Ang manang i-rapper.
1: Oo.
4: O sige na, 18 to 19, bata-bata pa yung hinahanap mo pare, ha?
3: Bata pa naman eh, kung ano lang, jowa-jowa lang. Jowa-jowa. Basta seryoso hanggang
1: wow, jowa-jowa.
4: Kasi yung mga 18, mga maniliit pa lang yan.
1: Mm-hmm.
4: Parang hindi pa yan ano, hindi, parang hindi pa yan ma, ano, masusulod sa ano yan.
1: Hindi mo pa masusulod.
4: Hindi mo masyado masupsup yan. Kasi parang patubo pa lang yan
1: kasi,
4: eh.
1: Kasi ganun.
4: Patubo pa lang yan.
1: Oo, kung sa ano pa, eh kasi bata.
4: Oh, number mo, 09?
3: 099-77-34-6691. Liwat. 099-77-34-6691.
4: Pare, salamat. Magandang gabi sa mga taga San Jose Antique.
3: Salamat, Roy.
4: Bye-bye po. Jessica Gonzalez, good evening. Monster Luces, good evening. Elizar Valiente, nag-iisahanon ko di sibong Troy Kagdol. Ari ko di sibong sa Roa City, Capiz. Gabi-gabi ko ka pamati, kagbag umatulog. Nagasolo lang ako diri sa balay.
1: Wow, si ano? Gakinamot ka lang.
4: Malisyoso ng agi ay.
1: Okay, siya lang ako nung isa sa lingya, di ba?
4: Rex Lutero, Jeneline Valencia, ay Azay Urot. Hello sa family Urot and Telior. Alan Habiliana, good evening. Rumors, Panganiban, pabati naman. Family Panganiban from Concept. Delicious. Pulaw na ko katropang Troy Dugay pa. Si Jeff Buena Viaje de la Cruz, Aden Bartados, Helen Canero, Melrose Balaza, watching live from Rojas, Rovic Calzado, mayong gabi Mark Joseph Alahada, mayong gabi John Stewart Mill. Hi sa mga taga Balabago, Haro, Iloilo City.
1: Kag mayong gabi man sa mga Buena Vista family.
4: Balabago ko no?
1: Balabago.
4: Wala ka na hidlaw sa Balabago.
1: Ha, hidlaw eh.
4: Oh, ano gani iruta sa jeep nga gabiyay pa to da?
1: Balabago.
4: May Balabago gin? Ano man ang ano, like Haro si Pio, mga manabi?
1: Sa piyak na iya ang Haro si Pio.
4: Ano gani ang iya nga vice versa? Gani, Balabago ka? Ano?
1: Balabago Iloilo.
4: City.
1: Mm-mm,
4: City.
1: Na. Basta may yung ngalan nga Balabago.
4: Amo na nasa. Oh. Kapila kagin Balabag sa Balabago.
1: Balabaga niya ko kay.
4: Gatinera to bala sa Baykubo.
1: Sadi. Hindi pa sa ayin.
4: Ako, wala ko nakadumdum. Where's them?
1: Diyan nyo naging ngipon.
4: Diyan sa Tero, ngayong gabi. Hi sa tanan ng mga taga New Washington, Aklan. Salamat, Gida.
1: Salamat, double sa ato, listeners sa Washington, no?
4: Oh, entries, Gida, sa mga pro-prom na ito. Nag-lulumapaw na
1: da. Correct.
4: Aklan, Kagrohas, nag-abira, subong.
1: Gabi, lagi ito ka Washington ang nagdaon.
4: Oo, oh, doila, gito, kalabanan, Gida. Ang oras, 5 minutes after 10, mabalik pang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
4: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, Tig at Tig-ana.
1: Tindog-tindog pa.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sanfon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sanfon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sanfon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sanfon Plus Gold araw-araw.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Yuman na kabilog na apon apo. Ang kapabaskog sa akong Sanfon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Sanfon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Sanfon Gold Coffee Mix na para magnami man ang iyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: jam. Balikan sa phone, balo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Silangka.
0: Pinadulong na sa inyo isang Vision X Plus para sa masanag at healthy nga pananawan. Vision X Plus.
1: Kagig na dulong man sa atong sang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay to Mary Kag Cinnamon Bark na tumangid ka namit.
0: Line number 2, good evening.
2: Good evening, Troy.
1: Hello, ni. Sino ni?
2: Sinahal, Troy.
1: Sino?
2: Sinahal.
1: Si Mahal.
0: Daw patay naman to.
1: Nang taas ka na.
0: Si lain to yung mahal namin ko. Hindi iya ikaw ya. Ano yung isabat mo sa akong pagmangot to? Daw patay naman to. Lain to ya, Troya. Si Mahal to yung artista. Ako yung galiya si Mahal. Hey, pause mo lang. Ay, bala. Patagani ka tapos. Patay mo na. Taga din ka? Mamati bala nay samon pamangkot bala. Ika samo ka samon. Din sa Kapis.
2: Sa Puente Vedra.
0: Sa Puente Vedra. Ano work mo? Sabta bala nay ako pamangkot. May work ka wala.
2: Wala.
0: Oh, dila lang asta, hindi na pagsugpon na. Higalawi ka. Hindi na magsugpon ba? Hindi na gani, hindi na magsugpon. Ulat lang kung anong pamangkot. Pila na edad mo?
2: 24 years.
0: Okay. Nakanubyo?
2: Saan? Dila na.
0: Pila ka bilog?
2: Dila, Troy.
0: Pila ka mo katuig?
2: Dua ka tuig.
0: Ha? Nalabutan pa ka mo dua?
1: Tag isa-isa.
0: Hindi ko oras. Tuig igali. Describe yourself mi kuno anay bi. Mamati kami kung anong itsura ni Mahal.
2: Yeah, ito yung nasa-tuig mo taas.
0: I-describe lang bala dayon bala. Akin na damo-damo pa kayo naman. Ang height, ang hawak, ang... Basa mo na, hindi na pag ano. Hindi kami pag-ubrahan manugpakot. Describe yourself. Una ta sa height.
2: Ito, height ko to.
0: Height lang bala, anay bala. Oh, hindi kami kaintindi. Kadaan si Muambal, ginabato-bato na gani namon. Height, anay, height. Pila-pila, 5?
2: 5-2?
1: 5-2.
0: 5-2? Bungol kaya?
1: 5-4? 5-2 ka dya eh.
0: Mag-ambal ko pa. Bungol na 5-4?
1: Wala ka niya pagkatuan natin niya programa.
0: 5-2 gimang ko, no?
1: 5-2.
0: Sige, ano nga cup, sa ano cup size mo? Cup A, cup B?
1: Cup load.
0: Cup A, cup B. Ay, ambot, ah, nalipong na aton ko ulo. Yan ang sabat.
1: Mahal?
0: Wala na. Mulan to yung mulan to yung lodo. Tamaraan ang mag-istorya. Hindi. Hinahinahinay talaga ni kay para gani? Ano? Para mag-intindihan. Nay tabala. Chikay Vicencio Caluga sa Kuwait. Mayong gabi. Diri sa Pilipinas. Ambot, anong oras mo sa Kuwait, ah? Pila na ang aton nga ano man? Ang aton nga inuras na gap sa ila?
1: Daw 2 hours.
0: Amo na, advance. Amo na gali ang nabuong kantang dito ay umaga, dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalunga. Aking hapunan. Sugpunin man!
1: Hindi ko lang sa gulo.
0: Ah, sige, Delayla na lang kanta ha. Sige, into sa Delayla.
1: Why, Delayla?
0: You, Delayla. Masa mga oldies ko, kaya tayo. Gaan sa mga Jairi Lim, Tapso Zara, sa mga Kahil Langit, yung December Avenue, ay, isaya, longong yaya.
1: Wa, eh, kumana iya.
0: Amo na, ginasimpunan ko gina sa mga standard nga love songs, wala. Kaya kung itira ko nito ng mga bago, tulugan ko na yan ni Dulpo. Yeah.
1: Ay, oo, eh.
0: Pero wala na siya subong rason nga matulog-tulog. Eh. Wala niya sa ka-duty 4 to 6 sa hapon. Mm. Tulugan niya pag-iko. Muna niyong pag-wasag sang water dispenser. Iba siya kasi imo ang water dispenser.
1: Makadala ka.
0: Pau! Sino bala ang nagdulong na di pa saka pa babaw?
1: Ato on.
0: Si Junjun mo.
1: Na.
0: Dial na ka mo guys, XFM call and text line. Tarungan nyo man bala mag-istorya sa amin. Pero kami, iawan na kami ka-adjust bala nga maklaruhan lang ka mo on air. Tapos, may isa lang ka hambal, pati da yun. Para manis sa atong tanan, kag, para maghilibati ay kita sing aklaro, kag namit nga pag istoryahan ay.
1: Para man sa inyo tanan.
0: Ha? Plug na da sa number. Ah.
1: Oh, sige. 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Nagapadayon si Gapon Gali ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo sa tanan nga XFM Radio Station. Kung sa diin 5,000 ka pesos nga cash ang inyo maangkon kung magabutan ang inyo pangalan kag entry sa aton nga pa-promo sa palaabuton nga Friday, October 2. Are you sure?
1: Yes.
0: Sa palaabuton nga Friday, October 2, yara na kita sa ika-week 9. Nga pagpanghatag sang tag 5,000 pesos. Paano ba lang mag-intra? Baka lang ka mo sang Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang tansan ang amon kinahanglan. Hindi nyo paghihaboy ang tansan. Isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat ang inyo ang kompleto nga pangalan. Ang inyo edad, address, contact number. Kagang suking atindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle Beer. Ang inyo entries ihulog sa tanan nga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM Radio Station sa NIR Kagpanay Island. And bantayan nyo kag pamatiin niyo dari sa amo na waragwagan kay ilawag namon kung sino ang maswerte nga tagdaog sang aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. The more entries you send,
1: the more chances of winning.
0: Gani,
1: intra na.
0: Damunye, kanisa wala kong yabihan na maman sa magkabala. So na pala sa una, no? Nakampanga na.
1: Oo, eh.
0: Ngarap lang ginayabihan ng likod. Tapos gasiga-siga, tapos ga-tingog.
1: May alaman galakat-lakat.
0: Nakapabakal ka na kay mama mo sa una.
1: Ako dyan mismo nagbakal.
0: Oh, really? Mga pila na edad mo that time? Nga may ara na sang
1: mama mo na?
0: Walking doll nga ginayabihan.
1: Mga 10?
0: Ha? So, meaning pila pagali mo edad nga tukiban mo nga agi ka?
1: 7.
0: Ay, gali. Nga nga wala makamugin na padamo. Ang agadamo ka muna.
1: Ha? Gremlins kami gani.
0: Gremlins! Mga gabi, anay kay Ana G. Dakal-dakal. Dakal-kal. Mayang gabi kay Nonoy Dolphy. Shout out day sa nagainom sa tindahan, Troy. From Magsaysay, Escalante City. Uy, kamusta na kamuda? Kamusta na kamuda sa mga taga-Escalante? Halong kamuda, ha? Kag mangin na mapanilagon sa kagabihon. Kag manarangka kung may manuktok. Kag kung hindi malang gwapo, hindi pagabri.
1: Correct.
0: Kung gwapo gani,
1: pasulod!
0: Sana sa dahil sa room number
1: 69.
0: Bonbon Acosta, may gabi from Bago City, Purok Paho, Barangay Dulaw. Kato ka sa Dulaw?
1: Oh, sukita na.
0: Hmm, sukay ta ni?
1: Si Bonbon.
0: Ang Bonbon Acosta. Aga o to hapon gabi.
1: Oo, gabamati nasa.
0: Very good. 10:34, we'll be right back with more. So stay tuned. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Excited!

0: pa virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayon ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
4: Shortcut gulpi, ha? Naglumpat ang akong re-entry, ha? 8-7 minutes more to go before 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Excited.

0: Ginahinay ko. Eh para ano, para daw hindi batihon nga nagatingog ko, pero wala na ako galigatingog, yan na lang to tanan.
1: Kabalumang ko.
0: Balik na sa phone pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural kape, wala sing side effects. Ang kape nga para sa aton nga tanan. Sara mabakal sa inyo mga suki o butika.
1: Kaginadulong naman sa aton sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis boys sila na pa.
0: Dahil kamo subong nga Wednesday para makaisurihanay kita sing tarong. Ang amon nga XFM call and text line. Tarungon ko na magambal. Kaya daw wala na sila gapati sa ako. Damay transition na sila sa ako.
1: Correct. Sige, panawag na kamo sa 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Hindi ba sabasa nga ito ng mga taglantaw? Bala sa itong FB Live, may Tagaytay City ako.
1: Uy, grabe. Layo ba?
0: Lamig-lamig na ng lugar. As in daw alabag human law. Si JP Vanji mayong gabi. Jose Villarosa Reyes from Bacolod City mayong gabi man. And Valdez Mary Grace, good evening. May caller sa line number 2 mayong gabi.
1: Hello.
0: Hi. Liyo ko mute sa radyo sa cellphone ng pamati para klaro ang audio. Okay na. Hi ma'am, good evening. Welcome sa phone pal. Pwede mo balaan pangalan?
2: Okay,
0: I'm Trisha May. Tuduha gamay ang tingog, ma'am. Kay do kan namin.
2: I'm Trisha May.
0: Trisha May from taga saan?
2: Aroha City, Cavite.
0: Wow. Babaeng tunay o binabae?
2: Yes,
0: a
2: girl.
0: Girl. Girl. Nag-aaral pa o nagtatrabaho na?
2: College
0: na
2: po.
0: Oh, what course?
2: Tourism.
0: Ayun.
1: Wow.
0: Siguro magbabarko ito.
1: Marunong siyang magturiso.
0: Ha?
1: Tourism, di ba?
0: Layo mo, pre. tourism student from Roja City, Capiz. Sa Capiz ka gid, ma'am, o kung outside Roja City?
2: Sa city lang
0: gitin. Wala ka kakadto sa City Mall last Sunday?
2: Ano po?
0: Hindi ka nakapunta ng City Mall Avenue noong nakaraang linggo?
2: Wala.
0: Ay, sayang. Nagkita sana tayo. Bakit nga pala nakatawag?
2: Wala lang siya kasi bored kasi dito sa apartment.
0: Sa amin din, boring din. Natuwa nga kami dahil nakapasok ka. Ang tanong, kailan ka ba mapasukan? wala ka pala sa bahay nyo? Nasa boarding house ka?
2: Sa apartment.
0: Po?
2: Apartment.
0: Sa apartment?
1: Sa apartment.
0: Ayaw niya ng boarding house. Apartment. Yung right term dyan. Huwag boarding house. Ang lulumang tao na natin, ano? Parang hindi na tayo updated.
1: Kaya nga, eh.
0: Kasi yung sa atin dati, boarding house yung tawag ng
1: kaya
0: apartment.
1: Nga.
0: Eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung apartment naman kasi, ikaw na ba mag-isa sa kwarto mo?
2: Ako na siya.
0: Sarap naman. Anong number ba yung ano? Yung
1: apartment.
0: Hindi, yung temperature ng aircon.
2: Ano
0: siya?
2: Window type.
0: Oo nga.
1: A window type. Anong
0: number ng temperature niya? Gano'ng kalamig?
2: 17.
1: Uy, ang lamig naman yan.
2: 32.
0: Ano ba suot mo ngayon habang 17 yung ano, yung temperature ng aircon mo?
2: Wala, nakapantulog lang.
0: Nakapajama? Hindi 90s?
2: Hindi naman.
0: 80s?
2: Ano lang?
0: 17? ano, ulit?
2: Yung uso lang po ngayon.
0: Ay. Wala ka pa bang, single ka pa ba?
2: Ano na, tawag ko.
0: Taken?
1: Taken?
2: Dati taken ngayon, single na.
0: Oh! Ilan taon?
2: Ngayon?
0: Hindi, nung nakaraan.
2: Ano na ako eh, 22.
0: 22 years old. So, meaning, graduating student ka na?
2: Yes po.
0: Oh, malapit na pala. Mm-hmm.
1: Bakit ba naisipan mo mag-tourism?
0: Hindi, nalalayo ka sa topic eh. Nasa boyfriend na tayo eh.
1: Sige, go.
0: Bakit naisipan mo na maging single ulit?
2: Wala lang. Mas okay talaga yung single kasi wala kang
0: commitment.
1: Yung commitment.
0: Ano ba yan? Tourism, commitment, nakakalimutan na. Ano ba yung pinagkaiba ng may boyfriend? O ilagay na lang natin, ano ba yung pinagkaiba ng may karelasyon at single?
2: Mas okay kasi pag single kasi mas okay kasi yung single kasi free ka sa lahat, free ka kung saan ka magpunta, yun.
0: Oo, tama naman yun. Nakailang boyfriend ka na ba?
2: Supposed to be dalawa.
0: Oh, see? Nagdalawa ka pa at saka nag-decide na mas maganda pala kung single.
2: Hindi. Malarahas kasi sila manloloko.
0: Ayun. Wala namang taong maluloko kung hindi naman nagpapaloko.
2: Tama.
0: Diba? Siyempre tayong mga tao, alam naman natin kung niloloko tayo.
1: Nga,
0: kahit sino pang lalaki na napakagaling magtago ng sekreto, malalaman at malalaman mo rin yan. Dahil sa bugso ng iyong damdamin, tama? So ano, kung pipiliin ka ulit, single o may karelasyon?
2: Sa ngayon, mas pipiliin ko na yung may karelasyon. Kasi kung yung ano kasi kung may karelasyon, kasi para may kasama ka na habang buhay, gano'n.
0: Oh, sabi mo, ayaw mo ng commitment.
1: Kanina, di ba?
0: Parang binawi mo na ng asa ngayon, oh. As of now pala. Hindi mo naman kasi dinugtungan ng as of now. Gusto ko muna na hanapin ko muna yung sarili ko. Habang hinihintay yung naghahanap din sa akin at kung ready na kaya yun, 'di ba? Pero yung sa amin naman ni Dolphy, mas maganda talaga kung mainam talaga kung tapusin mo muna yung pag-aaral.
1: Correct.
0: Kasi at least pag makapagtapos ka na, anytime naman yung relasyon papasok lang naman yan, no, diba?
1: Tsaka mas marami ka pang makikita noon kapag tapos ka na.
0: Nagsabi yung walang asawa. Nagsabi yung walang experience.
1: Uy, sino may sabi mo?
0: May experience ka ba?
1: Sa ano?
0: Sa relasyon.
1: Siyempre.
0: Baba.
1: Kaso lang, ibang klaseng ano.
0: Hindi pa nga tapos yung ano ko eh. Ano? Yung tanong ko sa iyo. Sabi ko, di ba may experience ka ba sa relasyon?
1: Tapusin mo.
0: Sa babae.
1: Wala.
0: Oh, iba naman yung kausap natin eh. Sabi niya lalaki yung gusto niya eh. Pero alam mo ano, kaibigan, merong nakahalata sa boses mo habang tumatagalan nagkakausap tayo, parang hindi ka talaga babae.
2: Hindi oh.
0: Babae ka ba talaga?
2: Yes, I'm sure.
0: Sige nga, mag-video call nga tayong tatlo.
2: Mm-hmm.
0: Sige nga.
1: Sige, go, go.
0: Dali ha, open mo muna yung video. Madali lang pala tumauto eh. Sige. I-off-air ko lang yung pangalan ng ano mo. Hindi, huwag na lang natin i-airy yung pangalan ng Facebook mo. Ako na lang ang magme-message sa iyo sa Messenger. Gamit ko yung ano, yung account ng station namin. Okay lang ba?
2: Sure.
0: Oo.
2: Sure.
0: Akala mo yung account kong gagamitin ko, ha? Sige. Yung station na, ayan, naka-off the air ka na. Sige nga, pakibigkas nga ng pangalan mo sa Facebook. Naka-off the air na nga sabi ko eh. Hindi ka na naka-airing ngayon.
1: Alam mo ba? May nahalata ako.
0: Sabi niya kanina, pwede tayo mag-video call. Pagkatapos sabi niya, wag na lang. Dahil marami makakuha ng kanyang Facebook account. Isabi ko naman, off-air naman yun
1: Nalata kong parang...
2: message mo na lang ako.
0: Parang ano? Sige nga, Amy. Paano ka namin ma-message kung hindi mo naman ibibigay? Sige nga. Text mo nga dito sa number na tinatawagan mo. Pwede lang ba makapag-text habang nakatawag kami?
2: Sweet.
0: Pero kahit na ano ka man, or kahit ano ka pa man, wala naman yung problema
1: Correct.
0: Masarap ka naman kausap. Siguro sa totoong buhay, masarap ka din.
2: Hello?
0: Okay. Hindi pala nakikinig. Hello, sige po. Go ahead.
2: Itatawag ko na lang yung pangalan ko. Ha, Tresh?
0: Sandali. Naka-on the air ka pa. Sabi ko nga sa'yo kanina na. Yon, pinutol-tuloy. Wala na, halatang halata na.
1: Kasi, alam mo, nararamdaman ko na ano siya.
0: Ay, ganon? Sa akin din, di ba? Introduction pa lang, tinanong ko na kung ano
1: Diba?
0: Kung babae ba o binabae, sabi niya
1: tapos,
0: babae.
1: Tapos marami siyang reasons na kesyo ganito.
0: Hindi, nasiselos ka lang siguro.
1: Ba't naman ako magsiselos? Oh, di ba?
0: Sa hambal ni Rek-Rek, Loro, correctin ko yan, Troy, Chakto, Gideya. Hindi man, guro.
1: Correct ko no nga?
0: Nga, ano ko no, pareha sa imo nga ginapinsan.
1: Amo na gani?
0: Troy, tawagan mo ako, taga Ruas din ako. Sandali, ah. Ari man ang isa. Kadimanding man eh. Kadimanding bala sa nga ito, listener bala nga, ano bala? Nga, taga Malubon. Si Merlin Ponce. Hulat ba lang Merlin? Balo ka naging may ginachika-chika pa kami. Gabi-gabi ka man kapag greet. Dahil lang ito. Awala na.
1: Awala na ganyan siya.
0: Hindi na siya nagpadala ng kanyang pangalan.
1: See?
0: So, confirm.
1: Oo.
0: Dati ba ginaganong mo din yung boses mo? Yung parang ba?
1: Hindi.
0: Magaling hindi. Yun. Yung kausap natin. Mm-hmm. Magaling yun. Maganda yung boses niya. Mm-hmm.
1: Hindi ako nagkukunwari.
0: Na
1: babae, gano'n.
0: Pero sumusop-sop ka pa rin.
1: Ah, syempre! ba't ka naman magkukunwari, mahalata pa rin.
0: Sa bagay, di ba? Kahit na ipitin mo ng ipitin yung boses mo, lumalabas pa rin.
1: Mm-mm.
0: Yung kasi, ano yan, sa Adam's apple yan eh.
1: Oh, pwede.
0: Meron ka bang Adam's apple?
1: Meron.
0: Saan ba? Wala. Wala kang Adam's apple.
1: Mas mabuti kung wala.
0: Wala talaga. Hindi na makikita. Kasi nawawala na yung liig mo.
1: Natutunaw kasi sa pag...
0: Huwag ka kasi magdi-deep throat. Ito na. Hindi yan. Naputo lang yun. Kaya bumalik siya ulit.
1: Hello?
0: Alam mo ba, Trish, na ano... Parang nagdududa si Dolpo sa iyo. Hello?
2: Hello?
0: Oo po. Naririnig nyo kami? Hello? Ito, naririnig nyo kami? Dali ah. Hello? Naririnig mo kami?
2: Yes, naririnig. Pasensya ka na, naputol na.
0: Andali. Eto, okay na. Maganda na yung signal namin.
2: Okay na. Kasi kanina na-football na robot yan ako.
0: Opa, parang hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, kaibigan, sa pinagsasabi ni Rek-Rek Loro.
2: Sino yan?
0: Crush ka daw niya.
2: Okay.
0: Kahit ano ka pa, babae ka man o binabae, crush ka niya.
2: Sino?
0: Si Rek-Rek Loro nga. Ano ba yan?
2: Nagbibiro lang kayo .
0: Sige nga, text mo na nga sa akin yung ano mo, yung FB account mo para makapag-video call na tayo. Na-text mo na ba?
2: Ba't ka nagmamadali?
0: Hindi naman ako nagmamadali. Ikaw yung nagsabi kanina.
1: Hindi kami nagmamadali. Naninigurado lang.
2: Sabihin ko siya, wala pala kayang tiwala.
1: Hindi naman sa ganun. Kasi,
0: kanina pa kami nagtatanong
1: Ever since... Diba, ever since nag-start tayo, tinatanong na namin kung ano yung pangalan mo,
0: kung
1: may picture ka.
2: kaya nga sinasagot ko, kaya nga gusto ko nga tumawag kanina, di ba? Parang gusto ko na kasi i-open air about myself.
0: Oh, oh, sige, go ahead. Diyan na lang tayo. Diyan na lang tayo magsistick. Okay,
2: so, sige. So, bakit tayo nga punta doon?
0: Oh, parang, parang nagagalit ka ata.
2: Hindi naman ako.
0: Sige. So ano yun yung i-open air mo sa amin kasi naka-on air na tayo.
2: Yun na yung open air ko, gusto ko lang kasi ano eh tawag ko ay makasama ko habang buhay just in case lang ba.
0: Ah, sige. Yun nga yung tinatanong namin kung meron kang FB account kasi yung ano mo naman, yung purpose mo naman sumali dito sa amin na maghahanap ka ng makasama sa iyong buhay. So, i-flash namin sa live namin yung picture mo kung okay lang sa iyo para pipilian ka ng mga magkakagusto sa iyo. Yun. Gusto mo yun?
2: Ayoko
1: nang gusto. Oh, you see? Kasi kanina lang sinabi mo you want to open up some. Nagsasalita pa ako. Sabi mo you want to open up something. I was expecting na mag-o-open ka on air kung ano talaga or there is something that you will reveal to us.
0: Yun. Kuha mo. Yes, okay. So, klaro na tayo doon. So, ano, i-go mo pa ba? O magpa-plug ka ng number mo?
2: Ipa-plug ko na yung number.
0: So, yung last na tanong, totoo ka bang babae? O hindi?
2: Sandali.
0: Wag munang mag-overlap. Kasi magbibigayan tayo dito para clear yung yung interaction natin. So, totoong babae ka ba o binabae?
2: Totoong babae, bakit mo naman nasabihin ko?
0: Huwag mo nang dugtungan. Nagtatanong lang naman. Napaka-defensive mo naman. Nagtatanong lang yung tao. Nag-defensive ka na kaagad. Akala ko nga yung kurso mo is tourism, parang nagdidebate ka na sa amin ah. O ano ba? O sige nga, mag-open topic ka na, magdebate na lang tayo, gusto mo?
2: Hindi.
0: So ano bang hanap mo sa isang lalaki?
2: Yung hanap ko sa isang lalaki, yung simple lang. Hindi naman guwapo. Importante malagping.
0: Ang tanong ulit, babae ka ba talaga?
2: Ay, hindi na lang.
0: Hindi, oo lang at hindi yung sagot eh. Babae ka ba talaga?
2: Babae nga ako, bakit?
0: Sige nga, sige. Kung gusto mo talagang mapatunayan,

0: pakinggan ng mga nakikinig sa atin. Kasi alam mo naman na yung ano, yung equipment namin dito, merong kakayahan na kahit naka-air yung mga DJ, yung caller, pag hindi talaga ipapabanggit yung pangalan ng Facebook, pwede namin niya ma-cut off on air. Alam mo yon?
1: Bakit dami naman tumatawag, hindi naman kagaya sa akin yung case?
0: Bakit may kaso ba dito? Nasa usgado ba tayo? Na bakit ino-open up mo yung case?
1: Wala lang, kasi naninibago lang ako ba.
0: Bakit naninibago ka? Kasi bago kang caller eh.
2: Kaya nga.
0: Yung mga caller namin dito, every time na naghahanap, sandali, patapusin mo muna ako, nakikinig si Cap, sandali. Usually kasi, pag babae, yung pag tumatawag yung babae dito, pinapakita namin yung picture sa Facebook Live. For reference lang naman yun. Pero, magdidepende pa din kung merong approval sa'yo. Pero kung ayaw mo, hindi naman kami namimilit.
2: Mm-mm.
0: Okay? Klaro ba? Ano ba naman yan? Parang hindi pa naman...
2: Kaya nga, ang punto lang...
0: Nagtotone down na nga ako eh.
2: Kaya nga eh.
0: Pagkatapos parang mag-ano ka pa eh. Ano ba gusto mo? Mag-uukbo tayo?
1: Okay, kasi ito.
2: Ang punto lang namin kasi, you were the one asking for a video call. Diba?
0: Balik naman tayo sa video call. Hayaan mo na muna yung kasama ko ha, kasi para paulit-ulit yung tanong.
2: Kaya nga inuulit ko yung ano, yung question. Kasi namimilit siya talaga na ano, you must be hiding something.
0: Hindi eh, ganito na lang. To make the long story short, ganituhin na lang natin yung usapan. Kasi gusto lang naman niya na ma-prove din na totoong babae siya.
2: Kaya nga.
0: Yung inihingi naman natin, hingi tayo ng picture kung totoo, hindi naman kaya mag-video call. Eh, sabi niya naman, pwede lang naman mag-video call.
2: Kaya nga.
0: So, pangalawang tawag niya, awag na, tapos marami na siyang tanong-tanong. Bakit yung mga nagsasali dyan sa inyo nung dati, hindi nyo naman kinukunan ng picture. Hindi naman ganun. Yung mga lalaki, hindi namin kinukunan. Merong paminsan-minsan, yung mga lalaki, kinukunan din namin. Pero kasi ikaw, napaka-unique ng boses mo kasi eh. Diba? Naiintindihan mo ba yung ibig sabihin namin dito?
1: Yeah.
0: Oh, yun. So, parang ano ba? Parang kung paninindigan mo talaga na babae for reference, ilalatag natin yung picture mo, then paglatag ng picture, yun. Pagpipiestahan ka ng mga lalaking magkakagusto sa yun. Ayaw mo yun. Maraming magta-text, tatawag, marami kang maging kaibigan, di ba? So, ikaw na ang pipili. Parang, hindi... Nagpa-x-ray ka ba kanina? Uy! Mag-excuse naman. Oo, lumalaki yung boses mo pag umuubo.
2: Kaya nga.
0: Okay nga, mag-ubo ka nga ulit. Oh, confirm. Confirm.
1: Confirm. Confirm na ulit.
0: May ubo. Napaka-defensive nito, no?
2: Ewan ko
0: sa kanya, parang may tinatago. Kasi tao, ang tao pag defensive, parang may tinatago talaga.
2: Hiding inside herself.
0: Oo. Meron ba?
1: Wala mo.
0: Sige, wala. Wala akong wala. Ilan taon ng ano, edad na lalaki hinahanap? Lalaki ba talaga hinahanap mo?
1: Oo nga, kaya nga,
0: hindi, aba, hindi, what I mean, lalaki ba talaga yung hinahanap mo? Kasi sabi mo kanina, naghahanap ka ng friends, eh, hindi lang naman lalaki yung pwede mo maging friends, pwede din yung babae, bakla at saka tomboy, di ba?
1: Oo.
0: Oh, yun.
1: So,
0: ngayon lalaki yung hinahanap mo?
1: Oo.
0: Oh, malaki din ba yung gusto mo?
1: Kahit maliit, okay na.
0: Alam mo ba kung anong ibig kong sabihin na malaki?
1: Hindi ko alam.
0: Malaki ba yung puso ng lalaki na hinahanap mo?
1: Akala ko iba.
0: Sige nga, describe yourself nga. Kung hindi ka talaga magbibigay ng photo, sige nga, describe yourself.
1: Okay. Type yung height. Medyo chinita. Long hair. Hello?
0: Sige, go ahead. Nakikinig kami.

0: Okay, simple lang. Tapos, yun, with scare complexion.
1: Anong scare complexion? Ano, natatakot? Ano?
0: Hindi.
1: Ano, ano? Ulit nga, scare complexion. Ano? Eh, ulitin mo nga. Ano yung complexion, sabi mo?
0: With fair complexion.
1: Ah, paki-spell nga. Spell mo nga.
0: Fair complexion. Basta yun na yun.
1: Oo nga, spelling nga. Four letters na naman yan.
0: Fair complexion. F-A.
1: Oh. Dalawa.
0: R.
2: Come again? Oh, spell it again.
1: Spell it again. Baka nag-comment lang. Sige nga. F A
0: Fair complexion. F A R E.
2: Come again? Are you sure?
1: Sige nga ulit. Fair pala. Oh, F-A?
0: R-E.
1: Hmm, talaga? Pamasahe?
2: Talaga bang turisa mang choice mo?
1: Para dahan-dahan na nabubuko ka pare ha. Totoo na yon? Hindi ba yung joke? Totoo yon? Yun talaga yung spelling niya? F-A? F-A?
2: Oh, you see?
1: Hindi ka talaga makakataka sa amin, Mare.
2: I have a fair
1: Hindi malalaman mo kasi sa isang tao
2: pag
1: alam niya talaga yung binibigkas.
2: Diba?
1: Dahil pag alam mo yung binibigkas mo, alam mo din yung ano.
2: Ang spelling.
1: Ang spelling, tama.
2: Isa pa, siya mismo ang nagsabing tourism siya.
1: Hello? Ano, susuko o susubo?
0: Napuputol.
1: Totoo yun. Seryoso yun yung spelling ng ano, ng fair complexion, sabi mo.
0: F-A-I-R.
1: Ah, hindi. Nag-chat GPT ka na kasi eh. No.
2: Oh, sige.
1: Pinutol mo. Sige.
2: Sige, kung yan talaga ang spelling, spell complexion.
1: Complexion, yes. Sige. Sige nga, complexion.
0: C-O-M, P as in Papa, L-E-X-I-O-N.
2: Huh? Okay, magaling. Sige.
1: Ito pa. Meron pa ha, kasi naumpisahan na natin eh. Massachusetts. lugar yon.
2: Yes, spell Massachusetts.
0: Huh?
1: Spelling ng Massachusetts.
0: M-A-S-S-E-C-H-U-S-S-E-C-E-S, Massachusetts.
1: Sobra.
2: Are you sure?
1: Sobra yun.
2: Kaya nga.
1: Nga, ulitin mo nga. M-A.
0: M-A-S-S-E-C-H-U-S-E-C-H.
1: Oh, kulang na naman. Uy, dapat. Hindi, kasi sabi ko, magagamit mo to kasi tourism student.
2: Correct.
1: Ka. Makakapunta ka dito sa lugar na ito. Ano ito eh? Lugar ng United States of America, tama?
2: Isang state.
1: Oh, isang state ng USA. Hindi,
0: uy?
1: USA ito.
2: Saudi.
1: Magagamit mo to sa ano mo, sa trabaho mo in the future.
2: Yes.
1: So dapat galingan natin yung spelling. Massachusetts. M A
0: S S.
1: Okay.
0: A
1: C
0: H U S E T S.
1: Kulang talaga? May kulang.
0: T-E-S.
1: Hindi, nagmali na siya. Diyan ka, sige na. I-ano mo na lang maya-maya, ha?
2: Research mo na lang.
1: I-research mo yan. Okay. Pagkatapos yung ano namin, yung wish namin sa'yo na makapunta ka talaga sa Massachusetts. Para makita mo talaga yung totoong spelling niyan.
0: Pamaya.
1: Pupunta ka doon?
0: Okay.
1: Ah, titingnan mo yung spelling? Anyway, natutuwa kami sa iyo, pero
2: kaya nga
1: yung ano namin, yung advice namin sa iyo, magpakatotoo ka.
2: Mm-mm.
1: Kasi wala namang may mawawala sa atin kung nagpapakatotoo tayo sa ating sarili. Wala naman tayong ano dito discrimination.
2: Kaya nga,
1: whatsoever your sex orientation.
2: Yes, and we don't even humiliate.
1: Yes. Ang atin naman dito is katuwaan lang naman. At tawag dito, katuwaan na meron din kayong lesson na makukuha kahit na ganito lang yung mga mukha namin.
2: Bakit napunta na sa mukha?
1: Ganito lang yung mga mukha namin na parang manggagancho. Pero at least naman, meron din kayong makukuha, hindi lang lahat puro kalukuhan.
2: Yes, mayroon din kayong natutunan.
1: Oo. At most importantly, meron kang masusup.
2: Supan.
1: Ay, nakikinig yung ano, yung teacher ko sa Kapi, sa Rojas, si Ma'am Lorena Daza de la Cruz. Hi to you, ma'am. Natutuwa siya sa... Friend, Tricia.
3: Hello. Hello.
1: Natutuwa yung teacher namin na si Ma'am Lorena Daza de la Cruz sa ating tatlo. Kasi...
3: Sabihin mo sa kanya, shout out sa kanya.
1: Wow. Kakilala mo?
3: Hindi. Kahit hindi ko kilala, pa-shout out.
1: Wow, friendly. Friendly siya. Yes, so, yun yung maganda. Yeah. Yung friendly. So, okay na tayo. So, dapat yung ipa-plug mong number, ito din yung number na tinatawag mo sa akin, ha? Okay lang ba?
3: Okay lang.
1: Sige, go ahead, ma'am.
3: Okay. Surname.
1: Sige, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy
2: sige,
1: lang.
2: Go ahead.
3: 3915.
1: Sige, tuloy mo lang.
3: 915.
1: Okay.
3: 3469.
1: Sige, ulitin mo.
3: 0915. 915-3469.
1: Ano-ano ba yung mga paborito mong kanta na habang nag-iisa ka sa loob ng... kwarto mo. Yun yung parang na-memorize mo ng mga linya ng kanta. Title. Ha? Marunong ka bang kumanta ng bakit? Ngayon ka lang. Ako doon yung babae. Ako doon yung lalaki. Ikaw doon yung babae. Okay lang ba?
2: Si Pops Fernandez.
1: Kaya mo? Kanta tayo?
3: Sure.
1: Ha? Alam mo na ba, may lyrics ka na ba ng bakit ngayon ka lang?
3: I will try. Oh. I will try to kakanta.
1: Tapos, tawag dito, balikta rin natin kasi babae ka, di ba? So, hindi, balikta rin natin kasi ako lalaki tapos ikaw babae. So, dapat ikaw ang maging lalaki, ako yung babae. Sige, ikaw mag-intro. Lakihan mo yung boses mo, ha? Ganito. Bakit ngayon ka lang? Ganon. Sige nga, ikaw nga.
3: Bakit ngayon ka lang?
1: Lalaki nga eh. Ano ba naman yan? Ano mo lang. Parang i-modulate mo lang ng kaunti. Ulit. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y meron ang laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. O sa babae. Ikaw sana.
3: Ikaw sana aking yakap.
1: Ang iyong
3: kamay ang aking hawak.
1: At hindi kanya.
2: At hindi kanya.
1: At hindi kanya.

0: Dako na yung tingog. Dumating.
1: Dumating.
0: Babae. Babae sa? Oo, babae. May nag-text na ba o tumawag? I-check mo nga yung inbox mo. Meron na?
1: Yes, meron.
0: Ayun. Ilan sila?
1: 10.
0: Ten?
2: Uy, ang dami.
0: Dami pala. Oy, pag ganito yung usapan natin, pwede ba pag meron kang bakante, tawag ka ng tawag sa amin every night, ha?
1: Okay.
0: Lamat po.
1: Walang problema.
0: Lamat.
1: Ingat. Okay, thank you.
0: Ingat sila sa'yo. Sandali. Ingat sila sa'yo. Baka malaki pa yung sa'yo sa kanila, ha? Title ng kanta.
1: Ano lang, kamat
0: niya. Ay, air supply.
2: Air supply?
1: Yeah.
2: Wow.
1: Tapos, ano pa, knife.
0: It's
2: just knife.
0: Kantahin mo nga yung knife. Anong tono nun? Hindi, parang lalaki yung, lalakihin mo naman yung boses mo kasi parang lalaki yung kumakanta eh.
1: Okay, knife.
0: Hige nga, knife. Pacha ko, nay. Lamat po. Goodbye.
1: Goodbye.
0: Dumangutos na sa ato, no?
2: Gani. Dumagwa na ganyan ang kolore.
0: Lapit-lapit na tayo, no? 29 minutes after 11 o'clock. That would be all. We'll be back tomorrow from 9 to 12 midnight. Damang salamat sa mga nag-join sa phone call. Sa mga tech on duty, salamat yun. Syempre, sa tanan man nga mga station managers ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay. Sa ngalan sa amon CEO boss, Dr. Emilito Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amiga.
2: Muchas gracias.
0: Babos.

0: Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
2: Santon Gold Live Testimony.
9: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
11: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Health Athena ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo,
5: pagaan.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
17: Sa aking call center agent.
16: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
17: Ibalagay ito sa akong sang
16: Sister Pain.
17: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, call your doctor.
15: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
15: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Bili sa mga butika.
19: X. XFM.
20: FM.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: to pain. Pangalang pain. Fast and safe. Assist to pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nag-cafe ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Kumaan ka rin sa Centro. Come sa Bullseye. Ipa.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatik ng akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: XFM. FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ay, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
10: Tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Sa gari, sa kaservis ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang kasakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
14: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
14: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, nami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs na nalakad.
5: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, nari, bigit sa mga DJs, nila, kag,
5: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pat.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boosters

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Dagkap

0: testimony.
1: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka.

0: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, sight sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: pinapalutan tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbigtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ka yung mga balita, blamso, nabibigay sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buki ka.
3: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
4: Depart.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
3: Depart.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kuro-kuro

0: pag-supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka si Jante. Kadagabi o po.

0: Santhan Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santhan Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
4: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulad. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Ang garang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs na lalakag.
9: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
6: may how, kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid, how?
10: Timo!
9: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Sa mga buki ka.
3: Kumaan ka rin sa sentro.
4: Come sa Bullseye.
5: Depart

0: napakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, blah, mayarap ko yung mga balita, blah, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanta, blah,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how, kita, pat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live. Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

And mga katropa, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa atong programa diri sa Exotic Pilipinas sa mga adlaw sang Huwebes! Huwebes na kita, October 1, mga katropa, una nga adlaw sang Oktobre! And alantawa niyo ang akong t-shirt. Anong inyong makita sa mga Mascara Festival 2026, mga katropan laga, sugod na! Sumunga aga mga katropan, tayo October 1, official na nga nagbukas ang Mascara Festival 2026. So, libot-libot, kamo na bala sa plaza, nagsabahin sa Bacolod City Government Center kay may mga kiosko, baligyaan na din ang mga katropan, pagkaon, and iban pa. And syempre mga katropa, kaupot ninyo sa mga agad rin sa itong programa. Nga pampuka ko na ka, Exciting Pilipinas. Ako sa katropang Wendell Balinario ka. Good morning sa inyo nga tanan. Ang matapat na komento sa itong niyang mga platform sa karon sa itong niyang official Facebook page. Live na live na kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Of course, papatian naman kita sa ato niya mga tagsaka radio. Ara kita mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. And subong man nga aga, te una nga adlaw sang bulan sang Oktubre sa ning tuig 2026. October 1 na! October 1 na mga katropa, imagine kadasig no. Sa may mga birthday da subong, October 1, 2026, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! October na, lain gid man ang dating kapag di mga katropa, first week yan o kung first day sang bago na naman nga bulan kaya masaling mo amo na to amo na tong September o kung makasaling ka man wow amo gito ang September. Anyways mga katropa, alas 5 just na and basta ganun mag alas 5 na mga katropa te amo ni ng time kung mag matamad na kita sa itong musikahan and sa XFM Bacolod. Pero syempre pa lang sa pagpamati, komento dira sa inyo yung mga comments, pa shoutout kaysa pagbalik nato, nato ina isa-isa hon. And of course, ato ina mga katropa. Ngatam yawon, ano, sa pagbalik niya nato. Dira lang syempre sa liwat, sa Exciting Pilipinas with katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo matanan, himos na aga pa. Amat-amat na mga katropa. Ariwa. Updanta nga itong yung mga aga with Sex Bombs. Halukay ube by Sex Bombs.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired.

0: dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mga katupa,

Eh, nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katropa. Subong iyang adlaw sa liwat sa Webes October 1 na kita 2026. And sa mga katropa pips na to na dira. Daw nga rading-ready namang mascara all over the Philippines. So kung nang ibang yun mga foreigners pa nga magkapadulong triya sa syudad sa Bacolod para sa kasadyahan ako na ka testahan sang mascara mga katropa, no? So, ti pwede na kita kakaon sa mga chicken and asal address sa BCGC kag sa Bacolod City Public Plaza. Oras naton, alas 5:24 na. 5:24 in the morning. And syempre kapamati ka mo sa gihapon sa Exciting Pilipinas. Kaupon si katropang Wendell Balinario. Ari mga katropa pala pamatian natin ang official theme song sa Mascara Festival 2026.

So mga katropa mo yun, ano, ang karoon nga theme song sa Mascara Festival 2026. Pero tayo mga katropa, ini siya ang familiar, no, kahit isang last time. Ang moment sini ang lyrics somehow. Medyo kinain lang ang beat ka rhythm. Nagmapila ka mga musika nga gin pang insert mga katropa. Pero amoy ni ang official theme song. Dato na batian nato nagligad, mas dasig ang beat sa music sa karona. Pero theme song lang ini kay ang gamiton niya sa Mascara Festival Arena and Street Dance Competition. Sila tuya ang magpili mga katropa. So pero subong ato eh, gamusin ni ang Mascara Festival 2026 theme song.

0: Yan, mga katropa mo na ato niyang official theme song sa Ang West Karang Festival 2026. Katayan muna sa linko ang lyrics, kagpila ka mga music. Kaya mabutihan nyo ang entrance. Ako nang iyang intro sa music. Ole, ole, ole. Dinumaan ng musika siyang maskara, mga katropa. Pero tayang lyrics, somehow same siyang nagligan niyo tuwig. Pero sa maskara, kag street dance competition niya, laiman ang ilang mga music. Kahit di sila man yung magpili sa ilang music sa uton. Oh, and sa mga nagatutok din sa aton gali, oh, good morning sa inyo nga tanan. Sa mga nagatutok sa aton address sa Exciting Pilipinas, sa ilayan ni Sir Jelwin, mamilan ni Martisano, si Ma'am Lina Antonio Talde, good morning sa inyo nga tanan. And as of now, 5:27 in the morning, October 1, 2026, mga katropa, timiyara gali din sa mga thunderstorm advisory, mga katropa, ang DOST Pagasa, kinexpektar ang City of Victoria's Kagtoboso, nga magkapatsyag sa thunderstorm, makagapekto man, dira sa Manapla, Cadiz City, Sagay City, and City of Escalante. Samtang padayon man nga ginamonitor sa guwais ang Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang ining Tropical Depression o LPA 09H. Layo pa siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero te, balantayan man natin mga katropa in kaso ini siya ang mangin isa kabagyo. Nag-reliwat niya sa syudad sa Bacolod, sa Negros Island Region, o kung sa Negros Occidental, no, pag-apekto sa gihapon rin sa ato ng Intertropical Convergence Zone, o kung ITZ. No, kung sa tingin makabatsyag sa magalulumon nga panahon, na makagwanipis nga pagulan o kung thunderstorm, ang pila kabakin sa probinsya. So, anda lang yung mga payong, mga katropa. And mga katropa, at this point naman, ato naman na padulungan ng ato niyang TikTok and video. Kaya bali lang ganit mga katropa, subong ang trend ni siya. Ang amuni nga music, kinagamit nila sa mga video, kung clips sa video. Nga daw, something in danger ka, o kung may matabo nga something. Do ka muna bala. Kung magaining do music instrument ni siya. Nga do ga. Do. Nagatunog. Ginagamit nila sa TikTok nga ihimuon nga background music para sa mga clips nila. Nga do lapit na sila sa danger. O kung lapit na sila bala mga katropa nga maugot. No? Lapit na sila nga init abi ko sa mga disappointment nila. Pero ariya ho ay nakakadlaw man ang mga netizen. Kaya you can hear the music, pero kung tanawon mo sila ba? Ano man ang gadgad ni nila man? Mga katropa, live bala sa bong sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik na! Ay, te, ang ilaya nga daw. Kubo nga bangka, yaho. Over, ano ni sila guro? Overcrowded? Ay na, ano? Ang ila nga daw kubo, nga floating, the floating cottage siya, no? Pero tayo ko kubo, yatsura. Naglubog. Naglubog, kagahala sila giho, kundi ito, mag-nubo. Kasaylo sila sa doon na taas nga bahin. Hindi kung diginin mo sa mga netizen sa comment section niya. Okay, ang game na bala nga. Group yours, the boat is sinking. Group yourselves into three. Hindi, kaya feeling ko, no, dubog at sila. Damo-damo kami sila sa kubo. Diba, usually, ginahambal na sa ito nga may capacity. Eh, no nga, amulin niya, 10 person per floating, ng mga kubo da or floating ng mga bangka, di ba? Depende. May ara na binga. Like a maximum of 3 person lang. Maximum ba mo ni? Amulan niyo accommodate yung kabugaton. Di sila tubi dito kadamo sa ila, no? Para sa isa to ka floating ilagya. Ako, ano to? Kubo. Naka-kubo siya for me. Di mga katropa? Nag! Sarurot, padalom. Pero hindi mo siya makita. Yung nga nag-padalom, gida. Kundi doon nag-easy-easy lang siya. Hindi lang siya, guro, balance pagid. Ano? Hindi siya balance. Kasi bala, damo-damo ka pungko sa pihak nga birha. Sa pihak nga birha. Dutay lang. Kundi nag-kiwi to siya. Tapos, ti funny, pa kaysang amat-amat na lugdang ang pihak nga bahin. Madlagan sila sa pihak. Kasi malugdang naman sa pihak. At nag-rinamo na sila. Na videohan, gid. Kate, group yourselves into two. Amo na sa mga komento sa nasamit niya nga TikTok video. Digtugin ko na magamit ang games nga The Boat is Sinking, Group Yourself. Oras natin mga katropa, alas 5.32 na. Why, nakitasang oras. Rari tamiyaw na itong tanan yung mga nagapatamiyaw sa aton. Adria sa aton programa sa mga adlaw. Asan? Huwebes mga katropa. Oh yeah. De, sa mga katropa pips natin dira, maamat-amat ang nagkamudra pamahaw. Ariwa, si katropang Jelwin, good morning. Tingin na pahayag din nga dismayado. Ngayon ko nun si Mayor Greg sa rehabilitation. Sang Tiesa sa plaza nga wala pa siya po matapos. Oo, kag nalaw, ayan to si Mayor. Pasang namian kay Tapingon ang plaza. Ginbayaan nila nga Tapingon. Bal ni Mayor, may mga ano na da, mga hilamo na da nga ka-green sang plaza at Ulucon, ginbayaan nila, yabukon. Sa kay Ma'am Lilia Lombrado, Ma'am Lilia Lombrado, good morning. Ginapatamyaw man niya si Maring Elves Gilugo niya sa Granada. Happy Thursday! Have a nice day! Sa kay Ma'am Rina Diestro, good morning man. Ginapatamyaw niyang miga niya nga si Ma'am Lina Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robilin Calyao, Jenna Lilian Narugazon, kagay Ma'am Mispa, Marino Montano Villanueva. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, good morning man. Nagpamati sila kuno subong sa Sitsulapak, Doldol, sa Barangay Robles, sa La Castellana. Good morning! Good morning, tira sa inyo Ma'am Melanie Martisano. Sa kay Ma'am Lina Antonio Talde, good morning man. Kagay na patamyaw man niya ang mga Mamba 2 chapter sa ang aton niyang class sa Himamailan City. Sila ni Jomar, Janeline, Leah, Molin Toto, Richie, Wilita, Miriam, Niknik, Walita, George, si Gingging, si Merlinda. Mayong aga sa inyo dira. Tanan mga katropa na to. Exciting! Sa ilaman ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning, man. Ginatamiyaw mo niya si Ma'am Lilia Lombrado sa Kabangkaran City. Ginatamiyaw nga. Nice sila ba? Salamat kayo sa inyong pagpamati tanan sa inyong mga komento man na mga katropa. And sa mga nagpamati sa aton, sila mga tag sa Direk Kapanimalay. Good morning once sa inyo. And oras na ito na last 5.34 na. Bango na, himos na, digamo na, and pamahaw na. Sa mga nanay tadaha, good morning. Mga mother, mga nanay, mga mama, mga lola, mga mommies. And for sa mga tatay man natin, tatay, dear, lolo, dear, and tito, dear natin, good morning sa inyo. Sa mga katropang security guards natin, dira nga nagtutok sa aton, sa itong mga drivers, mayong aga, kagamat-amat naman. Pamasada, ingat sa mga biyahe, ha? Sa mga nagpadulong sa ilang mga bakasyonan, uwi sana all. Halong mga katropa, and thank you so much sa liwat. Matpadayon lang sa kapagtutok. Kadariya sa programa nato na kada aga, Exciting Pilipinas. And hindi nyo napalisuang yung mga tagsakaradyo. Kay magabalik pa ang ato niyang mga programa. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita na naman kita kaupod si katropang Franz Underburgos sa Express Balita. Thank you so much once again, mga katropa. Happy, happy Wednesday and happy October 1st. Good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto

0: ng suking butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking katutan ni Lilo.
7: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katupa, exam.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakli sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakag.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X.
3: Simply,
0: may how, kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Yes to health!
7: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
9: Thank you, Sir Jose Hill. Kag-welcome sa aton sining pagpangalaga dari sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kami ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka-tupiko nga amon sining pagahimay-himayon. Nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gini sa basura ang aton sining ang parte sining tanong nga aton pag-istoryahan.
8: Ang tanan nga pwede itang panginpuslan ta.
9: Hustoy na, Sir Jose Hill, kapin pagid no, kung halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sininga palibot, kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sininga ikaing lawas, hindi naton pagpanginpuslan, kag kumpinsaron gid Sir Jose Hill sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepisyo sini kag ano ini nga parte.
8: Mm-hmm.
9: Pero sa pagpamati sa aton sininga programa, aton igahatag ni sa ila Sir Jose Hill para sa ila kahapusan.
6: Yes to help.
8: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: The Secrets of Health.
8: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha, ang ginger o kon tawag nato sini luya
10: Sunthone Plus Gold.
9: Pero ginatumod naton diri ang native gid naton sini nga luya. Hindi nang mga dlagkuan nga luya, Sir Jose Hill, nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yadtong mga makabig naton bla Sir Jose Hill nga damo kasang tilinluan, do kurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Mo na ganing hindi magamit ang ibansi na eh. Kay kauti ko tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sini lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya, Sir Jose Hill, ang iya sini nga tubdo o kunang dahon sina among aton sini pagkaistoryahan.
7: The Secrets of Health.
8: Isa sa mga leading causes of death amoy ning natawag nato sining heart attack o kon high blood and hypertension, nagaburst sometimes sa nato sining mga blood vessels amo na natawag nato nagakaaneurysm. Paano naman niya maproteksyonan ang ato sining blood vessels? Kinanglan una sini ma-maintain ang elasticity, number two nga hindi man siya mag makapulan bala sa mga bad or tawag nato sini hindi maayo nga cholesterol, Dok Leo.
9: Ang importante, Balancer Josel, para makalikaw kita sani sa resulta sang problema sa kurason kag sa aton sining kaugatan, dapat nami ang pag-inat-inat sang aton sining ugat. O ay sa Balancer Josel nag-resist bangod sa nagtigasya, bangod sa naggamay o kung nakitid ang alagyan kami nagakapul, keeps blood vessels flexible and healthy. Amo ni ganahimo, Sir Josel, sang benepisyo o kung nakuha na itong benepisyo sa cinnamic acid na rin sa dahon sang luya, paano sa nagahimo o kung nagatrabaho, Sir, gina-increase sa Sir Josel ang nitric oxide nga among nagabulig para mag-relax sa aton sa kaugatan, kag ma-reduce ang inflammation sa aton sa nga kaugatan. Once ganami inflammation, Sir Josel, tinagasugod na matamat na ang damage. Kag ang possible benefit na aton sa mas manami ang blood circulation. In effect, healthy ang aton sa nga kurason, maprotektahan ang aton sa nga kurason, malikaw kita sa badatian sa kurason.
10: Sample Plus Gold.
8: Kaya mga blood vessels na ito, nabi, tama kagagmay ini, pero dira nagaging dugo, dira gaging nutrients yung na supply sa kutob sa malabot siya sining mga body organs ta. Dira na nagaalagi, gagmay-gagmay ini nga kung nali gani nga magisi, may tani kung sid-sid-sid largo mo na, mahambal ka nga kwa ito, aguha ka tehiun ta. Pero kung blood vessel mo na gani, very, very dangerous, especially if it goes sa imo sining utok. Delikado na ina. It could possibly result sa pagka dula ni mos kalibutan.
9: Kag the more nga trabahuso nga aton kurason, Sir Josel, sa pagpump sang blood, the more mas Sir Josel nga syempre nagapamwersa, dira man Sir Josel ang matamat nga enlargement sang aton sa nga kurason.
10: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: Now, dari naman kita sa are, kalabanan sini amaning reklamo nila kung nga gaana manam sila magkaon sa mga sweetened nga mga drinks, beverages kag mga pagkaon. Ang mahimo, Dok Leo, sang pag-take na to sa dahon sang luya para maproteksyonan kita sang damage dalaya sang grabe iya ka damo nga blood sugar naton, Dok Leo.
9: Ang problem bala, Sir Josel, siniti kung mag-kinumbine-kumbine bala sa sulod sang lawas. Like ining formation sang advanced glycation end products, hilig ka sa sugary. Combine dito sa protein sa sulod sa isang lawas. Nagresulta ni Sir Josel sa nagkalain-lain nga damage, which is ang cinnamic acid nga halid sa luyas ni o kung dahon sa luyas reduces harmful sugar reactions sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi gani ma-block ang formation sang sining advanced glycation end products, posible si Sir Josel magresulta sa dugang pagkada komplikasyon sa diabetes. Hindi lang pilas nga dugay magpali, hindi lang panglabo sini sa mata. Tandaan na to na eventually posible ma-damage sa ton kidney, Sir Josel. Kung ikaw sini ang diabetic, skin aging, isa pa gid sa posible nga mga resulta sa ni Sir Josel sang advanced glycation end products. Amo, may mga tao, Sir Josel, nga mas tigulang ila panit kaysa sa edad nila. Naunahan sila sang ila sa nga panit sa pag-edad. Kag posible man, Sir Josel, ang blood vessel damage kung hindi ma-block ang formation sa nga advanced glycation end products, which is isa sa ginahimo gali sang cinnamic acid nga din sa daon sa luya, ginapunggan niya ang formation sa ni Sir Josel para nga hindi maglala ang diabetes sa komplikasyon sa ni mapahina yung pagkurinot sang panit kag malikaw sa pagka-damage temprano ang aton kaugatan.
10: Sanfon Gold Coffee Beer.
8: So in short, sini Dok Leo, para sa may mga diabetes, makabulig ang pagkaon o kon pagtake sang dahon sang luya, Dok Leo.
9: Correct, Sir Josel.
8: Okay, sa aton nga lawas actually, ang mahapos man na nga i-take out naton nga patay nga cells, ang ara sa ato sini nga panit, kag ang ato sini nga buhok, ato sini nga kuko. These are dead cells, buling, buhok, kag kuko. Tawag nato sini mga dead cells. Now, malimpyuhan nato na dead cells nato sa kuko, ginaguntingan ta. Ang aton buhok, ginaguntingan ta man. Ang aton sininga panit, Dok Leo, ang buling da, pwede ta malugdan or pwede ta mahabunan sang clear skin na beauty soap or if not gani, sang Santon herbal soap. Now, ano naman yang mabulig dito sa paglimpyo sa mga damaged cells dito sa sulod sa ato sining lawas? Kaya dapat pagwaon taman ina, kahigko man na mo, patay na na mo nga parte man sa ato sining lawas or mga damaged cells naton. So anong mabulig dito sa dahon sang luya?
9: Gina-trigger niya sa Sir Josel ang autophagy, amuning body cell cleaning system. Kumbaga built-in sa aton sa nga lawa, Sir Josil. Amo ganing isa kapanugyan sa isang mga nagatuon sa nutrisyon kag sa ikaing lawas sa holistic health. Kung gusto ka nga matinloan mismo sang lawas, ang iya sa nga kaugalingon, hindi ka magsigi kaon kag magtimo-timo. Kumbaga ibutang mo sa lugar ang imo sa nga kaon, which is ang pag-fasting sa usto sa nga pamaagi makatrigger, Sir Josil, sa autophagy. Ang mga damaged cells sa mga hindi kinanglanon gaging tililuan mapagwa sa aton sa nga lawas, which is matrigger man ining cleaning system naton, Sir Josil, sa pagtrabaho pinaagi sa ni sa dahon sang luya ang damaged proteins ni gina breakdown niya ang daan sini nga mga cell parts gina recycle ja kon kinanglanon kag nga kinanglanon ni Sir Josil, no, ang autophagy. Kay tungod sa ning autophagy diri sini nakasalalay, Sir Josil, ang paglawig-lawig sa aton sa ni kabuhi, ang pagpabilin nga healthy ang aton sa nga brain kag ang aton sa nga metabolic health. Balikaw kita sa nagkalain-lain sa nga problema, Sir Josil. Liwaton ko, fatty liver disease, taas cholesterol, taas triglycerides, insulin resistance, type 2 diabetes, kag iban pa.
5: Southern Plus Gold.
8: Grabing pagsinugpon-sugpon na bisang aton sa nga lawas. Ang amo nang hambal gid Manila, no, ang sakit ng kalingkingan iramdam ng buong katawan. In short, kung may damage sa isa naton ka body organ, ba't siya gansang bilog tanga lawas? Kay ang pagkadami sa aton body organ, for example, is because ang na-damage man ang mga body cells, nagumpisay na sa body cells na to ng pagkadamage. Not the entirety of the organ dayon, pero sa isa, duha, tatlo, apat, pila lang ka body cells na nga una na-damage, Dok Leo. Nag-amat-amat na siya kag nagdako.
9: Tungod nga na pabayaan, why dayon matalo pangod, dapat natong tandaan, Sir Josil, nga ang malala nga balatian, nagasugod lamang ini sa gamay nga halit nga pabayaan.
7: The Secrets of Health.
8: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Dok Leo?
9: So para nga makuha naton ng more sininga phenolic compounds kasubong sininga cinnamic acid, Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kung inanayon sa pagpabukal. Amo na nga ton niya buhaton. Hindi tayo pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
8: Arangay.
9: Mm-hmm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni kabilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direct, kuha kita sa ni sang presko nga dahon sa ni sang luya. And then, magpabukal kita, Sir Josil, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang, Sir Josil, kati gamay mo lang ni mo.
8: Oo.
9: Kung dako, ti kulon eh.
8: Kung gamay ko na anglit, no?
9: Oo, kung gamay, anglit. Mm. O kung ano man nga inyo palabukalan sa nadra, Sir Josil, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Josil sa aluminum.
8: Stainless pwede, glass pwede.
9: Yes, pwede, Sir Josil, or what you call this, ano bagad ng porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josil, pabukalon na ito, nulaton na ito ng magbukalin ng duha ka, tasa sininga, tubi, and then, pagbukalan, Sir Josil, ilunod na ito ang dahon sang luya. Pero, aritip pa, para nga mas ma-extract na ito ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ito, Sir Josil, nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinika parte.
8: Ikat na ton.
9: Yes, ikat na ton.
8: Para hindi mag-gutok man sa ato sininga sulod landok, Leo.
9: Isa man sa rason, Sir Josil, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
8: Mm-hmm.
9: And then, pabayaan na ton, Sir Josil, nga arangay, inanay siya nga magbukal, napulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon. Kag pwede na ton mainom, Sir Josil, samtang maalabaab pa.
8: So ang guwa ay sinidaw tigid ang preparation sinin Dok Leo.
9: Correct, Sir Josil. Kag sa sining pamaagi, Sir Josil, kami iban pa ganyan pamaagi actually. May cold process man. Pero parang ma-extractin na to ng more antioxidant. Kag mga binipiso dere, recommended, Sir Josil, ang ining inanay nga paglaga.
8: Oo. Oh. Di pagkatapos mo laga, Dok Leo, amo nang hambal nila, panginpusla mo nalanggid kag halos hindi na matuka sa manok bala kung sa ugasip pa bala sang lubi, Dok Leo.
9: Mm-hmm.
8: Ang dahon ngayon na puga ano pagid, pwede pagid na?
9: Kung para sa imo daw
8: kaya
9: daw tuma na gid ang pagbangon niya di mo or or pagpanginpuslan mo pagid, pwede gyapon, Sir Josil. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josiel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amo ni nga ton sining recommendation.
5: Southern Plus Gold.
8: Now, best time naton sining i-take doklayo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining lawas, Dok Leo.
9: Gina-recommend Sir Josiel, no? Pag-inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
8: After meal, ha?
9: Yes.
8: Okay. Daw pampatunaw, abi, guha niya, no?
9: Actually, makabulig yun, Sir Josiel. Makabulig sa pampatunaw, aton sa nga metabolismo, para nga ma-energize kita. Siyempre, kung nami aton sa nga panunaw, kag makabulig, Sir Josiel, magnami ang aton sa nga blood circulation.
5: Southern Plus Gold.
8: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
9: As much as possible, Sir Josiel, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: In the absence ng dahon nga inis ang Luya, Doc Leo, makuha na to na yan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
9: Actually, sa pag-tuon, Sir Josiel, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection. May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa nang immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton, Sir Josiel, na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josiel. Ang yan sa nga phycocyanin, ang makabulig dili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation tungod sa iya sa nga antioxidant protection. Kag ang what's it called? This is spirulina nga ni Sir Josiel nga may phycocyanin, may binibiso sa aton sa nga lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man iya, Sir Josiel, iya nga pamaagi isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josiel, manami pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Santhon Gold Capsule. Perfect sa Sir Josiel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
5: The Secrets of Health.
9: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila, Sir Josiel. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josiel, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty, Sir Josiel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josiel, wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josiel. Amo man nga samtang ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka feedback bala sa aton, Sir Josiel, pamangkot yun na maayo. Suggest lang nato na aton sa ring Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josiel, ang iban sari 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila sari nga pamatyag.
5: Southern Plus Gold.
8: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sari nga lawas in totality, Doc Leo. Kagang function mismo sa ato sari nga kalilain sari nga mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sining blood sugar level, Doc Leo.
9: Isa sini Sir Josiel, no, nga makabulig sa aton para nga manormalize ang mabalanse nga aton sining blood sugar, dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josiel, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josiel, ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sini, dapat i-correct, Sir Josiel, ang insulin resistance. Dapat mabalik, Sir Josiel, matamat sini ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa Sir Josiel, mabalik ina kay acquired ina siya tungod sa aton sa ring lifestyle. Base sa pagtuon, Sir Josiel, pag-abot sa ni sa mga utanon, muringa, ang bitter melon no kon na ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josiel para ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity. Dugang pay combine naton Sir Josiel ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sini sa nga ton sa nga premium D3 softgel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina. Kagaman nami pagit kay kung i-combine mo nga to sa nga Sunthorn Vitamin C Sir Josiel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga to sa nga cells, sa nga to sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kung i-combine na to na ring tatlo.
10: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Gold. Gold.

0: para man ina sa aton sining tatlo ka variansang kape doklayo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy kay inom sa kape. Inom ka sang kape pang stress buster dok layo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape. The secrets of health. Proteksyonan ta ato sining nga panit. Number one nya protection ta habon dere dok layo. Kaya mo nang ginalimpyo ta sara was tadlaw adlaw. Sanson Plus Herbal Soap kag we have clear skin beauty soap dok layo.
1: Isa sa rin sang ginaamag sa sapat-sapat Sir Josil kag lakip ng lamok Sir Josil. Isa sang ila sa rin nga ginabasihan para kita sini ang matarget nila. Mm. Body odor. So dapat Sir Josil man neutralize gid nato no. Kapin pa ang hindi ni kinaandan nga baho sa aton sa ring lawas. Isa ang kabulig sa Sir Josil, traditionally, amo ang dahon sang bayabas eh. Ginalaga, ginapaligo, ginahugas, mm-hmm. ginalimpyo, mga samad sa ring dugay magpali. Pabalik-balik nga katol sa Sir Josil, mga arikis, mga lanag. Ginagamit Sir Josil sang una dahon sang bayabas. Isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ring Sanson Plus Herbal Soap.
2: Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Isa ini sa Sir Josil sang mayor nga sangkap sa aton sa ring Sanson Plus Herbal Soap. That's why manoti sa mga nagagamit sa Sir Josil nga ang nagabalik-balik Sir Josil nga skin irritation. Dugay mag-ala, mag-ayos sa ring samad. Mm. Ang katol nga pabalik-balik Sir Josil, ang body odor na amat-amat Sir Josil na remedyuhan kag nasolusyonan. Pero pag-abot niya Sir Josil sa panit, bala para ni magkambang-kambang, especially sa aton sa ring guya, mga dark spots dira, sa liog, sa aton sa ring butkon, lain naman niya dapat Sir Josil na ginagamit dira.
0: Oh.
1: Nami, sinadang may kojic kag may glutathione man pagkatapos pa rin magtuman ka dry, may VCO pagid. Gina-recommend natin Sir Josil ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil.
0: Kag ang isa pagid ang protection sa ato sining skin. Hindi lang ini sa skin na. Nagapanami kag nagaparelax sa ato sining mga nagapalamaol sining kaunuran kagato sining mga kaugatan para mag-relax siya. Kinanglan may ara kita balanyos. Ang ato sining ginabanyos kagang ginarekomendari Sanson Plus Herbal Oil. Pero ang Sanson Plus Herbal Oil may class 1.
1: Mm-hmm.
0: Kay ini makaprotect sa aton sa kutot sang lamok. Nga maproteksyonan kita, hindi kita makutot sa lamok, makalikaw kita sa ginalikawan taman sining infeksyon amo ning ginatawag nato sining dengue fever.
2: Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil
0: para nga mag-relax sa ato sining skin, tun kaugatan ato sining kaunuran, especially after days of hard work. Banyo santang ato sining lawas ang gapalamaol nga party sa Sanson Plus Herbal Oil. And kun mag kato man kita sa eskwilahan, sa mga kabataan, nag-opisina, banyusan nyo sa Sanson Plus Herbal Oil ang exposed nga body parts ninyo para hindi ka mudapuan sa lamok. Kaya don't worry about sa odor.
1: Mm-hmm.
0: Sa yasining scent. Mm-hmm. Kaya nga, pang ano ining scent niya? Pang social ining mm-hmm. scent niya? Mm-hmm. Hindi pang tigulang ha?
1: Mm-hmm.
0: Ay, nang sa baho, palam hambal nga, waputanis niya, galing kay dabaho, blanyos na. Pwede nimo magamit 24 hours.
1: Yes, Sir Josil.
0: Pamparilak sa lawas, sa ato sa inyong kaugatan, sa ato sa inyong kaunuran, sa ato sa inyong panit. Makaproteksyon pa sa panit, takaga mag-serve pa sa mosquito repellent.
1: Correct. The secrets of
0: health. So, sa ato sa inyong kinanglan nun sa mata, bala mo itong nambal na ito kagay na kinanglan tagid permi, ma-maintain man ang good eyesight because anong pulos ang pagpaninguha ninyo? Di siyempre may goal kita. Isa dira, mapatawhay ang pagsinalayota. Maka-enjoy kita sa atong sining pinangabudlayan. Di paano kami maka-enjoy, Dadok Leo? Bisan ara pa sa imong tanan, abi may liter B ka na dang kwarta, mm-hmm. billion. Kung hindi ka malang kakita ka palibot, Dok Leo, do ka useless sa imo, do ka inutil bala.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So kinanglantay, relax sa matata. Again, maintain the 20-20-20 rule to every 20 minutes. Break for sa inyo sininga ginatubang computer gadget. Close your eyes for 20 seconds. Tapos magtanaw ka mo sa malayo pagmuklat ninyo, mga 20 feet away. And repeat the cycle. Kag mag-inom sang Vision X Plus, meaning may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo giningin na pangita yung nutrients sa matata, Dok Leon.
1: Okay, importante. Ini katama nga antioxidant para sa ila, para sa aton sa nga retina. Ang punto mo lang, Sir Josil, sa hindi taman malikawan nga magburo ng aton panulukan samtang kita sa niyang nagaedad. Pero ang problem, balan, Sir Josil, ini balang hindi pamantani panahon nga magka-diprensa imo sa nga mata, nagapanghurikap ka na. O, tungod sa kaburon sang imo sininga panulukan kay nakulangan ka sa isang antioxidant like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E, which is nga convenient pala tani Sir Josil kay ti available man din sa mga butika kag parmasya nga mabakalma naton kag pwede gid matumar adlaw-adlaw para depensa sa mata.
6: The secrets of health.
0: And then for pain relief, bao amo gining uso sa changes sang panahon, maulan, mainit, kung kaysa nagalamig pa nga to sa ninyo gabi, nagapala na kit gid sining ato sa ninyo lawas. Sa adjustment man ha, kung kaysa our body way of telling us nga ga-adjust ako kung sa mga English pa, I'm working on it. So kinahanglan nga may reserva man kita dara kung hindi nagigita kagwanta para hindi masakripisyo kung kaysa makompromise ang ato sa ninyo matransaksyon. Labi na gid kung importante gid. Dapat nga makainom ikaw, hindi lang nga pang kondisyon, kundi makainom ikaw to be relieved sa kasakit sang lawas mo. Kinanglan mo da ang Sis the Pain, Dok Leo.
6: Sis the Pain.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Kung may pala nakit kita sa lawas, Sir Josil, nagalala pagid ang kondisyon naton. Nablang may pwede makita Sir Josil nga marimedyo, magamit yung marimedyo kung tani, pero why naton ginagamit ba? Like for example, kung pala nakit lawas, umudlay ka maghulag. Kung pala nakit lawas, umudlay ka magtulog. Kapala nakitlawa sa bisan ka nami sa Sudan, huwag kagana magkaon. Kapala nakitlawa sa Mr. Josil, ultimo pagkanto sa ni sa CR for your personal necessity, kabudlay, less energy. Kung may pala nakit, ikaw sa ni sa lawas.
2: The secret of hell.
3: Lastly, Dr. Leo, ining turbo dietary supplement for men. Dapat mapabalik na to ng gana eh. Tuloy libido o kung gana, tato sa niya sexual activity. Mag-turbo dietary supplement for men.
1: This is basis sa pagtuon, Sir Josil, no, ang maka, nag-nourish aton sa lawas, nag-balance sa aton sa hormone, kag ang clavo waska, nag-abulig, Sir Josil, pabalik ang matamat sa aton sa gana for healthy sexual activity.
4: Nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Mag-turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving. Okay, nagaling to tiyempo sa ato sining pagparagad. Lastly, kuantan lang sa iya sining parting statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa mga ginatudlo namon ng iban sini, hindi gyapon makasaho or icing time sini sa pag-prepare, araw na nga ito sini di kalidad, yung FDA approved, yung conveniente ninyo sining mainom nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C para mabuligan kita, mag-backward resistance sa makalikaw kita sa baratian, makalikaw sa dako sa ni nga kagastuhanan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa griseling, health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
5: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Salamat sa ato sa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Ako naman, Josil Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Sample Plus Gold.
7: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Center. Mga balita nga una mo babala. Diribo nga babatian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:18 na may nagasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling kaman sa buong bahin sa kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Webes. Unang adlaw sa bulan sang Oktobre, mga katropa. October 1 na kita. Kag-umpisa na sang Maskara Festival. Kag-subungaga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinare.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong naman sa inyong mga katropa mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dra subong sa ato ng XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency na 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa, XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita naman na malantaw sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magalipat. Bangod bang himo na ninyo ma-download na libre sa inyong mga Android phone sa ating official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, inyo ma-download na libre ang XFM Radio Network. Pangita nyo lang sa Google Play Store app. Ma-download kag ma-install ninyo mga katropa. Kag inyo na din ang ma-access ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, kita man na mayaras ang text line na diri sa itong estasyon ng atong nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:20 na, mga katropa, itong padulungan ng mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa, dahil lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Kafgo patay samtang duwa ka soldadong pilason sa natabong engkwentro sa militar kag NPA sa siyudad sang Escalante.
3: 18 anyos nga estudyante na dakpan sa anti-drug buy bust operation sa Bacolod.
2: House Speaker kag mga Deputy Speaker sa Kamara magabot buwas sa legislative consultation sa Negros. Nagsatang ang mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
2: Kaso sa leptospirosis, nagtaas samtang kaso sa dengue nagnubo sa National Report.
3: ICC nagbasura sang request sang kampo ni Anay Presidente Duterte para sa expert verification.
2: Nagsatang ang mga headlines sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
2: Pungsod Qatar, patay nga nagatingwa sa pagnegosyar sa kalinong sa Amerika kag Iran conflict.
3: Qatar padayon garaga negosyar sa pagtapos ang inaway sa tunga sang Iran kag US.
2: Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa sports, mga katropa, LeBron James ginangkat ang 76 years nga maganda para sa mga pagtilaw sang ila nga team.
3: Sa balita naman natin sa showbiz, mga katropa, matapos ang naging napahayag ni Patrick Garcia, ang manager ni Jeneline Mercado kag-asawa sa nga si Dines Trillo, ang may statement kon pahayag kay Patrick.
2: Kag sa itong balita, espesyal mga katropa, kaubot si katropang James King, top-top san o bala nagasiga ang inyong bumbilya.

0: Balunta ni karong mga tropang istorya sa likod sa Sininga Bumbilya. Kay nga, since 1901 pa, nagasiga, tubtob sa karon. Alas 6.22 na. Inyo na batayan mga katropang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa, kagining na dulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Patay ang isa ka Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGO kagpilasan ng duwa kakatapos ng 79th Infantry Battalion sa Philippine Army sa naglungtag engkwentro batok sa katapos ng New People's Army o NPA sa Barangay Malasibog, siyudad sa Escalante hapon sa Setyembre 29. Sunos kay Captain Paul Lagarde. Ang civil military officers ng 79th IB nagumpisa ang engkwentro matapos masumalang sa militar ang kapinpito ka mga ginapatiya katapos ang remnants ng Northern Negros Front kagilayon ng naglungtad ang pagbayloan ng isang lutang. Dugang pa ni Lagarde, naglawig sa 10 minutos ang engkwentro kag nagresulta sa pilason sang ang isa ka CAFGO nga residente sa siyudad sang Sagay kag duha ka mga soldado nga may ranggo private first class nga residente sang Panay kag sergeant nga residente man sang Negros. Gilayon naging pagdala sa ospital ang mga pilason. Apang ideklarar nga dead on arrival ang CAFGO kag sa karon establish na kondisyon sang duha ka soldado nga mga pilason. Sa karon nagapadayon pang paglaga sa militar sa mga nakapalagyo nga mga katapos sang rebelde.
3: Padayon pa nga ginatumod sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army kung mayara sang presensya sang mataas nga lider sang New People's Army o NPA sa siyudad sang Escalante hapon sang Setyembre 29. Sunod sa kay Captain Paul Lagarde ang Civil Military Office sang 79th IB ginapatihan nga ilan na sumalang ang remnant sang Northern Negros Front dismantled kung NNF dismantled kag ini hindi magdumo sa pito ka individual kag nagpaarak sang luthang sa hanay sang gobyerno. Dugang pa ni Lagarde ang test na tabo o kung matabo ang inkwentro. Nagapatigayon sang house-to-house visit ang military sa lugar bilang kabahin sang ilang peace and order activity kag sila ang ginluthang sa mga rebelde. Ginatipon pa nila mga detalye sa mga individual nga ara sa likod sang natabo ang inkwentro kag ginalagas sa karon ang mga nakapalagyo ng mga rebelde apang hindi pa matumod kung may ara sang presensya sang nagbulos sa kay Jong Tapang nga napatay sad tong April 19 sa Banhua sang Tuboso. Nagresulta ang inkwentro sa kamatayon sang isa ka CAFGO kag pilason ang duha ka soldado nga may ranggo nga private first class kag sergeant.
0: Nadakpan ang isa ka high value individual o kung HVI nga wala sa lista sang Barangay Drug Abuse Council kung badak pag isa nangin mandinilagon nga bypass operation nga gimpatigayon sang Lunes, Setyembre 28 sa Buena Park Subdivision sa Barangay Estefania. Nakumpiskar sa isa ka 18 anyos nga estudyante nga lalaking tumandok sang Barangay Estefania ang 75 grams sa ginapatian shabu. Kag na-recover man sa operasyon ang lima ka mga sachet sa ginaligar shabu kag kalakip ang pila pa ka mga non-drug items. Sa Rixi Reports mga kapulisan, nagdangat sa 510,000 pesos ang balor sa nakumpiskar nga shabu sa suspek kag yara na ini sa karon sa kustodiya sa kapulisan kag para sa nagakaigo ng investigasyon kag disposisyon. Sa karon ginahibalo pa ang pagtumod sa crime lab ang resulta sa nasambit ning shabu nga nakumpiskar sa suspek kag posible ining magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Mayara na sang person of interest ang kapulisan nga ara sa likod sang pagtiro patay sa tricycle sa Porok Senyora Barangay Salvacion Banua sang Morsha aga sang Setyembre 29. Ang biktima gin kilala sa kay Ernie Tuazona, 53 anyos kag residente sang lasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Honey Labaro ang Chief of Police sa Morsha PNP, ila nga ginalantaw ang duha ka anggulo sa krimen kag ginatumod kung ano ang motibo sa likod sang pagpatay sa kay Tuazona. dugang pa nila Baro. Ila na naistorya ang pamilya sang biktima kag ginaasikaso na ang nagakaigo nga dokumento kag desidido nga magpasaka sang kaso batok sa suspeka. Kumadumduman gin tiro patay ang biktima sang nanaog ini sa tricycle sang suspeka nga nanaog man sa motor. Sitwasyon ang ginatudlo nga naaresto nga suspek sa pagpatay sa 82 anyos nga lalaki sa Barangay Handumanan sa tuong September 18.
0: Gindagdagan sang 60 days nga suspension without pay ang regular nga empleyado sa Bacolod Environment and Natural Resources Office nga si Jel Lanes. Matapos ginpasakaan sa administrative case angon sa allegation nga fixing sa syudad. Si Lanes nga Environmental Specialist 2 amo ang una nga gindalaan sang show cause order tuoy sa among allegation. Gintumod si Lanes nga nagbato ini sang kwarta pagi sa GCash para sa pagproseso sa Environmental Compliance Certificate o kon ECC kag Certificate of Non-Coverage o kon CNC sa isa ka resort sa Barangay Alangilan. Ginako ni Lanes nga nakabaton siya sang bayad pagi sa GCash apang ginpayag niya nga para ini sa isa ka engineer.
3: Nagpasalig si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa kooperasyon sa lokal nga panguluhan sa kapulisan agud masiguro ang malinong gagmatawhay nga pag-celebrar sa Mascara Festival 2026. Iniagid pahayag sang alkalde sa pagtambong sa send-off ceremony sa kapulisan kahapon kung sa diin gitpabutyag ang kabubuton sa ni sa city government na makipag-angot kag magbuligay sa mga law enforcement agencies. Ginhangyuan ni Gasataya ang kapulisan nga siguradurang kalinong kag siguridad sa tion sa mga aktividad sa Mascara Festival nga ginapaabot nga pagadagsaan sa madamo ng mga residente kag bisita. Sir sa alkalde, importante nga magbinaligay ang tanan sa ang ahensya sa karon agud malikawan ang insidente kag magapabiling nga malinaw ang selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Nagsugod naman ang send-off ceremony kung na-deploy na ang mga kapulisan sumugod kahapon nga adlaw.
0: Manginsaw na nga tiyon, may pagahiwatoy nga legislative hearing sa 3rd District ang mga katapos ang House of Representatives ini sa Buasang Adlaw, Enero 2, Tub-Tub 3 sa Victoria City Coliseum. Mismo si House Speaker Boji D. III ang magapamuno sa among legislative consultations. Pod man diri ang mga Deputy Speakers kasubong ng Day Senator o kon Senior Deputy Speaker Sandro Marcos kag Ferdinand Hernandez. Magapadulong ang mga lideres sang lower house agud pamatian ang mga priority ng pending bills nga luyag sang negosyano nga dapat matalakay kag matagan sang kasuguan sang House of Representatives. Maginuna nga probinsya nga hiwatan sang legislative consultation ang town hall magasugod last 9 sang aga kag magatapos las 12 sa utto. Ganahimo ini sang mga katapos ang kongreso bangod sa kinanglanon nga ila may buluan priority bills nga luyag sang pumuluyo kag madamo abis ang pending bills nga wala matalakay bangod sa madamong hearings kag dikang angon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang programa ang nagalakip man sang press briefing sa October 3 sang hapon.
3: Dismayado si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa nakita sininga kahimtangan sa Bacolod City Public Plaza. Ini matapos nagpatigayon sa inspeksyon ng alkalde, tinalikdan nga gabi. Kaga nakita nga wala nagagana pila ka mga features ang disenyo sa Bacolod Public Plaza nga gin-install sa Tiaza. Isa sa nakita sa alkalde nga wala nagagana ang drainage sa bangin siyang fountain, rason nga nagadanaw sa plaza. Sino sa alkalde, wala siya sa problema sa lighting kag-disenyo sa plaza apang nagalain ang buot sinis sa ginbilin nga sitwasyon sa Tiaza. Dugang pasini nga una may mga hilamon o kon green kag matahumtulo ko ng plaza pero sa karon nangin mayabok ini. Ginpayag man sang alkalde nga nagabulig man ang syudad sa pagpanglimpyo sa plaza matapos sa ginbilin sang Tiaza. Ginpayag man sang alkalde nga nagpadala ini sang letter sa Tiaza sa ilang nga nadiskubrehan nga maguba kag reklamo angot sa ilagid ubra. Indi man magpasugot ang alkalde suno sa iyang gabatuno ng proyekto kung hindi ini matapos kag mahusto.
0: Mag-adoptar liwat sa 4-day work week ang lokal nga gobyerno sa Silay bangod sa sitwasyon nga nagmahal ang presyo sang gato. Sumugod Oktobre 5, magasulod ang mga empleyado sa Teknala 7 sa aga kagtubtubla sa isa gabi ang ilang kapagtrabaho. Ini ang para lang sa halin Lunes Tubtubwebes nga adlaw. But silingon, may napulo ka oras ang trabaho. May tatlo man kadlaw nga day off ang mga empleyado ini ang halin sa Biyernes tub-tub sa Domingo. Suno sa executive order nga ginpirmahan ni Mayor Jodette Galilego nga ang compressed work week ang isa ka pagpatuman sa mando sa Malacañang sa paghimos ng tikang agud makakinon sa paggamit sa gatong kagkuryente. Sa nagligan ni Lunes, ang provincial government sa Negros Oriental nagbalik man sa 4-day work week. Samtang ang Negros Occidental Provincial Government workers ang halimpas ng bulan sa Marso, tutob subong nga nagapatuman sa 4-day work week. Alas 6.32 na mga katropa, inyo na batian ang mga detalye sa balita sa lokal ka giniginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butita.
0: Mga katropa, ito padulungan ni detalye naman sa balita sa nasyonal.
2: Express Balita. National News.
0: Mayara na sang 11,965 ka na record nga kaso sa leptospirosis sa bugos nga pungsod sini nga tuiga. Humalingin na September 23 sa kung tubtub September 23 sunod sa Department of Health. Mas mataas ini sa 46% kung ipaanggit sa 8,189 kakaso nga na-record sa kaparehong period sa nagligan ng tuig. Samtang mas manubo naman ang kaso sa dengue, subong tuig bangod naka-records ang DOH sa 168,060 kakaso sa dengue o kung 30% nga mas manubo kung ikumpara sa kaparehong panahon sa nagligan ng tuig. Apang naglabot sa 5.8% ang cumulative case fatality rate sa dengue subong atuig. Apisar nga mas manubo ini sang 10.53% sa nagligad man nga tuig. So na sa DOH ang tanang nagkakaigo ng supply sang bulong para sa mga pasyente nga may leptospirosis. Ipayag man nga ginapanagtag na ang mga bulong sa nagkalain-lain nga mga bahin sa pungsod at is magumpisa ang tig-ululan.
3: Ginbasura sa International Criminal Court ang pangabay sa company anay Presidente Rodrigo Duterte nga i-require ang paglakip sa expert verification reports sa open source kag user-generated nga ebidensya nga ginsumeter sa tribunal. Ang depensa nga grupo nagpagabay nga ang e-court protocol sa ICC ambientahan sa pagdugang sa expert verification sa isa ka particular nga metadata field, ang Electronic Discovery System Registry sa korte. Sa decision nga napit sa kahan sa September 27, ang Trial Chamber 3 nagsiling nga mahimo ini makatugas sang hindi kinahanglan ng mga atraso sa pagsugod sang pagbista bangod sang kadamuon sang ebidensya nga kinahanglan pang aripasuhon. Ang trial kay Duterte sa ICC natala na nga magsugod na sa maabot nga Nobyembre 30.
0: Impayag ni former Senator Antonio Trillanes IV ngang testimony ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte may kangtanan sa mga transaksyon sa lokal nga panguluhan sa mga kompanya nga may kangtanan sa ilang mga himata mahimo nga may mas malapag implikasyon para sa mga alkalde sa pungsod. Sunod kay Trillanes, ang payag ni Basti nga wala siya sang ihibalo sa business interest sa iyang utod nga si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated nga nakakuha sang 19 ka mga kontrata gikan sa gobyerno sa Davao City. May mga magserbi nga ehemplo. Sa tiyon sa impeachment trial, ginkumpirmar man ni Bastay nga kilala sining negosyante nga si Jaime Cruz, gaya gintumod nga abyan sa nga amay nga si Anay Presidente Duterte, kagiya business associate sa isa ka kumpanya. Samtang nagtambong naman si Senato o kon sa Senado, si Trillanes, samtang nagatistigo si Bastay kagimpayag nga handa siya nga magtistigo sa impeachment trial.
3: Ginpanginwala ni impeachment defense spokesperson Michael Pawag nga nagaugyon siya sa pahayag ni Paolo Panelo nga intuana yung impeachment proceedings sa batok kay Vice President Sara Duterte. Ginako ni Pawag nga nasakitan siya sang gindalahi kang iyang pangalan sa isyo. Pangudsuno sa iya wala siya sang kahilabtanan sa nasambit nga pahayag. Ginpahayag ni Pawag nga personal niya nga ginagkumprontar si Panelo agod maklaro ang natabo. Ginpahayag nga gipatag ni Panelo ang yabahin sa nagpasalig nga hindi na ini masulit pa. Sero sa kay Pawagin bato niya ang patag ni Panelo kag si Panelo ang bago naman nga spokesperson ni VP Sara samtang si Pawa naman ang spokesperson sa impeachment defense team.
0: Alas 6.36 na mga katropa, nyo naman tayo ng mga detalye sa balita sa nasyonal. Kaginang natulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At na padulungan ang detalye sa balita sa international.
2: Express Balita, international news.
0: Tatlong patay sa nagbalis ka ng isa ka makeshift vessel. Pulo ka milya ang kalayoon sa Mona Island. nga natung-an sa Puerto Rico kag Spain. So na sa Coast Guard matapos magluntad ang saka inaway madamo ang mga individual na nasamaran bawat naglinumpat ini sa dagat padulong sa Mona Island. Nitigay nga na rescue ang apat ka mga persona kagilayon nga nag-contact sa Coast Guard ang mga crew sa barko nga nagbulig sa ila. Sa detalye sa Coast Guard, may aras ang 62 ka mga pasero nga nagbalis sa nagbaliskad ng makeshift vessel. Aginitanan wala sang suksok ng mga life vest. Sa karoon, may 49 na ka mga personang na-rescue kag tatlong patay. So na sa Coast Guard, patayin pa sa subong search and rescue operations ng US Coast Guard, Puerto Rico Police, kagang Dominican Republic Air Force sa pulo pa ka mga missing. Ang mga na-rescue ang aran na sa karoon sa US Homeland Security Investigations kag US Customs and Border Protection para sa dugang pa nga mga investigasyon.
3: Ginanunsyo sang Qatar aga nag-negosyar pa ini sa pagtapos ng giyera sa tunga sang Iran kag US. Sunod sa kay Qatar Foreign Ministry spokesman nga si Makhid Al-Ansari ukon Al-Ansari hindi manginwala ukon mapanginwala ang madamo nga naapektuhan sa nasambit nga giyera. Ginsambit niya nga kamaturan nga ang mga supply sa enerhiya, seguridad sa pagkaon, industriya kag pangkalibutan ng mga kadena sang supply ukon chain of supply ang nakaapekto sang dako. Importante man na ang mga opisyales sang Iran na naghimo man sang gilayon nga desisyon sa pagpahilayo sa mga pungsod agikan sa inawaya. Ginpasalig sini nga ang Qatar naghimo sang isa ka tikang agud nga makaangkon sang diplomatiko nga resolusyon agud mabalik ang kahiwalayan sa navigation sa Strait of Hormuz.
0: Alas 6:38 na, yun naman tayong detalye sa Balita sa International kagining na doon sa inyo mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: At ito na padulungan ng mga detalye naman sa Balita sa Sports.
2: Express Balita, Sports.
0: Gininganyo sa NBA superstar si LeBron James ang iya kaupod sa Philadelphia 76ers nga magwa sa ila comfort zone kung luyag nila nga mangin maayo nga team. Ini ang pahayag ni James sa media day sang team ante sang iya una nga season sa Philadelphia. So na sa iya dapat nakanda ang team nga maghimo sang mabudlay kag sulit-sulit nga obra kada adlaw agud nga magbaskog. Pahayag pa niya, hindi bastanteng talentad, ako ng talentado nga players kaginsiling nga kinanglan sa grupo nga magpangabudlay kag magsakripisyo agad maglabot o kung malabot ang tinutuyo. Ang balita sa sports, kinadun sa inyong makatropa sang Cessna Pain.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, is Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores.
0: At ang padulungan ng mga detalye naman sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz. O damo na sang pakayag ang nagwa mga katropa matapos ang interview ni Patrick Garcia nga sa side niya after 18 years kung nga nagbulagay sila ni Jeneline Mercado. Ginubra niya ini bangod nga ginabash ang iyang bata. O baga pang tinlo no, sa pangalan nila. Agad hindi mabash ang iyang bata mga katropa. Pero sang nagpahayag sining rason sa pag-breakup nila nga kay ginkumbaan sa ni Jen. Nga naglabot sila sa pagbulagay kay wala siya ginapasulod sila nga balay yung mga katropa mga musina no. So nagwa dire mga katropa nga si Becky Aguila ko na si Nay Becky nga manager ni Jeneline Mercado ang nagpost sa social media sang pahayag sini mga katropa nga hambal niya dire nga mga katropa madamo kuno sang sala kag dugang-dugang sa ginhambal ko no ni Patrick Garcia nga para sa iyang truth kagambal niya nga ati hopefully ang ginobra mo nakabulig na sa imo nga daughter no kun sa imo nga ano nga bata kag hopefully na satisfied ka sa tanan mo nga ginobra balya ko no all I can say da never mo naging deserve ang pagpalangga ni Jeneline in the first place. Balya, you will never earn my respect. Kamuna nangit pahayag mga katropa sang ining manager ni Jeneline Mercado mga katropa. Balya, halinsa una, damo ka na pagkakulang. Subong, himo mo pa nga balis ka ron. Bangod nga gina-clear mong pangalan sang imong bata nga babayi. Pero ang responsibilidad yung kay Jen Sadto kag sa bata niya nga si Jazz mga katropa. Wala niya nahimo. Samtang ang bana naman mga katropa ni Jeneline Mercado nga si Dennis Trillo mga katropa sa TikTok ang nagpost naman sang isa ka kasabihan mga katropa nga hambal niya direk kapag naghugas ka ng kamay sa kanal lalo lang dudumi. Amo na mga katropa kaginbutangan niya di isang background music nga tabing ilog at mga katropa gin ano sa mga netizen no gin kadawan sa mga netizen ah paigo mo gid kay Patrick Garcia nga kapag nagugas ng kamay pagid sa kanal ko no mas dudumi pagid tapos may mga komento diri mga katropa nga suntukan na lang kayo ni Patrick amo nang comments ang isa ka ano ka TikToker kon ano TikTok users o kon user mga katropa tapos ang reply ni Dennis nga hindi ako pumapatol sa starfish amo na nang pahayag niya mga katropa. So, kay Subong, nagbalik pagit kay Patrick Garcia. Kag Subong sa TikTok naman, nagtrending pagit, nagbalik na ang mga interview sa do sa The Buzz, sa Star Talk. Timbes mga katropa nga na-clear niya ang pangalan niya, nagbalik pagit ang mga clip sa do sa television. Especially mga katropa, ang mga mother niya sa una, galing nga nagahambal nga hindi saya sure kung apuya ang ginabusong ni Jen, sure saya nga kay Cheska, apuya gid, nga hindi sila maghatag bulig ko ng mga katropa kung hindi mga bulig si Jen, no? So, nagluwa ng mga interview sa ito, mga katropa. Nga, tani na limta na kati 18 years na. So, sa karon, bo, naglain na ganda ang image ni Patrick Garcia. Imbis nga hindi na pagbash iya nga, ano, nga bata, sa iya naman nagbalik tanan kung diging bash na naman siya mga sang netizen. Kagti yung mga netizen, ito nga hambal nila, mga babad sila sang una sa Star Talk kag sa The Buzz. Te mga katropa, may nangatan niya ng showbiz balita. Subungad lang, mga katropa na Webes. Kagang oras na itong ginadulong sa inyo sa ating mga kabon niya pampaputi. 6:40 na ang ating Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent grid sa early signs kung sa early signs of skin aging. Makapaputi sa panit sa natural sining ingredients kag antibacterial. Madulagi ng germs kag bako sa imuyang alawas. Adlaw-adlaw. Para sa bukas ka pamilya at ngayon niya ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen. Nga ganimpunan pa sa virgin coconut oil kung sa VCO. Sa ato naman niya ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:43 na mga katropa, padulungan ta ang balita special kaupod si katropang James King. Kumusta wala ang kalawigon sang mga bumbilya, subong ni nga mga tinuig? No? Pilang tayo, engineer, duwa ka tuig. Duwa ka tuig, no? Islan mo naman, no? Marami mga katropa, grabing istorya sa likod sa sininga bumbilya. Kay Bisa Amon, daring pagpamangkot. Si Katropang James King, gini nag-research. Kaya since 1901 pa ni kuno.
3: Wow.
0: 1901, 2020, ano na kita?
3: 2026.
0: Ano na 2026, no? 1901 minus 2026. Oh, 125 years na! Grabe ba? More than, ano na? More than a century na? No? Kaya 100 years, century na mo. Sobra isa ka siglo, mga katropa. O, ari, sorry, ito ni katropang James King, ti kumukotikotitap. Kahit ti December, kung ito gito gaya mo, ari, sorry, yung tabong bilyaw.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: One hundred years old nga bumbilya, hasta subong gasiga pa. Sa Livermore, California, may isa ka bumbilya nga kilala as Centennial Light. Bukod 100 years old na. Hasta sa buong gasiga pa mga katropa, sugod sa 1901. Iniisa ka handmade carbon filament bulb, bukod incandescent bulb, nga ginhimo sa 1890s. Malawig na nga tiyempo nga gasiga ang ining bumbilya mga katropa. Siguro mga pila ka beses na nga gin-off. Located sa 4550 East Avenue, Livermore, California, kag-open sa public viewing. Tungod sa iyang malawig nga kabuhi, ang ining bulb noted na sa Guinness Book of World Records. Naging subject man siya mga katropa sa mga TV shows, kag mga news reports, kag mayaran na sa iyang kaugalingan ng website. Originally gin-manufacture sa Shelby Electric Company sa Shelby, Ohio sa katapusan sa 1890s kag gin-donar sa Livermore Pleasanton Fire Department sa 1901. Makapila ka beses naman nga na-relocate ang inyong bombilya pero yara sa gyapon sa pag-atipaan sa mga fire department. high quality katamang pag-manufacture sang sininga bombilya. Tag sa iya nga manubunga wattage. Originally, 60 watt bulb. Pero sa kalawigon, mga katropa, naghininay. Kumbaga, hindi na siya kaamun nakasanag. Pero nagasiga sa gyapon. Imagine, katropa, centennial light pa dayon nga nagasiga. Ang bombilya mo, katropa, nagasiga pa? Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-announce ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Oo, ang bombilya. Tapos balay, pila na kabeses, islan.
3: Talaga ni 8 months pa lang.
0: Why na? Punder na.
3: Gairaw-iraw na. Oo, gadulong na siya.
0: Gairaw na. Yeah, more than 100 years na. Anong gapon? Yabe no? Kasiga pag-iapon. Alas 6.47 na mga katropa. Yan ang patay na balita espesyal. Tapos si Katropang James K. Kagat is kami blani magpadulong sa greetings. Katropang Wendell, salita ni mabakal ang mga produkto sa Yes to Health.
3: Mga katropang atong produkto sa Yes to Health, mabakal sa ating mga Yes to Health stores. Sa Diriya sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mabakal man sa mga butika, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagag-upod na sa aton, good morning, dra sila, Arenas Lawa.
3: Yes, good morning. Sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo, mayong aga. Sa ila ni Arman Aligato de la Torre. Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa ila ni Sir Jelwin Papuli, nasa kagati subong sugod ko no, sang Mascara Festival. Di, katropang Jelwin, wala sang opening subunga. So, bukas ng kiosk pero wala sang mga fireworks. Sa kay Ma'am Mary Jane Baluario, good morning man. Sa kay Joy Rodico, good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay. Kay Sir Ipe Hilye, good morning. O kay Sir Lloyd Navales, good morning. 40 days to go kunong yung birthday niwa. Kag first day sang mascara. Good morning. Thank you so much.
0: Salamat, kid. Sa mga nag-celebrate sa birthday subong October 1, happy birthday. Sa mga nag-birthday subong, happy birthday.
5: Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Alas 6.49 na mga katropa, standby kay magkabulos na ang bulsay. Kaupod si katropang Erwin Salinas, sa liwa, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinons, Pilipinas. XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Gising!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
7: Turbo!
9: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangking nagatake ko akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga buti ka.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sang phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sining pag-sirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: mag-inom kamo sang ultimate trial, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health.
0: Santhone Gold Live Testimony.
5: Apur balik si Nilo al Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhone Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santhone Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Santhone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Santhone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhone Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa akin ang tutupan ni

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.
3: FM.
0: Santon Gold. Live testimony.
4: Lin Anyo Sapo. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline. No,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, kula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Dimo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: System

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM exciting!
4: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamu, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Yung upo niyang bata, tapos

0: May nga mga katropa, may nga sa mga suki naton nga ito para mag-welcome na liwat sa pagpakaragata diri sa Bullseye. Para bago nga daw mga katropa, it's Thursday. Wow, daw ka ayaw man ho. Pizza 30 para sa bulan sang pizza 1 na sang Oktobre. Tuwing this meal 26 mga katropa 2026 kadamo sa mga na agyanta sa 2026 no, kadamo sa mga pagtilaw sa sa tuig nga ini pero kabay pa nga sa dason nga mga inadlaw mag okay na no ang aton nga mga suffering subong pero ang aton nga sitwasyon medyo bugat magin Japan mga katropa no. Anyway, sa mga kauturan tapaka doon sa ilang mga opisina, paki ano naman ko, paki check naman sa mga aton nga mga pagkaon, basta may nakabalon ka na, may ara na mga balon ang aton mga office workers, no? Para makatipon o kung makasave-save kita, makainot kita gamay sa sining panahon, kaya daw amuning mga panahon, mga katropa, kinahanglan tagit na. Lantaw ng mga kagastuhan na naton, lantaw ng aton nga pagkinaanglan, paigoo ng aton kita sa matag-adlaw nga tanan. Daw ka sa jaman sa mga sitwasyon, no? Daw ka sunlog man bla. Amo ning mga crisis, may ara pa sang mga pagbag-o sa aton klima. Daw matyagan ko, daw masadya, kidney. Anyway, sige lang ha. Padayon lang ta mga katropa ha. Padayon lang ta sa aton nga paghandom kag paghimo sa mga helikopter naton sa matagadlaw nga tanan. Importante may pinaghugutan, importante may aral na ginakuhaan sang saway na git no. Importante wala ka masakit, importante wala ka ligid, importante syempre mga katropa buhi
1: hambala pa.
0: Welcome, welcome na sa Bullseye mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas sa upod naton sa technical side, si katropang Grill Upside. Update kami mga katropa sa pagtalakay naman sa mga update, mga balita sa aton nga palatuntunan din sa Bullseye. Pila ka mga update, nagapanguna ka mga balita lokal. Aton nga alkalde mga katropa, nagtaas ang naakig ang alkalde sa kontraktor sang ining sang plaza kag sang aton nga fountain tungod hindi satisfied, hindi na kontento ang aton alkalde sa ginhimo sang ining kontraktor. Ati nagpautwas to ang alkalde kin kumprontar no, sige kun hindi ka mo magano mag hindi nyo na makay o hindi kami mag pirma sa kung ano man yung mga kontrata sa inyong kumpanya. Ang inyong kumpanya mga katropa ay hala ng ano ni Bala, iyan ni Bala sang bata ni Lito Lapid, no, Senator Lito Lapid mga katropa nga nag-venture man sa construction, no? Daw nagpagwa gito sa iya sentimiento ang ano ho ang alkalde tungod sa ining ginahambal nga rehabilitation kuntani sa plaza kag sa fountain no ang Chiesa construction firm mga katropa amo ni karon ang ginalantaw nga daw daw hindi nami ang iya pa paghimo bala pagplastar hindi way makontento ang alkalde sa iyang performance iya trabaho sa ginahambal nga

0: pagpakaio sa mga structures na to dress Bacolod. Ito kasubo man, pero ti mga katropa, maskaraho. Tani, makita taman na yung mga constructions ni sa nami, tani nga mga itsura sa plaza. Managawan, balan mo ang ano, ang maskara festival. Ang come-on sini, mga turista mo. Kung turista gani, tinanglang nami ang cooperation mo. Dress Bacolod, mga katropa, way man ta resort, way man ta kuna, ano ka na to, Andy. Ang ato niya pagkaon, no? Ang food tourism, ha? Nga makantua nila, ma-enjoy nila, at mapasalamat sila. O, mahabal sa economy, Dress Bacolod. Ang plaza to nila, may nami to. Ha? Di mo damo lights. O. Tapos, dito sa BCGC, karami nami sa fountain to. Ikakita mo yung construct nga fountain niya, may leak yan. Nag-leak yan. O. Ay, pag-ilis, kamo engineer, magkamuna. Hi. Morning, morning, mga katura pa sa pinaka mga update natin sa ano, sa maskara, official na na mag-abri mga katropa ang Maskara Festival today, October 1, 2026. Tanawang tabar karo mga latest development ang preparasyon sa aton sudad mga katropa, kag ang aton nga mga adjustment sa dalagan sa trapiko naton mga katropa, because may ara na sa mga abiso ang aton nga syudad angot sa sining flow sa traffic, probably, no, especially sa plaza, medyo magutok-utok na pakadto naman sa area sa east, kadto area sa Lacson, may ara sa mga siguro expectaran ta pag damo-damo, no, sang pila ka mga ano ta, pila ka mga dalanon naton sa Bacolod mga katropa, ha. All right, amo man ni ang ginalantaw ta, ari pa mga katropa, pinaka nabasahan gyud kahapon, because nga ang aton naman niya sudad nagpreparar para sa aton nga ano, para sa celebration sa highlight sang maskara. Hindi pa maabrihan fully ang aton nga Bacolod City Public Plaza. In fact, hindi maka-perform ganit da ang aton nga mga performers sa plaza. Kay hindi pa muna ka-plastado kag natapos abi mga katropa. Pero imagine ko lang, kung abi natapos bi ang plaza, abi nag-okay ang plaza, pagkatapos dito himuon ang performance, with all the beautification ginhimo to, pagkatapos pakantuan mo sa mga tao, ang butlang kun ang ilan ni nga itlog-itlog ni nabutang sa plaza ni mga katropa, hindi ni ma okay pa ni, may kalabanan sa nagkakanto na base bla pungkuan na base ang ibanda basura triple, nga pagkatapos nila linapta na yun. Pero we have nagasigahom kita mga katropa pa matapos niya ang plaza, matapos ni ang aton nga fountain man nga makita ta nami idlaw. Kada alkalde gani ara sang style nila, no, kada mayor, sa una sa kay Mayor Bing Lerardia, may style man siya, no, ibot lang to, okay, fountain man to abi mga katropa, buy anto sang mga isda abi nga daw mapulo pareho sa Capitol Lagoon, no, pagpungko ni former mayor kag karon congressman Alvin Menetes, may ara man sa style iya, no, ginpang kakasto, gintabunan ang ining grabe nga kay uhanay dira sa BCGC mga katropa. So kada alkalde may ara sang iya mga style, sa kay Mayor Greg naman niya gipakay uya balik yung fountain. Oh, ano duman dyan to, panahon ni Mayor Alvin Menetes mga katropa, dira duway gidya mapuslan natin BCGC kaya katuan da, kay ginguba to, gin kayo naman, ginguba, gin kayo, ambot lang pinaka milyon ang kwarta sa tao ngayon bo na, para matapos lang, para mag-okay na. Base, nasunod lang mga alkalde, Lain naman pagkadiskitahan nila ni Dra ang BCJC ng fountain naman. Ha? Sige, tatak ni sa nagligad tong administrasyon. Lainon ta naman eh. Ha? Ay, naku ho. Dali madumduman nyo nga kada kay Onyo sang aton ni mga structures diri sa BCJC. Hindi na inyo ya kwarta na stawo. Kwarta na namon, no? Nga gingasto da. Nga ginusikan lang sang pila ka mga opisyal na close gobyerno. Nga dira, ginbobo ang minilyon nga kwarta. Para sa magpanami. Okay mo na, way problema kung magpanami. Way man yung problema kung magpatahom kita mga katropa. Pero one shot deal na. Nga once ang balka nami, nami na ginasaya. Ang aton kakatabo di, pagpungko sa mga alkalde, nami is pananawan niya. Pagpungko naman sa bagong alkalde, laway is pananawan niya. Baguhon niya naman. Allocate naman ta budget. Sinada, di kayo sino kwarta na. Kung ibulig tara sa aton nga mga ginibo tara mga programa para sa mga kauturan ta, para sa mga poorest of the poor, especially subong mga katropa ha, nga ari increases, nagapamroblema kita sang taas nga mga balaklon. Kung ginhimo ito na mga programa para makamulig kita para sa pumuluyo na constituents natin, kung hindi okay pa. Subong ho, nagagasto kita sobra 300 milyones pesos para sa mga konstruksyon panami sang aton nga mga lugar, deris makulod mga katropa. Nga daw kung kis, ano maduda ka man, no? Insakto ni budget ni, nga ginabubo sang aton syudad sa mga proyekto nga ni. Daw ka nakuhaw? Daw ka sobrahaw? Oo. De ari pagid kuan pagid sa mga kontraktor nga mga pulpulman nga naanadguro sa mga transaksyon nga pahapos naman lang tagbay mga alkalde nga pwede ba nila nga maulo istorya nila sa mga kapaltahan nila ti ari amo ning resulta mga katropa delay ang aton nga pag-abris ang aton nga plaza kag paggamit supposedly naton dira sa aton nga BCJC nga recreation area damo pa man na nagkakadto na mga katropa parang picture subong iya Mariones na huwain na dula na no. Anyway mga katropa marang mga pinakamabalikta naton kadtoan taman karon. May ako si a certain Ernie ginlothang dito sa Morsha, no? Ang aton nga Morsha PNP may ara na sang persons of interest, no? Ang ginpa siguro lang sa PNP Morsha nga hindi pa sila makahatag sang tool-ed nga mga detalye as to persons of interest. Pero amoring is interesting part, mga katropa, mga byan, no? May atuto nga napatay 82 anyos dito sa NADF Barangay Handumanan nga ang ining ginpatay mga katropa kahapon ginluthang dito sa Barangay Salvacion, Morsha. Isa sang ginmensyonar sang una nga suspect sa pagpatay dito mga katropa sang 82 anyos, no? Ti matapos ang pila kami nadlaw, na-check nato ni mga katropa ang suspect ginpagwa to kay wala sang nagakaigo nga ebidensya nga magatudlo nga siya to ang perpetrator sa pagpatay sang 82 anyos. Gin-discuss naman kahapon nga ang sitwasyon nga hindi plastado ang ini nga mga ebidensya para magtudlo sa suspect karon sa pagpatay sang 82 anyos. Ang pamangkot mga katropa, sino ang persons of interest dito sa pagpatay sa kay Ernie, no? Amo ring itutukan man aton, no? Amo man ring ginhimo sa tutukan sa aton investigative team, no? Nga maglantaw sa mga angulo, posible mga katropa. Posible may ara sa personal grudge. Posible may ara sa personal nga mga rason sa pagpatay niya. Isa na sa posibleng mga kausa, no? Base may ara sa away antes pa man nagluntad pero mismo ang barangay wala naghambal nga may ara sa mga pamahog sa kabuhi sang sospetsado. The only nga nakita naton diri mga katropa without wala taman ginapangunahan ang investigasyon sang PNP Morsha amuni ang isa ka persona nga nagulamid sa iya sa pagkapatay sa 82 anyo sa Barangay Dumanan nga ginmensyon siya nga siya ang mayor kota, siya nagplano para sudlon kuntanay kawatan ang ining balay. So diri malapit sa malapit mga abyan nga ginatutukan sang aton police kita man gilantaw ta kung sino ang mga persons of interest, no? Timalos ba na? Or may tao ba na nga naglaot sa iya nga managbutang ang ginhimo ya kuno nga escape goat, ha? Para mapasibang dantong isa katao, no? So anyway, antes pa man, no, ang mga latest sa PNP mga katropa, gina-check ba naton kung ano mangin kaundan sini, no? Timalos bala o kon grupo, may ara bala sa mga naupdan ini ang suspetsa o kun ang biktima ng mga grupo nga mo ning responsable sa pagpatay sa iya. Pero ang kamabalita natin sa national mga katropa, sa 3-day trading mga katropa, may 70 pesos o kung may ara na po, uno o sobra piso nga pagnubo sa presyo sang diesel, na okay, kag sa gasolina. So expectedly base mabalanta by tomorrow or Saturday or Sunday ang tuntuod nga mangin presyo sang pagnubo sang aton nga mga presyong petrolyo sa bilog Pilipinas. Pero may indicators na, no, probably mga katropa, hindi pa amunik ka fix, no, ka final ang ining nga mga makabigta plastada, no, sang aton nga presyo sang gasolina. Pero ang sistema ang may ara sang mga pagnubo kabay pa nga magdulodan ayon until the last days on trading mga katropa, until sa Monday. Ang finale is Saturday mo, no? So sa 5-day mo mabalaan mo na kung anong trends, no? Ang trend kung magnubo siya o kung may pagtapyas o kung may pagsaka sa presyo sang petrolyo. Ah, kabay pa tani magnubo-nubo naman, no? Para ma ano ta, para maka gulugin hawa man ta mga katropa, no? Pero ang latest development headlines. At ito ba ang diskusyonan nga threshold mga katropa sang aprobahan nga threshold mga katropa from 24 down to 2021. May mga threshold nga mga ano to sila mo, numbers mo mga katropa, no? So ang sitwasyon sang aton nga impeachment court, ginahambal sa constitution ta, that should be 2/3 is 16, no, kinahanglan nga boto para ma-convict ang vice presidente, okay? Pero hinbag-o ni sang aton senado matapos nga naghinyo man to sila sa mga presensya sa mga former chief justices sa aton pungsod kung ano ang manginlantaw nila sa pagbag-o sang rules sang Senate angot sa threshold kag kun paano magboto-boto mga katropa sa impeachment case sang vice presidente. Pero hindi kumpinsido tanan, no, sa mangin naging tindog sang mga former chief justices. Aplastada amo ni ang tanan nga mga chief justices, may mga version sa paghambal nila kung paano magboto. Pero isa lang ang unified o kung ang isa, may isa ka punto nga nagpulo pareho ang tanan-tanan nga mga chief justices sa posisyon nila mga katropa angot sa threshold abi sang Senate to decide on impeachment case mga katropa mga byan, no? Ang sitwasyon wala na, hindi na makatambong si Senator Rodanti Marcoleta, hindi naman makatambong si Senator Jingo Estrada, hindi naman makatambong mga katropa si Senator Ronald Bato de la Rosa, kagsubong out of the country sa gihapon si Senator Loren Legarda subong, okay? So ang paglantaw sang paglantaw sang mga miyembro sa impeachment court, sinya nagadiskusyon tadi, nagaaway tadi, ha? Binaisay kita, ha? Nagapresentar kita sa mga witnesses ta, pero way ta kabalo kung ano ang dasun sini, no? Base hagay kita usik sa mga inadlaw naton, tiner kita diri sa impeachment court para sa trial, pagkatapos wala pa kantuan ining impeachment trial kontra sa Vice Presidente. Amo rin gin-raise ni Senator Judge Erwin Tolfo. Kaya basi, basi mawala sang pulos ni ang aton pag patigayon sang hearing sa Vice Presidente. So dito, gin-take up to mga katropang threshold. No? Ang isa sang gin-balik-balikan to ang ginpahayag sa mga former justices sang Supreme Court nga ang impeachment court, mga katropa, may ara sang gahom, kapareho sang gahom sang Supreme Court nga hindi pwede maka-intervener ang Supreme Court kung inano man nga desisyon sang impeachment body angot sa ruling sini, no? Dibodo, ang atong constitution nagahambal nga dapat this is size 2/3 gid, no, ang kinahanglan nga makaboto sa impeachment trial. Okay, pero ginbag-o nila, no, may ato to 13 ang nagboto, mga katropa, mga kabyan, kag nag-abstain ang pila ka mga ginakabig ta minorities sa impeachment court. Tapos o kuno sa Senate nag-abstain, wala nagboto. Okay, pero there you have it, may ara na sang majority votes, mga katropa, para mag-uhon ang threshold, mga katropa, mga abyan, no? So ang threshold sang 2/3 kung basihan ta ang 23, mga katropa, ti manubo-nubo man siya. Kung mag 21, since nga ang apat ka mga senadores, mga katropa, wala na nagtampong, so basihan na lang sa 2/3 is ang 20. So lang taon to, basi 13 man eh, no? Or 14 ang posible nga mga kairound off mo. Daw, ano to sa 13.7, no, ang 2/3 mga katropa. So 14 pwede ang maging threshold sila, debatihan pa rin sa mga senadores, mga katropa, sa plenary kung ano ang sistema gitman sang rules. Pero ang pinaka-latest lang kahapon, kundi si Attorney Vic Rodriguez nag-file to sang petisyon para sa clarification kag pag-nullify, mga katropa, sang ining ruling, no, sang impeachment court, mga katropa, sa pagbag-o sang ila nga mga court rule o kung rules nila, naghatag sang order o kung desisyon ang Supreme Court kahapon nga hambal sang Supreme Court hindi gin-dismiss ang Supreme Court ang ining mga filing sa pag-question sang threshold nga ruling sang impeachment court karon. So mga katropa, kita ta insakto to ang mga nangin parindugan sa mga chief justices, mga katropa, nga ambal nila if Supreme Court exist, no, as a judicial body sang pinakataas nga hukuman sa bilog nga pungsod, ang pinakataas man nga hukuman para mag-hear, para magpatigayon sa trial para sa impeachment is impeachment court man, no? So hindi pwede ma-question abisang hindi maka-intervener ang Supreme Court as to ruling sang impeachment court, mga katropa, mga kabyan. So there you have it, the threshold, 13, 14, no, para ma-convict ang Vice Presidente matapos ang ining trial. Now ang paglantaw sa mga posisyon sini, ning about gin drama na Manila, no, gin balda na Manila, ha, gin bag-o na Manila, di wala ton ta mga katropa, base may mag-file naman angot sa constitutionality sang threshold nga ginahambal sa mga senator judges, mga katropa, sa karon, base may ari pa ni sa mga filing, waitak ba, no? Pero klaro nga naghambal ang Korte Suprema nga hindi sa gin-dismiss ni ang petisyon abi, no, ni Attorney Vic Rodriguez, mga katropa. Sino si Attorney Vic Rodriguez, ha? Amo ning pamangkot, mga katropa. Sa una, siya ni ang pagpungko gid ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Amo ni ang iya executive secretary ang nag-service siya sa pila ka bulan. Nagrebokaho to matapos to ang sugar order number 3, bala mo, no, importation sang kalamay, ha, nga nakita tong ang ininga order, mga katropa, pirmado lang sang executive secretary pero hindi pirmado sang presidente. Demodo ang tanan ng mga orders, mga katropa, kung magwa na kag kumpirmahan kung maghando man lang ang presidente sa gahom nga ginhatag sa mga executive secretary, pwede sila kapirma, pwede sila katag order man, no? Pero dito daw ginahambal sa presidente gaway ko kabalo amo to mga katropa ang resulta nga nagbinulagay sila, no? At ini kung tahi-tahi unta ang ginpahayag sang anak niya last time nga sa panahon nga nagpadlagan siya, naghinyo ni sa nagkadtos na latapan ni former President Rodrigo Duterte, no? Si President Bongbong Marcos, no? Para magkakwa sa basbas, magpangayo sa basbas, angot sa presidency niya, no? Pero amotob na hambal ni Zandro Marcos niya, may mga arrangement to nga ang Senate President dapat iya Executive Secretary, ang House Speaker iya kuno sang former President mga katropa mga abyan daw ti ang pamangkot sin o tao si Attorney Vic Rodriguez abi, no? Ti nagfled na niya sa mga grupo sang Dutertes mga katropa. Pwede ka balo kung amunin siyang ginatumod sang anak sa presidente nga iya Executive Secretary kinbutang dalaman sa arrangement sa mga Dutertes kag Marcoses sa pagpungko ya bilang presidente, vice presidente si Vice President Sara Duterte mga katropa. Do amo ni bala kung ginadayday-dayday naton, no? Aray pa pinaka latest update naton, ha mga katropa. Para sa mga na wad-an sang ilang na wad-an sang tawag sini daw stamina, nawad-an sa gana para sa barangay elections mga katropa, hindi pa tapos ang laban. Kay kahapon man nagdagdag sang mando ang Korte Suprema sa ining makabig naton na ano ng petisyon ni Attorney Romulo Makalintal mga katropa sa pag-question sang constitutionality sang Republic Act 123-26, no, nga nagsibo sang termino sa mga barangay NSK officials mga katropa into 5 years, okay, and magaresulta inasa sa postponement sa barangay elections nga dapat nakatalana sa Nobyembre 2026. Now, gin-question nyo ni, no? Ang balya, sinya, ang ininga unconstitutional because ang ginahambal gidman sa aton nga constitution is 3 years lang mo sa barangay NSK. Barangay NSK, sinya, kung ara na iya ang, ano, ang 5 katuig, dugay na para sa mga barangay kag-SK nga magpungko pa sa mga posisyon nila. Ang balya, sinya scam. Hindi sa nagkakigo ang ininya mga laying dapat ipatuman. So kahapon, nagmando ang Supreme Court ha, para sa mga magapadlagan ni ha sa barangay NSK elections kag nag-aspirar pa. Okay? Istruyente para kung ng mga sitwasyon, anong matabo? Kay ang Comelec naton nag-preparar, even si Comelec Chairman George Garcia, aminado nga kinahanglan nila mag-preparar kay base magdagdag sang temporary restraining order ang Supreme Court mga katropa angot sa petisyon ni Attorney Romulo Bacalental sa pag-question sang legalidad sang ining Republic Act 123-26 nga nag-postpone sang barangay NSK elections. O naton tara karon mga katropa, no? So ginahatag sang ginambal sang Supreme Court nga dapat maghatag sang komento ang talatapan sa presidente, ang Senado, ang Kongreso angot sa nasambit nga petisyon. Oh, medyo manugay-dugay panigli, no? Pero what if be for example nakasumiter sa mga katropa nagdagdag sang temporary restraining order, no? Pagkatapos maka-schedule kita sang aton eleksyon, no? Hambal to sang kilala ko sinya most probably when maway man kuway man kumplekto because nga pwede man nga ihinyo sang Comelec sa presidente if madagdagan gid man sang TRO nga i-extend liwat ang schedule sang eleksyon. Pero kinahanglan mo rin Japon sang legislative nga endorsement abi mga katropa. Di ilang taon ta subong daw wad anayaga na ang kongreso ta mo sa ining eleksyon daw hindi na sila namian niya. So amo rin katropa mga katropa mga bihan ginahulat-hulat pa kung ano ang mga resultado sini, no, sa petisyon ni Attorney Makalintal sa Supreme Court angot sa ining postponement sang barangay NSK elections.
1: Diretso.
0: Oras na ito mga katropa, 7:44 na sa pagpangaragad naton. Aton nga tatlo ka mga produkto ha. Ang yes to, ang ato mga produkto sa so Yes to Health. Ang aton nga Premium D3, Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Para magpabakod sa aton lawas, kag magpabakod sa aton resistensya kontra sa mga infections, mga masakit, mga katropa, dali ta mag-ayuya. No? Waya, kundi man na naghahambal nga... hindi man na kinahanglan, hindi man na nagakaigo mga katropa nga hindi man na butsa dingon nga maano ka, ma for example ma tawag ka, ma inom ka sa mga suplemento, hindi ka na magmasakit, hindi kung mag-inom ka sa suplemento, mamasakit ka pero dali ka mag-ayo ha? Ariya, Premium D3 mga katropa, suplemento naton sa vitamin D depensa naton sa mga infections no sa aton lawas, antioxidant man siya ang vitamin D mga katropa, bulig ni para sa mga kultura naton nga hindi pa well exposed ba na? Sa adlaw, butlak sang adlaw no, dako ning bulig para sa mga abyanta no, may mga pre-existing conditions, pagkatapos may mga mental health concern mga katropa, kay ang vitamin D gili gabulig man sa production sang produce no sang dugang mga happy hormones sa aton utok. No, nga hindi kita matam-an sa mga worries naton subong niya kinahanglan tara mga katropa no. Amo sa Premium D3 ang aton Saturn Plus Gold, nagabulig man sa pagparubo sa aton nga mga blood pressure, pagparubo sa aton kalamay tungod sa presensya kag mga ingredients nga nakalakip sa Saturn Plus Gold no, mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina nga ara sa isa ka kapsula. Ang ini nga mga suplemento mga katropa, mangin wala pulos ni kung wala kita sang vitamin C. Ang vitamin C amo nay nagapadasig sang aton nga metabolism, ang pag-absorb sang mga vitamins and minerals sa aton lawas para magamit sang aton lawas automatic. Pero kinahanglan naton ang suplemento nga wala man sang hassle sa aton nga sulok-sulok. Inom kita sa alkaline based ka vitamin C no, ang alkaline based ka vitamin C wala na sa liwan kundi ang Santon Vitamin C mga katropa. Alright, so amo ning pinaka mga latest naton mga katropa nga mga balita no, balikan tani karon, mention tani aton pinaka mga kultura no nga ari sa aton nga Facebook page dugay-dugay ha. Hang on tight mga katropa, balikan ta mga update naton sa patrol pagkatapos gid lamang sa mga panumdom.
1: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
7: Ako si Danny,

0: on pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further,
3: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.
6: Balik na rin mga katropa sa pagbarag natin, 7:15 ha. Kwaon tayo yung pinaka-latest update mga katropa ho sa Mursa PNP, no? Nagpakigangot na ang Bacolod City Police Office sa Station 10 para sa panagkakaigong investigasyon sa pag-tiro patay naman to sa isang tricycle driver sa Mursa, no? Para makahatag naman na sa pinakamadugang may impormasyon kagsamtang lalaki na mahog ng mga utod ulo ginbuno sa barangay Singkang mga katropa ay hello? Ano ni siya? Dokalain ba? Oh. Pero ayun may kwaon tayo pinakamaditalye karon sa atong patrol with katropang friends Andrew Burgos mga katropa mga kapiyan no? Morning sa kay Ma'am Mayna sila Dora Dumipig mayong aga. Good morning sa mga mamsis natin dira sa Punta Taytay. Mams Bacolod Chapter, mayong aga. Junior Alegria, mayong aga. Sa kay Mary Jane Balio-Alio, mayong aga man. Sa kay Marivec Corey Jor Castin, mayong aga. Mayong aga lang, nakamonitor kami. Sa MJC Metal and Stainless Fabrication Services, together with Felisa Mams Chapter. Naka XFM man sila. No? Welcome, October, more blessings and to follow. Pensar ko, follow us more. Ma'am, may aga, no? Salamat, Jelwen, may aga man sa imo. Basahong ko rin iban. Remail Mamilya. Thank you, Lloyd Navales, may aga. Basahong ko rin. Ma'am Lentalde, basahong ko rin ko rin itong ginagay. Hakuhan ko rin niya ang aton yung mga balita, mga katropa, sa patrol. Angot sining latest development sa Ginlothang, nga isa ka tricycle driver dito sa Mursa. Kag isa ka lalaki na mahog mga mutod ulo sa Singkango. Ha? Detalye sa mga balita, mga katropa, with katropang France, Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
7: Katropang Irving, live kita dari Subong sa Purok, Talapa, Barangay, Singkang Airport. Sa silindri kagabi, may natabo nga sa ating incident, no? Nga involved rin ang 48 anyos na lalaki. Kag isa ka 17 anyos man na lalaki. Minor de edad ang involved rin, no? So, sa information tayo na-reserve, ang biktima, amuning 48 anyos ng lalaki, din kilala sa kay Marlon Encarnacion. So, ang lalaki nga 17 anyos nga amuning suspect, katropawin, hindi talaga ni pag-ingadline kaya bungon nga si minor de edad, no? So, ipagdulungan, tani ang Bacolod City Police Station H, pagpumunadra ni Police Captain Patrick Paul Lacandula, na ibaluan na ni katropawin ang information nga tumagod na gini sa Nublas, Sinundugan, na ibala? Kaya ito'y ginaligar ka to Parwin ang biktima na gambal tulo sa suspect niya ay karoon putan pakaulo.
6: Daw ano siya? Daw mga dugsing-dugsing sa mga tambaya.
7: Dugsing-dugsing. Pero ito ka to Parwin, na-read actually sa vulcanizing shop nga na pangan sa Getsubong. Kung sa din inatabo ang sabing incident. Aring tatay ka pang bulke to. Ang utong ko ni Brian, tatay, kasi ito siya nung nakabati, may kagabi mo. Tay, may nga, gala tay. Pwede mo may story sa akin na paano gito natabo. Ano ba siya mo kagabi? Ano suman? Paano ito natabo kagabi? Ito naga, ikaw ko na itong nakabati. Okay, ako man already. Oo, oh, tayo pag-fight. Ang customer ko, sino lang ang customer, ang gibuno, kung ang namuno. Ang customer ko, amo na ang gibuno. Ang gibuno, okay, tayo. Si Marlon.
6: Oo.
7: Okay, parang sabay tayo. Nikula tayo siyang ginapanggura niya. Niya, may amigo siya nga nag-ake, na petire, kat sila nag-istorya, right? Tapos, ang suspect, ang ano, ang
4: Basta sa tiyak ng Katolik, tambay ni Skatri, oh.
8: Okay.
4: Pag tambay ni Skatri, musipon sa. Tapos dumuha, magbuha, nakapoy siya sa may kawayan, oh. Kawayan, oh. Musipon siya sa gali.
9: Likod.
4: Musipon niya sa gali. Balik sa tungko, dire. Wala magdugay. Amo niya kasarapan ko, kumira, dire.
9: Oo.
4: Nakari siya, dire. Amo tong last bunong ni Kispag pa ko kesang amo na. Ngayon, kung ko pa tayo ko pinaka sa...
8: Ano ang pili ka niya?
4: Ang...
8: Basa to?
4: Hindi ka alin o, basa ka.
8: Kaya sila to ko sinyo?
4: Ang gapong ko usupot niyo.
8: Kaya ano? Kaya sino to ko sinyo ang din gamit niya? Ang kapalong din gamit si Bunong Kasi.
4: Ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, kay may mga pagkilugod, putol mo lang yung sawas, ha?
8: Pero tina mo na yan, no?
4: Tina mo.
8: Aba si Iya to?
4: May sakuban din na lang, abay niya diya, sakuban na muna kalabas sa sob. Nablang, ito sa sang... Mamukurote, dito nga orang. Kasi, nakadako na sudan.
8: Dapat ito, ha?
4: Hey, nuburi ang
8: nubur. Ito na binaguro na ba na
4: ako na nito? Ito, arin na nito. Arin na nito.
8: Nagabot yung sipon ko nga bunog isang minor de edad ang 48 anyos, tingin lalaki.
9: Minor pa ni?
8: ang suspect minor, 17 years old.
6: Oho, oho. Oh, okay. Medyo nagsaltik, guro ni.
8: Oo.
6: Nagsaltik, gurong minsaron sa ano ni, menor de edad.
8: Okay, sa information niya sa Police Station 8, Petro Pa Irwin, based 3 silang report.
6: Oh.
8: Doon nagagadain sila ako ng inom.